0: Ayan. So, mao lagi na mga igal, ha? Nga fans gyud ta sa mga Duterte tungod lagi sa iso nga ayunhan ba? Ayunhan gyud ang pagpatuman mga igal. Sa giingon ta nga paggukod nini mga gilindugas. Karon, mopunay na tanong mga igal sa mga na-involve nini. Nga di sila mubuhat og mga comment kay madlok lang yung patayon ng mga iso. Na may pronouncement lagi dito, although dili man to matulis ka na ganan dito labi na sa kampo sa former president, di man to palisiyas gobyerno. Mura ba og kuan lang to ba? Kada bang pangkuan na niya ba? Panggulat ba? Oh, ano, mga bugoy-bugoy na ba na? Gulat-gulat na. Oh. Ha? Unda ka na? Di na ni mo undagon? Na, makatilaw ka na ko. Ano ba? Oh, panggulat-gulat na ba? Pero giseryoso man to mga igala sa ICC. Piliso na hinos, di ko. Panggulat to. Pero, gulat. Pero pag mugara yung kamaygalang, naiging yung unlawful aggression, na di siti yung kakay. Mamang i-order po nga, siti ako na yung unlawful aggression. Natural man sa'yo na mga igala, kay self-defense, mamuna ko na unlawful aggression. So, i-re-equan yun na, i-neutralize yun na sa itong kapulisan. Pero karon kay wala man lagi dito mga igala, gitawag nga unlawful aggression. Muna nga guban, kampante na sad. Oh, ang uban mga igala, relax na sad. Kaya ang una-una nila dito lagi may gala, dakpan ta, preso ta, o, file ang tagkaso, pag human dito, plea bargaining ta. Mga bon. Kaya bang naghatag na sa Danato o naghatag na sa Danila dito mga igala o kaya bang kampanting feelings? No. Feelings mga igala nga medyo, wala, di na punta mo balaka. Kaya inana, bayit ang tao mga igala, pagluagan ganit ang zagto dito mga igsoon, mugara man sa, mugara. Samara po na sa magpautang ba ka Kipay Berwin? No? Pautang ka, o pautang ka karon. Di mo bayad, sige lang, okay lang ka. Utangan na po kausap, di naging kabayaran. Gara man! Ana man lang siya mga igala. Ambot kay nana sa dyan itong kinaya. Oh. E mong bana dito, no? Nanguyab, nangamit na. Oh. Okay lang ka. Ah, magsige na po na panguyab noon. E okay naman ka. Oh. Tungod lagi mga Exxon, nga medyo di na kayo huot yun mga igala, kinabagga. Kanang kumot yun nga, kumot mga igala. Ano pong kumot, mabuhay termino. Sa magamit to na itong termino, kumuragain paminaw ng kumot mga igala. Muragdaghan na kayong mga words karon mga isos puro. Nga, kuan ba, kanang dil normal ng mga words nga ipang gamit. Karon kumot, yanina na po, pipi mga igala. Pati kikipip yun na tala ba, pipi nito. Alias pipi. Pero wala na yung mga Malaysia, no? Kay termino lang yun ang igamit. Kana ba dili na to gyud hugtan mga igala kana lang nga termino hugtan oh nagkulang na sad sa paghugot yon mga igala para dito nga mapiit na sad sila o di ba ka mapitlog na sad sila e, kinahanglan man gini ani mga igala kay sa ato laging gingon kini mga demonyo mga igsoon pag imo nang tumpangan pa Dios nun ka dito oy problema na kung abrap sad ang silot sa kaitasan di ba yan abrap dugay ba yan so mag dasa sa na sila. Mo nagingon nga kung magpa-juice nun kaya nga imong kalaban, demon, yung mong kanawala. Ay, man lang sila mo ula ni mo. Imong pagka-juice nun, di ba na mo ila? So, mo na isahay lagi mahigala. Pag ang imong kaatbang dito, demon nyo, dili ka mag-demon nyo, pero ang imong binuhatan, demon nyo, son. Kaya maura man na mahigala nga aspituha nga ilan ng respituhon. Kanang imong pagka-demon nyo po against nila. Katawaan naman gaana mga igala, bibibihon naman ni mo na. Ay, sos, ginoog mga igala, mugala na. Mabita mga igsoon nga, wag kuminiingon nga, pamusilo ni sila. Kasi magtuo na sa mga, saan nga suguon mga pamusilo ni mga kwan? Wag kuminiingon. Wag kuminiingon nga, pamusilo ni sila. Nga akong bot, pasabot dito, nga pahugta na to dito kung mo apply mga ganit, play bargaining, etc. Dapat dito nga, lisod. Dili sayon ba nga? Tungod lagi sa rason nga, daghan mga kaso, gus korte. Sige, play bargaining lang na para. Dili na lang mag-tapok dito sa korte. Wala lagi nagtapok sa korte, pero tuwa na malig doon, maligyan sa mo. Problema na sad. Yasa, ikadwa na ba ngayon gayon, igmat na kayo, di na hinun, basta-basta dakon. Ay, igmat naman. Kaya kibaw naman dito, ay, kwa na ta, careful na ta, kaya nadakpan naman ta. Mo man ay nagkapait. Bako naingon nga, pusilo ni sila, nga akong punto dito, nga dili ba basta-basta buwian dito, labi na, huwag ka ito bang, pushing yun ang mga kaso. Sige na lang, kato mga posisyon, kay basig maggamitan na na, i-rehab na lang, sige, okay na lang, kung may kagustuhan mga igala, sa itong kanabang sistema sa usisya, nga, Save the user, jail the pusher. Yung mga ng 9165. Pero sa punto dito mga igala nga, mga pushers, pushing, o niya, dalira kayo mga igala, pila na dito katuwi dito nga, mag-dinner dito mga igala sa BGMP, apply na dahil mga igala o pre-bargaining, amo, itong magtuwig ba sa danguban? O niya, pag pre-bargaining mga igala, ni os-os dito ang penalty, apply na yung provision, gawas na. Dilipay ang mga demonyo! Sige daw, dapat gani siguro mga igala. Kaya ito ni ipakuha nga data. I want facts mga igala. No? Kaya ako mag-base, mag-ikukuha nunay sa facts. Di ko anong mga marites. Kapal na di wala man ikon. Wala yung basis na kung mag-marites na taga-nunay, mga igala. So, ato ipakuha ang facts o niya mga igson. Sa record ka mga igala, din lang, din na tampalayo. Bisag sa CDO na lang, no? Sa CDO. Pila ang mga nag-avail, nga nag-involve sa drugs sa pre-bargaining. Pila ang naka-provision ani mga igala at the same time. Pila man gid ang gana bang wa na ginibalik, kana wa na dadakpan dito mga igala, okay na ang kinabuhi. Og pila sad ang nibalik human nga naka-avail sa provision kana bang pre-bargaining. Para makita nato dito mga igala sa datos. Kung epektibo ba ang pre-bargaining o provision nadto sa mga na-involve sa ilang lugas. Kay usahay maayo ang atong intent, pero ang resulta is dautan. Sometimes mga igala bisag maayo ang imo bang ipakita, maayo ditong imong intensyon, pero ang resulta dautan. For example, mga igala, kanang nga mga kabataan nga mag-sagasaka dito, tuk-tuk-tuk sa kyanan, tungas dalan dito, mangayo, mga igala, o nga mga hinabang. Maayo ang imong intensyon nga mahatag ka para at least ito matabangan sila, rabi nang ninginhanglan sila. But ang epekto, ana, dili mangayo, mga ligsan man na sila, des dalan! Nag-gets ba ko ninyo? Nakuha ba ko ninyo? Ayaw na lang ko ninyo kahua, paminawa na lang. Ay, importante nga, papaminaw mo, nakalantaw, kananasa. Nag-gets ba ninyo ang akong punto? Maayo nga itong intensyon dito, mga igala. Dili magtapok lagi ang mga kaso des korte. At the same time, at least dito, basing matagan, panigsigam siya, magbago, ma-integrate, pagbalik ang komunidad. Di na dahil mamaligyang siya mo, mahimo ng buutan, mga asawa na, o dito rin, magnanay asawa, mga bito. Ayaw! Ayaw, palandong mo. So at least ba, inana ang dagan, inana ang intent, gwapo ang intent. Ba't lang tao na ito ang maayong intent, nagresulta ba sa maayo po nga resulta? Although, pa man nagitay facts, pero based sa mga reports, nagkikaroon maigala, kasagaran ka rin nga nadakban ini nga mga bypass operations sa autoridad. Naka-plea bargaining! Kadaghanan ani nila maigala, naka-probi, provisionary. Karaman, temporaryo ang provisionary, temporaryo na mga igala kay. Usually, ani man nadagan, plea bargaining ka for a lesser offense, ang imong penalty mo bubo. Instead nga pushing ito mga igala na kwanta na to, kato bang dili pwede mo probe kay beyond 6 years mga igala, di ka pwede mag-avail ng provisionary. 6 years below mga igala mo nang maka-avail ka ng provisionary. So, plea bargaining. O niya, 6 years lang. Yung penalty, baba mga igala. Provision na yun. Kaya provision mga igala mo na siya ditong gitawag nga kwan ba, kana bang nakonbikto ka pero wa ka na priso. Pero mag-report lang ka sa provisionary officer every month na mga igala. Dito ka mo report sa iya. Di ka mapriso na, nakaprobi ka. Bisan pa mag-nakonbikto ka. So inana may naitabo mga igala. Human sa pre-bargaining, nag-provisionary. Paggawas dito mga igala, tuwa na po, dibalik na po sa pagpamaliga. O niya, kung di na madakpan mga igsoon, hayahay na. Sige, nagabalik-balik. Mura mag tuyok na ito mga igala ba? Cycle lang mga igsoon ang problema. Dakpos polis, pre-bargaining, nag-provisionary, dakpo na po usab sa polis. O, ana na. Although, sa second time around, mag-lison na siya sa pre-bargaining kay, kung naman, recidivist naman ang tawag niya mga igsoon. Pero balikon ko lagi, maigala. Kinahanglan, mga igsoon, di naman kinahanglan yun nga sundugon yung former administration nga ayon hand. But at least dito, mga igabra nga, hatagan nato dito senaryo o imahin kining na-involve sa gilong drugas. Kadili sayon mga igala magnegosyo nini. Dili sayon dire mga igala magnegosyo sa gilong lugar sa atong lugar kagayan di oro. Worst come to worst kung gara naging kayo sila din. Why not? Kung ay unlawful aggression. Why not? It's illegal. Na may unlawful aggression din it's illegal. Sa may illegal ana. Nabisan gani dito ga dili drugs ang involved basta ano na adunay unlawful aggression nga necessity to the means employed gi kinahanglan ng mga higala din why not para ba mga inject pod mga igsoon nga Napuday tayo pagka-honeymoon.
1: Ay,
0: ayaw! Paminahon. Dahil ng paminahon. Kaya ba nga, kaya din nato dito nga i-inflict po kanila ang ilang pagka-demonyo? Kaya bang ato sila gipatilaw sa ilang kaugalingong medisina?
1: Ayaw!
0: Gigamit nato kanila ang ilang ginagamit. Oh, anak ramla, usahay di aman ka mga ison. Di aman makatunan tao. Pag ifafil ni mo kaniya ang ilang mabinuatan. Mabitan ng uban nga kanabang daghaguyab. Pag ang ilang uyab dito, daghan buguyag, masakitan. Ah, nakatuna. Anak ramla. Mafil man gunin mo mga igala kung imong mabati ang imong binuhatan. Tinood ba? K5 Erwin? Di ba? Ilan ni man ni mga igala para at least masabtan na itong sakto ba? Ikaw bitaw nga hingabit mga igala pag hingabit ka niya, imong asawa ni Bawas sa mag hingabit. Oy, sakit ba yung kailangan sa'yo? Kaya imong mga binuhatan. Mula akong punto. Nga kini sila, mga demonyo hon man, gamitan po ng demonyo, makatong po di sila. Kaya mas dali sila makatong kung ang ilang binuhatan mo ay buhaton nga ito kanila. Oh. Pautag ka, hindi mo bayan sa utang nga ikaw po, giutangan, hindi po bayaran na masakitan siya ka. Mapil po ni mo ang ibati sa man. Anak mo na. Pero okay na na. Wala ni Sgozisyon. Itang tanan. Ano tayo utang mga igala? Oh. We like out not mga igson. Kita tanan na. Ah, yun. Hindi siguro tanan. Pero halos yun mga igala na. Kaya bisa gaya adunahan naman. Mga negosyante naman. Kinanglan man mo loan dito mga igala for yung tang sige tawag anak nila kanang expansion. Oh. Pag-expand sa imong negosyo. Yan yung angkor man. Ah, Jesus. Utang? Ay, kaya yung Jesus. Ay, kaya yung nabayad pagyapot sa kautangan na ito mga igala. Mauna mga igson, nagkita ang tanan na utang. Oh. Para mabayad lang yun mga igala. Ano lang yun ang tirada. So sige, ito nilang taon mga igson kay Karong Adlawa. Basig wala. No? I hope. Kay mali pa matatay taga-adlaw lagi. Pero more mag-uol. Ako mas more on nag-uol na ako mga igala nga taga-adlaw. So tag-tulo, tag-lima. Oh, Jesus, my God, mag-ingon tama. My God! Nga may rabaw kaning mga dadakpan dito, mga users ng ginis nila, mga pushers pa yun, subot pasabot, may gala, daghama, biktimaanin nila. Nga gano'n, nag-gara-gara man nila sila din sa Cagayan, maragawa sila kahadlo. Ay, yeah! Kadaghan naman nila sila din ng lugar, ha? Oh. Ay, magkumpiyansa, kahilo mo na si Mayor Clarex, so, iba sa iyo nga pang bangagan na nila. Kumpiyansa. Oh. Kaya kanila ba mga hilo mo, pag masuko na, grabe na ba ni Hino, masuko, di ba? O, butan may minuto, Mayor. Tingog pa lang din. Mayong buntag. Natuntunan.
1: Ayaw!
0: Pare! O. Pero bakit mo rin ni gara-gara ni sila? Eh, butan kayo. Hilong kayo mo tingog ni. Ay. Ay, magkumpiyansa. Kaya basi masuko na na. Basi ka, mata na lang tani nga. Uy, kadaghan ba nang atumba?
1: Ayaw!
0: Bibitaw mo lang ginaging o may galang. Ay, mo gara-gara. Sakto din siya kagayan. At rin mo sa tayong lugar.
1: Ayaw!
0: Ikaw po na kayong paminahon, mga igala nga. Million-million na sa ning nadakban. O, gapo no? City, millions na po'n kapin. Isang kakilo na sa dito, mga igala. So, pag-divide na per grams, mga igson, por bida. Pagkadaghan dito, mga igala, mga adoy-adoy, ana. Daghan mga buang niya na, mga igala nga. Kadaghan sa mga subo. Pagkapait kayo palang dungon. By the way, itong oras, may galalas, 8:17 na sa Kabundagon.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Puso sa katawan. Kitang tanan.
0: Oh, nga na puso magkaga. Puro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Onya, onya, magpunso ta onya. Relax lang, Ter, ha? Computer, relax lang. Pag-una-una. By the way, mga Ikson. Basi magkalimot mo. Mag-DTX, by 100 sa ta, ha? DTX 500, ayaw kalimot mga igala, importante sa dikain na siya karon. Ito nga doon ay ipanghambing sa kidney mga igala. Ang DTX 500, guwapo kayo na mga igso, magkatabang sa ano na may ipanghambing sa kidney. Bisa pag wala yung ipanghambing mga igala, protection sa itong kidney, the best kayo, DTX 500. Tungod kay taas ang blood sugar ni mo mga igala, apitado gini mong kidney na na. Pagtaas imong blood sugar, kidney, imong sex appetite, apektado na may gala. Pag naa kay diabetes. Kaya ang pagtaas may gala, sobrang pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa nakadugayan sa imong kidney, may gala. Kung anong usahay, mga igsoon, mag-dialysis ka na, etc. Gasto na ba kayo ng dialysis? Kung anong importante dito, mga igsoon, protektahan yun na ito itong kidney. Ayaw paabuta, may gala, nga maguba dito ang itong kidney. Kung nga magandang depresyon na halang mag-duty X500 ya, para maulian ang imong kidney. Di na maabot dito, may gala, sa gingong tanga incurable na, na dialysis na lang kinahanglan, may gala, o di ba ka-transplant? Ay, worse na na kayo. So, kinahanglan dito, mga igsoon, karon pa lang, samtang wa tayong ipambati sa itong kidney, DTX 500 na ta. And DTX 500, mga igala, pampamubo ka na, mga igsoon, sa itong blood sugar. Epektibong panguntra, mga igala, sa diabetes. And DTX 500, mga igala, duhangan to sa tulo, kakapsula lang, matag-adlaw nini. Sigurado gyud mga igsoon nga bye-bye gyud ang diabetes sa atong DTX 500. Inuabag man puni mga igala sa atong nga pancreas para nga mag-function og sakto, mag-release og sakto mga igala mga insulin, makontrola mga igala ang ato dito nga blood sugar, sugar count. So kung normal lang ang sugar count, di maapektuhan ang atong kidney. Kay una maapektuhan sa atong kidney mga igala pagtaas ang imong sugar. So, siguro ha. Ilang ni mga igsoon sa iyong tampang diabetes, apilo sa mga vital organs, mo protektar ang atong DTX 500. Ang maminahon mga igalang testimonya sa mga naggamit yun sa DTX 500.
1: DTX 500! Good morning sir, on sa atong kompleto ngalan?
3: Good morning, ako si Cabinio, 55 years old.
1: Tagasa?
3: Tagayan de Oro City. Ang akong experience ako ng panahon, ang akong tinlapwa na pag itumba ang hitir sa gitong doon. Total, ang hitamo sa kong tiil, nagkubag siya. Pagdagan akong ito para nga tambal, huwag siya mauli. So, kaloy sa Ginoo, nagtaagaan ko niya dahil panhidiri sa local alternatibo, so ila kong giristahan sa mga tambal. Dating mga tulungkad daw, ipik yung tambal, wala itong mga kubag.
1: Unsa nga produkto yung gamit sa klinika ng alternatibo?
3: Nato yung mga DTX, D3 Bio, uban ang intanon ako, kadagan man to. So, usang ito nga naulian na akong samad. So, ako higong pasalamat yung local alternatibo. Nago yung mga batiyon, anhil ang mudire. Sumbat na yung mga problema sa panlawas.
1: So, ang imong gamit ang DTX 500, D3 Bio?
3: D3 Bio.
1: Pila na ka... pila ka, sani? Kung sa manimig agad sa karon sa itong mga kaigsunan sa niya, wala pa makasulay sa mga produkto sa klinika de alternatibo.
3: Gatong taga mo, wala pila ito nga yung mga balatian. Ani mo dire sa Duk Alternatibo, dire sa Agora, tapad sa balik na sa terminal. Ayun yung kabalaka dire, kaya maayos sila mo abiyabi, libre check-up, BP. Huwag dire, ginam ko ang mga mayong tambal na dili makadaot sa inyong ban nga sakit. Kamudya, kung nagigibate ka ron, ayun na mo paglangan, ano mo dire.
1: Salamat, sir. DTX 500! Mabalisa mga butika!

0: DTX500 ayo kalimti may gala siguro halang gina mga Exxon para sigurado gyud ang atong kahimsog sa panglawas. Always remember may gala health as well. Prevention is better than cure. It's better may gala nga karon pa lang. Sugod na ta DTX500. Ang itong mga vital organs nato sa atong lawas may gala maprotektahan. O di basta-basta mga higala at magkasakit na ng mga seryusong mga sakit. DTX500. Mapalit mga higala sa Klinika di Alternativo. Di mga higala sa may Agora Public Market dool sa mga higala sa Hasaan o Gabalinga sa Terminal. Nadia ang atong Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Para sa kayong sa paglawas mga kaki 5. DTX500.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: And this time, mga galabi, atong deligatan si Kaki 5K. Atong lantown, mga galabi, update sa atong mga biktima in town sa sunog. Sunod-sunod ba itong adlaw, mga gala sunog. Kapagani naka-recover, mga gala, ning diri sa may lapasan o sa may punton. Asa mo to, pagani naka-recover itong mga taga Barangay 17, no, napa sa overpass ilaw. Naduga nga nasad, nanay sa Carmen, napagis balulang nasad gapon. Although di kayo daghantong sa balulang, pero ima gapon. Pero Carmen, kaya ubay-ubay sa ni sila. Ang problema raman din si Carmen, mga igala, kaya di na sila kabalik dito sa ilang mga hipongpuyan, kay private lot man to. O sa may dagan, ani karo, mga igala, o sa may mga plano na apabagyapon sila niya. O, nang, kuna, karabang nangita na sila galaing kapuyan. Kaya sa ato laging giingon, mga igala, problematic ni sa Carmen. Kaya wala na sila balikan dito nga luna, mga igala. Kaya di man ilang luna. Kani ang problematic. Dili po gani mga igala sa may punto dog sa lapasan. Medyo problematic gamay kay naman ito'y plano saan nga di napabalikan tong mga kuan dito, itong mga area bang delikado. Itong mga marine lands dito mga igala nga delikado po yan. Ubay-ubay ito yung mga biktima. Pwede sa itong linya mga igala, Kaki 5K. Standby na lang sa Kaki 5K kay 8:24 naman ay. Malangan nita. Ito lang sa palutso ng importante mga painumdo mga Exxon. Kanya ato na yung balikan si Kaki 5K para sa mga detalye. So, at sa palutso mga importante painumdo, standby lang.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Puso.
3: Gasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roseline, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: I Dare Go.
9: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang I Care Gold at I Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
8: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
11: Libre?
10: Libre! sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat Linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
11: 66th Palarong Pabansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Adenta may galadres sa tumaraguman sa Foro de los Pueblos. Sa oras maigso na los 8 imidya insakto sa Kabuntagon.
13: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Mayong buntag ka K5 na tan, gikan ni Sir Tristan Gulay. Sir Tristan, good morning, ganimo sir. Yeah, good morning ka K5 na tan, gikan sa maigala ni Richard Gallardo. Kumbati, matubag, kumbati yun. Ganun ay sir. Salamat. Ang ganun yung tanan, maigala ka naglantaw. Di apod mga igala. Yes, sa may Bibing Store. Ano na yung maglantaw di may galang Minaw mga iso. Minaw din sila Minaw. Dililantaw ko ni Minaw ni sila. Kanun na yung may galang dili sa K5 News FM Cagayan de Oro. Salamat galing nyo di sa Bibing Store sa may Kauswagan. Good morning, good morning, good morning. Abot po di signal mga igala ning mga Barangay Tanod Zalo di sa may Barangay Kauswagan. Yeah, bantay-bantay na mga grupo-grupo sa mga bata niya, Sir Kay Murag, mga bully na, no? Mga hanggaw na nagutaw, bata pa lang. Oh, na mga gahig ulo niya nga bata pa, pahumuko na, dapat. Sabi, magdagko na yung mga gahig ulo ng lugar. Okay, good morning, ganyan to na niya. Onya niya po sa Maya, Punto de Ria, Consolacion area. Si Mama Bayog, si Sir Fridi. Sa mga windows sa mga igadla sa Maya Boulevard area. Good morning, ganun nyo sir. Karang magkadungog na ginoon sa Runtingos. Huwag mga ma'am. Pasensya lang nga tigog na to kay medyo paos-paos. Dili ni Maoha, kato inyong giingon nga para nagtingog daw sa itong dagag vice mayor natin. Dili tumaw. Ay, sad to. Thank you, sir. And, ma'am, good morning. Ganyan yung tanan niya. Direport sa Maya. Hands to si Madam Shanna. Okay, ito mga ka-exone, mga kaubaan na mga staff dia. Good morning ka ninyo. Okay, sa may Mamilan. O, pagka sa dia may gala ang atong signal. Karong buntaga, salamat ka ninyo. Sa mga nangaon, dayang dapita. Ala, good luck siyong pagkaon. Inahinay lang dito ka lamoy. O, tulon pa si matugan ta. Sige, kaon kay. Importante ka na mo kaon, may gala. Kaya ang taong makaton nga di mo kaon, mamatay na. Masyad pa. Sa may taong wanay kaong kaon, mabuhi, may gala. Mamatay ka. Manang kaon kita, matagad lang mga ison. Biatong talikatan, kaki 5. Kai G. Boskaido. At dito sunog, may gala. Ikan dito mga Ikson sa Maria Carmineria. Kamusta niya? Kaki-5, Kay, iki-5 mo.
14: K5 News FM Live Report.
15: Kapin, usa ka gatos ka pamilya ang ani-aparoon sa gymnasium sa West Street Central School din sa Barangay Carmen K5 Natan. Maukini ang mga nasunugan sa Zone 1 Villarin Street, Barangay Carmen at ito gabilang pa at now uga karon atong makaubalo si Chona Agravante Ulay ang kawani no sa child development sa kung usa ka child development teacher sa Barangay Carmen. Ma'am, good morning. Like ta sa K5 Pusit ang Cagayan de Oro. Ang atong anchor, si K5 Natan Sarmiento, kung si K5 K. Buscaino. Ma'am, kasi sa inyo pala, ang tila yun ka pamilya ang final na yun nga lista nga apektado ang isunog sa Villarin Street.
16: Okay. Sa also sa computer, nagiging in-code gahap na analang 104 families. Kaya ang uban, nag-double entry na manggod.
15: Okay. Ma'am, yung sa nipag paigo karon kining 104 ka pamilya aning atong temporary shelter. Ano bina kining mga tag?
16: Okay, na ay kakater, na ay tulo ka family, na ay upat, aturang gagmay o mga anak.
0: Aha.
16: O kung daghan yun, sama itong 11 ka buk anak, isa ragit ka 10 ilaha. 11, 9, 10, 8, kapatid. Ang dares tayong tagduha sa isa kapatid.
15: Ma'am, isa na ang ayuda ang natulong sa CSWD sa aning mga nasurugan, ma'am.
16: Out of katong naabot din ang mga evacuees na adayon immediately gihatag sa ila ang personal hygiene kit, which is isa ka box na siya kompleto na sa sunod. Ikan ka na sa city government o bang sa CSWD.
15: Hindi po dahil pa na ma'am no, sa ilang kahintang sa panglawas sa ilibin akong tunay yung isipuno na maubuhon. Asa sila pwede mo dalit mo dool ma'am para makakuha po sila libre nga tambal?
16: Okay, amo silang gi-refer kung si Bernard yun ilang ipangbati, pwede sila mo atin dito sa GR Borahad General Hospital, then pwede po dito sa Barangay Hall sa Carmen, ay health center dito.
15: Ang dilita sa kung pila yung kabuka kabalay ang naugdaw, o saan ay update po ani ma'am?
16: As of now, dili may maka-confirm sa balay kay ongoing pang evolution dito sa site.
15: So, sige ma'am, karong adlaw, mabuan na kung pila naging ka balay?
16: Yes, ma'am. Human dito sa pag-evaluation, sa pag-evaluate sa mga staff dito, uban sa CSWD o sa barangay official.
15: Dili po dahil pa sa ilang relocation, ma'am, kay kung ugaling dili sila makabalik ato nga area kay matupad na may claimant. Sa. So, unsa di ma'am, naabay, tagat-shoot po, nga nagdali kita dili?
16: Karon na wala pa ma'am, paguman siguro sa pag evaluate that to, ay hara siguro mo intra ang kid kay aron mahibaw-an gyud pinag yung ang number of house nga natipok that to.
15: Ma'am, usay ayuda nga giipunon karon sa barangay Hilabina nga di pag sila makahawa diri kapita ma'am.
16: Ang medyo nila isang ilang pagkaon, so for 7 days libre sila sa pamahaw, paniudto ug panihapon mo.
15: So after 7 days, ma'am, kailangan ma-pull out naging sila dali, ma'am?
16: Yes, ma'am.
15: So, sabutan sa inyo, ma'am, kung siya may tabuan after 7 days sa akin yung mga nasunugan?
16: Amo bang doon silang ginahinay o pasabot na kung naa sila yung NDA nga pagabalhinan o naa sila yung nagbalik, pwede na sila maka-pull out. Anytime pwede sila muhawa.
15: Ma'am, imong panawagan sa katauhan, ilibin na itong dako-dako o budget nga para putinugan sa mga ayuda ni mga nasunugan, ma'am?
16: Okay, need po nila din niya ang kaning mga kitchen utensils kay asa man sila mag luag katod yung natipok yun nga walay na dala ng mga kaldiro kung naagyod unsa na yung mga malubong kasing-kasing pwede po mag-ingi lang sa kaldero o kalha baka o plato nga na baso para sa ilang kitchen utensils. Kung dagan kay salamat maayong bunta, God bless. Thank you, God bless. Kumupo ka, K5.
0: Kaka K5, okay. No, so 7 days na din na sila diha. Wala ikuan, wala ingontang plano ang atong barangay with the coordination sa atong city government nga maabagan sila after 7 days. Kay considering nga dinanisyud sila kabalik dito sa Luna nga ilang gipuyan kay pribado man tong Luna, kadaghanan ano nila wa gi klaro kung asa ni sila maadto, labi na tong way kaparintihan. Naabay plano ang atong city government, even ang barangay kalabot na nga problema.
16: Sa gibot niya galing niya sa development teacher na so na agraban si Ulay sa barangay Carmen na si Pardatan kaya ang final magwala sa 7-8 dapat wala niya mabinibalik sa Pardatan kaya imatod pa magklase na so ganito na niya siya o balik so ang may tabo ka ni Pardatan pabukong paninina kung sa gibahin tabo ni Pardatan so far sa atong naobserbahan masagot mga sunog kung mag-isputa o gagini niya housing lugar yun at taas din ang proseso.
0: Kinod.
16: So pinakauna nga step sa gibukyang pa ni Mama Ulay niya ano na ibubisita na po niya mag-build up to kung makakualify ba. So medyo taas din ang proseso sa kining housing kay Pagdatan. So after sa pagkakaroon na ina po din sa butang kung sa may tabuan eh ina din na wala ba kayo katulog sa ilang balay kay Pagdatan after you were 7 days sa kay Pagdatan. So kamukaroon wakalipinan no kung sa sunod niya na kang ani ay
0: labi na human
16: sa 7 days.
0: Okay, kung malalantaon lagi ni siya kaki 5 bagay kung lantaon manggun ni siyang senaryo kini sila long iba ng mga simto kapin ng mga pamilya doon ng tingkasi no? Tinood gamito na sa eskwelahan yun ya ng kanil po mga pamilya na po ni mga ka-estudyantihan we like it or not kadaghanan yun ani wag ni sila padulungan karon. No, di ba po ni pwede nga musago sige sila mga parinte dito kaya basig maga kung ano po gagmay na po mamalay so nagiuban ani nga mag problema ginasa ni sila mamuyo. No, basika may tabuan ni parehan na po dan sa Barangay GC City, basika itapok na mo sila sa overpass ani no. O sa dagat na. So, mo na itong kan ba kada bang concern karon? Kung asa man ni sila, kung pauli-on na lang ba ni sila sa ilang probinsya asa ba kung nay probinsya kung dumad ni taga Cagayan na di ra gyud kilid-kilid no. O sa gina ka problema no, asa gini sila iniguman sa 7 days kay may man tong dili sa may puntod o sa may ilapasan kaya pwede mo siya mabalik tong ubang area na iban nga gibawal dili kaya di man guni kabalik kaya kumubalik nito spasing naman ni sila dito
16: mausagid ka na karuntik pag natanong ang nadakuhakit kaya ito bang karun hindi mo yung sa mga nasunugan at pinakita usab sa Barangay Carmen. So mangunabi siya ka din o ga mga nasunugan dili kay Fag
0: natanong. Oh, sige
16: ma'am, good morning at pinakita nasunugan man ang buhoy lang ka din rin o buhoy ikaw apin ka pero wala ka kapag din okay atong di pangutan na kay masin nagsuroy yung masin wag yun ito masin kung gino natin sa katan nagsuroy yun ay sila so din ito manginap sa madam hindi ka ma-interview madam hindi ka ma-interview o kanilang kung inyong makasulti mo sa inyong balinan dito kay matod pa after 7 days pa pull out naman daw mo. So, wala naman yung nakita nga mabalinan, ma'am. Wala pa yun. So, wala po mo yung kanang parinti diri.
17: Wala yung kaliro, wala yung kuhan.
16: So, wala po ka daw ako sa akaw ba?
17: Yan, ibuga siya, okay mo.
16: Pero, wala po na yung nabat?
17: Abot na, wala ka po.
16: Pero, ma'am, so may, nalabay yung chute niya, yung nabi nga, nagkuha sa yung mga pangalan.
17: Ako, ito, nagkuha mo sa kuhan.
16: Ako, isang pero ikaw mamo, it's okay kung gani, di na mo makabalik na to. Asa man mo, wala. Pa mo ikaw, kung asa mo pa doon.
17: Mamali pa na lang sa mga siya. Kasi pa,
16: kasi may makabang.
17: Huwag na ikaw ba?
16: Okay. O, kung yung panawagan, ma'am.
0: Okay, naputol ang signal gikan ni Kaki 5K. So, mo gina, no? Kaya ito lang interview ni Kaki 5K. Papabod siya yung tao okay. Yung balhinan. Oh, asol ba yun yung tao?
16: Mamatod pa. O natay na yung nabibri na matod pa. Kasi nakadawat o ga kagiro. So, matod pa naghanag. Turo naman na since WD. So, dinitay ka na nakadawat. So, ma'am, kanang sa ato lang balikan mo, no? Sa pagkakaroon mo ni inyong madali, banig ba inyong nadawat?
17: Oo, oh, banig pa nadawat. O buwa kakili mo po lang.
16: Pero ang inyong pagkaong dali, like, mamaw pa ni Otto, wala'y problema.
17: Kasi hindi mo, may ayang gigantinay kahit pagkura ka adlaw ang kuwan sa pag-out. O, pero gusto mo na ito nila, mabot ang 7 days. Pero, hindi nga sa pang...
16: O, ma'am, imong panawagin din, ma'am, no, kay ingon matututunay na being a development sa teacher dyan sa barangay nga matutpa, it's 3 days, mabot sa 7 days. Pero after 7 days, na gidaw ko no, kung mahimo, wala na gidaw ko no yung mga bilindari. Okay. Ma'am, imong panawagan karon ma'am, hindi pinakatong mga individual dia o mga dako-dako gidaw ka budget, ma'am. Hindi ba natin inyong yato pang karon nga problema? Wagan niyo, ma'am. Yung kwan lang kung pang mga pangwali niyo, ma'am. Mga mong kwan sa pangamulong agan, kung wala siya. Wag din. So at least, kag isab na tayo na tayo na inabidiri nga matod pa, pag sila kadawat o gakining mga kumpleto dito ang utensils nga ginahatag sa CSWD. Sama aning kining kaldero. So napatay, nakita po din nga 25 na tayo nga, mo pag ini ang sulod pa ron sa iyang, din sa kagina niya. So din ito ang 25 na tayo. So at least, naklaro nga sa mga kasipal diyan nga, takot-takot gino'ng budget na dunay katak sa pagdunar na hinang lang din ang mga nasunugan no, sa Zone 1 Bunyarin o sa Papang at hindi lugar na pinansal kapag napapasad nilang pang-adu-adlaw na pagdaon o gamit sa lugar sa ilang pamilya kasipal ba natal.
0: So, mukunin so, na so, utensils yun ang ilang utinanglan
16: kung napabay dugang bus aning hatag kaya para maklaro kita natal kaya ako ang hindi ko makadawat diri. Tupakas ako diri sa stage, no? Muta na sa atang. Ma'am, good morning. Kumani pa ba ang CSWD diri, ma'am, para maghatag o duwang ayun ka? Ah, wala pa. Diri ka. Ay, darami si ma'am. Ma'am, kanang kami nang inabi, ma'am, bawa pa na sila kadawat o kanang kaldero, gika sa CSWD. Ah, wala pa. Pero napay, so napay, ito, no, lapo. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Oh,
0: oh, nagkaon pala ba dito, ma'am po?
16: Okay. As of now, wala pa man din ang hata ang CWD o Caldero. Kay, ingon pa ni Sir Pata, giuna pa nila ang nauna na sinugan ito sa puntod o sa site sa distrikto. So, ang ato, magulat lang daw sa takay, wala pa na humang sila dito pang hata. Wala pa din nang hatagan. Kasi na ipon. So at least naklaro kay Fred na tanong ang CWD. Mo pa itong ilang pasingo naman katong banig. O so naka, ang ilang natulog kay Fred na tanong mo pa itong banig.
0: Kung ilang hindi gamit karon pero katong
16: o pero katong kumpleto katong nanay mga utensils o gauban pa, wala pa. K5 ba natan, kamulo pa. O tunol yun ang K5 na tanong. So, muna so, na kanipo na yun sa city government, nagitunol ang video LCU, mga emergency supply kit, kasi mga pagkaon yung mga kanggut. Emergency kit. Banig.
0: Banig.
16: Kani di ato makita din ni K5 na tan sa video LCU ni siya, ma'am, no, mga patod pa ang sunod ani, mga banig, habol, muskitero. Bonus na kipad na tan, so wapan nila na-distribute o niya humunani, magtunol na po ang taga CSWD, humalugar sa ilang, pa na ilang proseso niya, ayun na dahil sila magtunol o mga kitchen utensils, o guban pa o mga palibado po nung group ng kipad na tan, nagtunol po sila din sa mga nasunugan. So, dagan-dagan po ang nagalikat din para maghatag
0: o mga kakipad kay. Katong sa interview ni mo ganina kading mga tent day na itagduha tagtulo ka pamilya sa usag ka tent no magsagol.
16: Oh, na inanagi ka gipaygo gi check ipad na tanong
0: kay lang. So subot pa subot ana ka kifab kay kung ikay magtiayon ka ikaw mag mag-asawa mo na imong banasan nga katong pikas pod mag-asawa ni bana magtapad mo tulog dito di ka delikado magkabaylo niya gasawa. Tapo ka man.
16: Mungkin prefer na kan kay dagan pamilya, kapon isa ka pamilya dagan kayo, so isa ra gid mo ka pamilya sa kapatan. Pero kung gamay ra mo pamilya na mag-isa gid ko, okay, tulo ka pamilya. Mo
0: kay dili ko han, dili ba ka na bang ingon komportable ba yung inana? No, although di na magiging tag komportable kay biktima man ta sunog, pero dili siya ka no kasarangan kay basi kadugayan mag-away dito kay mutanday niya, yung maapil og tanday nga api ka sa asawa dito, mag-away na niya noon. Gamay ba yan ang ako, ano, Tin?
16: O, hindi ko yung pagkang kay Sita Maroon, 95 ba, tatando kay niya, kapag buta ko brief na lang, wala kayo yung mga gamit, 95 na tan. So, ang uban, muni, nagigamit ko roon, na bali, habon. So, muni po nilang, ang uban, wag mo, wala yung electric pan. So, pari na itong makita ko roon, nagdalaw ga, karton. Nagsigiyag ga, pamalitay mo. Pero mga bata, hindi mo kayo 95 na tan. Wala po din kalangyan sa mga bata, kaya mga bata, bisag, naigisag ubang, yung mga Japon, magdurita, no? Ma'am, kamusta ang yung kahintang dari, ma'am?
18: Ma'am, walang, apiki pag Japon, ma'am, kaya wala pa rin mga damit, ma'am. Wala may kandiro, plato. Mga, wala mo, mga panginan dari, ma'am, wala yun. Eh! Juan, pamugas ko na mo, namay pa, sudan, hindi pa nga tayo ng bata, pero ganay ra. Kailangan nang gig mo ang kapiyak sa mama ma'am. Asa mo ni tayo nang kuan kanang wala na mi ni ta sa pocket. Unya kuan kanang amo kan gid po ma'am angan sa kali ni magbiyo. Na taon man gab ni ko pero gid ko. Na usa ang mga mo ani ma'am. Nanan ni og amo kapuyan gid ma'am. Ug na amo gitan kan ma'am. Ma'am, sa inyong kahintang karon, wala gid mo'y bisan gamay para iapang o balay kong galing ipa-pull out mo diri sa diri nga sa gym. Wala gid ni kaabang, ma'am. Wala gid ni kwarta gid, ma'am. Kaabang. Ang ako lang, kwan, sa lang, amo lang, kwan, mga inang niyo, sa kaya gina mo, ka, amo ka, kwan, nagabalinan ka ng ano, kung ipapawa ka namin diri sa list. Oh, pero gid mo, ma'am. Kaya saan mo na mo, ang aming mga anak, ana man ani imo ning kawal pod ma'am kaning ato makita ka man oh pidab niyo di amo siling ani pero tinna kar isa man bonay ang nag na kwang ilake oh pidab niyo di ga po ni Ayer ang anak na mag-guide sa ina kung maglakaw-lakaw sila. Pero ma'am, kung galing sa pancake at usan, andal mo ba sa may sunod, ibutang na usan, itipurari lugar nga payag-payag, ito ibutang sa lahing area, okay na kala ma'am. Okay naman ma'am, pero nakita lang din niya, among gabi ang din niya yung sasabi ma'am. Nga, kuhaan ka
0: lang. At least na lang dito, maabaga ni sila, anak, nga bahina ka K5D.
18: Huwag tinturari naman ko din ma'am, makawar ka po ni ma'am. Ang imong pangalan si ma'am, Rebecca Paragusto. Ay, ma'am Rebecca Paragusto na, dali na po ta.
0: Sige, si okay na ka K5D kay gipot ang atong oras. Namuha na ni si Kakipay rin kay Laliman Trigue. Sige, sige, sige.
18: Hindi nga balita ko dito sa GX500 sa Arba po si Trigue makatabang ang rububalik sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po wala lang sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa Arba po sa
19: De los pueblos, foro de los pueblos, foro de los pueblos.
0: Ega salamat ka K5K, ato lang yan po yung taon sa dyan may galang maplasta ng ato mga biktima sunog dyan sa may Carmen. Ang problema ni inigahawa nila dyan sa evacuation center. Sanigid sila mga higala, kay wala naman sila kabalikan. Private lot man to mga higala, ilang gipo yan. Ako pwede matabangan sa ato mga officials panggabanan mga higala. By the way mga Ikson, Merita, kamo, katong naminaw, naglandaw ka rin ng mga inahan. Kamo nga mga inahan, nabi na katong bago lang nanganag yan. Nagkinanglan o supplement para madugangan ang gatas o resistensya, vitamina, minerals para sa ilang kaugalingon o silang anak. Hindi na problema mga igala. Hindi na problema. Nabi na nagpasuso mo sa inyong mga bata, kinanglan yun ninyo ang D3 Bio. Ngayon gikinanglan ninyo ang D3 Bio, mga inahan nga, mga nagpasuso sa ilang mga anak. Tungod kay makahatag kinigdugang benepisyo sa mayong panglawas sa inyong bata, matransfer ba? O, ngantos inyong bata, ay ang inyong makuha may galang kayuhan gikan sa D3 Bayon. Kaya nga bata na ginanglan po na siya may galaw resistensya para sa mga sakit-sakit. Sila na ba vulnerable nini. Ang D3 Bayon may gala. Ado na po ni siya, lauric acid o caprylic acid mga gala. Bahad na sa medium chain na triglycerides. Kinisiyang lauric acid mga egsoon para sa kaibalos kadaghanan. O kaning caprylic acid. Usually makuha ni siya may gala sa virgin coconut oil. O ang maong mga galang kinibang acid. Doon na rin sila properties may gala para paghatag energy sa itong lawas. At the same time, doon na po ni siya may gala antibacterial and antiviral properties. Mauna siya ang lauric acid o ang caprylic acid. Mayo na siya may gala po dyan sa pang antifungal. Magatabang sa na siya ang lauric acid o ang caprylic acid. Tungod mga igala ka ang D3 Bio, ginamao sa mga sa extra virgin coconut oil. Daghang lauric acid o caprylic acid ka na mga igala nga mahatag. Kaya kinilagay nga maong matangang mga acids, makuha naman ni mga igala sa gatasinan o sa virgin coconut oil. Sa so, D3 Bio, makatabang yun mga igala nga ma-enhance pa, madubli ang supply sa lauric acid o caprylic acid sa gatasinan nga mapasa nga doon silang anak. O ang ilang anak, mga igala, puno dito sa antiviral, antibacterial, antifungal na protection na ison sa natural nga paagi in anak kanindot mga igala ang D3 Bio. So sa may inyong ipaabot mga igala na natural nga antiviral, antibacterial o antifungal dito mga ison na suplemento D3 Bio na. Mali ay mga nagamit sa D3 Bio itong paminahon mga igala. D3 Bio.
20: Bio. Roma ba? Dito ba? Dito ba yung hybrid may kisi? I don't have blood.
21: Yeah, karon nga nagamit na ka?
20: Dito mo nga nagkakaroon.
21: So, pa na yun yung gagamit?
20: I

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Entry bio!
3: Maman sa ingana na ito, ma?
4: Ko si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Kurang arang-arang lang na akong libati karong. Nga gainom of entry bio. Sa una, hibim kayo mo na wong. Karang Bills Falsi. Atake, nagkaroon-karoon sa Diyos akong baby, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani araw mo kolesterol mo rin, amububugok na.
3: So, yun ang gano'n?
4: D3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang
2: ito. D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Papalit sa mga butika.
6: D3

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitu, Dino, Junior. Kalita kasi po yung kukuro na ako ko sa kabalan. 62. Mighty C, o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Parang 2 hood, o 1 hood. Ngayon, para po na medyo banta sa atong immunity si Mighty C kay medyo atong dati pinasalong yung vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, basin, mogi yung kawala. Ilan yung nakibiyani.
2: So, padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, nandito sa. Ito, pauga ko po sa kulti, o mindas buhi po ita. Mag-power tree yung ta, kay power tree yung morgana na liyata ng kumung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o Vitribio. Muna po ni Mindin Pirmi.
2: Salamat, ito nga.
0: Mighty C ang alkaline, yung vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: Ergo.
1: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi Eye Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, Eye Care talaga.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo.

0: Mayong-mayong adlaw sa tanan, labi na sa itong mga sugay yung tagapamati na itong programa ang kasayuran sa aming panglawas. At o diapon ka ninyo sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Inigay pa mukha ba na sa naturopathic practitioner Dr. Michelle Naturopathy Dr. Luitin Chavez. Magigubang nga nagkano ninyo magigisgot alang sa kasayuran sa aming panglawas. Ino ba naan sa itong mga epektibo mga produkto? Labi na itong Clinica DTX 500, Clinica D3 Banyo, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Sporbiotics, Extend Food Supplement for Men, Clinica DioFresh, o Clinica DTX Beauty Soap, o ang uban pang mga epektibong produkto sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Kanitanan nga mga produkto, mga higala. Daghan ang mga nakasuway, daghan ang mga nakanha, nakabisita sa atong clinic, ha? O gani, no? Ang uban. Ito nagikasulbaran sa ilahang panglawas, mga higala. Especially itong nagapakonsulta. No? Kaya nga ito ang clinic, mga higala, na nagapadayon. Ang atong health consultation, kung doon mo'y mga laboratory result, ultrasound, uguban pa, no? Nga mga history. Aron usab nga atong basihan kung unsang inyohang gibati, makiglan. Muna'y basihan na ito, makiglan, no? Huwag mahimo, no? Dalaan ninyo inyong mga history, inyong mga records. Aron usab nga atong mapangitaan og solusyon, pinagis pagpanambal natural, mga higala. Natural tungod kaya nga itong mga supplements diha, mga herbal na siya, then tudluan po muna mo og dietary guidelines kung sa'y mga angay dapat buhaton, angay dapat kaunon, mga pagkaon nga angay likayan, og ang inyong mga imnon, no, nga mga natural juices, mga higala. Kasi for example, no, katong mga nagadunay ginabatsyag nga pagpang binhud sa ilang mga tiil, ilang mga kamot, basin pa, no, wala pa ka nakapasuway o patest sa imong sugar, ala, no, ipatesting nga or ipacheck gin na imong sugar. Okay, kanarabang pagpaminhud, pagpanusok-tusok, maraba na usa sa mga sintomas nga taas ang imong sugar. Mas maigid magpalabartory, magkagalan, ha, then anak mo sa itong clinic, dalhan ninyo ang resulta sa inyuhang mga results, mga kagalan. Ah, Dinis Clinic na to, Cagayan de Oro, nata din located sa may Agora Market City, nata din na sa may before pa mabot sa Balingasag nga terminal, mga lihanan sa jeep, paingunog Balingasag, paingunog kasaan, o sa di pa kabot din, ha, tupad anang nga mga nagapamaligyag, itlog din na, mga higalan. And then sa Hinguog City, mga higala, nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hinguog City Bus Terminal, mga kahigalaan. And then ang ato ang clinic schedule, ha, gikan adlang Domingo, Lunes, Martes, Dinitas, Cagayan de Oro. Pagkaadlaw nga Miyerkules, naata din na sa Hinguog City, mga higala. Oh, mga dagapamati karon sa Hinguog, ha, mga taga Hinguog. Every Wednesday si Doc Louie naa din na makigalaan. Gikan sa buntag alas 8 hangtod alas 2 sa hapon, mga kigalaan. Oh, diha na ta hangtod sa hapon, ha, pero ayaw na pud mo pa hapon, ayaw na pud mo pa pa alas 2. Okay, mo biyahe na pud ta na pauli dinis Cagayan de Oro pagkahapon, mga higala. So, gikan buntag alas 8, ha, hangtod alas 2 sa hapon, nata din na sa Hinguog City, mga higala, alang sa atong libre nga consultation, mga higala. So mga taga Hinguog diha, ha, mga kasikbit nga dapit, no, dinha sa may Medina, dinha sa may Magsaysay, uban pa, no, nga maabot sa itong programa, pinagi sa itong istasyon diha. So sa mga nakabati karon, hangtod na ta sa hapon alas 2 dinha sa Hinguog City Clinic, mga kagilan. Sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, located na dinha sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hingo og City mga higalan. Then pagka Webes, Bernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. Then every Saturday, matag adlaw nga Sabado, close ta mga higala. Oh, close ta every Saturday. Tanan branches na to, close matag adlaw Sabado. Da balik ta open every Sunday up until sa Friday mga higala. Kay dagan pagyapon ang kaning dagan pagyapon ang masaag ba o dagan pagyapon ang kaning mo ingon nga sarado day mug adlaw Sabado. Ginabalik-balik no na nato dinhi nga close kita every Saturday sa tanan nato nga branches sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Ay amping mo ha sa mga nagapamiligya og fake nga products no, wag hapon ni maundang laban na gyud din sa online. Amping gyud mo pag order online makiglaan, especially kung makita ninyo promo. No, doon na yung mga promo, buy 1 take 2, buy 1 take 3. Kaya mura ba na yung makaingan nyo? Unya, nakabutilya, ang mga picture nila magkagilaan. Di na sa online, ang picture is nakabutilya. O kanang garapon ba, plastic man na siya nga battle. Then klaro kaayo, gipapitlan lang og sticker nga DTX 500 or kaning Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Logo yun na to. Then ay DTX 500 no, bago lang no, gisend sa tong technician din sa ato ang page. Pero tira ba daghan ng comment pati daghan ng kining ng inquire unya dito dahil sila speaky na punta nga DTX 500 mga higala. Daga na pod no, di na sa ato ang clinic moingon nga nakapalit sila sa maong piki nga produkto no. Wag ito mahimo anak kung piki ang inyong na order no, aron ta makasiguro na dito kita sa ato ang mga branches mga kagilaan or di gani dito mismo sa kining mga parmasya no. Kay kana mga parmasya di man sila basta-basta mamaligya og piki laban na gyud kung naka-register na sa FDA oh, di gina sila mamaligya og piki no, nga mga supplements oh, piki nga produkto oh, pero kung makasiguro gyud mo ala sige duawat ta dina sa ato ang clinic mga kagilaan. Di na mismo o dinis Cagayan de Oro og sa Hingoog City mga higala. Okay ha, so amping yun ha sa kaning mga nagapamaligya og peke nga produktos Clinica DTX 100, Clinica D3 Bio o guban pa mga produktos Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ah, butangan lang nila dayon og ngalan nga DTX 100, butangan lang nila og sticker nga D3 Bio. Amping kita kanun na kay kung may patso ta diha na wag gitay paingnan diha makiglan kay piki man ang inyong napalit. Okay, so balikan ako ha dito mos mga branches nato or sa mga parmasya mga kaglan. Okay, so sige text sa atong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Mo ka na ang ato ang bagong text hotline number makigilan ha. Aron usab nga ato ng tubagon ang inyong mga pangutana sa di pa nato tapuson ning ato ang programa mga kagilan. Usbon ko text 0985-034-2925.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako Dex Zero. Busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na pod kamong DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pabalit sa mga butika. My DC. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali akay kumag kasakit o bilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay sige ko gabsin. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana, the best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika. DTX 500, health alert! Health alert!
0: Klinika DTX 500 makiglaan na sayod ka ba nga adto na kinay taas kayo nga antioxidant content? Ang antioxidant makiglaan mo na mulaban mo patay sa mga cancer or kaning ginatawag na tog cancer cells makiglaan. Kung adto na kitay taas nga antioxidant content, mo protekta ka na sa atong lawas. No, mo protekta ka na siya sa atong panglawas aron nga di ta dali matapdan og mga balitian susama aning ginatawag nga cancer mga higala. Daghang klase-klaseng cancer ha. Sa unang panahon kung hisgutan o hisgutan gani nato ng cancer, mura dayon tag mahugno ang atong kalibutan. Kay nga naman taninga naman ang kinabuhi. Pag cancer na gani, ha, cancer sa atay, cancer sa dugo, cancer sa breast, sa mga kababayanan, o guban pa. No? Doon na naitaning din ang kinabuhi. Muingon din ang mga doktor, up to 6 months na lang ang imong kinabuhi. Or up to 4 to 8 months na lang ang imong kinabuhi. So, kana siya, no? Sa unang panahon, mabugida siya ang ato ang gikahadlukan nga balatian. Up until now, no? Di man gita kakumpiyansaan aning cancer. Daghan paghapon ang kining matawag na tuog bisan gani katong naga healthy living sige exercise no sige og kaning amping no sa iyang pagnawas apan aduna gihapoy matapdan gihapon og kaning cancer mga higala. Sometimes kulang ta og protection ang rason niana, kulang ta protection sa atong lawas, wala antioxidant ang atong lawas. And then, no, sige po takaunod kaning ginatawag og red meat mga higala. Nung saman din yung red meat og kaning cancer mga higalaan. Kabalo ba ka? Nung kung mukaon ka og more than 700 grams of red meat sa usa kasimana ha? Sa usa lang na kasimana, aduna kay taas nga risgo nga makaangkon og colon cancer mga higalaan. Pila ka meat or pila ka red meat ang imong ma-consume sa usa ka semana? More than 700 grams ba? Ah, kaya nguban gani kinilo manggi paliton. Kinilo manggid ang pamaliton mga kaigalaan. So taas ang risgo, no? Taas ang risgo nga magkaroon ka og ginatawag nato og colon cancer mga kaigalaan. Ah, sikat nga dating presidente nato mga kaigalaan ha, namatay tungod sa colon cancer mga higala. Every 50 grams sa mga processed meat eaten per day, no, kanang ginakaon day nato matag adlaw, no, kung mulapas 50 grams, increase your chance of having a bowel cancer up to 1.18 times mga higala. According sa research niya sa cancer management makigilaan o kaning mga nagabantay no sa kaning cancer nagatanaw o nga no unsa hinungdan nga dunay risgo nga makabaton ang usa ka tawo og colon cancer. Sa isa ka adlaw pila ka gramo or pila ka kilo imong makaon nga karne mga higala, laban na gyud kaning mga processed meats mga higala, laban na gyud kaning red meat mga kahigalaan. Usahay kung wapatay balatian magpatuyang pagyud ta. Pero kung aduna nay balatian ayha padayon biyaan no, ayha padayon mulikay moingon dayon nga wa naman ko kakaw na nakaron karon wala pero sa una manay pangutana no, so mga kahigalaan slow down no, ang advice din ni slow down or hinay-hinay lamang sa pagkaon og mga red meat, mga processed food nga mga processed food. So kinahanglan gyud makigilaan healthy living ta, not only sa exercise but also sa diet mga kigilaan. Eat plenty of vegetables and fruits. Kay kaning green leafy vegetables mga kigilaan, fiber na siya. no, sa atong panglawas, o gamon na mulimpyo sa atong colon, kabantay mo, kung maglisod mo og bawas, maglisod ta sa atong bowel movement, anay usahay kausa lang sa usa ka adlaw or kausa lang sa duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Pero kung bukaon kag daghang gulay makigilaan, magkabantay mo nga pasintabi ha sa magagakaon. Ang imong dahon nga gikaon, mora pud ang hugaw nga imong gipagawas. Kaya nga naman taas kini siyag fiber content, makigilaan makatabang ni siya sa kining paglimpyo din na sa ato ang colon mga higayon. So mientras sayo-sayo pa, mientras sa bata-bata-bata, likay-likay lang sa gitaog kaon sa mga red meats. Nayusahay, no? Di mo kaon og utan, di mo kaon og gulay, puro karni ang kaonon. Ayaw pag-expect na pag-abot sa tamang edad o sa saktong panahon, wa kay bation nga maningil imo ang lawas. Mabitaw na din sa clinic na tumingon nga wala naman, gibihaan ko naman na, o gibihaan nimo karon nga naa na kay gibati. Pero sa wapa, unsa man? Alam ni gid ang kaon. Ana magid na, no? Di man na ang atong lawas mong good, no? Di man na instant dayon ang iyang effect. Di man dayon na instant dayon ang atong bation. Pero dunay uban nga maka-experience, no, sa ilahang lifestyle. Bata pa lang naningil na. Depende po na siya sa constitution sa itong lawas mga higala, which is either strong constitution or weak constitution ta. Diha na mabalaan, no, nga dali lang ta matapdan sa mga balatian, especially kaning gisgutan na to karon nga cancer mga kilan, or kaning ginatawag og colon cancer. Taas magud kayo og risk, no, ang kaning red meats nga mo'y hinungdan sa any kind of cancer, especially kaning sa bowel cancer na to makikilan, or kaning colon cancer mga higa. So take DTX 500 everyday aron nga maprotektahan kita. Doon na tayo stock up diha ng antioxidant sa itong lawas. Kaya ang DTX 500 ay tungod sa hindi sugar, sugar cane extract. At doon na kini siya more or less 1.2 million of antioxidant content magkagilaan. Kaning panit bitaw sa tubo? Kaya kaning panit na sa tubo magkagilaan, pinakapait na siya nga parte sa tubo. Abi nila o kaning waste na siya. Nakaplagan o kining nasuta sa mga eksperto na doon na di ay siya ay taas kayo ng antioxidant content higala. So that's why tinahanglan nga maproteksyonan ta sa atong lawas, inom tas DTX 500 matag adlaw. Pangutana, pila ka beses ang pagtumar sa atong DTX 500 aron maproteksyonan kita at least once a day mga higala. Pero kung kaya ni mo mag twice, hala sige i-twice. Kung kaya ni mo i-three times, hala sige i-three times. Kabanayod ka tong mga meat eaters, no? Kaning mga wala gakao gulay. Oh, so DTX 100, no? Proteksyonan na itong lawas. Di ta maghulat o di ta magpaabot nga, doon na na'y balatian sa kapata mo inom aning DTX 700. Ang pagutana sab, hangtod kanusa man ko mo inom aning DTX 700. Hangtod or kutob nga doon na kay budget, kutob nga na aning produkto nga DTX 700 o mahimo, inom gyud ka ani kanunay higala. Okay, text atong number 0985-034-2925. Kaysa di pa natutapuson ng atong programa, ato lang tubagon ang inyong concern din sa atong programang Kasayuran sa Mayong Panglawas.
6: D3Bio Health News. D3Bio.
7: Kamang sa ingalan na ito ba?
8: O si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong gibati karon nga gainom og D3Bio. Sa una, kibim tayo mo na wong. Karang Bills Falsi, Yatake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong Biki, normal na 120 or 80. Akong hindi ko ang karoon sa niya, akong kolesterol mo rin, akong bubugok na.
7: Sa ginom na wong?
8: D3Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang po.
6: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.
9: Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
6: D3Bio. Oh. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C, mabalik sa mga butika. Winigas, Sporbiotics, kabalik-balik sa CR, ka diarrhea. Max, Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Winigas, Sporbiotics na, adlaw-adlaw, mabalik sa inyong mga suki butika. Extend, food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, inakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Tingtingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, tingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men.
6: Extend Pod Supplement for Men.
0: Balik kita sa itong programa, ang kasinan sa aming panglawas. Text sa itong number 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana, concern, no? Kaya sa dili pa nato tapusin ng itong programa, ato ng tagaan o pagtagad mga higala. Okay, Klinika Ditribayo, ang itong food supplement usab na mulaban, mupatay sa mga bakterya o mga virus. Tungod kini siya sa iyang content nga vitamin D3, not only vitamin D3, but napod siya extra virgin coconut oil or cold press extra virgin coconut oil nga sagana sa medium chain triglycerides makigilaan nga kung masulod na siya sa atong lawas amo na siya ang mupatay sa mga bakterya nga gusto mo pasok sa atong lawas sa mga virus nga gusto mo penetrate sa atong lawas mga higala. So kinahanglan ha nga maproteksyonan usab kita gikan sa mga kagaw sa mga virus. Ay dunay mga ito mga nanglabay mga bulan, doon na po yung mga kaning ginatawag na itong kahadlokan nga sakit. Pero normal naman, no? Di naman para sa una, 5 years ago, no? Nagulantang ang buong mundo, kumbaga. Tungod atong kahadlokan na itong pinaka-virus, no? Up until now, naamang yung virus makiglaan. That's why, kinanglan protektado ta, inom kita sa ato ang Klinika D3 Bio Matag-Adlaw makiglaan. Then, parisa na to siya sa atong alkaline nga vitamin C. Tungod kini siya sa iyahang pagpakusog sa atong immune system. So, protektado na ta sa virus, protektado na ta sa bacteria, mukusog pa ang atong immune system. Ingon anak kanindot, no, ang ato ang mga produkto, mga kigilaan. So, wa pa kay balatian, no, hala sige, proteksyonidaan ang imuhang lawas sa mga higala. Then ang atong Clinical Sporbiotics, para asa po ni siya. Kung doon ay bakterya musulod sa atong lawas, patyon man nato siya, patyon man nato ang mga bakterya, pinagi sa atong ditribanyo. Then ang atong Clinical Sporbiotics, mapod ni siya ang muhatag nato og kining good bacteria sa atong panglawas makigilaan. Unsa ang pag-inom ani, wala pay kaon makigilaan. Kay mo na the best time, no, kay sa diya nga mo inom taning Sporbiotics nato, ang good bacteria mo direct na siya sulod paingon dito sa ato ang bituka mga higala. Kung wala pa kaon ha. So that's why kaning Ditribayo, Mighty C og Sporbiotics the best gyud siya imnon sa so wala pa kaon mga higala. Ang atong detect 700 bahalag dito na sa gabi eh. Pero kung mag 2 times a day ka or 3 times a day human kaon ang ato ang Klinika DTX sa 500 mga higala. Then, ang ato ang mga kape, ha? Doon na tayo klase-klases kape. Pili na lang ka, asain mo ang gusto. Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, or Prebio Coffee. Dok, unsa may kalahian ani nila. Ang Klinika DTX Coffee Mix magkagilaan, doon na siya brown sugar. Ang Premium Coffee, stevia, o ganoderma ang naanian niini. So, katong mga tag-asog sugar, katong mga diabetic, mas prefer ang DTX Premium Coffee. Pero kung naapalang ka sa kaning borderline sa imong sugar, pwede ka aning DTX Coffee Mix. Kaya naman po din siya ang palaya. Doon naman po din siya chia seeds, mga kagalaan. So, pwede ra ka sa DTX Coffee Mix, mga higala. Ang atong Prebio Coffee, katong mga nagainom og kape nga maghapdos ang ilang tiyan, ala dirimos Prebio Coffee. No, ayaw mo add ng premium or DTX Coffee Mix. Labanigid katong tasog sugar, ha? So dito ta sa Prebio Coffee makiglan. Pero kat dili ang tasog sugar, dili pwede ani Prebio Coffee. Kato mga taga sug sugar, dito's DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Hala sige, bisita hayat tong clinic kay Nadia. No, basig may libog na mo din sa tong program. Explain na to. Well, ang atong Extend Food Supplement for Men, not only for men, appeal po niya sa mga kababayanan, laban gyud sa katong mga nag-suffer sa menopausal stage or kaning mga nag-suffer og kaning dysmenorrhea. Pwede mo moinom sa atong Extend aron usab nga katong mga dugo nga mga waste na mapagawas niya ni tanan. Mamugunay magpasakit no sa inyong menstruation no kaning mga apul-apul bitaw nga dugo. Mga patay o mga huga man siya nga dugo magkikilan, kinahanglan magawas gina every month. So Extend Food Supplement, no, dili lang sa kababayanan, lakip na sa mga kalalakinan, laban na gayod katong ginamo barug na junior. Ala sige, kung gusto kag herbal, natural, Extend Food Supplement para nimo. Clinica Dio Fresh, sa katong mga gusto roll on nga natural, herbal, no, Clinica Dio Fresh ang para nimo mga higala. DTX Beauty Shop, dili lang ni siya pang beauty ha. Sa katong mga nadunay problema sa skin problems, skin allergies, pwede ninyo applyan og sabon nga DTX Beauty Shop. Pwede ninyo ibabad for 10 to 15 minutes. Aya nimo badlawan ang katong mga nagakatul-katul nga parte sa inyong lawas sa imong panid. Ingon anak kanindot ang atong DTX Beauty Shop, not only for beauty makiglan, pero pati na sab sa mga skin problems na to. Tubag-tog mga pangutana, pipila ka mga pangutana din hi before na to tapuson ang atong programa. Use number 4970. Good day doc, unsa may pag-inom sa klinika, sporbiotic after meals ba or before meals? TY be bless. So ang sporbiotics ato naman tong naisgutan, the best gid siya imnon sa wala pay kaon mga higala. Sa wala pay kaon ha, lakip na ang ato ang DTX or D3 Bio. Okay, ang DTX 700 dito na siya sa Human Kaon. User number 6427, good day doc, unsay maayo na vitamins para sa nagbinhod nga kamot labi na part sa finger sa right hand nako. Kung gusto kag vitamins pagpaminhod na atos clinic na to, available na siya. Laban na gyud sa katong mga taga sud sugar nga magpaminhod, magpanusok-tusok, hala, atos clinic na to kay doon na tayo vitamins ni ana para sa inyong mga nerves makigla. Nata din na ha, available sa clinic na to, herbal nga pang nerves mga higala. Bino, wala nagkikita'y panahon o oras dito sa itong programa kasi na siya may panglawas. Usbon ko every Sunday, Monday, Tuesday, nata din is Cagayan de Oro Clinic. Atong address na din na sa may Agora Market City, Tupadrata or before pa ka maabot sa Balingasag Liner. Then pagka Merkulis makigilan, nata din na sa Hingoog City, alas 8 hanggang alas 2 sa hapon. Pero ayaw magpahapon ha. Okay, muli pata din is Cagayan. Nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adolfa Street, Hingoog City. Then pagka Webes Bernes, din kita balik sa Cagayan de Oro. Kini na lamang inyong alagad sa naturopathic practitioner Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luton Chavez. Magaingon, maing panglawas ipadayon, dili kini na to abusuhon.
12: Kining tunumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News.

Tapi sky nga kahimtang ganoon. If you love me right, then who knows? Anyway, good morning sa atong mga sukindig paminaw. Sa atong mga Sika drivers, Motorella drivers, GPT drivers, taxi drivers, good morning! Ilabi na ganina, no? At itong Motorella number 2027, good morning, Galimo, sir! Ilabi na ganina sa Ani Tiri, no? Nagalanog-lanogin ang itong K5 News FM. Salamat! Anyway, sa mga mag-greet, no? Kung na mo i-greeting or request ng song, i-text lang ang atong hotline sa 0916-395-9196. That's 0916-395-9196. Sa atong smart number, 0946-808-8661. Once again, it's 0946-808-8661.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Tier 3 Bio!
3: Ano na, bento, ano? 70 plus, ha?
4: 72.
3: Na po yung mga dili, pero lagong lumbo.
5: Kung sa mga produkto sa Clinica di Alternativo ang imong ipalit?
3: Bento, ba yun? Okay naman, pero na-peran na po yung active na kidney.
5: Kidney?
3: Na-peran ko. Karon, pagka after mga belas na po, maintain lang ko lang.
5: Ditribayo?
3: Una ka maintain na siya po sa kidney.
5: Sa paggamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man normal man ang
5: normal. So miangay ang imong lawa sa Ditribayo.
3: Okay pun kay naman ko maintenance.
5: Kidney stone.
3: Kasal pa diyan mare na.
5: So okay na.
3: Patapay mo niya kun kuan ba. Eh bago pero na po 2015 ang pagpasok sa kanang dedicated nga kuan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.

0: Aliviu, gamay. Yung ito, basino. Mugi yung kawala.
1: So, padayon na ka magamit, ani?
0: Padayon, nito sa, nito sa sa. So, pag ako po sa kulti, on, mindas buwi po kita, mag-power tree yung takay, power tree yung morgana liya tanan kung panglawas, maka ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna akong mag-intin mo.
1: Salamat, kita nga.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: bakit mangihi? Basin UTI na na! Magklinika Spore Biotics. At tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Klinika Spore Biotics. Mabalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
3: Clinica DioFresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops, ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
4: I Dare Go. Ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one

89.3 K5 in Hughes FM. A song from Tony Gonzaga. Awit ni Genie. From the movie Starting Over Again at 2014. A romance comedy. Truly OP. Original Filipino. Hello, oras mga K5, alas Jess Onse. Kaban gapong inyong Kuya Chris at your service. Gumanaman gapong kita ang tod alas Onse sa buntag. Bawat suya patitig. Okay, nga oras mga K5, gatod ka na to. Langit, bakit na sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Lanang papalit. Sa mga K5 na to dyan, oh, sa mga egsoon, higala. Kadunay mga uric acid. Kapanakit ba ang inyong mga joints? O inyong mga tudlo, naghubag ba? O nagbukol? Basi may gout ka na. Ang pagtaas sa level sa uric acid sa dugo mao ang hinungdan sa pagporma sa gout tungod kini ang muhimo isip crystals sa mga joints sa lawas sa tao. Napamatud-an sa mga pagtuon nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa alkaline vitamin C ang makapamubo sa uric acid. O gani kini ang makapugong aron dili magkagout ang tao. Ang Mighty C isip alkaline nga vitamin C makatabang og dako sa pagpanalipod sa inyong mga joints batok sa gout attacks. Gani adlaw-adlaw na ang pag-inom sa Mighty C, kaya ang Mighty C imong tudlo di na magsakit. Ligon pa imong immune system, busa mga ka-K5 mag Mighty C na. Makalit ang Mighty C sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diya sa Mayagura Market City, Barangay Lapasan, kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Para sa libreng consultation, ato lang mo sa clinic no. Mataga Domingo, Lunes, Martes, Huwebes ug Biyernes. Alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Sa mga tagahingog pod, dunay free consultation dito every Wednesday, Miyerkules alas 8 sa buntag hantod alas 3 sa hapon. Sa gusto po daw makakuha o senior citizen discount, ato lang mo sa klinika, dadalang ninyo yung senior citizen ID aron makabaton ka mo o discount. Anyway mga K5, itong oras alas just stress na. More of your favorite music, favorite hits, only here on 89.3 K5 News FM.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics! At tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics! Ang fortified ga probiotics! Clinica Spore Biotics! Mabalik sa iyong kasuki butika! Extend Food Superman for Men!
3: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman!

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iGergo.
5: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may iCare drops, ginhawa agad at iCare Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
4: iCare Gold, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives.

0: 89.3 K5 and News FM from the Westlife. I wanna grow old with you. A nice message to our loved ones.
1: Another day.
0: Atong oras mga K5, alas 10:31.
1: Another day.
0: Ang galing oras mga K5, gatod ka na to sa D3 Bio. Para sa mga hinanok nga pagtulog, atong mga naglisod og tulog, no? So ay ang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio doon ay extra virgin coconut oil na daghan og medium chain triglycerides. Sa imong pagtumar sa D3 Bio, kini ang mahimong sa pagkaon para sa good bacteria nga nagpuyo sa atong tungol nga gitawag nga probiotics. Ang probiotics kabahin sa produksyon sa serotonin sa atong lawas. Kini usa ka hormone nga responsable sa pagpanindot sa atong mood. Nagahatag sa maayong pagunahuna. Mga K5, pagtumar gid kamo sa D3 Bio, no? Kayang D3 Bio pod nagabuhat sa atong utok og melatonin. Usa siya ka hormone nga makapakontrol sa atong pagmata og pagkatulog. Walang adlaw-adlawon ang pagtumar sa D3 Bio. Pahimangno ni Tod, no, sa itong mga ka-K5 nga ayaw mo basta-basta palit. Nga nag-claim nga kinilang gibaligya D3 Bio, DTX 500 tapos nasa butilya. Ayaw mo basta-basta pagpalit, kay piki ka na mga K5. Kaya nga itong mga produkto sama sa D3 Bio o DTX 500 nakabutang ka na sa karton. Huwag dili ka na ginalako-lako sa mga balay-balay mga K5. Usa, para makasigurado ka mo nga 100% nga genuine, dito mo palit sa mga suki ninyo nga mga parmasya, no? O kung manggani, mas maayo gyud dito mo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Atong balik-balikon ang location sa atong klinika. Dasa may Agura Market City, Barangay Lapasan, Nakilid, sa Balingasag, Jeepney Terminal.

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Tier 3, Bayo!
3: Bayo nga po, Nay. Sa tungalan.
4: Hapon, si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Ama ka nagpuyo?
4: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Litribayo.
4: Litribayo.
3: Kani adto wa pang gamit, unsa man imong naobserbahan sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang na gyud gamay.
3: Kani adto luya kay ka?
4: Adi man ni luya pod. Kana antay kun Japan pero mas may gyud ba nga madugangan ba og inom kay para nga kan pod ba?
3: Karon nga nakagamit ka kanunay unsa may imo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5.
4: May man Japan mas may gyud sila mamalit gyud ana arang gyud matistingan gyud nila. Kaya di man kakibawan ako, di ka matisting.
3: Bunya, sa'yo mong paggamit, hindot kayo.
4: Hindot man, pero usay lagi gusto kong palit. Kanan lagi ang ulap sa tay.
3: Budget?
4: Usay budget. Muna, nga puan.
3: Pero nakita, gini mong kapektibo.
4: Oo, oh, hindot kayo eh. Mas ba na? Mas ba kayo na?
3: Salamat ka na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
5: Antonio Baloro, mamatangan Manolo, 6'7", DTX of my TC. Sa mong gigapit ko, naging gugo, maritro. Kaya naka-recover, mga mukinning din lang ko, mga herbal. May isa, huwag mo kayo gibati, pero nagkumpuan lang ko kayo para sa iyo sa hain, murag maaking magkalipong.
3: Sa'yo mo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
5: Okay ra, wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: DTX 500, mamali sa mga butika. My TC, ang alkaline nga vitamin C.
3: Nay, may buntag, unsa imong ngalan?
6: Hino Beba Elibera.
3: Bila imong edad?
6: 81.
3: Taga-asa ka?
6: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
6: Parang may PC, Mitribayo, parang
3: DTX 500.
6: DTX 500.
3: Nganong naggamit man ka ani, unsa imong namatikdan?
6: Ay, maayo man. Maayo man ako namatikdan. Kaya mo rin araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao.
3: Pero karon nga nakagamit na mga produkto sa klinika di alternatibo.
6: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mo gamit na?
6: Oy, kamo na minaw karon. Pag-awat sa mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: Express sa umaga.
1: GTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: iCareGo.
3: Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant ginhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
2: iCareGo. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

0: 89.3 K5 and News FM. Please be careful with my heart, with Jose Marjan.
1: If you love me like you do.
0: Atong oras mga K5, alas 10:46. Inyong gihapon kauban ang inyong ubos nga higala, ang inyong Kuya Chris at your service. Wala na gid kita igong oras mga K5. At ang atangin ninyo ang programang 11 Mbps.
1: You are my first
0: kauban ang isprikitik ng K5, si K5 Jonathan Sabo.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Deeply Bio Health News!
3: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong muinom ng Deeply Bio nga herbal o may tisi kay akong anak, inuman. Akong lawas, lain kayo pag na itong nangaging kuan, kay bugat, akong kuan, o kusog ang akong mga tiil, sige ubo-ubo. Di, nagsugit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko, napalit kong isa ka-stab nga ditirayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalaw sa Diyos, nidaan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako nang lagi alibig yun.
2: D3 Bio! Mabibili sa mga butiga.
4: Kinahanglan yun nga himsog ganun na ibaskog ang panglawas para nga mag-iyahan na ito ang itong mga kabataan. Paipong kaayon nun nga. Ikaw ginikanan, nagmasakit ka, mga kabataan gang may pa. Isun kayo mga higala. Kaling kaliwatan, no? Ang high blood pwedeng mamana gikan sa itong mga ginikanan, mga pariente, nga namatay na sa sakit sa kasing-kasing, nga wala pa yung 50 anyos. So, i-consider na, no? E base na naasa ito ang dugog yun nga ay high blood. Pagkaon sa mga parat o mga tambok na mga pagkaon. Ng mga parat o mga tambok ng mga pagkaon, makapataas sa presyon sa atong dugo. Kasaglaran ning parat, muni hinungdan nga nung mag-edema, maghupong ang atong tiil, kaning parat, mag-cause of water retention. Kapataas kini mga higala sa atong dugo, ang mga mantikaon ng mga pagkaon, mag-cause kini pagbara sa atong mga ugat, sa atong kasing-kasing o sa atong utok, ka problema ta ni. Kaning sobra katabaan, sobra bitaw ang atong timbang, overweight ta, obese ta. Tungod ni mga higala, ang atong kasing-kasing, mas piresado ang iyang pagbumba sa dugo kung tambok ta. Ang atong kasing-kasing, pwede na ito na siya nga makumpara mga higala sa makina sa salakyan. Kung ato nang ikargahan mga higala duha ka tunilan da, ang atong kotse, madaot yun na. Madaot yun na makina na mga higala pati ang ligid na mubuto na pasimbol, ma-overload. Ang lawas na to, kung ma-overload po na mga higala, kung ato nang gina, sundan mga higala o ganang grabe nga mga mantikaon kay mga pagkaon, parat nga mga pagkaon, pwede mga higala nga ang atong mga ugat, mabuto po na ang atong kasing-kasing mga higala mubag na siya. Madaot kini ng atong kasing-kasing, daot pang mga uban pang mga organo sa lawas maglid mga higalas balatian. Sobrang nga pagkaon sa mga mantikaon. Yan. Nagparat nga mga pagkaon ha. Dili aktibo ang kanabang natay sedentary lifestyle bitaw. Paratas balay. Sige lingkod, sige higda, walay liho-liho. Kulang ta mga higala sa activity, exercise. Wala tayo liho-liho, at tayo pasingot. Mas taas ang possibility nga mudako ta, mutambok ta, may ma-high blood ta, then magka-problema ta sa kasing-kasing. Ang sobla sa pag-inom sa alak, binom mga higala, maka-epekto sa atong kasing-kasing at tayo og sa tuang gitawag nga stomach o atong utok. Yan. And of course, mga higala, kaning stress, tension ba? Ang stress, mga higala, makapataas atong blood pressure. Of course, kini siya ang pagkapagkapoy sa lawas, physical, mental and emotional stress. Don't worry, be happy. Kanunay hinumduman mga higala, magbawas, magbago aron makalikay ka sa sakit o balatian. Kini nga mga pahinumdum mga higala according ni siya sa American Heart Association. And of course, kauban kanunay ang DTX 500 og may TC higala. Kung naamoy mga high blood natay mga ingunta, ginabatyag na nga changes ato ang BP, nga tong kasing-kasing na nai changes. Number one gin mga higala, hinumduman kanunay magbawas, kulangan na to ang sobra-sobra kagasunod sa itong lawas, magbago, mag-usap, maglikay, and of course, mga higala mag-DTX 500 o mag-MyTC ka na. May D3 Bio nila, ipadayo na, no? Adaw-adlawan na ang pag-inom sa D3 Bio na kuntabang na. Binagyan ko magbawas ng timbang, mag-usap na sa itong diet, mag-exercise na ta, then mag-DTX 500, mag-MyTC ta, makurat na lang ta. Pindot man di ay, pansada man di ay, gana kong lawas, taway ang upamatyag, ipadayo, no? Kung na ay mga changes, na ay mga improvement, gikan sa imong pagsugod sa pag-usap, sa imong diet, exercise ka na, jogging, walking na ka, bawas na ka sa imong timbang, then na kay DTX.

0: take ang nag-take ani. Mm-hmm. Ang nagamit na ko ana murag na ay alibyo na nga sige na ko palit karon. Dunya kong katulto ko o kaya may man ako open sila sa sabado lang diyan. So pwede ko kapala o pero magani ko tuyo din eh para magpasapalit lang din ko.
1: D3 Bio!
2: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Buksibuk, Pilipinas, alas 11:02.
1: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.

Bayong adlaw kaninyong tanan. Sa ato mga isunan karon sa dakbayan sa Cagendoro. Good morning, good morning, good morning. Welcome sa atong panaguban-uban sa atong programang programang walay gikahadlukan, ang programang programang 11 Mbps. Hatod ka nato sa itong programang sa itong produktong ilabi na itong Power Trio. Ang atong Power Trio DTX 500, D3 Bio o Mighty C. Good morning, good morning, good morning, good morning sa itong mga kaigsuran din sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Advance, advance sa pagpaniog to sa atong 80 ka mga barangay, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Sa atong mga solid supporters sa mga T5, Entero, Misamis, Orintar, Northern Mindanao, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Sa nakadiyang kamerkaduhan mga K5, kumustamos amigos, amigas, good morning! Ilabi na sa itong mga suking timaminaw karon naka-tune in sa 89.3 K5 News FM. Sa nagkariyang kamerkaduhan, mayang pagpaminaw kaninyong tanan. Adlaw karon nga Webes, mga ka-K5. Og ma-Biyernes na. Ting lupad na po sa mga bakiking ikugan. Sa itong mga kaigsunan karon mga K5, Mayo City 2026. Advance, advance, advance Mother's Day. Atong paminunuman itong mga kaigsunan nga karong adlang Domingo, Mayo Jis, mga pagsaulog sa atong mga inahan. Inahan sa kanunay panabang. Atong palapakan atong mga inahan, mga kaki-five, ilabi na ka ng adlang Domingo, Pizza Jis, pagsaulog usap kita di as may barangay Bugo, sumbagay sa barangay, sayo-sayo mga nanay og tatay. Oh, good morning, good morning. Ang K-Pop News FM Cagayan de Oro City. Oban ang konsiyo sa barangay Bugo, ang nagipanguluhan ni Kapitan Spencer La Victoria Kailing, magpahigayon og sumbagay sa barangay. Sumba sa barangay. Free sumba mga K-Pop. At tangi sa to mga nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, nga hilig mo sumba. Alam magpaignat ta sa tong kusog karong adlawng Domingo. Kini nga kasaulogan isip sa mga K-5, pag-welcome sa pagsaulog sa atong mga inahan. Happy Mother's Day! And of course, mga kakipad sa itong mga suking tigpaminaw sa nagkadiyang karindiriya. Dinisadak bayan sa Cagayan de Oro. Shout out diha kang Ans Etery. May pagpaminaw diha si ilang kusinira nga si Nanay Loshana Macalde. Ilang tindira usab diha karon nga si Uncle Bus Luloy. Og si Ate Ann, shout out diha. Og si Ate Marilyn, good morning, good morning. Diapod sa may Mamilans Etery, good morning sa itong mga suki diha nga naminaw. May pagpaminaw diha Mamilans og Busloy, good morning kanyong tanan. Sa itong mga suking timaminaw karon nga nakatanaw sa itong live sa Facebook, shout out na to si Ma'am Merlinda R. Amugis. Mayong adlaw K5 Junatan. Mayong adlaw po diha Ma'am Merlinda R. Amugis, good morning. And of course, kang K5J, good morning diha. And shout out oh, sa ni Richard Galliardo. Good morning K5 Junatan watching. Walang iwanan K5, shout out sa stop sa K5 News FM Philippines. Og sa Energy Ngoog sa mga FB friend. Og ni Agaw Froland Galliardo. Og ni Agaw Fox Galliardo. Og ni Mary Ann Yap watching from Carmen Zone 2C, Cagayan de Oro. Salamat sa pagbasa and God bless you all. And of course, mga ka-K5, shout out to emoticons. Ayay, kawalas isim nat. Mayong uto, K5 jo. Mayong K5, mayong uto sab emoticons. Good morning. Mayong uto na baron. Alas 11 pa. Ato makaiksunan karon ka, Mulong Digamo. Digamo nga makalilisang ayaw yung taon niyo bayae. Ang inyong mga nilong agaron, dili mga ugdaw niyong banimalay. Kaya grabe na ba ang sunog mga ka-K5?
Sunod-sunod na sunog ni Isdakbayan sa Cagayan de Oro. Buhos ato mga kaisunan, diligyod, magkumpiyansa. Kanunay, magpahimangno sa iyong membros pamilya. Ugali mga K5 nga dunay mga lakaw. Iyong mga bata sa iyong panimalay mga K5 nga mga habilin. Pahimangnoan yun mga K5. Kung mahimo, taguoy ang posporo. Taguoy ang lighter. Kung mahimo mga K5, before mo mulakaw sa iyong panimalay, siguro ang walay naka saksak diha nga posibleng mubusikan baron aron sab iwas disgrasya mga K5. Munang mga K5 ito makaigsunan karon, napalaka nini nga grabe nga susunod nga sunog sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Musala ang lagu sa kadlaw mga K5, tuwa na sunog na pod. No? Na madumduman na ito mga K5, from Bakahan nga sunog ay kandinin mismo sa may barangay Lapasan o Puntod. Wara magsimana mga K5, sunog na po diyan sa may barangay Kamamanan. Wara po, may balos po mga K5, sunog sa barangay Agusan. Pag umas sa Agusan, balos na po ang barangay Carmen. Pag abot sa Carmen, balos na po ang Balulang. Pag abot Balulang, balos na pong barangay Baykingon. Muna ito mga kaisuran, amping yun sa kanunay, amping, amping, amping, amping, amping, amping. Ngayon yung taon mo pag kining mag pasagad sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Aron di mo bo makadani sa mga silingan nga nag-amping in town sa ilahang kinabuhi o kabtangan ng mga kakipay. Mga ito mga kaisunan. And of course, shout out karon na minaw, Botski Barrientos. Shout out sir sa tanan, Akro og kay Broderick Kim. Shout out kay Broderick Kim. And of course, mga shout out po sa akong mga co-aspirant, Bugo Eagles Club. And mabuhay ang Bugo Eagles Club. Mabuhay ang Eagle Aguila. Mabuhay ang Aguila. Yes, mga K5, no? Mabuhay ang Aguila. And of course, ako mga higala, mga Fish Rider diha na naminaw sab sa K5 News FM Cagayan de Oro City. Mayang pagpaminaw ka ninyo. God bless, God bless, God bless, God bless, God bless kanyong tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning kaninyong tanan. Alas 11 G's na mga K5, abri karon ang atong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na himutang diyan mismo sa Maya Agora Market, Barangay Lapasan ng siyudad sa Cagayan de Oro. Unsa pa imong gulat mga K5, birahi pikahi, ikimbot ang bubot, lakaw dit so paingon sa Clinica de Alternativo. Ayan mga K5 sa mga suking tipaminaw. Sa di pa tapag padayon mga K5 sa ato mga greetings, sa ato mga sound karo mga K5, ilabi na yung pahinumdom. No? Usa sa pahinumdom mga K5, ato mga kaigsunan karo na minos sa Cagayan de Oro City. Ilabi na sound sa Misamis, Ontal, Northern Mindanao. O nakasunin na sound sa atong digital sa YouTube o sa atong Facebook Live mga K5. Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yung pahinumdom mga K5? Ang atong epektibong produkto sa Clinica de Alternativo. Gitang kaso ka ba? Nga doon ay ubo, sipon o panakit sa lawas. Taas bang hilana? Nga lapas na stroke ka adlaw? Katol ba imong tutunlan? Barado bang ilong o nawala imong panlasa? Basin viral infection na ka na? Relax lang, higala. E D3 bio mo na. Ang D3 bio adunay medium chain triangulizer nga gikan sa extra virgin coconut nga sagol nga naghimo sa monoglycerides nga monolarium, monocaprin and monocaprilin kung i-process sa atong lawas. Ang monolaurin o ang monoglycerides kauban sa monocaprilin o monocaprin maoy pinaka-epektibo nga natural nga paagi sa pagpatay sa paghunong sa microbio, virus, bacteria o fungi nga mao hinungdan sa pagkatrangkaso o buhilanat o sipon. Unsa pa imong gipahabot mga kakipay? Protection ni ang lawas kontra virus o bacterial mag-D3Bio na. Protection sigurado na. D3Bio, D3Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Ayan, mga kakipab sa itong mga suking tipe minaw. Shout out usab ni Christopher Ambriga Drago. Shout out from Barangay Bugo.
Thank you diha Christopher Abrigad Dagok. Og sa akong di ay akong classmate dai pod no. Unsa kanay sila akong classmate nga si Jason Dagok pod. Mga maayong tawo gihapon mga kakipa. Oh, good morning diha. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning sa ato mga kaisunan nga mga Dagok family. And of course, shout out pod no sa atong kaparentihan des may Barangay Carmen. Sabanal family, maayong pagpaminaw. And of course, Castillo family, maayong pagpaminaw. Wala ko mga parinti mga K5 Castillo and Sabanal mga ka-K5 sa may Barangay Bugos, Sabanal family. Ako mama, ako mga Igson, ako tatay niya, Wanilio family, maayong pagpaminaw ka ninyo. And of course, among banggitan, halang doon, guwapo nga kapitan. O sa Team CD at Team Oxim K, maayong pagpaminaw ka ninyo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong pagpaniod to kayong tanan. Welcome sa atong programang sa ato mga kaisunan, no? Mga ka-K5. Amo na ato mga kaisunan nga atong ihagat ka mo mga K5 nga moanhigtod sa atong kanang klinika di alternatibo aron usab makapakonsulta ka mo mga K5 kay na adya si Dr. Loetin Chavez. Kapangutan na ka mo mga K5 unsa ang importante unsa ang mga tsada nga mga produkto nga ginama ni Dr. Ramil Oy na kini makatawang makapaligon sa atong panglawas mga K5. Kung inyo mabatiktan mga K5 nga anong dunay gina-interview sa radyo. Muna nga, mga ka-K5, nga akong giaghat itong mga kaigsuunan, bisita mo din, pangutana mo kang Doc Loetin Chavez nga, Doc, unsa man ang akong buhaton, muna ang akong balatian. Diba? Imong istorya, pahigayon din kag-session niya ng mga K5, istoryahan din ka, unsa'y maayon ng buhaton. So, dagkan ang mga kalulahan, kaluluhan na ito. No, nga, milahutay gyud, milungtad gyud ang ilang pangidaron. Taliwala sila mga baratian sa panglawas. Gumikan lagi mga K5 kay mituo man sila kung unsa ka powerful ang mga produkto sa klinika di alternatibo. So muna mga K5 ha, sa pahigulat, bisita na sa atong nga klinika di alternatibo medicine wellness center sa Agura Market, Lapasan. Sa mga K5, maayong adlaw kayong tanan. Atong mga eksunan karon, maayong pagpaminaw kaninyo. Sa dili pa kita mag-hisgood sa atong mga topic ning udtuha. Mag-ampo sab kita mga K5 nining kaudtuhon. Labi na sa atong pagprepara sa atong mga paniudto mga K5. Araw sab ng hatagan tag maayong panglawas. Kabaskog mga K5. Kalantip sa mga panghuna-huna mga K5. Oh, good morning! Good morning kanyong tanan. Welcome sa atong programang 11 Mbps. Once again mga K5, inyong makauban karon. Tempora yung mauban-uban hangtod alauna sa kahaponon. While laing guwapo nga naglingkod karon. Guwapo kong tanawon. O baklay nalagsaon. While laing mga K5, na itong natuod sa kainit sa panahon. K5, Jonathan Sabanal! Once again mga K5, inyong makauban hangtod na launa. K5, Jonathan Sabanal! Yan, sa itong mga suking tapibinaw nga naminaw karon. Thank you, thank you, thank you, thank you kanyong tanan. Salamat kaanyo mga kakipay. Ila patamang subo sa itong isyo lagway panahon. Ngayon man sa buhatan sa pag-asa, mag-ampo sa itong mga kakipay. Okay, mag-ampo sa mga kakipay. Atong idungo, atong tagsa-tagsang kagalingon o sa manguros. Manguros mga kakipay. Sa itong mga kaigsunan, tanang religyoso mga kakipay. Ning pagsugat sa kauntuhon, atong idungo, atong tagtag-tagtag kagalingon, magatagtag pang pahinungod sa atong langit nung amahan mga ka-K5. Sa ngalan, samahan sa anak, sa Diyos Espiritu Santo, Amen. Dalagyon ikaw Diyos, salamat kayo ng kauntuhon, ngayong gihatag ka na mo, ilabining adlang Huwebes, Mayo City 2026. Ginoo, salamat kaayo, nining grasya, gasa sa kinabuhi mong gihatag, salamat sa proteksyon sa kanunay, Lord, akong gipangayo kanimo ang proteksyon sa akong pamilya, banay, sa akong kauban sa trabaho. Nga kami Ginoo,
makapadayon sa pagserbisyo sa mga suking tigpaminaw dinhi mismo sa dakbayan sa Cagayandoro entiro Misamis Oriental. Kami makahatag kadasig, makahatag og mga impormasyon ngadto kanila ug makahatag sa kami pagtulunan. Ginoo, duyogi kami nining akong programang 11 Mbps ug sa sunod mga programa aron kami makahatag og maayong kiya sa atong kaigsoonang tigpaminaw. Kini akong gipasalamatan ug gipangayo sa atong langitong Amahan nga si Jesu Kristo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ayan mga ka-K5, natapos atong pag-ampo mga K5, alas 11:18 na sa buntag. Hapit na alas 12 mga K5, ang uban karon kamulo na og takang sa paniudto. Ang uban wa pay itakang. Una mga K5 ha. Shout out usab kang Henry Dayundon. Good morning da Henry Dayundon. Mayong pagpaminaw. Sa mga naminaw karon diha ilang ani to re. Hinahinay lang kaon para dili mo mga tukan. Nanay Luciana. Happy birthday daw kang Diana. Happy birthday Diana. Happy birthday, Diana! Mo ni ang angay kanimo!

0: Happy happy birthday to Dina Dayona. Ang pinakabatanong tindira Silbidura diya mismo saan. Eh, Tiri, happy happy birthday ka nimo. Hinaot nga mag-inom-inom na ka. O di na ka mahimong good girl. Dapat mo inom yung kamusamay kanina na siya na, ha? Ito, joke na. Salamat kayo, no? Salamat kayo nga. Nakiga tabang ka diha. Aron sab nga maka makapadayon si Ate Ann. Nalin sa iyang negosyo. Labi na sa kusinira diha nga si Nanay Shana. Shana ang dahilan. Mayong pagpaniod ko diha. Ang paboritong kanta ni Nanay Shana. Iyala po ng kantahon o niya mga kakipaib. Nanay Shana, ayaw sige tabi diha kay Ginoo. Kung magtabi-tabi ka karoon, basin niya ang imong fried chicken, mahimo ng black chicken. So mga kakipaib. So, once again, mga kakipaib, mayong pagpaminaw. Alas 11:21 na mga kakipaib. Atong tanawon karon ang hulagway sa gawas panahon. Ilabi na ni K5 kay Boskaini, naglibot li Boskaini naman noon. Naglibot suroy karon si K5 kay Boskaino. Tanaw na tumang K5 sa usab latest update sa buhatan sa pag-asa. Aron sa masuta na tumang K5 ko karong hapon. Duda ba'y tsansa? Muulan? O magpabilin bang normal nga sitwasyon sa panahon? Mga ito makaiksulat ng Minaw sa Lakbayan sa Kagandioro. Maayo ang pagpaminaw kanyong diha. Good morning, good morning! I-shoutout na ko niya ko mga silingan diya sa may barangay Bugo kay Basibag Mahay ni mga ka-K5. Itagaan, rabano ni sila o kuan? Ito i-shoutout ni kisama ni sila. Atong i-shoutout sa barangay Bugo. Maayo ang pagpaminaw diha. Ah, maayo ang pagpaminaw diha ni... kuan, isa ni siya. Naminaw karon. Ito paminaw. Okay, naminaw si Ate Nanit Portage. Mayang pagpaminaw, Nanit Portage. Ailang balay, ani mga kipabdago sa Atbang sa Barangay Hall. O si Ann Susubrado. Mayang pagpaminaw, Ate Ann Susubrado. Naminaw sab si Ma'am Jima Bicas. Mayang pagpaminaw, Ma'am Jima Bicas. Si Ann Lentukan. Si Joy Canoy. Oksi, Kuya Gibbs, Gibo Kanoy. The Matthew and the Handsome Man. Shout out po si Hang Mama o Papa da ni Kanoy Family of Barangay Bugo. Yan. O shout out po mga K5 sa mga Galacio Pamili. Galacio Pamili, maayong pagpaminaw diyan mga K5. Maayong pagpaminaw po sa mga Cabanos Family, mga kakipay sa Bay Barangay Bugo. And shout out po diha no kang Buyan Family sa May Barangay Bugo. May pagpaminaw kanyang tanan. O gato pong shout out mga kakipay ang Dusal Family sa May Barangay Bugo. Shout out. O shout out po mga kakipay Aleria Family sa May Barangay Bugo. Mayong pagpaminaw kanyang tanan. Di po na to, kalimtan mga kakipaib, ang atong amahan sa Barangay Bugo, iyang pamilya mga Kailing and La Victoria Family. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Good morning, good morning, good morning, while waiting for di buhatan ng pag-asa and hulagway sa panahon. Sa ato makaisunan ka pa rin, takaroon sa ato mga isyo, hisgutanan. Araw sa mapaabot ng mga labas kabalita na hitabo karong adlawa kagahapon. Grabe nga dinakupay mga K5 sa Dakbayan sa Kagandioro. Buingan kag dinakupay lagi mga K5. From here to there to there. Balik na po. Grabe na good. Makalilisa nga dinakupay sa PDIA o CDEO o guban ng mga unit sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Kagandioro. Grabe yung mga K5 ng druga. Rampant na yung druga karon sa Kagayan di Oro mga K5. No? Kaya katong una ginadakpan mga K5 diya sa may kogon nga ang druga matod pa mga K5 kung dito kumprahon sa usa ka lugar 5,000 ra kuno. Pag abot ni siyudad sa Kagayan di Oro ibaligya niya 17,000. Tiaw mo na mga K5. Mo gasto ka og 5,000 puhunan, muginan siya kaog 12,000. Grabe na ginagabi pa, ba? Charo. Okay, alas 11:24 mga K-5. Mamino sa tagpahinundom. K-5 win, please stand by.
1: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Bait puso.
3: Sakit ang tiyan, kasagaran, alisdan sa paglibang. Mag-Clinicas Probiotics. 545 Probiotics. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas Probiotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
4: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Na, may gidang extend.
3: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iGergo. Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin, lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold, mas kambante ako. At ang iCare Drops, panlaban sa tuyong mata sa biyahe. iCare Gold at iCare Drops, para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ilaban MPPS.

0: balik ka mga higala sa atong programang MPPS. Inyo gyapon makauban mga Key 5, Wild Lain, Key 5, Jonathan Sabanal sa atong programang ang programang 11 Mbps mga balita o public service dito sa atong sadakbayan sa Agende Oro, Misamis Oriental, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong pagpaminaw sa atong mga suking atig paminaw. Mayong pagpaniod to sa naniod to karon. Shout out dahil mga Key 5 na minaw din ni karon mga Key 5 o si isa Lorenzo Tangkilan. Shout out kay Mia Trish Cree Mabilin, mayong pagpaminaw diha. And of course ni naminaw po karon si Mr. Leo Labadan. Good morning Mr. Leo Labadan. And good morning kang Larbox Nabong. Shout out han Larry Ogmaybel. Si Kuya Larry Denny. Ate Larry Ogmaybel sa May Balwarte, Tagulang, Misamis Oriental. Abas ka sa Balwarte or nasa sa Santa Cruz karna kuya. Salamat ya kuya, salamat kayo sa iyong pagpaminaw sa itong programang 11 Mbps. Eh mga Key 5, atong tanawang karoon sa kagao na to ang atong lakat sa panahon. Ingon sa mga Key 5 ang atong update sa wasgabahin sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay gabi ka-edit karoon mga Key 5. Sus, kumagawas lang ka karoon diyan sa May Corrales Extension mga Key 5. Reflection, gikan sa kaning simintos dalan mga Key 5. Mupilit yun si mong pamanit mga Key 5. Muna mga Key 5, kung ikaw karoon, napakadias niyong balay o mo plano ka mo gawas mga Key 5, magsuot yung kag-jacket mga Key 5. Aron usab nga, dili ba daot ang imong kutis porcelana mga Key 5? Ako kaya di mga kutis porcelana, pwede naman ko magbulbulan sa init mga Key 5. So, importante nga padayon gihapon ta mga Key 5, no? Dilita mga Key 5 sa atong hulagway sa panahon sa gawas ng bayan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Naka-standby karon mga Key 5 atong kauban sa gawas ng bahin. Ang kuwapa na nga sexy pa, yummy. Atong kauban akong ati, Waylain. Ka-Key 5 Cables Kaino sa Kampiyon Report, i-Key 5 mo.
1: Key 5 News FM Live Report.
2: Lagi-lagi-tay siya, kainis na po sa adlaw ang atong datagampapan. Bisan, asa kita mo padulog sa K5 Bank Jutan. Nasa din sa Tauswagan na area, ang Tiktok na lake, going sa Pugin Bridge sa mga panahon na. Ang Pugin Lantaw, ang atong kawalangan, nakita po na sa

0: kilumon nga taga lapasan magsaki pay badyo na tano. Kumapot pa nag kanto siya inag kita sa pasin ng karon kay tinyo mi natong manunaan. Kana ato siya ni mga tanong sabay tawag ako ni buhat pa kay pay na tana. Okay. Sir, unsa ni to ang gibuhat si Vince Kilumon na gyud sa amo ni? Okay, kauban sir. Oh, busa ko inyong gibuhat gid ato sa ibabaw sir.
1: Kuyang mi.
0: Papa sini ya.
1: Papa sini ya. Lendo, kalau tidak butuh transformer, lapik kita. Kita ni lupa. Ayat yang tembak. Dia lagi apa di pindogan?
0: Kalau ni musuh, usah sama di pasar lawan.
1: Jadi selalu yo.
0: Apa
1: ni? Kamu tu. Apa si Mina?
0: Apa
1: si Mina? Kamu Mina? Apa si Mina? Serio?
2: K5K atong kahimanan. Bale ko plaster K5K.
1: Diara sa tumot. Magari ka na tangi tra siya. Kapol.
0: Kapol. Sa ito mo sa
1: na kuya pa. Siya. Natatawa dahil siya na ginawa balik. Okay na siya.
0: Okay. Kapanin mo.
1: Okay. Maka-plaster. Hindi na doon na uwapin niya. Okay naman siya. Pero yung kamot. Di pa medyo liot. Dahil pa. Okay.
0: Bakal mo nagtrabaho dito, sir?
1: Bulan,
0: Kapil. Bulan lang, so, bukong may isang trabaho. Ano sa mga lang, sir?
1: Sir Daniel.
0: Sir Daniel, bakal ganito kayo sa trabaho sa hospital nila lang?
1: Parang na, ay, siyo?
0: Siyo.
1: Ay, siyo, ha?
0: Oo, sila. Oo, sila. Sir, ano pa lang, sir, si?
1: Daniel, tabamo.
0: Tabamo. Thank you, sir. Sir Daniel, tabamo. Mawag kay Pai Pajun, tanong siya, din siya pa, sila mo. Boto nga na tago sa surse nga baga, pero bakit pa, subol na niyang kahintang, pero ang iyong kamot, hindi niya malong si Pai Pajun na tali. So, muli ang isura, dito sa bago, doon niya mang ginisa sa alam.
2: May gani, kay Pai Pajun, nahulog ba ang biktima?
0: Bayan na lang dito na mahulog kay Pai Pajun na tali, kaya atong dito ko sa ating live ang pakakiling transformer. Saan ka ng transformer? Kaya may sana nagsubusunod po ka ng pagkain. Oo. Umay na lang pagka kumitihan niya, dilapay mo siya tungkol sa kapusin sa bupahay kay Pag Jonathan. So di harap po siya sa iyong tungod na hulog. May nangyid niya, huwag siya na hulog kay Pag Jonathan. No, kay naliman ka, pinanik ka handa na kay Pag Jonathan.
2: Huwag mahulog
0: ang tao niya. Oo. So, at least wala sa nahulog. Doon niya, nakakot siya, tulog siyang lawas. Pero matod pa, okay naman siya kay Pag Jonathan. No, bilanggin niya malihok ang iyang kamot na K5 ba, Jonathan. Sumauli ka ron, nga itong dinagitan po na nga area karong na mga panahon na lalo po din ang sipal po kaya nag-check sila sa area karong mga panahon na K5 ba, Jonathan. So, itong paminahon ka ron, ang kayang sa itong nahinabi, no, nga katong taga-diri niya po na K5 ba, Jonathan. Kaya itong butos niyang nakuha na butos niyang na-observahan. At ang paminahon, no, ang pangayag, minahon sa mga ang pahayag ni Humphrey Mendoza. Kaya na po niya sa pikimang K5 at Jonathan.
2: Sige.
3: Ito sa kanina sa kaking kanang enterprise na may mga baligya sila mga kwapa kanyang mga hardware na sa material sa construction. Kunya na, nag-construct sila sa ilang building. Kunya, kanang nagbutang sa scaffolding dito sa kwamba. Sa may dool sa puste sa sipal ko. Kung niya mo ito ang dahilan tayo nakakuha, nakadool mo itong trabante, mo nang na-orientiya siya dito. Pagabot na mo, nadala na sa hospital, nadala na sa ambulance.

0: Pinting siya, nagtrabaho siya rin.
1: Oo.
0: Namintal.
1: Ah, pintal o, kanang, o, oh, naga, ga-repair sa building.
0: Sa pinting. Pag
1: sa may pagkausang sa isuyok sa transport na sa isuyok. Wala, ang iyo sila, ang kuwan ko, nung kinig napakuan ang tail, sa task kayong voltage ba sa kuwan, kanang kuryente sa sipal ko, kanang may
0: transformer.
1: O, transformer, o.
0: Ah, dito na dikit yung tail?
1: O, dito sa task. Ay, pay, atin ang kuwan, pay. Ang istorya dito sa kuwan, taga-ante eh, na kuwan ko sa kuryente, na ito sa ang tail ba nakadikit sa kurente niya, mayo ko no kayo nabuto. Kaya kung hindi ko no nabuto, mapatay ko no ito. Hindi ba ito, o. Ang murag, kuwan ba sa lawas ba? Nabuto sa lawas. O, buto ang kurente.
2: Katong sa Barangay Kauswagan, moto siya si Cesar Ariate, ang deputy talo doon sa Barangay Kauswagan. Unya, katong si Humphrey Mendoza, moto kayo sa biktima, na nagtrabaho din kay 5 Bajo Latanto. So far, anaadari ang taga si Palco, nagsusi sa area, kay aron po lugar sa taon ang mga pamaagi no, kung sige, daangay nga pamaagi. Aron nga kung magtrabaho, malikayan kining susama nga insidente. Motong nga gilayon, nakadalikat din ang personay sa si Palco, na usab sa pag-check ni ini kay 5 Bajo Latanto.
3: Yes, G5K. So at least luwas ang biktima, pero medyo nakuan lang. Medyo nakuratan yung lawas ani. Ilabi na yung kamot nga medyo timatod pamaliho karong panahon na. Kay ugalig na hulog na G5K, grabe gyud injured ang mga kuha sa ihang lawas G5K.
2: O matod pa nila G5 Jonathan, maayo na lang ni buto lugar ang katong nakagawas ang kuryente G5 ba Jonathan. So pero maulagi nakaangkon gyud sa sunog sa lawas pati ang sabina na sunog. Tungkol sa kakusuga sa bultahe. Sumo na itong update aning lalaki nga nailang si James sa Kilomon nga taga Agura, Barangay Lapasan nga nakurintihan uman kini na bag-id sa transformer din sa Kauswagan. So atong balikon muni ang Oro Lion nga hardware. Kini nga balita atun ka nato sa GTX 500 o sa Ka-Urba Food Supplement na makatabang aron mubalik sa normalang level sa imong blood sugar o blood pressure 100% usab nga makadetoxify sa imong panglawas. Kini mapalit sa klinika di alternatibo sa Market City unahan lang sa Agura Police Station. Kini si K5K Buscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko Galingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
4: 11 Mbps.
3: Dagan salamat K5K Buscaino. Labi na sa pagulagwais gawas gabahin. Mag-amping yun kung magtrabaho magali mga K5 labi na duol sa transformer. Inanglan siguruhon mga K5, no? Kaya susama na itabok karong mga K5 ni Pilit o maragikaon ng kwan mga K5. Kaya kita manggood tao, doon na manggood tayo, mag-ground manggood tayo mga K5. Doon na tayo kuryente sa itong lawas. Makadikitag mo kaninginan na mga K5 nga mo kuryente. Mabantay ka na usahay mga K5. Bugunit kag purtahan niya. Mukalit rag kuryente mga K5. So, possible mga K5. Inana na itabok sa iyo mga K5 na indikit siya sa kanang bultahe. Moto nga nibuto mga K5. So mayo na lang kay ang biktima, wapod siya matagak mga K5. So karon na siya sa Balaytambalanan, dili sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro sa nagpadayon na nagpaali mga K5. So tanaw na to mga K5 sab karon nang buhatan sa pag-asa. Ilabi na ang inato nga kun ilahang update mga K5 ya, sa may Mulugan El Salvador. Kung ang karong panahon na mga K5 ba maka sinati na ba ta og kaning El Nino or napabay mga LPE na umaabot din sa ato sa Northern Mindanao Medical, na unsa naman eh, Northern Mindanao o sa kuan mga K5 sa ato Luzon, Visayas, Mindanao ang dautang timpo sa panahon mga K5. Kaya ato mga mag-uuma karon nag-ampo sa mga K5 nga makapananom ba karon sila kay ugaling mo El Nino mga K5, mumahal na pagbalik ang mga utanon mga K5. Mumahal ang utanon, so muna ka ito makaisunan mintras buhi pa itong sagbot, mintras makapananong pagyod ka ng mga panahona. So, kumbate mga K5 o harvest o pahimusi ang mga utanon ka ng mga K5. So, panahon magusting init mga K5, di amagod po na siya ang panahon nga ting limpyo sa uma, ting guna, kaya ang mga sagbot mga K5, di yun ka basta-basta makatubo ang mga K5 kung init kayong panahon. Pero na yung mga usay mga K5, mga kalitrag bundak ang ulad misag init kayong panahon mga K5. No, doon na po ay kanang magmasagunso na kayo ng ulan mga K5 sa isa ka semana, muulan katulo, Muna gwapo na naipugas mga K5. So kanadto makahinumdum ko nga mag-uuma po na kong amahan. Yung akong mga apuhan mag-uuma, makahinumdum ko mga K5 nga panahon kani magsugunso ng ulan, diya na din tigpugas sa mais mga K5. So panahon sa init po ba K5, preparado na kayong mga mag-uuma. Ilabi na sab sa ilahang mga kining umahan mga K5 nga limpyo na. O gya panahon nga muulan, tingpugas sa mga K5, paspas og pugas dai mga K5. Ana lang gyud ba K5. Ato po ning pasalamatan ato mga uma nga naminaw karon mga K5 sadak dinhi sa ato sadak bayan sa Cagayan de Oro, mga bukirang bahin dinhi sa ato sa partikular na mga K5 abot man putas bukid noon, may sa Miss Oriental mga bukirang bahin nga naminaw karon na sa atong programang 11 Mbps. Natayo sa mga K5 ato mga issues gutanan karon. Ilabi na dinhi sa ato sadak bayan sa Cagayan de Oro. Siguro mga K5 bulyada ta sa mga reports tumak kauban. Patay gong oras K5 win. Kaya aron sa batong tangatangin yung mga K5 kay unya ato mahinabi ang atong kadaguan. Labi na usab sa PDR Region 10 ang spokesperson or ang regional director mismo mga K5 nga si regional director Alex Tablate sa Region 10 sa PDIA. Ug sa Team Isamis Oriental Provincial Officer Agent 5 mga K5 nga si Expedito Cardona nga kagahapong adlaw ato ni sutaon mga K5 kay sunod-sunod ng mga drug bypass operation ang ilang gilusad usab kundi in ubay-ubay gyud ang nadakpan mga K5 sa katapusan nila nga gipahigang operasyon mga K5 joint operation sa CD on CDEO City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna sa mga K5 ni Police Major Aldrin Baculio mga K5. Dineta una mga K5 sa unang bulyada sa baitas ng mga kauban mga K5. Barangay Kamamanan na kadawat sa service vehicle alas sa pagservisyo publiko gikan sa pamilyang Rodriguez. Dugang nitaligikan ni K5 Rikim Solita sa kampiyon ng report, i-K5 mo!
4: K5 News FM Kampiyon Report.
5: Dagong kalipay karon sa Barangay Kamamanan sa pagpangulo ni Kapitan Carl Harrison Galarita. Kinihuman nga giturn over ang bag-ong multicab aron magamit sa pag-servisyos barangay. Diin mas mapalig-on matod pa ang servisyos barangay Kamamanan human na personal nga giturn over ni Kapitan Attorney Kapitana Regine Rodriguez ang ilahang nga bag-ong service vehicle kauban si Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez o Conseil Junjun Rodriguez. Kinigini sa tiba kamahin matod pa kini sa ilahang pagpaningkamot nga mas mapaduol ang servisyos katawhan ilabi na sa matag sityo o aron usab nga paspas ang pagresponde sa mga emergencies barangay. Nagpasalamat na pagdako si Kapitan Budi Carl Harrison Galarita sa tibuok banay sa Rodriguez alang usab sa maong durasyon nga siguradong makahatag kinis dakong tabang sa ilahang mga residente ingon man sa ilang barangay. Kanato na ipos ganitaling hitong kratos DTX 500 K5 Rikim Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita. Servisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro K5 News FM
4: 11 Mbps.
3: Dagang salamat K5 Rikim Sulita. Dugang balita mga K5. Testimonya batok recruiters yandam na ni Mary Jean Veloso. Dugang detalye gikan ni K5 na net pasayon sa kampiyon nga report i-K5 mo.
4: K5 News FM Kampiyon Report.
6: K5 ba Nathan misal mo sa usa ka case conference ang kampo ni Mary Jean Veloso sa Department of Justice. Nahidangat sa DOJ ang mga ginikanan ni Mary Jean nga sila Silya o Cesar Veloso kauban si Attorney Edri Olalia, presidente sa National Union of People's Lawyer nga mi Barog, isip usa ka abogado ni Mary Jane Veloso. Mato ni Lalia K5 Nitan nga nakigtagbo sa public prosecutor isip pagpangandam sa testimonya ni Mary Jane sa korte batok sa mga recruiter nga si Cristina Sergio o ga Julius Lacanilao. Dumduman nga nahukman og bitay si Mary Jane sa Indonesia tungod sa kasong drug trafficking 15 katuig ng milabay. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang pigtibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM
4: 11 Mbps.
3: Dagan salamat K5 na net pasayon. Dugang balita mga K5. Dawaton gyapon ato mga K5 gikan sa news department DOH 10 nagpasidaan batok sa mga sakit samtang nagsugod ang El Nino. Dugang detalye gikan ni K5 Sai Elevera sa kampiyon nga report i-K5 mo.
4: K5 K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
7: Nagpasidaan ang Department of Health kon DOH Northern Mindanao ngadto sa publiko batok sa mga sakit nga makuha gikan sa hugaw nga tubig kon waterborne ug pinaagi sa mga insekto kon vectorborne samtang nagsugod na ang nasinati nga El Nino. Subay kini sa gipagawas nga El Nino alert sa pag-asa hinungdan nga gihingusgan sa mga departamento ang pagbantay sa mga resgo niini. Matud pa ni Dr. Tristan Jedaya Labitad, ang head sa Non-Communicable Diseases Cluster sa DOH Region 10, nga posibleng musaka ang mga kaso sa heat exhaustion o heat stroke tungod sa grabing kainit sa panahon. Dugtong niini nga ang dili maayong kalidad sa hangin mamahimong hinungdan sa pag-atake sa asthma o uban pang respiratory illnesses. Gipasidanan na sa abang publiko nga ang kakulangan sa supply sa tubig ug ang isyu sa kalidad niini makaapekto sa sanitasyon ug seguridad sa pagkaon nga mamahimong moresulta sa mga sakit sama sa kolera. Kini nga balita atog kanato sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si K5 Sai Elyavera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
4: 11 Mbps. 11 Mbps.
3: Daga salamat K5 ba Sai Elyavera, dugang nga balita ba K5. Undersecretary Clerk Castro nagapakita og mga litrato sa iyong koneksyon ni Franco Mabanta. Dugang detalye gikan ni K5 Camel Marquez sa Kampiyon nga report iK5 mo.
4: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
8: Nagpakita og visual aid si Undersecretary Clerk Castro ato sa briefing. Din gapakita ang pipila ka hulagway sa iyong koneksyon ni Franco Mabanta, founder sa Peanut Gallery Media Network. Nga duwang ka ni Presidente Rodrigo Duterte o VP Sara Duterte, matod pa ni Castro, imbis pangutanon kung ano ni koneksyon si Mabanta kang PBBM, mas angay tanawon ang iyang relasyon kang Duterte o ka ni Presidential Spokesperson Harry Roque base sa mga litrato nga ilang gipakita. Kahinumduman nga gi-aresto sa NBI si Mabanta kalabot sa gingong pagpangilkil batok ang kaning House Speaker o later Representative Martin Romualdez kini nga balita. Hatod ka nato sa D3 bio ang D3 nga doon ni VCO o ang VCO nga doon ni vitamin D3. Kini si K5 Camilo Marquez para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
4: 11 Mbps. 11 Mbps.
3: Dagan salamat ba K5, K5 Camilo Marquez. At ang sunod ang mga balita mga K5 sa itong mga kaubanan. Naga prepara usab karon mga K5 ilambos dugang mga balita nga ilang mahipos usab dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mga balita ng lokal mga K5, ilabi usab update mga K5 sa mga nasunugan, update sa mga K5 dinhi mga gipahigayon ng mga drug by suppression dinhi mismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Nga salamat sa tumong kay suking tigpaminaw, ilabi sa ato mga listeners mga K5 dinhi sa 89.3 K5 News FM. Sa ato mga kaigsoonan nga naminaw karon, shout out ato once again, Tristan Wyatt Gulay, mayong untok K5 Jonathan. Ayong pagpaminaw diha, Tristan Wyatt Gulay. And of course, Nanay Fili diha sa may barangay Carmen. Thank you so much, Nanay Fili. Thank you so much sa mga K5. Sa itong magbalik niya mga K5, at ang ato paghinabi sa itong provincial officer sa PDIA Region 10 na Team Cagayan na Misamis Oriental. Nga si Provincia on Agent 5 Expedito Corduna ingon masab ang atong PDIA Region 10 na Director Alex Tablati mga K5 atong sa taon-taon ilabi na sunod-sunod ng mga drug by suppression nga gilusa din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Alas 11:54 mga K5 paminaw sa Dakbayan ng alas sa itong Mighty C Network News. Ngayong alagad sa kahinginan K5 Jonathan sa panal, please stand by.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert!
10: Hello, hello, hello! Ay! Asa gamahim sogon, mabungahon nga anlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X 500 dira, nakamighty si kada anlaw, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500. mga binata, ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ang langay higala, pangita, agyod, ganunay sa butika ang

0: daghana dito banda, banda sa mga Ilocano, kating daghana dito, mga Ilocano, kana sila mga taga Pangasinan, mga Latok, Ilocano, very known kana nila nga klase sa utan, kanang dahon sa Ampalaya. Ito mga wild bitaw, pait kaina, naanas ilang mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan, sundaan, o ilagin ang ginasagol. Mag-utan na sila, naagin na sila yung mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa Kalabasa, mga lami kain nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now, karon ang Ampalaya leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katundili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
1: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
3: Karon pila na may mo sugar?
2: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500 health alert.
0: O, ang Ampalaya nga ato ang ginautan, dili gid makaon sa uban, kinauman mo reklamo gid lig kaon og Ampalaya kay mo ginay pinaka hate nako nga klase sa utan. Ligid masulod sa kuang tutunan na may mga tao gid nga di mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agid siya daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukaon na na pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya muna na kanindon. So dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na muna na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Malang kita sa klinika mga higala, ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya, gihimo na tong kapsula, gi-extract nga sa mga higala, ang dugaan na gikuha yun, gihimong kapsula, gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients, and the same sa tong kape, sa tong DTX coffee o DTX premium coffee. Kanang duha na to ka klase sa kape, naanay mga Ampalaya leaves. Gi-extract mga higala, ang pinakaduga yun sa dahon sa Ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, gapahealthy ta slawas, gaklensing o ga-detox ta. Walga inom tag capsule, herbal nga capsule, ga-preventa sa pagbaton og diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, walga inom tag herbal, kagapakunhon mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration, naa kini tanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Adriano Sabit, 70, Valencia, Iniguan, X. Sana wala pa kumagamit na niya kung lawa niya kayo niya. Dili ko ganaan mukaon. Paggamit na ko ani, ganaan ako mukaon, ganaan ako matulog. Nagi puruan nga, magkuhan akong lawas. Sabi sa kanyang asma,
5: Asma. Tadi yan nakagamit na kag DTX 500.
4: Wala na. Ang ako istorya, kasi wala pa makagamit, magamit na kay Aromasaloyan. Dili ko kumiingon nga, mamaayo sila basta kay Angila. Saloyan lang. Para nga mamaayo sila sa ilang ibatid.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Tira sa BM Road sa Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ka, anong pagkain?

0: ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
1: Sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
4: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
4: Headline.
3: Masaulo na mga nagbabagang balita. Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zaldi Co atong ang at 2 pang wanted person. Kontrata para sa Boracay Bridge Project finalized na ayon kay Yusek Castro. Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura sa lugar. Mga miyembro ng 4Ps at mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, beneficiaryo ng pinalawak na Lifeline Rate Program ng Anteco. Cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa ipinamahagi na. DJ MP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Pamilya ng nasawing soft trooper na mula Jones e Isabella nagluluksa. 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. At 7.7 million pesos na shabu na kumpiska sa Cagayan de Oro.
4: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavan sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zaldi Co atong ang at 2 pang wanted persons. Detalye ng balitang yan, atin ni K5 Carlo Arisgado.
5: Nagpalabas ng babala ang Police Regional Office 8 sa publiko laban sa 4 na mga kilalang individual na may mga warrant of arrest at patuloy na pinaghanap ng mga otoridad. Sa inilabas na impormasyon ng Pro 8, kabilang sa mga pinaghanap ng mga otoridad ay sina dating Kongresista Zaldi Co, ang negosyanteng si Atong Ang, Rafael Dumlao III, at ang dating Bucor Chief na si Gerald Berdugo Bantag. At para mapabilis ang pag-usa ng hustisya, hindi biro ang halagang nakapatong sa ulo ng mga suspect. Aabot sa 20 milyong piso ang pabuya sa makapagturo kay Atong Ang, 2 milyong piso naman ang inilaan para kay Gerald Bantag, habang mahigit 1 milyong piso ang pabuya para mahanap si Rafael Dumlao. Giit ng Pro 8, malaking tulong ang pakikipagtulungan ng komunidad upang mapabilis ang pag-usad ng hustisya. Kaya naman, panawagan ng kapulisan, maging alerto at agad na mag-ulat kung may mapansing kahinahinalang individual sa kanilang mga lugar.
6: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
4: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, kontrata para sa Boracay Bridge Project pina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
7: Nilinaw ng Malacanang na walang maiiwan at lahat ay makikinabang sa planong pagtatayo ng Boracay Bridge ng San Miguel Holdings Corporation. Sa press briefing nitong May 5, sinabi ni Jose Claire Castro na kasalukuyan lang pina-finalize ang kontrata para sa nasabing proyekto. Ayon kay Castro, tiniyak umano ng San Miguel Holdings Corporation na pakikinggan at tutugunan ang lahat ng concerns at isyu ng lokal na pamahalaan at iba't ibang stakeholders kaugnay sa pagpapatayo ng tulay anya. Ito rin ang naging pahayag ni Secretary Viso ng DPWH bilang tugon sa mga tanong tungkol sa kontrobersyal na proyekto. Sinabi pa ng Kalihim na inaasahang makikinabang sa Boracay Bridge Project ang mga turista, residente at mga manggagawa sa Aklane. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pagkontra ng provincial government ng Aklane, lokal na pamahalaan ng Malay at iba't ibang grupo sa nasabing proyekto. Kabilang sa pangunahing ikinababahala ng mga tumututol ang posibleng epekto nito sa kalikasan at kabuhayan, lalo na't wala pa umanong isinagawang public consultation para rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental, nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura. Kabuang detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5 Don D. Glodove.
8: Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental matapos ang isinagawang pagpupulong nitong nakaraang araw. Ang hakbang na ito ay bunsod ng malawakang pinsala sa sektor ng agrikultura na idunulot ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Ayon sa huling tala, umabot na sa 6,323.8 hectares ng lupaing sakahan ang apektado na direktang tumama sa kabuhayan ng humigit kumulang 1,528 na lokal na magsasaka. Batay sa datos mula sa Municipal Agriculture Office, ang mga high-value crops ang nakaranas ng pinakamabigat na dagok kung saan 1,838.71 hectares ang nasalanta na may katumbas na halagang 458.8 million pesos. Maliban dito, nakapagtala rin ng pinsala sa 184.65 hectares ng mais, 35.1 hectares ng palay at 1145 hectares ng kamuting kahoy. Sa kabuuan, itinatayang 32% na ng kabuuang agricultural area ang binabantayan ang tuluyan ng napinsala ng tuyot. Ang kasalukuyang krisis ay nagriresulta sa mabilis na pagbaba ng produksyon ng pagkain at pagkawala ng kita maliban sa mga magsasaka na nagbibigay ng banta sa seguridad at pagkain sa buong bayan.
6: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Don Diglodovi, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga miyembro ng 4Ps at mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, benepisyaryo ng pinalawak na Lifeline Rate Program ng Antico. Balita hatid sa atin, Teka K5 Jojan Morillo.
9: Maaari nang makatanggap ng diskwento sa kanilang singil sa kuryente sa pamamagitan ng Expanded Lifeline Rate Program ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps at mga konsumidor na hindi lalampas sa 50 kilowatts per hour. Sa panayam ng K5 News FM kay Ms. Ruth Ann Fadrigo, tagapagsalita ng Anteco, kanyang ipinahayag na ang programa hindi kinukuha sa pondo ng gobyerno ngunit binabayaran ng mga hindi kwalipikadong konsumidor ng programa sa buong Pilipinas. Ayon kay Fadrigo, may git 4,000 beneficiaryo ang nakikinabang sa programa base sa pinakauling datos. Ipinahayag rin ni Fadrigo na 100% discount ang makukuha ng mga beneficiaryo sa ilang bill tulad ng generation, transmission, distribution, supply and meter at ang natitirang bayarin lang ang dapat babayaran. Ngunit kung kasama sa Provincial Electric Power Subsidy o ang PEPS ay maaaring hindi ito mabayaran. Dagdag pa niya na ang mga beneficiaryo ay mga miyembro ng 4Ps na kasama sa listahan ng DSWD at kung sila ay miyembro ng nasabing programa ng gobyerno ngunit hindi kasama sa discount ay maaaring dalhin sa kanilang tanggapan ang pinakabagong sigil sa kuryente at 4Ps ID. Samantala, ang mga hindi miyembro ng 4Ps ngunit kumukonsumo ng kuryente na hindi lalampas sa 50 kilowatt per hour ay maaaring magsumiti ng Certificate of Indigency mula sa Local Social Welfare and Development Officer, pinakabagong bill sa kuryente at valid government ID. Para sa MyTC Network News, kaki 5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Going Online din cash aid para sa mga POV driver sa Puerto Princesa. Ipinamahagi na ang kampyon na balita niya. Ate de K5 Grace Pelostrino.
10: Ipinamahagi na ang cash aid para sa mga pampasaherong jeepney o POV driver sa Palawan. Sa ilalim ng Cash Relief Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang bahagi ng sabayang payout sa buong Region 4B Mimaropa kahapon May 6. Isinagawa ito sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Matatanda ang una ng sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dumaan sa beripikasyon ng listahan ng mga kwalipikadong driver bago ito ipinasa sa DSWD. Ang mga kwalipikadong beneficiaryo ay nakatanggap ng tig 5,000 piso. Bahagi pa rin ito ng tulong para sa transport sector dahil sa mataas na presyo ng petrolyo sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, BJMP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Balita hatid ni K5 Kim Caluyo.
11: Labis na ang congestion ng mga dorms o selda sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Ungka Haro, Iloilo City, kung saan nasa 780% na ang congestion rate as of May 6, 2026. Ayon pa kay Jail Superintendent Denver Beltran, jail warden ng nasabing pasilidad, nasa 148 lang sana ang ideal capacity, ngunit nasa 1,322 na mga person deprived of liberty o PDL ang nasa kustodiya nila ngayon. Dagdag pa niya, may mga selda na 5 PDL lang sana ang capacity, ngunit nasa 15 ang naka-occupy. Sa 1,322 na mga PDL, 90% sa mga ito ay may kaugnay sa illegal na droga. Ang kaso. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, pamilya ng nasawing staff trooper na mula sa Jones Isabela at nagluluksa. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
12: Nagluluksa ang pamilya Francisco dito sa Barangay Barangkuag Jones Isabela matapos masawi sa isang ambush ang kanilang pinakamamahal na si Police Corporal Kelvin Francisco habang sila ay magsasagawa sana ng pagsisilbi ng mandamiento de arresto diyan po sa may bahagi ng Mindanao. Kinutuban na umano ang kapatid at ina ni Police Corporal Francisco sa huling pag-uusap nila na tila may kakaiba matapos itong ulit-ulitin na ipagdasal siya dahil may misyon ulit silang susuungin, bagay na naganap nga matapos silang matanggap ang masamang balita. Labis-labis ang hinagpis na nararamdaman ngayon ng mga naiwan ng bayaning staff trooper dahil sa mapait na sinapit nito sa kanyang destino na malapit na rin sana niyang lisanin para sa bagong work assignment. Perpektong anak kung ituring ni Nanay Virgie Francisco ang uniko iho dahil sa taglay na kabaitan ng bunso sa dalawa niyang anak, kaya't tila gumuho ang mundo nito nang malaman ang sinapit ng kanyang napakamapagmahal na anak. Doble naman ang nararamdamang sakit ng kapatid nito matapos malamang sinama pa rin siya sa mga beneficiaries ng kanyang kapatid. Isang patunay anya na kahit pamilyado na siya ay hindi pa rin siya iwinawaglit sa isip ng kanyang nakababatang kapatid. Labis naman ang panghihinayang ng mga kakilala at kabarangay ni Police Corporal Francisco na mas kilala sa kanilang barangay sa alias na KK sa kanyang maagang pagpanaw dahil sa dami ng mga pangarap na hindi na niya matutupad. Plano pa umano ni KK na ipagdiwang ang kaarawan ng ama sa Setyembre, tapusin ang tahanan ng mga magulang bago pakasalan ang kanyang kasintahan at bumuo ng pamilya sa itatayong bahay nilang mag-asawa na pawang magiging mga pangarap na lamang. Samantala, sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya Francisco, ay patuloy ang ginagawa nilang paghahanda at pagproseso sa mga kailangang dokumento para sa pag-uwi ng mga labi ng bayani nilang mahal sa buhay. Police Corporal Kevin KK Francisco, saludo kami sa iyong kabayanihan. Salamat sa pagbuwis ng iyong buhay para sa ating inang bayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
13: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: Garden 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa amin, Mega K5 Sunshine Lacson.
10: Binawian ng buhay ang 70-anyos na si Nanay Rosa sa naganap na sunog sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental. Nangyari ang trahedya alas 11 ng gabi sa Barangay Alihis kung saan umabot sa apat na mga kabahayan ang nilamon ng apoy kabilang na ang bahay ng mag-asawang Aming at Rosa Magbanwa. Base sa salaysay ni Tatay Aming, sinikap nilang mag-asawa na makaligtas mula sa malaking apoy na mabilis na kumalat sa kanilang bahay. Magkahawak kamay umano silang umalis ng bahay at paakyat na sana sa pader upang mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit hindi na makaakyat si Nanay Rosa at sinabi na lamang ng biktima sa kanyang asawa na iligtas ang sarili nitong buhay. Namatay si Nanay Rosa at nakaligtas si Tatay Aming, ngunit nalapnos din umano ang likod ng matanda. Bago ang sunog, may sumabog umano na butane canister mula sa bahay ng pamilya Baradas na siyang pinagmula ng apoy na kumalat sa iba pang bahay. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
13: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
3: At 7.7 million pesos na shabu na kumpiska sa Cagayan de Oro. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
14: Nakumpiska ang 7.7 million pesos na shabu sa isinagawang drug bypass operation sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Arestado ang 21-anyos na high-value target na si alias John, residente ng Barangay Kugman at ang dalawa pa niyang kasamahan. Kinasanag CDEU, CMFC Kokpo at Pidayatan ang operasyon kung saan nakuha mula sa mga suspect ang slim bag na naglalaman ng 17 pakete ng hinihinalang shabu at ang 10,000 pesos na bypass money. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect. Samantala, mas pinaigting pa ng Kokpo ang operasyon laban sa illegal drugs.
15: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
13: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, iniulat ng World Health Organization na naitalang 7 kaso ng hantavirus mula April 1 hanggang May 4 habang nasa biyahe ang cruise ship na MV Honduras. 2 kumpirmado at 5 ang pinaghihinalaang kaso, kabilang na ang 3 nasawi. Sa isang payag, ibinahagi ni Director General Tedros Adhanom na itinuturing ng World Health Organization na mababa ang panganib ng virus sa pandaigdigang populasyon. Ngunit patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan, kasama sa ginagawang aksyon ang masusing investigasyon, pag-isolate at paggamot sa mga kaso, medical evacuation, laboratory testing upang matukoy ang sanhi at pagkalat ng sakit. Maaari itong magdulot ng malubhang sakit tulad ng hantavirus pulmonary syndrome at mga kidney complications.
13: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Dumaguete at Rojas, antabayana ng pagbabalik ng ka-K5 Ray Almuda, ka-K5 Rex Santos Canos, at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalik, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
13: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: K3 Bio!
18: Kamu sa inana na to ba?
19: Ko si Sterlita Iboni. Ginlis po lang ko. Murag arang-arang lang na akong gibati karong. Nga gainom og B3 Bio. Sa una, kibim kay akong nawong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon karoy sa Diyos. Akong BP, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon ka ni arong kolesterol. Murag amubububuk na.
18: Sa inyo naman yun?
19: B3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang ko.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
20: Kapalit sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Alenbayo.
1: Bilang imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo ang mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniadto, ma'am, kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo
2: nakatapos sa lawas? Hindi ko bati yung kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpaminaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Inatya akong mga amiga na pangilangan ng vitamin C. So, dahilin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Detox ka ba?
1: Clinica Sport Biotics contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Eye Care Gold.
9: Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold.
9: Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold.
10: Eye Care Gold.
9: Eye Care Gold.
10: Ang superior antioxidants
9: eye formula.
10: Basta't problema sa mata,
9: Eye Care Gold.
10: Ang subok na.
9: Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
12: Libre?
11: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
14: 66th Palarong Pabansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. FM.
15: Nagapantera na sa inyong mga radyo. 11
0: 11
4: Mbps.
0: Paglansay niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo.
4: 11 Mbps.
0: Sa public service,
4: numero 1.
0: 11 Mbps.
12: Balik na mga Key 5 sa itong programang 11 Mbps, mga balita o public service. Inyong ipong makauban mga Key 5 hangtod alauna sa hapon. Why lain mga Key 5? Key 5, Jonathan Sabanal sa itong programang 11 Mbps. Ang 11 Mbps, mga balita o public service. E mabati mga Key 5 hangtod alauna sa hapon. Ika sa alas 11 sa buntag hangtod alas una, mga ka-K5 din sa itong programang 11 Mbps, mga ka-K5. Tempura yung naoban karoon mga ka-K5, si K5 Jonathan Sabanal. Nakapaniod ko na ba ato mga nanay tatay? Sa mga nagasikay-sikay, diha maayong pagpaniod to. Sa mga nagkadayang karinderya, hurot-hurot na ba ang yung mga sudaan karoon? Nagtapok na ba ang yung mga customers? Labadiyala sa may unetery, mayong pagpaminaw. Sa mga suking tigpaminaw diha. Lami kayo mo luto, raba na yung nanay Shana diha ha. Nanay Lo Shana Makalde. Lami kayo mo luto ha. Oh, happy happy birthday diha no. Kang Diana diha, happy birthday sa may barangay Lapasan. Ang imbita raba to sa nanay Lo Shana. Atong pa niya nga alas 5 doko no. Tapok-tapok na hala, sige. Akong andamon akong kusog kay masinyak inyo na sa kong ipainom o ka ng makapanipa ta. No, alas 12.28 na mga K5. 11 Mbps in programa hatol ka nato sa DTX 500. O gatong D3 Bio Mighty C na mahimutang ni mga K5 papalit sa Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center sa Agora Market, Lapasan, mga ka-K5. Tatangi mga K5 kay karong taon-taon. Atong mahinabi ang atong kining provincial officer sa PDR Misamis Oriental, Cagayan de Oro, mga K5 nga team. Labi na ni Agent 5 Expedito Cardona Jr. Labi na mga K5 sa ilang sunod-sunod nga kasan drug by bus operation kagahapong adlaw. Ingon man mga ka-K5, no, ang kining ilang gilusa dosab nga joint operation sa atong kapulisan sa City Drug Enforcement Unit. Naspikas din niya atong nga dawaton karon naka standby atong higala mga K5, Agent 5 Expedito Cardona, Provincial Officer sa PDIA Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Agent, mayong hapon, live na karon si K5 Giuseppe, may mukaoban karon si K5 Jonathan Sabanal.
15: Sir Jonathan Sabanal, ilabi na sa taga-paminaw sa K5 Giuseppe, mayong utos sa atong kanan.
12: Agent, good afternoon. Congratulations sa inyong malampuson nga drug bypass operation sa sunod-sunod. Kagilusad kagahapong adlaw at taliwala sa mga pagsulay sa pipila ka mga adlaw nga nagnegatibo gyud apan kagahapong adlaw dakong ikakurat sa mga kagayanon kay ang drug bypass operation sa PDIA ug kapulisan nagmalampuson niya di ba sa basta kay medyo dagko gyud ang nangakuha kagahapon na adlaw agent.
15: Yes, Sir Jonathan, no? Tuloy-tuloy ang atong gikandak na anti-drug operation kagahapon. In fact, nagkandak po sa joint operation together with the Philippine National Police. So, medyo atong giitog ang nagpayan sa Cagayan de Oro City kagahapon sa magi sa atong ginakandak na anti-drug operation.
12: Mm-hmm. So, kagahapon na major, gikakurat kini kay major, agent gumikan kay, sa pipila ka mga adlaw, medyo minus, mingaw kaayo ang kining transaksyon, nagpahigayon mong transaksyon, but wala kayo mingon nga, mikagarda yon ang iyong mga target. Gali man, naside yung kitakit ni Ana, gumikan kay kita po, nag-monitor ni Ana, o niya kagahapon yun, sunod-sunod yun kini. Unsa inyong mga strategy na agent, ilabi na nga sa ato na bulan, kaning mga nadakpan, usually, mga idlas magyod kini, kay ilabi na, mga kasagad niini, mga ex-convict agent.
15: Yes, sir. Good tanong. Ang atong ginakandak na atong operation is intelligence driven. So ginakandakan gina tong mga sensing surveillance and atong gipaningkamutan labi na kana mga drug deal kay dili gina siya nga outright diretso tungod kay napay gina kay tabo nga negotiation. tungkol kay ang mga drug personality, verify po na sila kung operatiba ba ang ilang ka-transact. And muna, pasalamaton mi kanunay, nga ilabi na si Sir Jonathan sa K5 News FM, nga ni Kuyo kanunay, panahon sa mga kagabinon, dibukadlaw nga nag-negative ka ato mga anti-drug operation. But fortunately, kagahapon, duduyog din ang maayong panahon sa lato, nagpositibo ta sa atong ikandak na series sa anti-drug operation sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
12: Hmm. Una-una, agent, tanan ng mga drug bypass operation nga gilusan sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, una, alain-lain ng mga ahensya, ilabi na katong galusad yung drug bypass operation, waagi magyun na kaninyo, ilabi na sa ilahang mga pre-ops agent. Sakto ko ba?
15: Mm. Yes, Sir Jonathan, no, being the lead agency, naging kasi tabo nga proper coordination. Mm. Kalabi po sa PIDEA, ga-coordinate po kami sa ila para ma-avoid na ito ang mga mis-encounter.
12: Mm. So kagahapon, pila, Jud, tanan ang nag-pangayo o kining pre-ops kaninyo sa inyong buhatan diya sa PIDEA?
15: Actually, Sir Jonathan, no, din na ako mahatag ang sakto ka numbers tungkol kay ang coordination is kay tabo sa atong regional office, sa atong regional operating center.
12: Mm-hmm.
15: And ang akong buhatan is nasa province.
12: Mm-hmm. Okay.
15: So, it is the regional office ang makahatag sa mga taktong numero in terms of coordination with other law enforcement units.
12: Mm-hmm. So, possible, ubay-ubay yun kagahapon na agent kay ato nakita sa inyo lang nga operasyon, duha plus isa, joint operation, tolo, plus dunay mga pipila ka mga police station din sa Dakbayan nagpahigayon gihapon og mga drug bypass operation. So kini direct ni dito ni babuan sa atong region gyud ang muhatag ni direktiba.
15: Yes, Sir Jonathan, no, sa regional office ang gagayta po ang atong coordination. So dili lang kagahapon lawa, really I appreciate ang other law enforcement units nga kada adlaw gyud na ang pagpaningkamot sa mga makakandang kwantay na kooperasyon sa atong area of responsibility.
12: Mm-hmm. Dinita, agents, sa atong pangutana, una yung kining operasyon kagahapong adlawa, taliwala pa man, bisan tuod ang inyong target niya ng mga panahon na at large. Pero base sa inyong nakuhang impormasyon, ining halos man, murang pamilya, silingan, ang mga nalambigit sa ilegal na druga, galiman, aminado man po sila nga gagamit sa ilegal na druga.
15: Yes, una na itong bypass operation ay tabo dito sa may barangay Bunbun. In fact, nata kagahapon noon, napuyog na Sir Jonathan, na imong mapasalamaton ang mga katawan dito sa atong ikandak na anti-drug operation. Yes, not large ang atong main target, but ang atong nangakuha ang ilang mga kaot na gilambigit po sa mga illegal nga droga. So, all in all, upat katalis ang atong nakpan, umukabat og almost 40 grams of illegal drugs ang atong na-confiska sa aning mga tawhana.
12: Hmm. Onsay proseso ani agent, ilabi na itong at large o kining ang iharabang asawa mo'y nagdawat og kwarta panahon sa kining transaksyon?
15: Yes, Sir Jonathan, ang iyang asawa, kasi ang man ang atong natransak, sagin ang atong pailan of Section 5 sa pagbaligya sa mga illegal nga toga o katong mga uban mga personalidad, ganalakman na dito, nga aktuhan na ito sa paggamit sa mga illegal nga toga. And karong adlawa, nag-prepare na og mga dokumento para atong ma-file ang mga kaso dito sa prosecutor's office.
12: Mm-mm. Di ba ka mabalda ni agent? Ilabi na nga 8 months nga buros ning kining live-in partner nga mo'y na gunitan kagahapong adlaw kasi may na nagdawat yun sa katong yung bypass money. So, unsa may proseso ani? Ilabi na mabdos maning neskutang dinakpan.
15: Yes, subo kayo no. Tukod kayo itong itang 8 months pregnant ang mga babae apan walay exemption na nabutang sa tumbalaon sa pagsupak niya at Section 5 sa pagkuligyan sa mga illegal nga droga. So, atong i-file ang mga appropriate na mga kaso. And dito na sa atong jail management and pedology, dito na na kung sa ilang arrangement sa mga babae. Nga pasin, dito na mga anak sa atong Bureau Management and Pedology sa PGMP.
12: Mm-hmm. So, unsa man atong ipasaka nga kaso, ani, labi na apil ba mapasakaan yung kaso katong at-large nga main target sa mga operasyon?
15: Actually, pailan na ito sila o Section 5 sa pagbaligya ang mga illegal na droga, Section 11 for possession of illegal drugs, o katubong uban nito, anong pailan o visiting drug den o possession of Section 12 for possession of drug paraphernalia.
12: Mm-hmm. So, agent, katong upat nga nadakpan o kato na yung at-large mapasaka ang kaso, dinita sa ikaduhan yung operasyon, labi na wala mag-usa ka oras, doon na po'y positibong operasyon ngayong ipahigayon diya mismo sa may Kugon area.
15: Yes, Sir Jonathan, no? Subo kayo, usalin siya ka-vendor. Nga, gimo niyang phone, nagpagpamaligya sa mga illegal nga droga. Gimo niyang phone, ang kalang pagpamaligya sa mga legitimate nga product. But, discreetly, kapamaligya sa mga illegal nga droga. And ang iyang mga customer is kanyang mga driver. So, immediately, atong isandak ang mga nga bypass operation. Tungod kay, nakita na ito nga, na-compromise na po ang safety sa atong mga commuters.
12: So at least congratulations ni ana kay sa usa ka adlaw dali ra mga isa ka oras ra man siguro ang kuan positive dayon yung target dayon na so possible nga kaghapon adlaw di lang usa gyud ang target nyo agent.
15: Yes Sir Jonathan, no, adunay earnest effort kita na ato masugko ang mga illegal nga droga sa tundak pa yan. That is why kung may opportunity without hesitation ato gyud na implement ang mga anti-drug operation.
12: Dinita sa inyong gipahigayon nga joint operation, unsa inyo nakuha ang background ining mga nadakpan, labi na nga dinagko yun ang nakuha. Niabot yun siya almost hapit 8 million.
15: Yes, Sir Jonathan. No, una, atong gi-appreciate, atong gi-commend na to ang City Drug Enforcement Unit na gipamunuan ni Police Major Bacolio. Atong gisuportahan sabay ta gahapong adlaw atong gibadala og tropa nato para mobile or joint operation sa maong panghitabo nga gahapong adlaw sa Maylapasan area. And fortunately nakuha gid ang maong volume of illegal drugs og resulta sa pag-aresto sa tulo ka mga personalidad.
12: Unsay background ani base imo nakuha impormasyon na agent?
15: Yes, Sir Jonathan, no, in fairness sa background o sa mga pagkita mo sa operation, being kami joint naman ni Adto, so competent gin ang City Drug Enforcement Unit sa pagtubag sa anang mga pakutan.
12: So at least lugar nga nagmalampuson kini kay joint operation, dako-dako gyud ang nakuha kagahapong adlaw. So karon ato nabantayan na agent nga dinis dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa inyong monitoring, no, sa inyong mga intelligence, ngano kang grabe ang inanakadagang ilegal nga droga sa isa kaadlaw, sobra usahay sobra na pulo ang mga dakpan ng mga individual.
15: Una Sir Jonathan, no, i-commend ang atong operating units kay muna siya ang output sa ilang paningkamot na masugpo ang maong mga ilegal droga sa tundak bayan sa Cagayan de Oro. But on the other side of the coin, amo po na itong investigaran nganong nag-flood ang maong mga droga dili sa dakbayan sa Cagayan de Oro.
12: Unsay pinakahagit nga gisagubang karon sa PDEA in regards to kaning ilabi na ining pagpahigayon og bypass operation o kaning pagmonitor sa mga nalambigit sa ilegal nga droga?
15: Yes, Sir Jonathan, no, una mao man atong mandato. So we always take the challenge sa atong supply reduction program. So kanunay atong gina-monitor and if even ang PDEA matagal og opportunity and also with other law enforcement units, dili ta kay hesitate pag-implement sa maong balaod sa Republic Act 9165.
12: Sa inyong monitoring karon na agent, kasigbit ka lugar, particular in Misamis Oriental, doon na ba'y lugar nga posible nga dinhigod na area nga mo'y hatod og druga din mismo sa dakbayan sa Cagayan de Oro?
15: Sir Jonathan, no, muna ang atong gina-studyuan siya doon ay nag-gumikan. Lahat tayo mga thesis, ana, but dili na ito mahayag sa kahanginan tungkol kay mahimog makompromise ang atong future anti-drug operation.
12: So at least lugar, ang iyong pagpaningkamot karon nagbunga kining sunod-sunod nga bypass operation, matag-unya based sa inyong makuha usab ng mga informasyon, particular na sa inyong mga confidential informant sa matag area dinis sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So muna itong kapulisan usab nagpahigayon, no? So
15: yes,
12: so agent, unsa man atong panawagan sa tong katalingban labi nato mga kaigsuunan kay usahay dunay magchat diri ka nato personal sa atong page nga diha sa ilang barangay duna matud pay nalambigit sa ilegal nga droga. Unya, unsa sila kasiguro nga secure ang ilang pangalan kung ugaling magpaabot sila diha kaninyo sa maong pahibalo?
15: Una Sir Jonathan, no, I will take this opportunity nga mapabot ang atong tingog gilabi na sa taga-Paminaw sa T5 News FM. Again, ang fight against illegal drugs, dili mo siya fight lang sa PDEA, kundi ato ning laban together with the community. So I encourage the community na mugawa sila, ilang ianyag ang kamatuoran, open kayo ang PDEA, and we always assure safety ang mga informant nga gatang informasyon ka nato. Kaya ang fight against illegal drugs mag-emanate sa barangay. So I'm begging sa mga katawhan nila sa community, I believe good men evil will triumph if good men do nothing. So we have to come out, ato i-report ang mga aktibidad sa ato mga silingan nga naglambigit sa mga illegal nga droga. Napunta yung Facebook page sa PDEA, isumbong mo sa PDEA.
12: So agent, nakoy pangutana, curious lang ko, no? Do na ba'y mga instances nga mismo membros pamilya, family member nga mismo ang amahan or anak ang musumbong diya sa inyo ha? Sa kining kalambigitan sa ilang membros pamilya?
15: Actually, Sir Jonathan, ubay-ubay na, no? Bali, all walks of life nga mga kuan or mga kategori sa community. Miabot na lang sa atong opisina na nagsulti sa ilang mga mulo. Gikan sa amahan, anak, igsuon, silingan. Nga nag-report sa atong opisina. Huwag atong mag-assure ang ilang seguridad.
12: Unsa man po ilang nakita, agent, nga ginahanglan yun nga i-report nila, wapas lang maluoy kung madakpan, mapriso kini. Unsa man ilahang sagad yun nga ginastorya sa inyo ha? Para po
15: actually, supposedly ka ng mga victims kay dili na itong paabuton nga may mo silang capable nga mubuhat mag other nga crime. So ang dark personality nga nasa itong pamilya, dili gid si prone sila mubuhat og other crimes.
12: Managingon, agent, ka mas maayo na lang nga mabilanggo kaysa makabuhat og daotan or sila ang mapatay.
15: Yes, ano gatong lantawon ang pagkapriso is that is a correctional institution. Time will come, more integrate sila balik sa community after nila ma-comply ang ining rehabilitation program.
12: Sa atong monitoring labi na sa amo no sa K5 News FM, dunay mga higayon nga sagad na lambigit ra ba kini mga minor di edad, labi na tong previous days dunay nadakpan diya sa may Nazaret, tulog yun to sila ka mga minor 15 anyos o 16 anyos.
15: Yes, ato gyapon sila basakahan og kaso kay verify pa na sila kung nabay acting with discernment. So ang prosecutor ana ang ang maglantaw o mag-evaluate kung angay ba sila basakahan og kaso.
12: Kini ina ni ba dunay bay tulubagon ang ginikanan ilabi na kung madakpan kini mga minor di edad, ilabi na recidivist na bisan tuod sa ilang pangidaron nga mga minor di edad pa onya, makabalo magkita nga aware gyud based sa ilang pagtan-aw sa ilang anak kini nalambigit yun is illegal nga druga.
15: Atong lantawon, Sir Jonathan, no, o moral obligation, nagitay moral obligation as parent, pero in terms of criminal kuan, personal magod ang commission of crime. So kung ang bata nagbuhat og mao nga krimen, dili gyud siya maigoport criminal ang usa ka ilahan. Pero in terms of moral obligation, lagi moral obligation ng parent.
12: Sa inyong intelligence sa kining monitoring karon, kumusta ba ang mga eskwelahan? Do na ba'y mga mabutang na to nga involved nga ubay-ubay ka mga minor sa atos dakbayan sa Cagayan de Oro? Or entero Misamis Oriental nga reported incident?
15: So far, Sir Jonathan, one of our program is public information. Natay po ang nag-conduct og lecture sa mga school or other institution para po sa drug awareness. Para ato ay ilayo ato mga kabatanunan na dili mabiktima sa mga illegal nga droga.
12: Muna siya gitawag og symposium ba na, agent, ugo mo sayop?
15: Yes, Sir Jonathan, no, dili kita mo balibad kung natay mga institution na baling ilunana. And we also encourage ang atong mga akadem na i-invite ang PDEA para makakandak may og lecture sa ilang mga estudyante.
12: So, mismo ang tunghaan or eskulahan, sila mismo mo request sa inyo ha na magpahigayon o symposium or kamo direct magpili mo school asa mo muadto karong nga panahon?
15: Yes, Sir Jonathan, no, dili lang mga eskulahan, dili na yung mga private na mga mga company na kandak yung punta o mga lectures about drug free. Dagpi workplace.
12: So at least salamat kay na agent no alang sa ato mga kaigsoon na minaw karon kay sayod ta dunay mga private sector dunay mga tunghaan nga kanang membro nila nga lambigit yung illegal nga droga nga bisag unsao nila og badlong di gyud mausab. So unsa na lang atong mensahe sa kinatibuk-an labi na sa atong mga kaigsuonan karon nga nalambigit paghapon illegal nga droga sayod ta nakanaminaw karon nga uban user lang pero panahon nga madakpan sila mingon sila nga wa sila nagbaligya user lang matod pa sila.
15: Yes sir Jonathan, I thank you for the opportunity. Kami sa PDEA will always perform constantly. Sir lang ka user na maligya or whatsoever any activities na provision sa balaod. Ato gid na siyang i-implement was amo na siyang makitaan og ebidensya.
12: Mm-hmm.
15: So again, hopefully mahimog deterrent ang inyo nakita nga effort namo sa antay ng operation, mahimog deterrent nung sa mga personalidad nga labas na panahon sa pagundang kundi sila gusto sa sunod ng mga posting sa PDEA ilan ang mga pangalan, ilan ang mga ilan ang downfall pagkat sila lang po yung mga dakpan po.
12: Salamat kay agent sa panahon o God bless o padayon sa maayong buhat aron sa daghan pang madakpan ining illegal nga droga dinhi sa atos dakbayan sa kagarog Misamis Oriental.
15: Salamat Sir Jonathan, ilabi na sa imong mga taga-Paminaw sa T5 Jusipel.
12: Okay, mga kipay, patuna bati si Agent 5 Expedito Cardona Jr. ang atong provincial officer leader diha mismo sa PDEA Team Misamis Oriental Cagayan de Oro mga kipay. So bayo-bay ka mga transaksyon nga ilang gilusad kagahapon mga T5 kundi ay nasikop yun ang ubay-ubay ka mga nalambigit sila nga droga. So nindot na ito mga T5, bakuha na ito po no, ang kinatibok ang pre-operatives mga pre-ops mga T5 kung pila na sa isa kaadlaw pila ang mga pre-ops mga T5 kaya aron sa makuha na ito nga ining anlawa mga T5 pila ang mga dakpan sa dakbayan sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. So mo itong sutaon unsa ka rampant ang droga din sa itong dakbayan sa Cagayan de Oro. Mayong udto ka K5, shoutout mi diri sa Sunten Bulwa, akong mama Lydia. Di pa rin nagbuto-buto. Nagbuto-buto ang K5 diri sa among balay. Salamat, God bless you all ka K5. Salamat po niya, ma'am. Dagan salamat niya sa may Sunten Bulwa sa mga naminaw karon. And of course, mga K5, alas 12:49 na sa hapon mga K5. No, atong i-greet ato mga suking di Paminaw din hi karon nagtan-aw sa atong live. Ilabi na mga K5 nga pasalamaton kita nga nagmalampuso mga dagkong operasyon sa atong operatiba sa kining PDEA Region 10. Team Misamis Oriental Cagayan de Oro. Ingon man sa mga K5 ang atong mga kining kapulisan din sa dakbayan sa ilang mga gilusad ng mga operasyon kundi in nagmalampuson, sobras na pulo ka mga individual ang nasikop kagahapong adlaw mga K5. Sa ato mga kaigsuonan nga namati karon, no, aga gusto mo palit sa mga produkto nga epektibo, no, mga ginama ni Doc Ramiloy, bisita lang mo arong adlaw mga K5 diya mismo sa klinika, the Alternative Medicine Wellness Center. Aron sab niyo mapamusla mga K5 ang mga epektibo nga produkto. No, kay kani adto mga K5 sa ako naga kadawa pa ko nagtrabaho as media man sa radyo, makadungog ko kay advertisement min ko nga binayaran man na. Pero kani ato mga interview mga K5 di na may binayaran kay ako gyud mismo mato ko sa klinika di Alternatibo kay dito mag pahigayon kog interview makaingon ko wow grabe gyud ka epektibo ning klinika di Alternatibo. Kay gali man ako mga K5 gisuwayan ko ng extend food supplement epektibo man gyud mga ka K5. Epektibo man gyud siya. Okay, kundi pa na epektibo na unsa na din ko mo palit pero ka epektibo man lagi mga K5 hala bira gahi. So, antay kong oras mga K5 last 2:51 na mga K5 sa dili pa kami ako man namilit. Eh kining gamay nga pahinumdom ang kinabuhi sama sa usa ka ligid. Usahay ana kita sa babaw, usahay ana sa ubos. Apan hinaot nga dili nato makalimtan ang paglantaw sa langit bisan pa kita bisan asa pa kita mapadpad. Hangtod sa sunod natong panagtagbo mga K5. Para sa kampiyon ng balita, serbisyong publikong kalingawan sa Cagayan de Oro, kinis kay K5 Jonathan sa Banal. 89.3 K5 News FM.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! Right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag o kaayuhan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Hindi mo. Mukhang magugugaan ganda yung pamina basta makainom siya ng GTX 500. Muni yung ginamuran food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take of GTX 500. Ito sabihin niya
3: pa? Malipo o kuan. Moron siya ba? Moron malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa food sayang ka, tinulang na ba?
2: Pero saan sa gingin siya mulula paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom moron. Ginatake na ginainom niya. Pero
2: So, ikaw po yung tigapalit din?
3: Ako po yung tigapalit din kung mag-ani ko deres ka din.
2: So, ma'am, kining taga-as si ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach po. Ma'am, kining, basing doon pa yung mga katawahan na ko dira, no? Para gamit yung GTX 500, yung ibang pag-produk sa Pilita, isa may info, isa yung mga ito-istorya, ma'am, sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang, so wala pa nagamit yung GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang itugnit or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha? Huh?
3: Glidel.
2: Glidel.
3: Militia.
2: Okay. Namas ma'am.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Clinica Spore Biotics, maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics, ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwasa. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. For

99.3 K5 News FM Cagayan de Oro, maing hapon. Maayong udto ka nating tanaw. Hala, kamusta man ang ito mga pamahon-pahon, mga nanay and tatay? Kamusta man ang ito nga mga pagpangaon kaon? Hala ka, kamusta man ang napagaw man ko? Uy, maraman ko nakapanglaki. Nalain man ko, napagaw man ko, uy. Kulang siguro ni uglaki. Kulang og chulala. Anyway, sa ato ang mga katauhan yung nagapaminaw karon sa tiga programa. Salamat, salamat sa inyong kanunay pagasunod. Asa ka mo dapitang naminaw, pahibaw ako no, me. Let me know kung naminaw ka mo. Tatay Ramon Maria, hi Tatay Ramon! Hello diha sa inyong kanunay pagpaminaw sa K5 News FM Cagayan de Oro. And also sa ito ang mga katauhan di akiron sa may Makanhain Barangay Carmen. Hello! And also sa ito ang mga katauhan sa Zone 10 and Zone 12 Barangay Carmen! Pero naman tagiluba ani oy. Hala sa ato apoy mga kamerkaduhan nga kinsama ninyo mga nakalantaw nakapaminaw sa atega programa. Hello! And also sa ato ang mga naakaroon Dios Mercado sa Carmen ha, labi na ang Ayuban family. Besang asa mang lugar sa Barangay Carmen. Maayong maayong udto diha din yung tanan. Pwede ka mga makatext sa ating K5 text line ang 0916-395-9196. Salamat sa inyong pagpaminaw. And also sa ito ang mga taga-merkaduhan kang Dudu Librando. Hi Dudu Librando. And also sa Ladaga family. Din siyong Ladaga. Hi, maayong pagpaminaw. And also kang GM Elopre. And also kang Dayon Ben, kanang namaligyag sa Patasan. Hala ka, maayong pagpaminaw diha ninyo tanan. Always ginot na ka K5 News FM. Sa mga nagkaraiyang karinderyas, bikin saman mo naminaw sa mga karinderyas diha. Ang Ans Eteri nga always panangga pamina, way patay-patay ang radio. Salamat sa inyo. Ang Mami Lance Eteri, wapoy po as pagpaminaw sa K5. Salamat niya Mami Lance Eteri. And also sa mga taga-barangay Lapasan, kinsa may taga-Lapasan.

pa ni K5 Iman Tekulor na minaw daw siya kaoban ang iyang bossing. Hala ka kaoban iyang bossing, kinsa man imong bossing. Oban ko no niya si Mr. Rudy Mediana Django. Hala na minaw sila karon ha, Mr. Rudy Mediana Django. Salamat kaoban ko no niya ang iyang bossing karon nga panahon na. Ingon man ka

0: K5 News FM Cagayan de Oro. And also, namin ako na si Giplong kay Sabak Kaayo. Iyako nang gipalong kay Sabak Kaayo. Kapalong nga lang, o di bitaw gihapon kagapaminaw. Naminaw manggaling awa, nagpalingog-lingog lang. Miss Brian. And also, diha sa ito sa mga taga Barangay Puntod, sa Tumampok family, King Angie Tumampok, and also diha King Mom Christy Tita Kagaday. Salamat sa imong pagpaminaw, Mom Christy Tita Kagaday. Always gina silang tune in sa ating programa. And also si Inday Villamor, ang babaeng mamistahal. Maayong pagpaminaw ni mo, Inday Villamor. Ang babaeng malusob, cute, basta na i-fiesta. Alaka, sige, maayong pagpaminaw, lihat ninyong tanan. And also sa Kahulidi Elm, naminaw daw ka na sila karang nga panahon na. Alas, salamat sa inyong nga kanunay pagpaminaw. Kinahanglan ko nga makatake ani og D3 bio onya. Kay nga naman ang akong tingog mura naman og kaulitaw na. Medyo pagaw-pagaw lagi ko, oy. Basin ko lang ni og dulog. Pero maginan the best important thing ha, kinahanglan ta mag D3 bio. Labi na nako pariyan ako nga napagaw-pagaw na kay nakatulo ni og kanang pinakaisog nga kagaw. Kinahanglan tang mag D3 bio ha. Labi na akong kita gipang trangkaso, gipang ubo, gipang sipon, gapanakit ang lawas. Taas ang hilanat, nilapas na tuloy ka mga adlaw, mga manang kinahanglan ato ng atimanon. Katulban ng atong tutunlan, barado unya. Barado ang atong ilong unya, nawala po atong panglasa basig COVID na. Adili oy basig viral infection na siya. Manang kinahanglan mag-relax na kanunay, kinahanglan mag D3 bio na. Ang D3 bio ha, adinay medium chain triglycerides. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga sagol nga nagahimo sa monoglycerides nga monolaurin, monocaprin, and monocaprilin kung i-process na sa ating kalawasan. Ang monolaurin o ang monoglycerides kauban sa monocaprin o monocaprilin na maoy pinaka-epektibo kaayo nga natural nga pamaagi sa pagpatay o pagpahunong sa mga microbial virus, bacteria o fungi na mauhinangdan sa mga manang sa pagkatrangkaso, ubo, hilanat o sipon. Maunaon sa painyong gipaabot mga manang ha, kinahanglan proteksyonan natin at nga panglaway, kinahanglan ta mag D3 bio. Ang D3 bio mapalit diha sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center na himutang sa Agora Marketplace, Kilid sa Balingasag, Jeepney Terminal. So mana ayaw naman paglangay pa kay Diray, ato ang cutie dookie na si Dr. Loetin Chavez na adiha sa paghiling, pag-check up sa inyong tagsa-tagsa ka mga gipanghambing balatian. Ilabi na ni atong dunay mga diabetes, gipang high blood. Inibitaw delikado baya kay ni mga high blood on ay. Kung high blood on gani ka, ayaw pagkumpiyansa kay doon ako'y kaila, kalit lang namatay, arang baskuga pa kaayo. Namatay lang siya kalit, ha? Don't kumpiyans, kung sa in English pa, don't be kumpiyans. Ang tao gani nga high blood on, kinahanglan mag-amping na. Ang mga pagkaon nga gipang bawal, actually dili man ingon nga bawal, but limitahan, every time nga magkaon ka, limitahi ang mga fatty foods, kanang daghan kaayo kolesterol, kay usana sa mga maka padaot sa imong kalawasan, kung ikaw doon na kay gipang maintenance nga tambal. That is why, kung nahigugmakas imong lawas, kung nahigugmakas imong pamilya ang pingi. Kung may time ka pag-exercise, pagkaon sa mga utan, mga healthy foods, aron asab nga magpabiling mula hutay pakaaning masamok madanlog nga kalibutan. And I tell you, basta mamatay gani ka igo, ragid manghilak na sila sa pila kasimana paghuman, kalimtan ka na. Kaya nga naman, samot nagtambalo-lo ka nga tao ka. Dibawa kay nahimo katabang ngadto kanila. O diba kinahanglan at timano nimo imong panglawas. Kinahanglan pahimsugo nimo imong panglawas. Para nga mas makabot pa nimo ang imuhang gitawag nga malahutanon nga kining nga panginabuhi. Bahala magpobrita kay basta kay baskog ang lawas. Mamanay kay kasagara dato maingon nga okay lang naghambin og balatian kay dato mampodili oy. Wa na sila malipay sa ilang pagkadato. The most important thing mga manang is nagbalipayon ta natay kwarta, healthy ang atong life. Anya malipayon tang kanunay. Saon man lang nato nang daghan tag kwarta di ta malipayon kinatay sakit di ba? Magunsa man lang ang mga sapi kung sa lawas lang mo uli ay charot. Prevention is better than cure. Kinahanglan nato i-prevent nato kanunay. Kung unsa man galing ang kanang naabang posibleng mo mutapot sa itong lawas. Ang tao magbisyo, mag-inom. Why problema na kung ugaling man kanunay kang mag-exercise? Anya bawion po nimo kanang nagkaon ka. Nagkaon lagi ka pero kanang wa maka-exercise. So maunay usas mga hinungdan. Nadaghan gid in town kaayo mga manang. Ang mga naghambing sa balatian sama ni ining diabetes at ingon man kining high blood. Mga bata pagkaroon gipang high blood na. Mga bata pagkaroon wak manipili kining taas ka og blood sugar kining mag diabetes kawa na nipili so kwahe ka ni adto. Bata pagani ka matingala ka nagsakit-sakit na ang tuhod agay i-diabetes na mga manang. But that is why kung ikaw nga naminaw ka, love yourself. Kay bahala na nagbisang wa na mag-love ni mong uban. At least man lang love ni mo imong self, ha? Kung ano lang naglaing nag-love ni mo, just tell me I will always love you. I love you mga manay. Hala pa hinumdum lamang ka na gikan sa Clinica di Alternativo Medicina and the Wellness Center na nahimutan sa Agora Marketplace kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Dili ta maglangay mga manang sa ating pagpanag-uban sa ating tulumanong lama sa kagahapon. Ako lang ang inyong magkaoban, ang sexy homies kay naka DTX Beauty Soap Mind. Ang inyong magkaoban, Inday Marites at your service, Parlor.
1: Naunsa man ang tingog niyong bayot. Kura man ang nakatulonog ata sa tao. Wana na sobraan siguro neg umom. Sobraan og umom sa lulipap. Alam mayo nga udto mang hapon mga pareng. Mga maring o galabi na kang pareng Richard Galliardo. Ano nga upaw na sigig paminaw sa K5. May pagpaminaw di apaw. Way tagay di apaw, way tuba di apaw. Unay tuba di apaw, pero ilan ko pangayo eh, kawagoy kwarta pa. Ikaw lang gasto. May pagpaminaw sab sa ito ang ito ang mga katawan niya kang sa barangay 22 kang pareng Danilo Dolay. Minaw na siya permente siya ito programa pareng Danilo. Kumusta man pareng Danilo? Sa mga taga 18th Street, Barangay Nazaret, naminaw ba mo dag? Wala pang lambosan ta mong tagsa-tagsa niya. Isa ba mo guwa mo naminaw, ilambos ko ng radyo sa inyong dagway. Inana ko ka-estricto. Sa mga taga 18th Street, Barangay Nazaret, naminaw mo, wala pahibaw ako, rundi ta mo pang lambosan. Okay, siya pa tong naminaw niya. Taga Konsolasyon, naminaw mo, wala. Naminaw mo? Pagsaba magwa mo naminaw. Eh, ilamban ako ng radyo din na. O, kisa pa itong nagharay-haray. Haray-haray kayang uban. Umanan ng laba, labi na sa mga kabalayan. haray-haray. Ang uban nagbantay sa tindahan. Ang uban nagpakurog. Ang uban nagpahungaw. Ang uban wapag kapaniod to. Hawa pagkapaniod to ang uban kay sobra kay kabisi sa maging buhaton. Pring. Paminaw. Paminaw. Ayaw yun kalimot paniod to. Mabuang ka gani. Ngilad ka rabatan ako. Paniod to na, pring. Pangiod to na. Lain mo na pangiod to.

0: siya na ko.
1: Aka na, Madam Tinuod, na wagi na'y sagol nga bakak.
0: Oh. Oh, maminawa ng akong trabahante. Loyal na ni mo. Loyal po na nako. O di na siya pwede si Benji nga magbinakak. Wa ko mag-ingon nga nagbinakak ko. Nagbasa lang yun ko. Sa giingon atong ako ang loyal po nga tao. Basta kay siguro halang yun ha, Binansyo. Maabot gani ang mga panahon nga magbinuang ka na ko. Kadang imuha, Picasso'n kong yun na.
2: Ayun po tawag Picasso, mas muuron po ni Kalipay na tubis gamay gibutang rin ipang ihi Picasso'n paghihapon ni mo. Ayos ang tao, no? Pero magkalaong ka. Why pag kuanan ni? Why pag kanang nabang pagpangabit niya kay sayon man ko. Ang negosyo, negosyo gina. Kung sagula na ni mong binuang, bisag asa ka mangutana na sa Biblia o sa bakana din, na ang gina magabaan, gina mo nang ako di gikumut, musugot anang magabaan ko.
1: Tuwa na namakak ng karaho.
0: Benji.
1: Oh, wala man, boy.
0: Upawan na gani hinong gagaroon ha.
1: Ayaw po pag-ana, boss. Kini atras abanti na bayanin ako ah.
0: Sige na lang. Ay kabalaka kay kining atong negosyo. Okay pa man gihapon eh. Dihigin ni mapug okay kay baogi ko. Kabalo pug ka nako. Nga ako maay gi kumuda og kaning negosyo. Imong banas Binansyo. Magiguna na lugar. I will never do that.
3: Klaro halay na ha Binansyo. Kumusta di ay taad ang imahanya magyahalin sa matag karon og unya.
0: Oh, maura mag-Japon. Amunit mag-Japon ko og sa matagbulan, 40 ngadto 50 mil. Muna na, ginansya na nato na. Pero ito po na, naapag-Japon. Mukabat Japon, milyon pag-Japon na.
1: Namakak na yung karaho.
0: Sabi ka, Benji, tingog magkagamay.
1: Wa, man ko mo tingog, boss, eh.
0: Mugani, klaro ha. Sige na lang. Kay, mag-atiman pa ko, ako mga customer. Atimanon po na ko para magbalik-balik. Siyempre, kinahanglan mo ginay mo na atimanon imong customer, imong entertainon, kay para nga, mubalik kin ako, dili mo ato dito speakers, kay, mangilog na ba nag-customer na speakers? Mangilog na, may tindahan ni Maymayo, mangilog na customer na.
3: Klaruhan lang yun na, klaruhan na. Ibasin unya, nagbinuang ngayon ni kanako na, basta lang yun. Masiguro gi kanako.
0: Sige na, sige na. Kaibaw ka, sige na. Palangga ta ka. I love you lang ha, bisan tagas na tag-edad. Gamay, pero, ang akong gugmadihan inong gaso-aso pagigyapon mo rin yapong matanon, oy.
3: Ay, ambot lang ni mo Binansyo, siguro ha. Kay basin o niya og makasa ka na ko na siguruhon ko gitsab. Doon na kay padulngan.

0: Uya ni, kinabuhi ah. Happy at naging kumasapalso kong asawa. Madugay ang pikasong rabakuno niyang ako ah. Hey, bahag na gini. Benji! Shhh! Hoy! Lingog-lingog karang... Ano dito ba?
1: Ay, busing.
0: Sama ka na, kasi may tawag-tawagan ng uyab ka na?
1: wala, boss. Oy, kanang... Nagpatabang manggo ka sa ako at umiagi ba nga kanang... Imo si Kinini, may gani imong gitaguan.
0: Tod, ano tawag-tawag lagi ka?
1: Magani gitawagan ako si Bandam.
0: Saan naman po eh, isang nas Bandam? Nasikat na nga tao?
1: Ay, dili, boss, kanang... Kaningkuan, manggo ni Bilyarista, manggo na... Kanya usahay karatista, po.
0: Apilo mo na si Bandam ako kaila na?
1: Kini si Bandam, kaning amigo na sila ni Kuan, amigo na sila ni Boss Jong. Mga sugarol na silang manok. Manariay na silang manok kanang kaning bossing.
0: Ikaw, ito, imura ko tinuntuhan siguro, ha? Klaruhan ang tawag-tawag. Lagi mo ikisa na magkitawag-tawagan basi nag ako ng asawa.
1: Adilin ako na mahimo sa pagluib di hani mo, bossing. Kaya galon ba yata ka, Boss Benancio?
0: Walagi. Lagi na, so lagi na yung magitawag-tawagan.
1: Adi, manggod kay, kanang, magpatudlo lagi ta ni Bandam lagi. Uban sa iyang agalon niya nga si Boss,

0: Kinahanglan gani ipag-meeting mo na ako lagi. Kay Muragloy naman imong kahimtang karon na pugok na imong tindahan hapit. Poros na lang bunot ang baligyan ni mo diha ang uban, wa nagilubi.
1: Klaruha, klaruha na Benjibi. Aso mo naguhalin na ito ni Agid eh.
0: Boss, gilikwidit ba yan ako na, boss? Kada taon-taon ba yan kagkuha kwarta? Ang imong kabit mo ingon pa nga gisugo ko no kaniya. Sugo ko no ni mo siya mangayo pagtag sa kalibo.
1: Maba, paita. Wa, pila ba ipuhunan na lang na ko diha?
0: Nalang gid diri 5 mil na lang gid ni boss. Pero na pa may paaboton nga daghan man tong lobby boss na bayra naman to nato boss. Mukabat pa siguro tong 1,991 centavos. Og 52 pesos.
1: Baba, magkabaway-baway ra gyapon ta to, ipaginansiyahan ta lang to. Imbes tag 40 ang buok sa lobby, ibaligya na to tag 60. Para dako-dako po na itong ginansyahon po.
0: Boss, warag wala na may mupalit, ana, boss.
1: Eh, baligyaan na ito itong, kwan? Baligyaan na ito na kanang iladong negosyante. Na si Boss Jong. Pilo na ito na si Tutoy Brown. O, kwartahan man na sila. Palit na globe, panggata nila ba?
0: Mura delikado ito, ana, boss. Oy.
1: Pagbuot na kong sumaka ikaw, may negosyante o ako? Benji, pagklaro na tao rata ka, ha? Buot-buot na mahinoong ka noon.
0: Adili, boss, gigiyahan lang ka na ako, boss, kaya basing maurot na imong kwarta. Di makaawat na ako nga dili, babaero.
1: No, shh, shh. Muragaling mong labaw na kagagalo na.
0: Eh, dili man, boss. Sorry, boss.
1: Bantay na, dia. Bantay na. Kay... Punalikyat ko. Manto ko dito kang Nika. Gimingaw mo ko siya kong baby na ko na. Murag... Ay, kinahanglan na siguro ito na ko dalawon.
0: O sige, gimingaw boss. Oy, kaganina pa. Kagabi eh, pagani. Kagikan dito. Unya karong gimingaw na pod ka. Ako pa bitaw ni mo boss. Kanang mamahaw sa ka... Mamahaw sa siguro ta, boss.
1: Mahaw. Balo ka nga. Gainot ang kwarta.
0: Boss, dito ta mamahaw ila sandilim, boss. Kanayang karinderiya bitaw diha sa nasarit. Barato naman na ila sabaw diha, boss. Sabaw dukot lang ato panghihoon, boss. Wa naman tayo kwarta, boss.
1: Paita. So na si sandilim.
0: Kana boss, negosyante na diya boss sa nasarit, boss. Na iyang, iyang tindahan diya boss, kananan boss. Unyagikan po nagbuhol boss, basig tagaan taan nagkalamay boss. Eh, pero duda na ko boss, burag dili kay negosyante, hangulan po na tingali.
1: ay na, di na takay bukaon kay mulakaw ko, wanto ko kang Nika. Bantayin ang itong lubihan diha, kay mapugok ka nita, mapugok ko, Benji, paminaw. Wa kay trabaho, wa kay sweldo. Sukad-sukad, wa ka diha nako pasagdae. Kada pamahaw pa di unto panihapon imo, imong sweldo naa pa. Unya mangawat pa kada sa kuntindahan. Mo nang ay kog biyahe, ay pasagdae. Kung mangawat galing kada Benji gamay-gamay lang po na, itunga po imong gusto ha. Kabalo ra bagi ko ni mga tulisan gyud po kang dako.
0: Dili boss, oy, kung kani adto nangawat ko pero karmulaban na jud ko nimo. Pwede na ganit din ako ni mo swildohan. Kaya naluoy na jug kay ko ni mo, boss.
1: Eh, pag-ilom niya. Sige na. Kaya wala ko. Mahanto ko rin to sa kanika. Gimingaw ko. Kung uyab na kung sus pastilan ba. Eh, gugma na yung kuanin. O, sao na malagin eh.

0: Bay, dahil ako, Bay. Hello, Bay.
1: Ay, suga po din panaga ni Grilla ni Tauhanan niya.
0: Bay, hoy, Anse! Dahil ako, dahil ako. Uy, lugar lang ba? Tauhanan, may lapas na, ade. Uy, Bay, Anse!
2: Oh, yuri kay boss. Eh, hey, medyo naglampas ko gabay.
0: Yawa po di mo. Ara, pliti, boss yan siyo.
2: Inuta po, gani mo bayo eh.
0: Ano, dawata na na. Tila mo na pliti, na gusto ni mo tag sa gatos, ako rumong usa. 14 yara may minimum, tagaan, tagag 20.
2: Okay na ni mo, salamat kay boss.
0: Ni anakos boarding house akong baby na ko. Ay, gimingaw gitaong ko ni kong palangga na ko. Lalang na kong uyab na ko. Nika! Nika! Tugs niya o nasa dera. Nika! Hey! Nanas binansya imong lalabs.
3: Ni ano lagi ka? Ingon ko kiti ka mauli.
0: Ako pupadaan na mauli itong ko doon sa mantaw ka. So, oh, nakatapis naman po lagi ka. Ay, ay. Parang delikado galing ni. Buhatan na po ko ni mong si Kinini yan eh.
3: Mili niya mahita bo.
0: Ay, nga nung di man vulgar mahita bo.
3: Kinahanglan kog 500.
0: 500? Masa naman taong ka di ka ingag ka na kada taon-taon na balag ka kwarta. Sama ka, kwarta imo tuyo na ko, gugma.
3: Kanang duha.
0: Masa naman taong dami guwa na ko kwarta.
3: Depende. Sige na, tagahoy kong 500.
0: Doon sa matawag ka ni kay. Oh! Naghubo na matawag ka ni kay!
3: Ang samain. Hindi ka ganahan, ani.
0: Yun na po. 250 lang, sabi.
3: 500 akong gusto.
0: Maghatag mo, ani. Maghatag mo kita, ani. Bisag, kanunay natangga na, ana, bro. Mutindog din ako ang limbarot yung balahibo ba?
3: Unya, di ka ganahan, ani.
0: Oy, ay, sa musod sa trangkahan sa natin, makita mo sa natong igot-igot, ani nga, puros-punos ka gini. Nera, naisiran, ani ko na, ha? Nera.

0: Iba't ang sanak ko ng 500 sa kilit. Ay, kagayin. Kagilok ba, ane? Asa imong gusto? Mag-una ko sa ipabaw. Mag-una ko sa ubos.
1: Huwag ka didiigil ka na kung mabiyaan ba? Ipapiliyon pa mo kunin mo sa ubos bag sa ibabaw.
0: Basta dunay magtinaging tinga kwarta. Papiliyon kita ka.
1: hindi ka. Una lang siguro sa ibabaw.
0: Kabinansyo, oy. Ayoko, eh.
1: Ikaw rin may nagilabot na kumiyong kag ayoko.
0: Dili, may. Mas ganahan man dito ko, ana, parang nga mas. Mas ganahan pa ko.
1: Nika. Mukha ko rin mo ni kami. Ipasandig ka na ko aning huyang nga bangko, be. Diya ka.
0: Uncle Financio. Ayoko. Ayoko. Sakit ko. Ayoko.
1: Nika. Huwa pa na ko ipasun.
0: Ayoko.
1: Walis yun ako din nga. Imong brani mo. Hubuan ako din pati ha.
0: Uncle Benancio. Mabitaw nga. Bilisan ko makabiyak ni mo. Tungod kay dako kay kagkaguran, oy.
1: Ganahan sa guwan imong imong kalubian. Ibisan pa magnangliki na. Lamig yapon daro-darohon, oy.
0: Uncle Benancio. Uncle Benancio, oy.
1: Ganahan kay ko rin.

Aku lagi pasulun dah.

0: ang sabagyad ang mahitabo og mapon. Nakadulog na sa... Nakadulog na sab si Binansyo nga tukangat ni ka. Panhapit na gyud ni may bawaan sa asawa. Gamay na lang ang baligya ni Binansyo. Paghapit na mapordoy. Unsa bagyod ka ang mahitabo? Unungan ba ni Binansyo? Si Nika? O mauli siya ngadtos iyang asawa? At tangi o maunan sa ang mahitabo sa laing hugna, laing sumpay sa atong tulumanon.
1: Unsa ang mahitabo ug mapuhon? Atangi ang laing hugna ug sumpay sa tulumanong lama. Sa kagahapon. Dinhi sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Lama. Sa kagahapon.

kakuyaw basad kaayo asab ani ni Binansyo oy. Hi, naminaw dako na sila diya sa Zone 1 Biking on the Dolo Family, Tagupa Family, Hakalan Family, og Villanueva Family, Asibo Family, Butal Family, Lumotes Family, gikan kang Juntags on the Max. Salamat Juntags on the Max. Maayong udto ka K5, i-shoutout me sa Zone 10, Bulwa, akong mama, Lydia Dayapini, nga naga buto-buto ko na ang K5 karan. Salamat kayo taga Barangay Bulwa. Manager Birahi si Rick Limsni sa Mulugan, El Salvador City.

0: Hatag ka natin sa maing kababataan sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Magkatabang sa pagpabawas sa imong immune system. Ikabag ka nun ay magkatagamtam sa mga paghilan at sipon og ubo. Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Kinahanglan, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ha? Usang atos ikaduha, katulos sa isa kaadlaw. Muinom ka nun ay ang tagpagtumal sa Mighty C. Aron magpabilin ang kahimsag sa panglawas. Kaya kang labanan ang mga infections, virus, bacteria kung naka-Mighty C ka. Mighty C is your best buddy to fight infection.
1: Kuya, what's up kayo? Ato ni Pareng. Ay, si Pareng. Kuya, kayo. Ay, si Pareng. Binansyo. Kusog sa mga naanan is Binansyo. Gamay lang gani nga ingon nga. Pakita lang dayon sa kuana. Pakita lang sa banahian awana. Bisag wanay kwarta at takilid gapon. Ong sasab ni iyang sakop nga si Binji. Pogi na Binji. Hindi man kabalo mo pugong si Binji. Ay no, ong kadi man siya galon si Binji. Sulugoon mas Binji. Ay, salamat yan niyo. Ay, daghan ko nun aminaw. Salamat ninyo. Lo, naminaw may direksyon Sun One Biking on. Si Jin Tag sa minaw sila. Nag-text sila sa itong text line. Salamat.

0: Loh, naminaw mi din sa 18th Street, Loh, si Kapitan Loloy Wabi, Loh, natulog na, Loh. Ay, pagbinuang di pareng. Ay, tulog-tulog, pareng, kay nagay mo labay din dalaga, pareng, siksi kay pareng Loloy Wabi. Huwag yun, di ikika kakita na. Di ka maminyo, ano, pareng. Ay, tulog-tulog, pareng, kay way babae di, di ka umpakan di, pareng. Naminaw sab karon si pareng. Ah, si pareng Sandilim. Ingon man si Tutoy Brown. Og si pareng si pareng si pareng Boss Joe. salamat sa mga pagpaminaw. Anyway, mga apo, wana ko yung oras. Ugma na po mo pohon. Paminaw mo sa usinugang na po na eh. Mapobre na ba gine? Makarecover na pa gine? O mabiyaan ba ka ni asawa? O di ba ka? Biyaan ni kabit. Awa na ko yung oras. Di na ko maglangay. Ako ay yung apuhan. 126 ng edad. Di pagkamatay. Bisang ang ulo do galiwatiga pangamay. Goodbye. Lulubot. Ato na ko. Bye-bye. Yeah!
1: K5 News FM Cagayan de Oro. Alaka, sige ha, sa mga nagpaminaw sa taga-programa, salamat. Taga-Barangay Nazareth, thank you rin ninyo tanan taga-Upper 20 and also taga-2920, hala salamat sa inyong pagpaminaw. Taga-Ramonal Village, hala salamat rin ninyo tanan. Saway po as pagpaminaw ninyo sa taga-Tulumanan. Ingon man sa mga taga-Barangay Patag, Barangay Bulwa, taga-Barangay Indahag at sa uban pa ng mga nagpaminaw, nga wa na to mga mention, salamat rin ninyo ha. Kaga Mr. Rudy

0: Ingon man sa mga taxi drivers, ganami na ang mga Arcadua taxi drivers kang Duen Ben Aringo. Ingon man sa mga kaubanan ng mga kigwahon ng mga taxi drivers, may pagpaminaw diha ninyong tanan. Sa Ants Ethery, nga always ginasilag na paminaw, salamat. Or sa Ants Ethery, o ingon man sa nagkariya pa ng mga karinderya. Sa ron sa Ron sa Lichon, salamat diha ninyo kay gapaminaw po na sila sa tanga programa. Sige kung katong wa pa namo, dili namo gaka-mention diri ha. Pwede gid mo nga mag-text ato ang text line ang 0916-395-9196. Pwede kayo anyone. Pwede gid nato nabasahon diri basta naminaw lang gid mo always diha kay muna. Pagpasalamat namo diha ninyo nga always mong gapaminaw diri sa K5 News FM Cagayan de Oro ha. Mga balita, mga musika, entertainment og uban pa. Wa na kayo laing pangitaon pas ubang istasyonan kay diri sa amoa. Package na na. Sige, hawa na may igong aras sa tanga pagpanag-uban sa tanga tulumanong lama sa kagahapon. Ako lang ang inyong nakauban ang sexy homies kay naka DTX Beauty Soap Mine. Ako mag-aingon nga dili tanang lami makabusog. Kaya doon na po yung ibang lami makapaway sa kusog. Inday Marites at your service, Parlor. Sa ngalan sa ating CEO, very generous, Dr. Ramel Uy. At sa ating station manager, K5, Nathan Sermanto. Ang dili mahilig sa mamasang og matrona, pero ang matrona og mamasang, nagtuyabid ang laway sa iya. Sa ating sparring partner, Engineer Dio John Obregoso. At kadalamang mag-aingon nga para sa kampiyon sa balita, Servicio Publico o Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, ayong uto.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: So, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
2: Extend

0: pampagada ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-I Care Gold at gamit ko ang I Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. I Care Gold at I Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
4: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Panarong Pabansa.
9: 66th Panarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Panarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert. Problema sa final liver? Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Hello, hello, hello! Ay! Azagamahimsogon, mabungahon nga adlaw.
1: DTX 500 Health Alert!
4: Of course, kauban ganunay. Hansa lima nolo sa inyo mga paborito ng mga simian. Sa mga naka DTX 500 dira, naka mighty si kadaanlaw, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality ng mga clinical products, especially kanang itong DTX 500. DTX 500. Oh. Quality kaayo nga herbal nga capsule higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Pag masakiton na ta, pag

0: Farming diseases. Muna yung nagkalindot. Likaita sa mga heart diseases, cancer and more. Mga metabolic diseases, even hypertension. It also improve mga higala sa brain health na to. Kung naatay enough nga antioxidants. DTX 500. Usmo na ko ga-promote kinisya sa pagka-healthy, radiant complexion, glow up your skin, and lower the risk of having metabolic diseases. Muna yung nagkalindot mga higala. Kung naatay herbal nga ginainom sama aning DTX 500 nga taas kaayo og antioxidant. Kaya langay tumarna gamit na kada adlaw duha ka kapsula kada adlaw mga higala buntag o gabi. Mas bonan ko kung may balatian karon ang pinaka right choice nimo mao ang paggamit herbal nga taas og antioxidant. Asa man ta mangita aning sources? Pwede pagkaon. Mulagi na kung kaya ni mo nga magkaon kag gulay kadaanlaw, prutas kadaanlaw. E kung ang imong lifestyle mga higala unhealthy, undernutrition ka, mas maayo nga paggamit og herbal capsule nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500. Gamit og DTX Coffee Mix. Gamit og D3 Bio kadaanlaw. Gamit og Mighty C kadaanlaw. Usang atus duha ka capsule sula kada adlaw. Ang uban tagtulo ka kapsula yun na ang ginainom. Nagari tag-upat, tag-unom, tag-lima. Walay problema na. Muta ng uban nga. Pwede ba? Daghanon, megalos. All natural ng ato mga produkto. The more nga taas tag antioxidants, the more nga kita ginainom, the more nga ang lawas magka-beneficial. Kunay nagkalindol sa pag-inom sa ato mga products. Ay galimot mga higala ng ato mga klinika products. Ayog langay. At tua pangitaa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Asalikan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Yan na mag-asok.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
3: Magduha pa kasi mana.
4: Yung sabi niyo pag-inom?
3: Multa. Og happy
4: eh. Kasi na may sugar ni Moron.
3: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: Kitoy Bayo!
4: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Kitoy Bayo, Bitex. Taas ang dugo bita o taas ang sugar.
5: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
4: Naubos.
5: Wag yung absent.
4: Inahang na yung magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
5: Salamat kay mama.
3: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3! Kapalit sa mga butika!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Rowa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniya duwa ka nagamit, unsa may mong balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang kuan na, ligo na.
1: Kaya kaniya to, unsa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom o, na akong samad. Naminos na sad siya. Yan ko ang samad.
1: So kanang karon unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan, akong daghan gid.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
7: 66th Palarumba Bansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCareGo. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutil at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Deluca Heights. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Angbong Jr.
2: Kila itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mangga?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Gano na-encourage magagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala, hindi man, wala pong magigibati nga, kuwan ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, wala, asad mo taas, asad mo... Kuwan ko, nag-minting ng 145, 90.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Ipinsa yun, labi na yung yan itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
2: Nay, may buntag, unsa imong ngalan?
4: Hino, Beba, Elibera.
2: Bila imong edad?
4: 81.
2: Taga-asa ka?
4: Santa Fe, Libuna.
2: Nay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon?
4: Parang MyTC, Mitribayo, parang...
2: GTX 500.
4: GTX 500.
2: Nganong naggamit man ka ani, unsa imong namatikdan?
4: Ay, maayo man. Akong pag, maayo man ako na matikdan kay mo rin araw akong mga sakit kadaghan kay kong sakit pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay hindi ka pagkao.
2: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika de Alternativo,
4: maayo na
2: unsa man imong ikaag.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, Mog sa Tibok Pilipinas, alas 4:01 sa kapunon. Oras sa tudgrato sa Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system.
7: El Castigato!
8: El Castigato!
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigato!
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigato!
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigato!
6: Kung ang Diyos dapig kanato, kinsa pamay batok kanato.
7: Castigador!
8: El Castigador!

0: Mga igala, kumusta? O gamayong hapon na usaba kaninyong tanan. Welcome lubod kamong tanan din atong paraguban sa programang inyong ginaulatan. Programang Big Castigo. Programa
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Kinigya po ng inyong ubos na alagad sa kahanginan ang inyong Tig Castigo K5 Justo ni Pagulong. Aga makiguban kaninyo sulod sa duha ka oras aron na kastiguhan ang mga hisgutanan, mga isyu sa katilingban, mga ka K5 aron nga masairan sa katawhan. Dapigtas sa kamaturan, dili sa bakak. By the way, kumusta ang inyong hapo-kapunon karon? Kumusta ang inyong adlaw karon, mga ka K5? Adlaw karon nga Webes. Apit sa 7 na ning kasamtangang bulan sa Mayo, pit sa tuig 2026, mga higala. By the way, hello sa itong mga katawhan din sa syudad sa Cagayan de Oro, sa 80 kakabarangayan, mga ka-K5. Nagpuyo sa mga number barangays, urban barangays, rural barangays, o ganabinagyo ng mga coastal areas barangay, mga K5. Mayong pagpaminaw kaninyong tala. Sa nagkareyang Kamel Kaduhan, mayong pagpaminaw diya sa may Agora Market, diya sa may Kugon, Carmen Bulwa, o diya sa may Kugman. Apil na po dito sa may Puerto Public Market. Mga igala, salamat sa inyong pagpaminaw. Welcome! Tiningatong paraguban. Sa duha ka distrito sa Misamis Oriental, unang distrito, segundo distrito, mayong hapon, kalinyong tarat. Walk up kita diya sa may 90.5 Energy FM, diya sa may Hingoog City. Walk up kita diya, mga K5, mabati ta diya sa 79 ka mga kabarangayan, diya sa may Hingoog City. O saan nalay kulang para mahimo na dayog guan? Mura nag Cagayan de Oro. Kaya ang kining Cagayan de Oro, senta man ni kabarangay dito sa Hingoog, 79, saan nalay kulang? Shoutout sa nagkanaiya ang mga kalendaryan ang naminaw karon diya sa may Ancetry. Diya kang boss Loloy at Yana, uban siya mga kauban diya. Kang nanay Chana, o gaya mga guwapang nga mga kauban diya ang naminaw karon. Nagpabuto-buto sa ilang mga radyo. Apil na po ang ilang mga customer nga mga guwapa o guwapo gihapon nga nangaon diha karong nga panahon. Mayong hapon kaninyong tanan diya. Yausab sa may nagkanaiyang kapiteryahan, sa mga nagkanaiyang terminals din sa syudad sa Cagayan de Oro. And remember, na duha ka terminals din sa syudad, ang isti o gusti nga bahin. Ang isti nga bahin din sa may Agora Market, ang mga bus terminals. O gilabinagyo na dito sa may wisting nga bahin, dito sa may Bulwa bus terminals. Shoutout kaninyong tanan, salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw din programang Tig Castigo kada hapon. By the way, sa mga gusto nga magpadangat sa ilang mga mensahe, ilang nga mga shoutouts, pwede ka mo nga magpadangat. Pinagi sa itong pag-text sa itong hotline number. Pagkuha na inyong mga cellphone, mga ka-K5, kung ano na mo ilod, pwede ka mo nga mag-text. Ay kesa una, mga ka-K5, sa old school, greetings man eh. No? Greetings ba? Karon, kaya sa Generation Z na, kuha na ni mga K5, shoutouts. Sa inyong mga shoutouts, pwede ka mo nga magpadangat pinagi sa pag-text sa itong hotline number 0916-395-9196 sa ito ng Globe. Oga sa ito sub-smart na hotline number 0946-808-8661. Pwede ka mo nga mag-text aron ato nga mabati sa kanginan. Sa ato sub nga official nga Facebook page, live kita nga mabati, mga ka-K5. I-type ninyo sa inyong nagkareyang Facebook account ang K5 News FM, the Serial Digital 89.3. O pag-comment o pagbilin ka mo sa inyong mga comment, mga shoutouts sa comment section aron nga ato nga pagabasahon ning kapunon, mga ka-K5. Kastiguan usab nato na inyong mga shoutout na dining atong paraguban. Kay kabalo mo, ang K5 News FM dili lang mabati sa inyong tag sa tag sa mga radyo, kundi makita, madungog, pinagi sa atong social media via Facebook, mga ka-K5. Mura na kog si K5 Brian na ni Muskulya. Ha? With sagol nga English. Salamat ha sa inyong always sa pagpaminaw. Shout out sa nato ning mga nag-comment din eh. Shout out Luis si Rigal. Mga Rigal family. Matod pa niya din yung. Shout out tapalan niya repacking area kugon. Always. Always naminaw listening. Salamat kayo Luis Rigal. Sadya sa may palan niya repacking sa Kugon area. Salamat uban sa mga kauban niya ang ping kanunay. G-Mark Sekretaryo usab. Good afternoon Kifa Justoni. Watching from Kifa Jasmay Hingog City. Jasmay Barangay 26. Richard Galiado usab nga kanunay. Naga pa buto-buto sa iyang mga radyo diyan sa Maya Carmen Tusi. Matod pa niya, basaw na to. Good afternoon, K5 Jess Tony, maying hapon. Gwapo, gwapo kay ka. Walang iwanan, K5, K5. Shout out sa mga staff sa K5 News FM Philippines. Apel na po diyan sa Maya Energy FM sa Maya Ingoog. Shout out daw sa Maya kay Rosemary Galiardo. Kang Fox Galiardo Jr. Agaw daw niya nga si Forlan, Galiardo, o si Mary Anyap. Salamat kayo sa always na pagbasa. Salamat kayo, sab ka ni mo, K5 Charge. Kang atong kauban kani, nga gwapo, macho, Emmanuel Patak. Minaw karon yapon si Emmanuel Patak. Banda, congratulations, my love. Kulba po niya si Emmanuel Patak. Shout out daw sa kang yang my love na si K5 Camille Marquez. Shout out na, mayong pagpaminaw, mayong hapon, kaninyong tala. Karon ato nang itadtad ang mga uluhan, mga top stories, diring atong pagkastigo sa atong programa, ato nang itadtad, mga kakipay. Una sa mga nagbaga o labas ng mga balita. Construction worker landing sa Balay Tambalanan, human na kuryente sa transformer sa Sipalco, dito mismo sa Kauswagan, Cagayan de Oro. Samtang DSWD Region 10, andam nang tumagon ng reklamo sa mga traditional jeepney driver. Nahangtod karong panahuna, wala paghihapon nila madawat ang ayuda gikan sa gobyerno. Samtang Department of Agriculture Region 10, ipangandaman ang nasinatian nga kainit sa panahon na karong panahuna. Dugang sa mga balita, Provincial Disaster Rest Reduction and Management Office sa Misamis Oriental. Ugot nga nangandam sa nasinatian nga kainit sa panahon karong panahuna. Mga traditional jeepney drivers sa Cagayan de Oro nanghangyo sa mga pasahero nga kung mahimo taasan gamay ang pamasahe aron makapadayon sila sa pagserbisyo loyo sa kamahal sa presyo sa krudo. Samtang sa katapusang mga balita, pipila ka mga motorista nga ga-parking sa kamerkaduhan o sa pampublikong lugar, niangal na tungod na himo ng obligado ang paghatag og kwarta nga duna sa pipila ka individual nga gabantay kunuhay sa ilang motor nga naka-parking. Mao ka na mga headlines ni atong panaguban nga dapat ninyong atangan og atong kastiguhan. Nabati ninyo mga ka-K5 ang mga headlines sa atong mga balita nga atong kastiguhan diri nga atong programa. Now ato sang sailon mga ka-K5 ang opisyal na dagan sa panahon. Kumusta ang opisyal na dagan sa panahon karong panahuna? atong Trayan K5D. Kaubani nato si K5 Deyo Abrigoso gyapon. Way laing gwapo, way laing macho, way laing butan. Mura magbudagan si K5D yo og pagkakagawad ang anila na'y kapitan. Si Deyo Abrigoso ang atong arkitekto technician, atong engineer during atong panaguban mga ka-K5. Sa wala kaila ni K5 Deyo, guwapo ni siya. Ipakita rin mong naong K5 Deyo sa atong screen. So atong i-connect ang linya dito sa atong DOSK Pag-asa dito sa Maymulugan, El Salvador. Sa ilo na to, mga ka-K5, kung unsa ba ang nabantayan sa atong Pag-asa karong panahuna sa atong panahon. Mayon kag opisyal gikan kini sa DOST mga ka-K5. Mayon gani kag inato ato ra na ngatong pag at kining atong paghatag og situational report. Pagauman atong siron dayon ang situational report o kining kwan mga K5, sitwasyon sa gawas nga bahin, sitwasyon sa kadalanan o labi na gyud sa kawanangan. Pinagi usab ni K5 Rikim Sulita. Siya mga ka-K5 ang maghatag og situational report kung alinga ang init landong ba ang sa gawas nga bahin karon. Ba't kaganiya na taliya, medyo gira doon ay pagkaalinga ang mga K5. So naon sa nato si K5 Rikim Sulita sa iyang situational report. Kumusta ang dagan sa kadalanan? Kumusta ang dagan labi na gyud sa kawanangan? K5 Rikim Sulita sa imong situational report. K5 mo!
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Sa mga tagulagway sa lakat sa panahon, dagan trafiko, dede surat sa Cagayan de Oro. Maobserbahan ta dedeta sa una sa mga lakat sa panahon. Ang kawanangan karon K5 doon medyo patsada ang katimpo kay makita man nato sa haring adlaw nga nagpaginit pagyapon kagamay. O niya makita nato ang sinag ni haring adlaw na pagyapon bisag aksyon ay isang pasalo. Pero maulagi kay patsada nini nga igong uh-huh. mainit kay masingon na anong orasa vitamins gini mura kag nagkamaitisi ani kay sobra pa nis maitisi ang kining abang kainit sa kining dala ni haring adlaw kay vitamins ni. So kung nakamaitisi ka nga naigo pagas kainit nga vitamins gikan sa dalas adlaw himsog kanunay ang paglawas. So dili sa ingon ana kabalaktaan kay wa man tay maobserbahan pod nga mga grabing dagom do sa kawadangan dito sa bukiran nga bahin. Baga nga pagdanto pa kung makita pero gitabunan magigyapon ay mga baga nga itong panganod na kanang ni Abang Juan, di maginiingon ana kadakos pagulgas, pagulat-ulat karon mga panahon na. Kay gani man, atong maobserbahan nga talithi, kung ugali man mo ulan, talithi raman sa atong masintro diri sa dagat kagadto atong mabantayan, di maginiingon ana nga grabe ang kabalaka lugar sa awga magbunok kinang ulan. Now, karon mga panahon na, wapay ang kablakan, makita na ito nga pasada pa aga timpos panahon. Kung sa dagas trapiko atong mabantayan karon mga panahon na, diri sa may Usminya, Barangay 28, ng atong syudad, maobserbahan ta ang ato ang mga RTA enforcer na agiyapon sila o kanakanto, na agi kanakanto. So, pangsyonal man ang ato ang mga traffic lights karong mga panahon na, batigya po ang kupiyansa kaya ato mga RTA na agiyapon na kaya para sa pagman sa dagas trapiko, pag na ay gamay nga abiryas kadalanan, adali ragiyapon nilang maaksyonan kung ugaling man, doon ay mga manggibangga. So sa itong mga kaisyonan, pwede magkabangga-bangga niya, eyes on the road na tumalik sila, ayaw lingi ang itong mga
0: stop, look, and listen.
2: Mga paa. Ayaw yun, likay yun ka. Kung mahimo piyong niya, kay tintasyon na, masinon niya, magkakita kang paa, mabangga ka na hinoon, ayaw ha.
0: Cool,
2: so kinahanglan, tutok sa dalan, ayaw pagtutok sa paa, kay parang hindi ka maris gracia. So kinahanglan, inubanan nas pag-ampo, pag-amping, kay basin kanaghanan, narabagi, gitawag tag mga disgrasya, kay nalagi uban, nga dili gustong makapatay, dili gustong mamatay, pero tungod sa kadanghag na nga matay, kaya waman mag-amping sa ilahag na pagmaneho. So kinahanglan, kahinumtuman sa kanunay, aside sa pag-amping o pag-ampo, arong nga di mga disgrasya, kinahanglan, inom sa kanunay sa DTX 500, arong di mga disgrasya, nga itong paglawas, kaya naghambin ka sa balatayan, basin o niya, guwa ka naman sa disgrasya, namatay ka sa sakit. DTX 500 kanunay, atong makanunayon, exercise na yun, takaos to papagkaon para kita mulahutay, nining masamok, madanlog, kalibutan, kaya basin o niya, o mamatay o niya ka, o niya ang imong silingan, nagpaabot sa imong asawa, kaya imong asawa, nakagusto na siya. Kada trahipos ko nitaling hatong ganito si TX500 K5 Rikim Sulita para sa kampiyon sa balita. Servisyo publiko! o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Dagang salamat, K5 Rikim Sulita, ang taong diligwapo para attractive pod kayo. Sa iyang situational report, so far matod pa, ang ayaw ga tanaw sa dughan, tanaw yun sa dalan mga K5 kung ikaw magmaniyo. Kaya matod pa, makahatag ka ng temptasyon mga K5 na ikaw madisgrasya simba ko. So ito, tinood man po na. Kailangan niya ikaw magmaniyo mga K5, dapat focus. Dapat focus ka sa goal. Ah, di ba? Mga K5, para nga safety ka nga makaadto sa imong padulungan. Now karon, ato sang dawaton kay Nana sa linya, ang atong weather forecaster sa DOST, pag-asa niya sa may Mulugan, El Salvador, para masana natong opisyal na dagan sa panahon. Sergio Privaldo, mayong hapon kanimo, live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kauban nimo si K5 Gestoni Pagulong sa programang El Castigador. Go ahead, Sergio.
1: Tulad panahon.
3: Sa K5 Gs, mayong hapon sa itong mga suking tribunal sa K5 News. Sa itong maring low pressure area sa Kuala Stres karong hapon na kinis dito sa kadagatan sa Pikong Lanao del Sur. O gadiri sa ito sa Provincia sa Miss Or, hindi matapikado ng LPA, pero apikado ito sa Easterly, so makasin natin ang mga isolated naman ng mga pagulan or pagpanalundo. Doon ay hinay nga ito sa kasarangan ng angin, magagikan sa silangan nga ito sa amyan ng silang direksyon ng katagatan. Upside nga ito sa kasarangan ng pagbalot. Temperatura, 26 centigrado ang kabugnawan, ang kanitong 23 centigrado. Philippine Standard Time, alas 4:00 GMT. Ikandis sa buwatan sa pag-aas sa El Salvador City, Joe Prevaldo. Mayong hapon.
1: Tulad panahon!
0: Dagang salamat, Sergio Prevaldo! Ang atong weather forecaster, mga K5, na matod niya, nanay, na mag-inisulod niya kining low pressure, mga K5, dere sa Philippine Area of Responsibility, nga nanay dito sa May Lanao del Sur. So, karon ang Misamis Oriental, and also the siyudad sa Cagayan de Oro, mga K5, nakasinati og Easterlies ang mga higala. Ang Easterlies, buka ni ang napakabatigyapon kita sa panalagsang pag-ulan, mga ka-K5. Adres sa siyudad sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, luyo pa man nga naa si low pressure nga nisulod dire sa Philippine Area of Responsibility. Og ang bagyo mga K5 nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility wa pa nakaabot dire sa Pilipinas, and hoping nga di nagid siya maabot muli ko siya ba. O muli ko siya na mahimo na siya og mawala na dayon ni siya. And hoping na iampo nato na sa kanunay. Shoutout sa daw si Adonis sa Tumala, diyan sa may barangay Kamamanan, nga naminaw karon, nag-text karon, no? Shout out to nimo dia. Sir Adonis Tumala, shout out to nimo. Uban sa mga kauban dia. Paki-share ang atong live. Paki-share sa ibang mga silingan dia, Sir Adonis sa may barangay Kamamanan. Alas, alas 4:20 na sa kapunon. Nasaya na to ang sitwasyon sa palibot. Pinagi ni K5 ni Kim Sulita. Nasaya na usap na to ang opisyal na dagan sa panahon. Pinagi sa itong DOST Pag-asa. And so far, so good mga K5. Okay pa sa all right. Walay angay kabalakan. But remember always mga higala. Maginampingon na kanunay sa mata karunugunya kay ang panahon. Pausab-usab mga ka-K5 og di nato siya matagna. Alas 4:21 na sa kapunon. Oras sa tod grato sa Mighty Sea. Ikaw ba kanunay na makatagamtang mga paghilanat, sip o nagubo? Silnyalis ka na sa luya na ang imong mga resistensya. Tungod nagtahaw ang imong immune system. Kulang ka sa immune system mga K5. Ibalik ka kakusgan sa immune system nimo. Mag Mighty C o sa kaakalain nga vitamin C nga napamatud-an nga tuman nga kay epektibo sa pagpabaskod sa imong immune system o pagpabalik sa resistensya batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Bacteria manovirus ang ogang infections mga ka-K5, hayang labanan kung naka Mighty C ka. Mighty C is your best body to fight infections. Alang sa libreng konsultasyon mga K5, oga senior discount at lang sa itong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center dyan sa may Agora Market, doon sa may Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasang. abro sila Domingo, Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, walay labot Sabado, alas 8 sa buntag hangtod na alas 5 sa kahaponon. Nga mga K5, apilo sab sa Mahingog City, kung kamo na minaw diya, adunay free consultation sa Klinika di Alternativo diya. Matag Merkulis lang. Adlong Merkulis, alas 8 sa buntag hangtod na alas 3 sa kahaponon. So ayaw mo panlapas lang kay aguli pa si doktor nato. Doktor Chavez. Atong tiga konsulta diya mga ka-K5. So now, alas 4:22 sa kahaponon mga ka-K5. O sa atong tagaan na sa atong pagtagad o sa atong kastiguan sa atong pagbalik. May kalambigitan kini mga higala sa preparasyon sa PDRRMO sa Misamis Oriental. Kumusta ang ilang pagpangandam to gumikan lagi sa kining nasinetian nga sobrang kainit sa panahon o gikataho sa pag-asa nga makasinati kita o grabing kainit sunod bulan o sa sunod pa nga mga bulan. Unsa man nga mga bulan kay Fabian Stoney? Hunyo o Hulyo? Nga kining ginatawag nga Super El Nino mga ka-K5. And hoping nga mabag-o ang sitwasyon. And hoping mabag-o ang panahon. Dili unta makaapektog dako ang kainit nga atong natagamtam karon dinhi sa syudad, dinhi sa Pilipinas mga ka-K5, para nga dili mahimo ang gikahadlukan nga domino, negatibong domino effects. Tuloy-tuloy na ning domino effects mga ka-K5. Mga mag-uuma, ang ilang tanom, maglisod nagtubo, mangliki ng yuta, tungod sa kainit sa panahon. Mukulang ang supply sa tubig, tungod sa kainit sa panahon. Kung kaning tanan mga ka-K5 di na manubot tungod sa kainit, asa man ta magkuwag pagkaon, asa ta magkuwag utan, asa ta magkuwag bisan unsa mga lagot mon, agriculture products. Mo kining mga domino effect mga K5, gutom kita ang tanan, munang onsay preparasyon. Dapat taganig preparasyon sa atong panggobyerno aron nga matagaan og supply while waiting nga dili na mahimong El Nino mga K5 ang masinatyan. How about the preparation sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Misamis Oriental? Kay kagahapon nahinabi nato ang city government pinaagi ni NEC Habagat ang CDRRM head nga nangandam hugot nga gipangandaman ilabi na gyud ang mga panghatag ng mga pagkaon o kining nga mga kining ginatawag bitaw nila mga K5 nga kaning giputos ng mga kining package mga K5 ng mga pagkaon ang sulod nga ihatag nga tunas sa mga katawhan din siyudad sa Cagayan de Oro kun in case mga ka-K5 nga maadako ang epekto aning kainit sa panahon. Direta sa PDRMO sa tong pagbalik mga K5. Oras alas 4:25 sa kapunon. Sa among pagbalik, tadtaro na nato, kastiguan na nato, pagpanganda mga K5 sa PDRRMO sa Misamis Oriental, may kalabot na sa kainit sa panahon na kining ginatawag nga Super El Nino. K5 Dayo, mag-commercial break lang sa ta, lambos!
1: K5, News FM, championing the lives of the Filipino. Kaya sakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food Food Supplement for Men, epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men, GTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Iyergo. Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang Iyergo.

0: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutil at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
4: 66th Palarong Pabansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
4: El Castigador!
5: El Castigador!
6: Balik kita mga kakipayab sa itong panaguman sa programang inyong kikainaman programang
5: El Castigador.
4: El Castigador.
5: El Castigador.
6: Oras alas 4.31 na sa kapunon mga kakipay. Oras sa tud kinato sa itong DTX 500, ang labing mayong proteksyon para sa imong mga kidneys mga kakipay, na dao tungod sa taas nga blood sugar epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-detox ka. Detox nga mao ang pagpamubo sa mga kining imong blood sugar, epektibo nga pangkontra diabetes kini. Para mumubo ang imong blood sugar, mag-detox ka. O saka capsule 2 to 3 times a day. Inabalan sa exercise o saktong pagkaon, makaingon yun ka. Bye-bye diabetes. Mag-detox sa 500 na. O sayo na pagdugay mga kakipay. Palit dito sa may Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag. Sa libreng konsultasyon o sab o senior citizen discount, dito ragid mo pagpalit mga ka-K5 na open sila Domingo, Lunes, Martes, Webes, Bernes, hangtod na wala labot Sabado mga K5. So muna ya, Domingo, Lunes, Martes, Webes o Bernes, alas 8 sa buntag hangtod na alas 5 sa kapunon mga ka-K5. Now shoutout sa naton eh si mga taga Kwandya, mayong hapon na sa may Motor Star Balingasag. Ating patatas 2.0 buto-buto ang K5 News FM today. Salamat, salamat kayo sa may lungsod sa Balingasag, labi na gaya sa may Motor Star, kung sa maning patatas. Shoutout ka ninyo, salamat sa pagbubuto-buto. Henry Dayundoy, shoutout. Buto-buto sa Barangay 39, shoutout Dayundoy, Dayundon family. Now, karoon na, naanasalin niya mga ka-K5 ang atong PDR Rimhoid nga si Mr. Jun Sutsutdi. Mga ka-K5, may kalabigitan kini sa ilang pagpangandam sa posibleng mas ka musamot pa ang kainit nga atong masinatian sa duha ka bulan nga mga sunod bulan mga ka-K5, Hunyo o Hulyo. Ato ning tagaan og pagtagad mga ka-K5 ka importante ni para masailan sa atong katawan ang pagprepara sa atong provincial government. Sir John Sutsutdi, maayong hapon kanimo live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kauban nimo si K5 Jess Tony Pagulong sa programang El Castigador. Mabati pod ka sa 79 ka kabarangayan dito mismo sa may Hingoog City. Kaya naka-hook up kita sa Energy FM dito. Sir John, maayong hapon kanimo.
2: Maayong hapon K5 Jess Tony, katong mga pipila ka kabarangayan, no, na nakakalang na, nakahutap ang K5 sa Energy of Inspire may hapon na itong kanan sa kanan ng kanyang city may hapon.
6: Salamat kayo, Sir John, sa imong paghatag o panahon sa K5 News FM nga mahinabi ka. Kaya may kalambigitan kini sa ang atong topiko karon, may kalambigitan kini sa sobra na gyud nga kainit sa panahon nga atong nabati gani delikado sab kini para sa atong mga katawan, especially apil na pod ang atong mga mananap, mga livestock. So, how about sa inyong pagpangandam sa inyong buhatan pinaagi sa kamanduan ni Governor Juliet Oy sa PDR RMO office?
2: Yes, no. Ako manimitay balo si Governor Juliet Uy. Siya man ang atong chairperson, no, sa Provincial Disaster Reduction Management Council sa Misamis Oriental.
6: Ah.
2: Oga, ato sa manimitay balo to our Provincial Administrator Mr. Roel Garoto. Nga atong pizza by 5 sa sa buwan ng Marso, aduna na yung advisory, memorandum gikan sa IDIRNC kabahin ni ining pagpangandam preparedness measures, no, kabahin ni ining warm and dry nga season. Kani sa duha ka adlaw nga gikan nga gisulti sa DOST Pag-asa na it has officially declared the end of the northeast monsoon following the shift in wind patterns from the northeast easterly to easterly influenced by the high pressure area over the northwestern Pacific. So kani siya muna siya ang transition, no, na onset na niya sa atong init o dry nga panahon. Warm and dry season. Nya muna yung magisulti sa unahan with significantly high heat index levels. So tag-asig kayo uga index levels uga nakasete kikita sa kaigang sa kainit ni ining haring adlaw nga atong kasinetean matag adlaw, no, kada adlaw. Atong halangdong gobernador Governor Juliet Oy naghatag na og pasiunang instructions. Una, ang pag-establisar sa technical working group headed by our provincial planning officer Sir Archie Lazaro. Ang membro niini mao ang atong agriculture officer Ma'am Michelle Lasse. Ingon man sa atong provincial engineering office ubos ni Engineer Florian Pihipos, si PH provincial health officer Dr. Bibina Casinio. Oga pipila nin ka mga buhatan din sa atong kapitulo provincial alang kini sa paghimo sa kining action plan abahin sa pagpangandam niining warm and dry nga season nga diin nakasete kita sa sobra kainit na panahon. So ang tahas maong technical working group, no, to ensure that emergency medical services and response mobility assets are fully mission capable for rapid deployment.
6: Oh.
2: Ikaduha, to validate the availability of adequate medical supplies and cooling equipment, no, in health facilities to cater to potential surges in health-related cases. Kung ang ikatulo ni ini, ipagestone mo ang to utilize all communication platforms to intensify the dissemination of Department of Health kaning mga advisories, no? Kaning advisories sa Department of Agriculture o ang kanisang advisory nga gikan sa DOST Pag-asa. No, in addition, ang tanan nato sakop, no? Sa tanan nato nga municipal o city dream offices including the councils, no, nga gitahasan sab sila na to intensify, no, ang public awareness campaign. No, unsa kani mga angay ibutyag, no, sa kahanginan, angay ipaybalo, intensify na to ang awareness campaigns. No, una nga atong abisuhan ang publiko na limitahan ang kanang mga outdoor activities sa K5 Distony.
6: Okay.
2: Na ang butang na sa amaong advisory mao man ang peak heat hours, no, peak heat hours.
6: Mhm.
2: Kung asa gid sa makasete og sa sobrang kainit. Alas 10 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Mhm.
2: And to schedule heavy duty tasks during the cooler periods of the day.
6: Oh.
2: Subot pasabot ayaw na mag-schedule o tapok-tapok activities, no, kung landong na kung bugnaw na ang panahon kay Francis Tony. Uga usasab niini mao ang pag-promote, no, sa paggamit sa mga light na mga t-shirts, no, pagdala sa mga payong, no, o pagsuot sa mga kalo, no, o guban pa. Iyon man sa pag-suot sa lightweight, light-colored,
6: light-colored
2: na long sleeve na to mitigate the direct solar radiation hindi kaya ito mapiktahan sa kainit.
6: Oh.
2: And lastly, to ensure that response mobility assets and medical supplies are mission-ready for the rapid treatment of heat-related illnesses such as heat exhaustion and heat stroke. No, sayod si Governor Juliet Uy, nga ito nilabay nga Semana Santa, ito nilabay nga kapistahan sa El Salvador, the Divine Mercy. No, ato kaning balik-balik na gipangimanglo sa kahanginan, sa nagkakalalaing nga mga istasyon. Na magdalagin sila ni ining mga gi-advise, no, mga heat safety protocols. No, na para ma-proteksyon ng ilang pamanit, no, ma-proteksyonan sa ng ilang mga panglawas na di sila magkasakit-sakit, no. So muna yung atong ibalik-balik kinato sa atong matag interview ato nilabay nga ni Semana Santa og sa nilabay nga Feast of Divine Mercy Shrine, no, nga kaning mga panghimangno. Gani kaning maong advisory gisundan kini, no, gisundan kini sa isa ka RDRRMC memorandum number 004 series of 2026. So unsa man kini, no, it is subject niini is dissemination of the latest press release of DOST Pag-asa kabahin niining dry condition sa Region 10. No, so ubay-ubay gid nga kuano monitoring, ubay-ubay gid nga mga aksyon ang giandam sa kapitulo provincial, no, sa nakalain nga mga departamento. Kami gitahasan nga makarespondi gilayon kung adunay mga panginahanglanon ang katawhan di sa tunalawigan sumisamis Oriental.
6: Grabe nga pagpangandam. Ah, nabati ninyo mga taga Misamis Oriental, labi na gyud sa mga naminaw karon sa atong live. Nga grabe ang pagpangandam sa atong PDRR mo, may kalabot na usab sa safety measures. Nga labi na gyud ang paghatag og impormasyon mga K5 sa katawhan og pahimagno sa katawhan, labi na gyud sa kainit sa panahon. So, nainangutana dani Sir Sir D. May about sa kining nabay mo yung mga preparasyon about food packs nga maapod-apod kung in kaso nga wanag-igong ma-supply sa kining labi na yun sa itong mga lagot mo. Sir John.
2: Kami, no? Kauban sa buhatan sa Agriculture Office, kauban sa buhatan ni Sir John Le Abelia, ang PSWD, no? Ubay-ubay nga mga departamento kita hasan, no? Nga magandam sa kaning itawag na to nga food packs o food preparation. Kaya kani kung ang sitwasyon magkalala gito, magkadelikado, nagit ang Capitolio Provincial andam nga mutuko sa atong mga affected na to nga malumulupit din sa atong lalawigan.
6: So, ubay-ubay mga ka-K5 ba? So, naka-reader na daan ang atong Kapitolyo Provincial. Pinagi sa buhatan o sa nagkariyang ahensya diya mga opisina diya sa may provincial capital nga nangandam na gyod sa kining masinatyan na to nga grabe nga kainit sa panahon mga ka-K5. So, dili na ngay mabalaka o matod pa nga mag-amping lang sa matag karunogon niya sa kainit sa panahon o sundon ang gabayan nga gihatag sa provincial government alang kaninyo para sa inyong seguridad. Sir, John, na imong katapusan, panawagan sa katawan na putol. So, ato lang ipa-parking word si Sir John kay klaro naman. Klaro na nato nga grabe nga pagpangandan. Hoping nga kining tanan, mga K5, mapreparahan yun og ayo. Okay. Sir John, sa pasensya kayo kay na putol. Ang imo na lang parking words sa tanan nga mga taga Misamis Oriental kung makasinati og grabe nga kainit sa panahon og labi na gyud kini bitaw nga pagkalipong tungod sa kainit unsay buhaton nila pa Sir John.
2: Na una no panawagan sa atong alang tungod sa gobyerno gyud nga kung di gyud kinahanglan manggawa sa atong mga panimalay para lang magsuri-suri karong mga panahon na di makasinati kita sa sobra kainit nga panahon. So, ato ni kayan. So, kung ikanang lang nga mula kaugi kita, kung pwede pa, no, dili sa emergency in nature, pwede na tayong sa banda sa hapon, sa ato, lakon. No, uga, ang ato sa 23 ka munisipyo, 2 ka dakbayan, no, na mga municipal o city dream offices. Sila sab nun, ato sa nga kita kaya deadline karong Biyernes o mga adlaw. Na magsabita ka sa ilang El Nino dream plan. No? So kani siya, di madugay, ato na siyang umato makulit, ato na siyang ipagwas sa gapon sa kanginan. No? Kaya mo kani ang nagsumikag kini sa mga preparasyon sa matag munisipyo para maangkon sa din sa Kapitulo Provincial, ma-adapt na ito. No? Ang siya ang i-adapt, o atong dugangan kung unsay angay itugang. So wala magkulang so far no ang atong mga munisipyo alang sa ilang pagpangandam sa tagsan nila ka mga NGOs. Sunod lang kita sa gabayan no malikay sobra ka init nga exposure no nga direct sunlight yun. May atong likayan para di kita mapalibian no sa maong epekto ni ini daotang epekto ni ini mga hydrate no maghydrate kanon sa lawas no magsiit inom sa tubig o sa panang uban nga ilimnon nga makakwang no makakwench sa atong thirst sa atong kauhaw no so kwang atong exercise dayon nga kung pwede no wala gay tapok-tapok tukod sa alas 10 hangtod sa alas 4 sa hapon, ahead na yun, magsugod ang tapok-tapok pag maigo na sa alas 4:30, alas 5, pataas na po.
6: Correct. Salamat kayo, Sir John. Sut-sut di ang PDRR mo head na bati ninyo mga ka-K5 sa ilang hugot. nga pagpangandam sa ilang buhatan pinagi sa provincial capital labi na gyud sa pagpanguna ani Sir John Sotsotdi sa mando sab sa gobernador sa Misamis Oriental na si Governor Juliet Oy. Salamat kayo Sir John sa matag karon ug nya kaabag ang KFM News FM sa pagpaabot og impormasyon para masayran sa atong katawang Misamis noon. Salamat Sir John.
2: Maraming salamat ug maghapon.
6: Nabati ninyo mga ka-K5 si PDR Imohed sa Sir June Sotsot di mga ka-K5 sa ilang preparasyon. So klaro nga hugot ang pagpangandam sa provincial capital o provincial government alang nga matabangan ng mga katawhan na binigyan sa kainit sa panahon nga natagamtaman og mas muinit pag yun sunod bulan og sa sunod pa nga bulan mga ka-K5. So wala pa yangay kabalakan, mag-amping lang kanunay mga higala. Oras alas 4:48 na sa kahapunon. Oras atod grato sa atong D3Bio. Ang D3Bio mga ka-K5, kanabitang gitrangkaso ka o kanang obo, doon na pangay obo, sipon, panakit sa lawas, o galabi na gyod ang imong hilanat mulapas na sa tulo kaadlaw. Labi na gyod katol ang imong tutunlan. Barado pagid imong ilong, mawala pagid ang panglasa. Kana mga ka-K5, sinyalis ka na nga viral infection ka na. Viral infections nga sulod sa imong nga kalawasan. Relax lang mga higala. I-D3Bio na. I-D3Bio nimo mga ka-K5. Kay kining atong D3Bio makatabang kini sa pagpawagtang mga ka-K5 sa inyong sipon ubo, ilanat pawala sa panglasa, aga imong katol imong tutunlan, barado imong ilong. Mawala mga ka-K5 tungod sa sagol niini nga coconut o virgin coconut oil o extra virgin coconut oil mga ka-K5. Busa unsa pa inyong ipaabot, produksyone ang imong lawas kontra virus o bacteria. Mag D3Bio na. Proteksyon sigurado, D3Bio. D3Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Busa unsa pa inyong inaulat, palitin na. Palit na kamo dito sa D3Bio de sa may Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag mga ka-K5. Labi na gyud kung gusto mo libreng konsultasyon dito gid mo sa klinika, senior discount dito mo sa klinika mga ka-K5. Abre sila matag Domingo, Lunes, Martes, Huwebes o Biyernes alas 8 sa buntag hangtod na alas 5 sa kapunon. Walay labot ang adlaw sa Sabado, kay D off ka na. So sa ingo gusab na free consultation diya matag Merkules alas 8 sa buntag hangtod na alas 3 sa kapunon diya sa Klinika de Alternativo mga ka-K5 sa may Hingooga City. Shoutouts na ito ni nga itong mga viewers din sa itong live. Shoutout na Balingan Saga Motorstar. Matod nila diriyo, maayong hapon na sir. Shoutout Motorstar Balingasag Team Patatas 2.0. Buto-buto ang K5 diri. Salamat. Salamat sa pagbuto-buto mga taga Balingasag noon. Maayong hapon ka rinyo. Welcome din nga itong panaguban oga kang Tristan Yat Gulay. Maayong hapon ka K5 Just Tony. Buto-buto sab ang K5 News FM diyala ni Tristan Yat Gulay. Akang Henry Dayundon diyan sa may Barangay 39. Shoutout kay mga Dayundon family. Diyan sab akang Merlinda Amugis diyan sa may Bulwa. Shoutout ka ninyong tanan diyan mga Amugis family diyan sa may Barangay Bulwa. Salamat sa inyong pagpaminaw diyan nga itong programa. Yo sab sa may barangay Lapasan nga grabe kadaghan nga mga naminaw diha. K5 K5 bida sila diha. Na maagna ang K5 mga ka-K5. Ubay-ubay na ang mga naminaw tungod sa patas nga komentaryo o nagunang mga balita mga ka-K5. Yo sab sa Maray by Barangay 17. K5 gyapon sila diha. Ya sa may Barangay Konsolasyon, naka K5 na po. Ubay-ubay mga ka-K5, labi na gyud sa mga nagkareyang karinderihan, naka K5 na po silang tanandya. Sa atong mga drivers, shout out. Shout out daw sila sa Barangay 17. Shoutout ni Mudya Dundun. Napag yun si Janar niya, oh. Ah, Janar! Si Onday Usab, naminaw ka ron. Dahil si It's Too Much. It's Too Much. Too Much Love Will Kill You. Ah, Toto Bagyo, naagyapon siya dyan, naminaw. Sa may barangay 17. Yan sa may Ampusta Vulcanizing Shop. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mag-commercial break lang sa mini K5 day yung mga ka-K5. Huwag sa among pagbalik. Sugda na nato ang atong issue number 2. Sugda na nato pagkastigo. May kalambigitan mga ka-K5 sa ayuda sa gobyerno, labi na yun sa atong mga jeepney driver. Nga ang atong jeepney driver mga ka-K5, traditional jeepney driver, kanunay nagpaabot, nagsinggit pa, asa ang ayuda? Isa or duha lang ang ilang gipangayo mga ka-K5, ilang pangutana. Kanus-a mahatag. Tagaan silag asyuran. Now karon mga ka-K5, sa atong pagbalik tutukan nato na. Tawagan nato ang Department of Social Welfare, Department DSWD Region 10, pinagi ni Ma'am Rochelle Galia ang spokesperson. Kanusa ba mahatag mga ka-K5 ang ayuda sa mga traditional jeepney driver? Mga jeepney driver, paminaw ka mo! Kahit tumago na ni DSWD spokesperson Rochelle Galia ang inyong pangutana. Mahatag pa ka or dili na? Naapabay lauman o wala na? Mao ka na ang pangutana nga kailangan natong tumagon atong kastiguan sa atong pagbalik. K5 Dio, lambos!
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: DTX 500 Health Alert!
10: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban.
11: Anyways, mga higala itong isgutan ron ng mga balatian sa ato mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizen. Itagod mga senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy yun, kahimsog sa pangwas. Sakto ba ko? Diba? Nangandoy kita nga himsog, malawig-lawigan ang itong kinabuhi. Magkagulang ta, magkailad ta, nga wala tay balatian. Gusto ba nato nga mutaas-taas ang itong kinabuhi, nga magkailad ta? Ano yung pipila ka mga sekreto, no? Kung nagatigulang ta mga higala itong lawas, nagaluya. It because of aging. Nag-aabot ng panahon mga higala nga, ang itong mga selula, uli na kayo ga, himo o ginaf nga selula ang itong lawas. Tungod mga higala sa kadaghan sa panahon, exposed ta sa pollution, radiation, bis mga added sugar fats. Inactivity yung mga higala. Kung magkaedad na, nai-resulta yun, no? Exposed man taan ni. Unhealthy lifestyle. Bisyo, di ba? Magkaedad na, nag-resulta. So, kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage. Ang pagbatunog balatian kung magkaedad na. Now, number one. Bisan magkaedad sa mga higala, maningkamot yun ta nga makalihok-lihok ta. Mag-exercise. Bisan may edad ta. O, dayo lang tong mugat kayo. Na-exercise. Walking lang. Breast walking. Stretching. Kana. Jogging ginagmay. Inhale, exhale, mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise, makatabang kini sa papaubos sa blood pressure o nagapaligon sa itong mga muskulo, joints, o nagapawala sa stress, mga higala. Makalikay ta sa osteoporosis, colon cancer, o nagapamubo, mga higala, sa risk sa pagmatunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog, mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, o niya, ang mga transferred antioxidants, nagikan sa prutas o utan, makatabang kini kang itong ginakaon kanadlaw, ng mga gulay prutas sa ato mga selula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So mas dako mga higala ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato mga higala sa pag-inom sa DTX 500, unang-una gapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadit

K-5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: campione radio.
1: 5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vataman D3. Isibo niyo mga sa lasay, squatro.
1: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Uluhan sa mga balita. Kapin 7.7 million nga siya buo na sakmit sa Cagayan de Oro to Lucky na dakpan.
3: Dugang uluhan sa balitang lokal, bonus ug mid-year allowance sa mga trabahante sa Kapitolyo Provincial, lagyanan siya ni Governor Uy.
2: Surprise operation kontra laaw ng mga iro sa Agora Market ipagayon sa City Veterinary Office ug ang barangay Lapasan.
3: RTA animinado nga daghan paghiapo nga mga motorista sa Cagayan de Oro nga dili gasunod sa balaod at trapiko.
2: Samtang upat na sikop sa drug bypass operation lakip ang 8 kabulang na sagbak nga 23 anyos.
3: Katapos ang uluhan sa balitang lokal, magtiayong buta nang hinaot nga matabangan aron makabaton og Pinoy-anan.
2: Uluhan sa balitang regional. Mga miyembro sa 4Ps ug mga consumer sa kuryente nga wala agan nag 50 kilowatt per hour benepisyaryo sa gipalad nga Lifeline Rate Program sa Anteco.
3: Katapos ang uluhan sa balitang regional, BGMP ungka sa lungsod sa Iloilo 780% congested.
2: Uluhan sa balitang national. Lakso na mahayag nga walay mastermind sa pagpakatag sa anomalya flood control budgets.
3: Katapos ang uluhan sa balitang national, Roque gikondinar ang pahayag ni Castro nga dili suod nga higala si PBB mag Franco mabanta.
2: Uluhan sa balitang international. OpenAI executive nag-ingon nga gikasabaan siya ni Elon Musk.
3: Uluhan sa balitang sports. Imbid, the posibleng dili makadula sa second game, batok Nick sa tungod sa injury.
2: Uluhan sa balitang showbiz. Blind item bahin kang Kim Domingo na himong viral sa online sleuthing trend. Mga ka-K5, adlang Webes, Abril, Mayo 7, 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM CDO, pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 89.3 o sa Energy FM Mingog City 90.5, kini sa K5 Camille Marquez.
3: O mabati usab all over the world, pinagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3 o Energy FM sa 90.5 Mingog City. Ako yung makauban K5 na net, pasayon.
2: O karoon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
1: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Balhog karon sa prisuhan ang tulo ka suspetsado human madakpan sa usa ka drug bypass operation sa barangay Lapasan, Cagayan de Oro City.
3: Gila mga dinakpan nga sila alias John na 21 anyos, Junior 27 anyos o ga Alberto 43 anyos at diyang na-recover ang gipalabanan nga 1.14 na kilos ko na 1,149 grams nga shabu nga doon ay market value nga mukabat sa katibukang 7.7 milyones sa pesos.
2: Ang malampusong operasyon gipahigayon sa City Drug Enforcement Unit sa Kokpokoban ng PDEA 10.
3: Pasakahan ang mga suspitsado kasong paglapas RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 22.
2: Dugang sa balitang lokal, gianunsyo ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy nga madawatan sa dili madugay sa mga trabahante sa Kapitolyo Provincial a bonus of mid-year allowance.
3: Mato ni Governor Uy nga madawatan kini sa mga trabahante bisa pa man sa ilang kasamtangang gitubang nga kalisod ning panahuna maong nang hangyo kini nga undangon na ang mga chismis inay mag-focus na lamang sa trabaho.
2: Gikalipay usab kini sa mga trabahante sa Kapitolyo aning pamahig ni Governor Uy.
0: Painit lang sa mo ha, kay total anyway naaman mo'y bonus o inyong mid-year allowance makuha ninyo. So anto sa tanan, ha? Oh. So
3: dugang nga balita ang local surprise operation kontra laaw nga mga iro sa Gura Market ipigay sa City Veterinary Office ug ang barangay Lapasan. Alang sa campaign nga report, kaki 5 G's Tony Pagulong, iki 5 mo.
4: Pagpaygayon ng surprise operation dako sa mga naaw nga ero sa Gura Market ang buwatan sa City Veterinary Office o ang barangay Lapasan.
5: PTC, ang maikisi, ang mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Magpaygayon ng surprise dakop sa mga laaw nga iro sulod o gawas sa Gura Market ang City Veterinary Office kauban ang barangay Lapasan. Kiniuman sa ilang koordinasyon aron masulbad ang pagdagsa sa mga iro nga posibleng makahatag og peligro sa mga katawhan ilabi na ang sakit na rabies. Sumala ni Dr. Helen Antakandong, City Veterinarian Officer sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro, maghimo sab sila og information drive aron tudluhan ang publiko sa responsableng pag-atiman sa binhi og unsay buhaton kung makapaa ang ilo tumong sa mga aksyon na matubag ang reklamo sa kadaghanang residente o motorista na nabalaka sa mga laong ilo diya sa may Agura Market.
6: Nagsabot na mi with Barangay Lapasan na we will conduct an information education campaign diha sa ato ang vicinity diha ang area. Pagpasabot sa mga tag-iya nga unsay lang responsibilidad na dili nila pasagdan maglatagaw sa kadalanan ang kaning mga ero kay daghan kaayo nga kahasol ang mahimo ani sa ato ang mga katawhan aside sa rabies katong giingon ni mga disgrasya magtaitae sa mga public ng area ug ikatulong alakang na among buhaton is mag-schedule me og impounding or pamatong operation aron madakop na mga stray dogs.
4: Kini si K5 Jens Tony Pagulong para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko Galinawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: RTA aminado nga dagan pa gihapon mga motorista sa Cagayan nga dili gasunod sa balaod trapiko. Alang sa kompanyang report kay KFEB Kim Sulita ay KFEB muna.
7: Mga jeepney drivers nga kanunay nagpagahi silang ulo og nilapas sa balaod trapiko. Kipang sita sa mga RTA enforcers kinihuman nga daghan ang mga gapang reklamo diha sa dalang GR Burha. Ug ubay-ubay sab ang mga gipangtikitan tungod kay wa musubay sa balaod trapiko.
8: DTX Coffee Mix. Nagkampi ka na, na-detox ka pa, mabili sa mga butika.
9: Tungod sa walay undang nga pagpahigayon sa clearing operation sa mga RTA enforcers dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ubay-ubay ang ilang gipangsita, ubay-ubay usab ang ilang gipahimangnuan nga kanunay mosunod sa balaod trapiko. Diin ang mga taxi drivers ingon man, ang mga jeepney drivers ilang gipangsita ug ang uban nga wala nagpatuo ilang gipangtikitan kinihuman nga daghan ang reklamo nga kakadawat sa mga RTA enforcers. Karong panahona, ilang ipatuman ang clearing operation bisang asa dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro.
7: Ako si K5 Rekim Pabisa Sulita para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
3: Dugang nga balitang lokal upat ang nasikop sa drug by bust operation, lagip na ang 8 kabulang nga mabdos nga usa ka 23 anyos. Alang sa kampiyong report, ka K5 Jonathan sa Banali, K5 mo.
10: Duha ka senior citizen og managsoon og usa ka mabdos nasikop sa gilusag nga drug by bust operation sa PDEA Team Misamis Oriental sa Barangay Bayabas ng siyudad sa Cagayan de Oro.
11: Nasikop sa inusang pwersa sa PDEA Misamis Oriental, Cagayan de Oro, ang upat ka individual ato sa ikasang drug by bust operation sa Zone 5 Barangay Bunbon, ng siyudad sa Cagayan de Oro. Ang masupisado na ilas pangalang si alias Pepe, 65 anyos, senior citizen, alias Maton, 65 anyos, membro sa LGBT. Ingon man ang magsuong si Jake, 23 anyos, og ang babae soon nga si Waling, 21 anyos nga mabdos. Tumong unta sa mga operasyon ang live-in partner ni Waling nga naspahalan si Makmak kinsa mga giilang target sa mga otoridad. Apan nakasibat kini Juan B. Ambax kanipaan sa lihang namatikdan ang presensya sa mga operatiba sa pagsusis panimalay sa mga akusado. Nakuha sa otoridad ang gibanabanang 40 gramo sa gituang shabu. Nga gibanabanang mabalor nga to sa dulag 300,000 pesos. Laki po sabi sa mga recover ang nagkadiyang drug paraphernalia. Cellphone nga gito ang gigamit sa transaksyon sa illegal nga kalihukan. Sa pagkakaroon, ang mga suspitsado anas kustudiya sa PDIA alang sa tukmang disposisyon. Magatubang sila sa kasong paglapas Republic Act No. 65 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
12: Kinis, ikatipay, sulatan sa banal, paras kampiyon sa balita, servisyong publiko, galingawan, sarakbayan, sa kagayan di oro. 89.3K5 News FM.
2: Katapusang detalye sa balitang lokal, magtiay ang buta ng hinaot nga matabangan agon makabaton og Pinoy anan. Alang sa kampiyon ng report kay K5K Buskay, no, K5 muna.
13: Nang hinaot ang magtiayong buta nga matabangan sila nga makabaton sa Pinoy anan.
14: Bangon sa DPX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DPX 500.
13: Usa lamang ang 43 anyos nga si Lucina Saison sa fire survivor sa Zone 1 Villarin Street, Barangay Carmen ni Siyudad. Matod ni Saison, lisod nga matulog na lamang sila. Daplin sa dalan, uban ang ilang mga anak. Gikabutyag nga pitulang kaadlaw ang gitugot aron magpuyo ang mga nasunugan sa temporary shelter nga nahimutang sa West City Central School.
15: Sa ako si Lucina Saison, 43, kuwan na, nabota ko si Pitas.
16: Hindi mo ba na, ma'am?
15: Nabota na siya sa kuwan, sa Uber Patigba.
16: Ay, duha, ma'am, din. Sa inyong pangitagid, ma'am.
15: Kanang mag-ana rada sa unit up na mo, Carmen?
16: Hmm.
15: Mawala na, may dahil magkatakanta na yun. Sa nasoro, pakaripangke. Dilip, ya, may kakita, manarmaho. Sunod pong manarmaho, may ma'am nga. O nawadan, may kahayag sa kalibutan, may magpalipos, may sa merkado. Ang amo dito tagginyo una, naalami kapuyan, bisay laggamay, kay kapuy na po kayo matulog sa merkado, ma'am. Oy, kada gabi tulog sa merkado, ma'am. May maginang atay balay, kay mo ulit sa kada gabi, eh. Kay makapalit, bigay pumibuga sa among pinangayuan maya sa merkado. Saan na lang gunaog na ako'y kapuyan, good po, naging nga. Wala magiging kaldero, ma'am. Saan na lang yun? Kung luwan na lugar ko ang lahat. Sobrang ako ini-alim mo ka na kapay inuuring way tagiya kaya nagpang unawa tani ugna ay bupakaon. Ni maraba na akong anak, ma'am.
13: Gini, si K5K Buskay, no? Para sa kapinabalita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: Balitang Regional.
2: Balitang Regional. Balitang Regional gigang sa K5 News FM Antique. Mga member sa 4-piece ug mga consumer sa kuryente nga wala ra nag 50 kilowatt per hour, beneficiaryo sa gipalad nga Lifeline Rate Program sa Antico. Alang sa kampiyon ng report kay K5 Jojen Morcillo, K5 muna.
17: Maaari nang makatanggap ng diskwento sa kanilang singil sa kuryente sa pamamagitan ng Expanded Lifeline Rate Program ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps at mga konsumidor na hindi lalampas sa 50 kilowatts per hour. Sa panayam ng K5 News FM kay Ms. Ruth Ann Fadrigo, tagapagsalita ng Anteco, kanyang ipinahayag na ang programa hindi kinukuha sa pondo ng gobyerno ngunit binabayaran ng mga hindi kwalipikadong konsumidor ng programa sa buong Pilipinas. Ayon kay Fadrigo, may git 4,000 beneficiaryo ang nakikinaba sa programa base sa pinakauling datos. Ipinahayag rin ni Fadrigo na 100% discount ang makukuha ng mga beneficiaryo sa ilang bill tulad ng generation, transmission, distribution, supply and metering at ang natitirang bayarin lang ang dapat babayaran. Ngunit kung kasama sa Provincial Electric Power Subsidy o ang PEPS ay maaaring hindi ito mabayaran. Dagdag pa niya na ang mga beneficiaryo ay mga miyembro ng 4Ps na kasama sa listahan ng DSWD at kung sila ay miyembro ng nasabing programa ng gobyerno ngunit hindi hindi kasama sa discount ay maaaring dalhin sa kanilang tanggapan ang pinakabagong sigil sa kuryente at 4-piece ID. Samantala, ang mga hindi miyembro ng 4-piece ngunit kumukonsumo ng kuryente na hindi lalampas sa 50 kilowatt per hour ay maaaring magsumiti ng Certificate of Indigency mula sa Local Social Welfare and Development Officer, pinakabagong bill sa kuryente at valid government ID. Sa K5, Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon Estasyon, K5 News FM.
3: Katapos ang detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Iloilo, BGMP Ungka sa lungsod sa Iloilo, 780% congested. Alang sa kampiyon report, ka K5 Kim Kaluyo, K5 mo.
18: Tapos na ang congestion ng mga dorms o selda sa Bureau of Jail Management and Penology o BGMP sa Ungka Haro, Iloilo City, kung saan nasa 780% na ang congestion rate as of May 6, 2026. Ayon pa kay Jail Superintendent Denver Beltran, jail warden ng nasabing pasilidad, nasa 148 lang sana ang ideal capacity, ngunit nasa 1,322 na mga person deprived of liberty o PDL ang nasa kustodiya nila ngayon. Dagdag pa niya, may mga selda na 5 PDL lang sana ang capacity, ngunit nasa 15 ang naka-occupy. Sa 1,322 na mga PDL, 90% sa mga ito ay may kaugnay sa illegal na droga. Ang kaso. Ito si ka-K5, Kim Montaño Kaluyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang National.
2: Namahayag sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson nga walay usa ka mastermind nga nagpadagan sa kaylap nga anomalya sa pondo sa mga flood control projects kundi mismo mga opisyal sa nagkadayang sanga sa DPWH.
3: Gipaniguro ni Lacson nga imposible nga dunay usa lamang katao nga nagmando sa tanang regional director lakip na sa mismo secretary sa DPWH aron ipatuman ang maong pagpangawata sa pondo.
1: Balita International.
2: Namahayag si Greg Brockman sa korte sa California nga nahadlok siya kang Elon Musk human kini nasukog nag-walkout sa meeting ni adtong 2017 tungod wala niini makakuha ang full control sa OpenAI.
3: Giakusahan ni Elon Musk ang OpenAI og si Sam Altman nga wala mituman sa unang plano sa kumpanya o gigamit ang iya nga donation sa pagpalambo sa negosyo sa AI.
1: Balitang Sports.
2: Magatuwang og bugat nga challenge ang Philadelphia 76ers sa ilang NBA Eastern Conference semi-final series batok sa New York Knicks.
3: Hindi manatala sa listahan ang mga na-injury ang ilang star player nga si Joel Embiid.
2: Sumala sa Sixers na kasinati si Embiid og pang-panghubag siyang tuong batang og pag-sprain siyang tuong ankle.
1: Balitang Entertainment.
2: Hot topic karon sa social media ang usa ka video post nga gi-share sa social media personality nga si Zian Gaza sa iyang official Facebook page. Di na namanam nga gidugtong sa mga netizens ang actress nga si Kim Domingo sa usa ka nag-viral nga blind eye time.
3: Inay nga hatagan og katin-awa ng issue, mas gipakusog pa sa mga post ang usa ka talagsaong pamaagi sa mga Filipino netizens susama na lamang sa pag-analyze o pagtagna sa mga topic luyo sa mga dili pa kumpirmado nga mga balita sa internet.
2: Wala sa viral issues, deadma sa issues ni pambansang Marta Zian Gaza ang actress nga si Kim Domingo. Mawag na mo showbiz balita akong gabi na mga ka-K5. Mga ka-K5, inyo na batin detalye sa D3 Bio Evening Newscast. Subli adlaw kagong Webes, Mayo 7. Kini na lamang inyo na imong tigbalita. Kini sa K5 Camille Marquez.
3: O K5 na net, pasayon.
2: Para sa kampiyan nga balita.
3: Servisyo publiko.
2: O Kalingawan.
3: Sa Cagayan de Oro.
2: O Hingog City.
3: K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
1: D3 Bio!
19: Mayong hapon ay. Sa tungalan.
20: Si Lilith Dayo Laurenti.
19: Pilay mo edad?
20: 75 na ko karon ma'am. Sir.
19: Amag ka nagpuyo.
20: Dara si Barangka si Bintin. Kinasunugan man ko sir.
19: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
20: Katurang
19: Retribayo.
20: Retribayo.
19: Kani adto wa pang gamit unsa man imong naobserbahan sa imong panglawas?
20: Murag medyo naka dunay difference nga murag na arang magyud gamay.
19: Kani adto luya kay ka?
20: Adi man ni luya pod. Kana antay kon Japan pero mas magyud ba nga madugangan ba og inom kay para nga kan pod ba?
19: Karon nga nakagamit ka kanunay unsa may imong kaag ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5?
20: May man Japan mas magyud sila mamalit gid ana arang gud matistingan gud nila. Kaya di man kakabawan ako, di ka matisting.
19: Bunya, sa'yo mong paggamit, hindot kayo.
20: Hindot man, pero usay lagi gusto kong palit. Kaya lagi wala ko tayo.
19: Budget?
20: Usay budget. Mula nga puan.
19: Pero nakita, gini mong kapektibo.
20: Oo, hindot kayo eh. Pasko na. Pasko kayo na.
19: Salamat kayo na yan.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
19: Good morning niya. Unsa tong kumpleto ngalan?
22: Ngayong buntag sir. Si Abdul Rashid Diego. Supuyo sa...
23: Thank you kayo sir.
22: Sa pasulo sa Agura.
19: Kailan may edad?
22: 46.
19: Unsa man nga produkto sa klinika di alternatibo ay mong ipalit?
22: Detexo Maitisi.
19: Unsa man nga nung nagpalit man kaning produkto ha? Unsa'y nakahatag kaayos sa mong panglawas?
22: Sa Maitisi, kuhaan mong good kaning hangarong trabaho, mga lalako, mamaligay o mga kariyat ng kuhaan. So, humakain mong kuhaan eh, makondisyon ko.
19: Makondisyon ka?
22: No, kanahan ko pamaligay ba din kuhaan mong good na ako'y dating sakit nga kalori sa halwa na kulian ko sa akong diabetic. Actually, akong diabetic, 780. Pero karon na normal naman ko niya ginanggaling ko pera.
19: Sir, unsay may kaagahat sa itong mga suking tigpaminaw?
22: Sa itong mga suking tigpaminaw, gawas nga inom kita sa mga gitbuhan na sa mga tambal, unaw na ito ang Ginoo kay siya may gahatag sa ato o solusyo sa itong mga problema.
19: Salamat kya sir.
21: DJX 500 mapali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
19: Nay may buntag unsa imong ngalan?
24: Hino Beba Elibera.
19: Bila imong edad?
24: 81.
19: Taga-asa ka?
24: Santa Filipina.
19: Nay unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
24: Parang Mighty C Mitribayo panang
19: DTX
24: 500. DTX 500.
19: Nganong naggamit man ka ani unsay imong namatikdan?
24: Ay maayo man ta akong pag maayo man ako namatikdan kay mo naren ara akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako ang gikan ko ani kay daghan kay dili nga pagkao.
19: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
24: Maayo na.
19: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mo gamit na?
24: Oy, kamo na minaw karon. Pag-awat siya mo sa ako sa una, so wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Talahay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
19: Salamat, Kenay!
21: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCareGo.
3: Araw-araw akong nakaharap sa computer, kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant pinhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito Ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
9: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
9: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: May gabi na usab, kanilatong tanan, mga higalag, mga kigsunan, indapit sa kagabiyon. Kita na sa magkiguban kaninyo sa atong programa, sa programa ang Tinig ng Reformasyon. Bueno, higalag igsoon, dito maglangan sa atuang pagpadayon, atong gining ablihan, pinagis pagampo. Magampo ta higala. Among dalang panan, ang silimbaho na mga Diyos, nining atak na sa kagabiyon, amahan, dako among kalipay, pagmasalamat sa kanimo karon nga ikaw, nagatugot ka na mo, ngayon mo nasab kami ipadangat nini nga bangong kagabiyon. Huwag salamat gayod sa tibok ng adlaw, sa among mga tagsa-tagsa ka mga buluhaton. Salamat sa imuhang panalangin. Ngayon mong gihatag sa matag-usa ka na mo, mga panghinanglan sa matag-adlaw. Huwag labi na gayod sa maayong panglawas. Nga diin imo kaming gitugutan na usab nga makadangat nini nga takna sa pagpadayo na usab sa pagtuon nining mga pulunga. Among gilauman o Diyos nga nini nga takna usab uban sa mga listeners, uban sa mga nagalantaw karon, kami nagaampo sa pinasahi sa matag-usa. Nanginaot kami ang mahan nga ikaw magahatag ka namong pinasahi nga kahibalo. Kaalam nga among masabdan kining mga pulunga labi na nini katapusang mga adlaw. Kami nagalaw mo Diyos nga pinaagi nini, mahimo kaming madasig, mapalingon ang mong pagtuo, o mahimo kami nga magkaandam gayod sa mong kagalingon niya ng panahon sa imong pagpadayag sa imong bugtong anak dihas ka panganuran. Kami nagalaw mo Diyos, labi na usab sa matag-usa, nga dunay mga nagbalatian sa mga balay tambalanan o sa tagsatag sa kapuloyanan. Kami naghangyo kanimo nga unta sa gihapon ikaw magapanalangin sa matag-usa. Tagaan mo kami sa maing panglawas o labi na nining mga panahon na ikaw Diyos maga hatag ka namo kadasig, maghatag ka namo sa kasulbaran, sa mga problema, mudangat sa matag-usa, sa among kinabuhi. Ngaunta kami makalahutay sa among pagalagad, hangtod sa katapusan sa among kinabuhi. Dalay kon ikaw Diyos, o kami nagalaom, ikaw magatubang nini nga tanan, sa ilaw kami silang nabuhat, kinigisalig pinagisang ngalang Jesus. Amen. Mga kikilag, mga kaisunan, usbon ko, maayong gabi ka natong tanan, kita na sa makiguban sa atuang programa. Sa programang Tinig ng Reformasyon o daghang kitang nagapaminaw karon sa atuhang matagabi sa atong mga programa o karon gani bago lang nagpadangal si Sir Richard Gallardo sa iyahang minsahe matupag ubing Pastor Hansel amping gayod permin sa imuhang pagbiyahe padulong sa K5 News FM Cagayan de Oro City o sa imuhang pagbiyahe pauli. God bless you and your family. Daghang salamat Sir Richard sa imuhang manindot nga mga mensahe, no? Mga pagpanghinaot nga unta hilwas kita kanunay sa atong paglakaw, sa atong pagbiyahe nga makadangat kita dinhi o makauli na usab sa atong pulayanan nga magmalipayon o magmalinawon. Kanimo usab, Sir Richard, sa imong panimalay, sa imong mga ginsakupan diha, no? Dalipidada may diha napita sa Sunto, Carmen, no? Cagayan de Oro City. Daghang salamat, no? Sa mga imuhang mabulawan noon nga mga minsay. Labi na usab sa mga Gallardo family ni Hanapita, mayong gabi kaninyong tanan. Okay? Ato sang ipanibaya usab igsoon ang atong mga nagapaminaw karon, labi na sa Gaduflo family, labi na kang Sir Christian Gaduflo, no? Mayong gabi kaninyo diha usab, no? O matod pa niya, diha po silang mga kahigalaan, no? Silingan daw niya. Diha Hanapita sa may Murio-Murio, sakop sa kamamanan, no? Ning syudad sa Cagayan de Oro, labi na kang Quineros Galyugo, ingon sab kang Sir Luloy Galyugo, no? Mayong gabi kaninyong tanan. O diha pon mga kaigsunan nga nagapaminaw kanunay ang atong mga kaigilag mga kaigsunan di adapita sa may gusa nga bahin nga nagapaminaw ang atong mga nagasuki diha, no? Nga kanunay nagasubaybay sa itong programa sa Tinig ng Reformasyon, labi na sa mga Hortelliano family, kang Mamarje Hortelliano, ingon sab kang Joy Libag, ingon sab kang Gingging Doro, maayong gabi kanyong tanan di Hanapita, ingon sab kang Bibing Higda Nilom, no? Maayong gabi is mga Gaduflo family, usab di Hanapita. O ato pong iyan po sila mga kaigsunan, mahatod pa, no? Nga unta sila, kanunay nga magbadasigon, labi na ni ining takna igsoon, ni ining atong i-take up karon kining ang timailhan o ang pagbalik ni Kristo. Kay matod pa suban tinuod ang hanibrad mao naghani so ato ning tan-aon karon ni Galaig Zone. No, although nahuma naman eh, pero ato lang siyang balikon igsoon kay niining mga panahon na, no, tagas na kayong mga pamaliton, tagas na kayo ang mga uwil, no, mga presyo karon sa mga tindahan, di lang sa tagsa gayon, pero nagkalisod ang mga tao karon igsoon. So mo na baka kini ang mga sign, so ato ning tun-an karon ini nga kagabion. Apan sa pagpadayon igsoon, ato sang ipagpanimbaya ang atong mga nagapaminaw karon di adapita usab sa gusa nga bahin sa mga Galasanay family. Mayang gabi kaninyong tanan og mayang gabi usab mga kaigsoonan dihang dapita, no, sa mga Galasanay family, ingon sab sa mga Robles family, kang brother Roger Robles, ingon sab kang Mimi Robles, ingon sab kang Rio Robles, ingon sab kang sister Susan Balbuena, mayong gabi kaninyong tanan. Og sa mga nagapaminaw usab diha, no, sa mga Manto family igsoon, kanunay silang nagapaminaw kang brother Joey, ingon sab kang sister Rachel Manto, no. Nga always silang nagapaminaw gihapon sa itong mga programa din sa K5 News FM, no. Huwag ato pong ipinimbaya igsoon, diyan sa may makamamanan, no? Kanunay sila, ano, kamamanan, kining makamalan, no? Nga mga obedensya family, kanunay always lang nagapaminaw igsoon sa atong programa din sa K5 News FM. Huwag pampasalamaton kay kita ni anang mga panahon na aniana, no? Nga sila kanunay nagasubaybay dahil sa atong mga programa, no? Mga obedensya family igsoon. Huwag ato pong ipinimbaya diha sa Kilog family, sa may tablon nga bahin, no, mayang gabi kaniyong tanan. O gihapon mga kaigsunan sa atong nagapaminaw usab dinhi sa Dakbayan sa Cagendeoro, labi na des bulwa nga bahin, daghang nagapaminaw diha sa atong mga programa. O gingon sab gikan sa 374, mayang gabi kanimo sir, no, sa imuhang mga pagpadangat na usab karon, siguro karon usab padangat na sab ka sa imuhang mga mensahe sir, no, sa gikan sa 374, no. O karon mga kaigsoonan, ato usang ay panambaya gihapon ang atong nagapaminaw karon dihadapita mga kaigsoonan sa may dagsakop kini sa saan mga Kahig family, apply ha saan Kahig, no, familia diha mga kaigsoonan nga kanunay nagapaminaw usab dihadapita. O ato pong ipanimbaya mga kaigsoonan ang nagapaminaw usab dihas Villanueva, labi na sa Luok nga bahin, mga Montecalvo family, labi na kang Sister Flora mi Montecalvo, always lang nagapaminaw diha sa atong programa sa matagabi. Labi na usab kang Brother Jong Roble diha sa may Tuburan Pamix, Villanueva, no, mayang gabi ikaw nimo diha Brother Jong. Kumusta, no? O ato pong ipanimbaya igsoon ang atong always nga nagapaminaw gihapon, no, sa mga Abarcas family diha dapita sa may Hingoog nga bahin igsoon, labi na kang Sir Fred Abarcas. Okay? Og daghan pa mga kaigsoonan nagapaminaw karon sa atong mga programa sa matag karon ug unya. Inaot nga kamong tanan kanunay naas maing panglawas, no? Always tang naga baton sa maing panglawas, bantay ta igsoon kay kalit lang og ulan, init kayo ni karon na po ulan na sad, no? So bantay ta sa atong panglawas kanunay higala igsoon, no? Og ato pong ipinimbaya mga kaigsoonan ang nagapaminaw dihadapita usab sa may Claveria, labi na sa patrosinyo ang atong igsoon Brother Ronido Singson, ingon sab kang Sister Kelly Singson, mayang gabi kaninyo dihang tanan sa may patrosinyo. O nagapaminaw po mga kaigsoonan ang mga Mabaw family, labi na kang nanay Marciana Mabaw, no, always lang nagapaminaw dihadapita sa Cagayan, gihap din sa siyudad sa Cagayan mga kaigsoonan, mga Mabaw family, mayang gabi kaninyong tanan. O dita maglangan igsoon sa atong hilisgutan karon ini nga kagabion. Sa giningon ko na atong isgutan kini mga kaigsoonan, the second coming of Christ. Tinud baga nga mubalik pa si Kristo. Sumalas balang kasulatan igsoon unsa may katuyuan nga si Kristo mubalik, para asam na igsoon. So ato ning i-tick up karon ug unsa ang katuyuan ni Kristo ug unsa ang mga sign sa atong manunubo sa ikaduha niyang pagbalik ug ang pagpreparar mga kaigsoonan. Ikinahanglan nga do not have preparation for the second coming of Christ igsoon. Nga unsa po'y manner, unsa po'y pamaagi, what is the manner of Christ coming? So ato po'y hisgutan karon mga kaigsoonan. O maapas ni, o sunod na po ato ipadayon o mga adlaw na sab, no? So atong tick up karon igsoon, unsa may katuyuan sa gitawag nga pagbalik ni Kristo. So matod pa din Higson, mao kini ang kumpleto nga gitawag nga buhat sa pagtubos, no? Nga iyahang gihatag ngadto sa katawhan, no? Nga kini nga propesya Higson, kini nga event nga diin kini adunay dakong paglaom sa mga ulipon sa Dios ug sa tanang mga katuigan nga nasubli sa daghang mga panahon gikan sa daang testamento ug hangtod niining bag-o nga testamento, no? Nga matod pa ni Job igsuon sa Job chapter 19 verse 25 to 27 naa siya gisaysay mga kisun mismo si Job igsuon nagalaom nga makahimo siya sa pagdangat sa pag-abot sa pag-ikaduhang pagbalik ni Kristo, giprophesize ni. So kini nga event igsuon gitagna na daan ni Job, matod pa ni Job dinhi Job chapter 19 verse 25 to 27, "For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand in the latter day upon the earth." So atong mabasa igsuon, atong masabdan higala nga mismo si Job nga matod pa niya nga ang akong manunubos buhi og that he shall stand in the latter, og siya mubarog diha sa kahulahi ang mga adlaw diha sa yuta. "And through after my skin worms destroy this body." Okay, namatay naman siya, no? So ang iyang lawas nabguba o nablata pinaagis mga ulod, no? Mismo giulod ba ganito siya igsoon sa panahon nga gitintal siyang Satanas ba? "Yet in my flesh shall I see God." Matod pa niya igsoon, "Apan pinaagis akong unod ako makakita sa Dios. Whom shall I see for myself? And mine eyes shall behold and not another, to my reins be consumed within me." So mao ni igsuon nga siya mismo nga makalaom nga makakita sa panahon nga si ang Dios magapadayag diha sa katapusang mga kapanahonan. Mismo pati si Patriarka Job nagalaom higala igsuon nga siya makahimos pagkakita sa pag-abot sa anak sa Dios, no? O dinhi pod si Haring David nagsaysay pod mga kaigsunan mahitungod niini. Ang Salmo 50 versikulo 3, "Our God shall come," ha? "Shall come." Wala abuton, no? Muabot gayon. Muabot, "and shall not keep silent." So sa pag-abot niya mga kaigsunan, matod pa ni Patriarka ni Haring David, ni Salmista David igsoon, nga muabot ang Dios, dili not keep silent. So dili dai hilom, panha dai ngano man. "A fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous around about him," no? Tempestuous around about him. So dunay mga kilat, dunay dalugdog, dunay bagyo, dunay lipak, no? Dunay linog. So mo na igsuon ang mahitabo nga dili hilom ang pag-abot sa Dios. Matod pa ni Haring David, no? Siya nagahisgot nini nga iya nang nakita sa umalabot nga panahon nga bisag wala pa ni abot og hangtod gani kanato karon, wala pa igsoon. Apan si Salmista David igsoon nagsaysay na, "Our God shall come and shall not keep silent." Muabot gid ay, no? O niya, "Devour before him and it shall be a very tempestuous around about him." So adunay mga tempest, adunay mga dias mga kinaiyahan, no? Adunay mga bagyo, no? Adunay mga kalamidad. So ingana day pag-abot ni Kristo igsoon, matod pa ni Salmista David. Og dugang mga kaigsoonan sa 97 versikulo 3 ngadto 5, Psalms 97 verse 3 to 5, "A fire goeth before him and burneth up his enemies around about." So naa niya ang gitawag nga kalayo og pagasunogon ang iyang mga kaaway nga nagapalibot kaniya. "His lightnings enlighten the world, the earth shook and trembled, the hills melted like wax at the presence of the Lord, at the presence of the Lord of the whole earth." So yan ang mahitabuig zon nga tungod sa iyang kasilaw, sa iyang kalamdag, ang kalibutan, inang nakita, nga nagakurog.
10: o ang mga kabukiran na nga tunaw sama sa wax, matod pa, sa presensya sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, sa tibuok yuta. Mo na igsuod niya, mingon ang ubahan nga, dili, magbungkag ninyo ta, mabungkag ninyo yuta. Saan ang kanang mga tunaw, mingon na yan, kuha na na brad. Kuha na na, simbolikal, sa pagkasimbolikal nga, itagna naman ni David, no? Nga iyang nakita nga ang mga melt like a wax, the presence of the Lord. Mamagag lugar sa David nga. Ang mga hills, mga tunaw, sama sa wax. Kana wax ba? O nga malanay. Tungod sa hilabiang, kainit, igsoon. So ingana ang mahitabo. Gihulagway na daan. Muna nga atong bantayan, igsoon nga muna, mahitabo di ay. Niya, si Isaias po, si Propita Isaias, unsa po iyang nakita, igsoon? Isaiah 66 verse 15 nagingon din eh, for behold the Lord will come with fire, with fire gihapon, sama gihapon kang David nga sama sa kalayo, like with come uban sa kalayo, and with his chariots like a whirlwind to render his anger with fury and his rebuke with flames of fire. Mo na igsoon nga sama sa kabay, sama sa mga karwahing bagyo, huh? Nga uban sa kapungot, sa kaligot-got, nga binagis pagbadlong uban sa flame of fire. Ha, di basta-basta. Flame of fire, God. Nung sunog yan, no? Ato pa ni David, sunogo ng tibok, nagapalibot niya mga kaaway. Mapon, gisugundahan po ni Isaias. Nga ang Diyos, na the Lord will come with fire, no? Uban sa kalayo igzoon. So, ingana ang mahitabo. Dili ingon nga hilom ang pag-abot, tanang mata mahibalo ang tibok kalibutan, igsoon dili kay adturas usa ka dapit niabot ng anak sa Dios, dili tibok kalibutan na ini sumo ni ha. Unya ang si Psalmist, ano si Apostol Pablo, unsa po gisulti igsoon sa 2 Thessalonians chapter 1 5 to 10, so po yang nakita igsoon, which is manifest token of the righteous judgment of God, and he may be counted worthy of the kingdom of God, for which he also suffer, saying it is the righteous thing which God to recompense tribulations to them in the trouble you. So dunay mga kasakitan, dunay mga kagubot, oh? And you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking revenge on them. Sumaog hapon, nagayapoy flaming fire, nagadilaab nga kalayo, nga taking vengeance of them that know not God. Katong wala na hisayod sa Dios, dunay panimalos igsoon uban sa mga manalunda, nga uban sa kalayo, nga dunay panimalos, labi na nga katong wala na kasayod sa Dios, wala kahibaluag, wala kabangkaagan kung unsa ang Dios. And that of we not the gospel of our Lord Jesus Christ, o katupong wala nagastuman sa ebanghilyo ni Hesus Kristo. Mo ni delikado igsoon, daghang mga katawhan karon nga dili mo tuo si Kristo Dios. Dili mo tuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios, nga dakong Dios, dili mo tuo. Mo ni giingon dinhi unsa ray taking a fire, flaming fire. Sunugon din ni mga tawhan na mga higala, sumala dinhi, mabasa na to, no? Nga katong wala na hibalo sa Dios o wala nagatuman sa ebanghilyo sa atong Ginoong Hesus Kristo, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. So pag silutan na igsoon sa walay katapusang destruction, gikan sa presensya sa Ginoo o gikan sa himaya sa iyang gahom, when he shall come to the glorified of his saints and to be admired in all them that believe because of the testimony among you who believe in that day. So sa diha de igsoon nga moabot siya ang kahimayaan sa iyang mga balaan, no, to be admired sa tanan nga nagatuo kaniya tungod ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako nagatuo ni anang adlawa. So munay giingon ni Apostol Pablo igsoon. So dili lang kay pipila ang nag-ingon, si David, si Isaias, si Apostol Pablo, si Job, kinsa pud yung igsoon. Gidungagan pagyud ni Apostol Pablo sa Buhat chapter 1 verse 11. Nag-ingon din, which also said, ye men of Galilee, why stand gazing into heaven? like the same Jesus which taken up from into heaven shall so come in like manner, and ye have seen him go into heaven. So mao po na igisulti mga kaigsunan nga anakita sa mga Galilanon nga nigingon ang manlunda na kung saan magkamuriha, nagatutok magkamuriha sa itaas, sa langit. Nga sama usab ang pag-abot ni Kristo, ingana po nga pamaagi, no? Nga inyong nakita karon dihas kapanganuran sa iyang pagbalik, igsoon. So muna gisaysay mga kaigsunan nga naadais kapanganuran ato makita. Nga gidugang pagyod ang Hebrewanon 9:28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and into them that look for him shall be affirmed the second time without sin into salvation. So muna igsoon sa diha nga kita si Kristo kausara nga ming tugyan, ming halad sa iyahang kaugalingon tungod sa daghang mga salas katauhan. Huwag sa diha nga kita mulantaw kaniya magpadayag sa ikaduhang higayon nga walay sala ngadtos kaluwasan. No, muna igsoon nga katura dayang makahimus pag kakita igsoon katong walay sala, no, nga nakabaton sa hingpit nga kaluwasan igsoon ang makahimos pagkakita. Unya ang 10:37 sa Hebrews chapter 10:37 nagingon, for ye are a little while, and he that shall come and will not tarry. So sa pipila lang ka mga gutlo, a little while, siya gid moabot og moabot nga dili nagayod malglangan. Mo na igsoon nga atong bantayan nga diwa nagipaglangan ang Jude chapter 1 verse 14 nagingon, and Enoch also, the seven from Adam, prophesies of this saying, behold, the Lord cometh the 10,000 of his saints. Sayang na ganang si Enoch nag-prophesize.

Precise na nga moabot gihapon ang anak sa Dios nga mao si Kristo uban sa napulo ka mga libo ka mga balaan sa iyang mga balaan. Nya ang pinadayag pinagi kang Juan Revelador 22 verse 20 nagingon. He which testify these things saying, surely I will come quickly, amen. Even so come Lord Jesus. So di ta mutuig son uban di ta mutuwa di ta mutuwa nang moabot pa. Moabot gagayod no. I come quickly. Matod pa igsoon mo nang unsa kaning quick how matod unsa kini ka short how short is short how quick is quick so unsa kadali mga kaigsoonan kining dali nga giingon niya I come quickly no so unsa may katuyuan ni Ginoong Hesukristo mga kaigsoonan sa iyang pagbalik no so ang main purpose ni Jesus Christ sa iyang pag-abot to take his people with him in heavenly mansions of the New Jerusalem. So ang katuyuan ni Ison nga dalon ta niya dito sa iyang gitaganang puloy-anan nga maong bag-ong Jerusalem. So atong basahon din ni sa Isaiah 25 verse 9 nagingon, at it shall be said into that day, lo, this is our Lord, this is our God. We have waited for him and he will save us. This is the Lord. He will have waited for him and we will be glad and rejoice in his salvation. So muna giingon mga kaigsoonan sa iyang mga linuwas anang nga panahon nga kinidugay na gayon nga atong gipaabot. O kita nahimong nangaluwas pinagi no, this is the Lord, kini ang atong yuba, kini ang atong Ginoo nga atong dugay nga gipaabot o kita magagalipay karon uban sa iyang kaluwasan. So muna isinggit mga kaigsoonan sa mga linuwas, pero katong mga daotan, manago nga tos kabukiran, manago nga tos pangpang sa mga langob kay magpatumpag kay dili sila makaako sa paglantaw sa himaya sa Dios no, mangmatay igsoon makabalik lang kamatay ibis gibanhaw aron pagkakita, pero balik sa kamatayon igsoon. So ang giingon po dinhi sa John chapter 14 no, mao gini igsoon nga 1 to 3 muna giingon, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house, there are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. For if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you into myself. And there am I, there ye may be also. So muna giingon niya mga kaigsoonan, muna saan nga wala pa yun na nahitabo mo ni atong palaabuton igsoon nga giandaman nata niya sa mga puloy-anan dito sa langit no, nga siya nagaandam og luna para kanato igsoon og sa dihang makaandam na siya matod pa sa giingon niya, I will come again and receive you into myself. Sa inang tana nga iyang mubalik siya pag-usab mo ni ang gisulti mabakag lugar ni no, mo nang ato lang yung paabuton ng quick o kining short no. Unsa ka short, unsa ka mubo, igsoon, unsa ka dali. Ang giingon niya, I come quickly. So atong bantayan mga kaigsoonan, no? Nga unta kita makadangat niya ng panahuna nga maandam kung dili manggaling makaabot atong kinabuhi nga unta kita magkahimo sa ikaduhang pagkabanhaw uban kang Kristo ka nagingon diha ni Apostol Pablo nga ang mga banhaw pag-una ang nangamatay diha sa Dios diha kang Kristo. O sa inang gana no sa Tesalonica. O 1 Thessalonians chapter 4 no giingon dito igsoon. So morning mga bahina nga diin ang katuyuan niya aron nga kita makahimos pag dangat nito sa pagandam giandam sa Dios nga mao ang luna nga mao ang langit igsoon. And it shall send his angels matupas Matthew 24 verse 31. And it shall send his angels with the great sounds of the trumpet, and they shall gather together his elect from four winds, from one end to heaven to other. So morning, so on, morning, gihingon nga gitigom niya ang iyang mga linuwas, no? Yang gipadala ang iyang mga malunda sa dakong tingog sa trompeta, o uban sa mga pinili gikan sa upat kahangin, unsa nang upat kahangin, north, south, east, west, no? Gikan sa tumoy sa langit hangtod sa uban. So muna igsoon yang tigumon labi kadaghan kayo no nga mga katauhan nga samas bunbuns dagat ang mga
kanang gitawag the great multitude, dili maisip nga

all angels with him at shall sit upon the throne of his glory. Og siya nagalingkod diha sa iyang tronos kahimayaan. O, uban sa iyang mga manlunda. And before him shall gather all nation. O, diha tubangan kaniya, gitigom niya ang tanang mga kanasuran at it shall preseparate them from one another as the shepherd divided his sheep from the goats. So, maupon gidivide ta, gikan samas mga kanding o gipisilgilain niya, gikas mga karnero. And he shall sit the sheep of his right hand, asa na ibutang ang mga karnero, diha sa tong kamot, but the goats of the leaf, diha ang mga kanding, diha sa iyang walang abahin. Then he shall the king, o siya ang mong hari, say unto them, in his right hand, come, ye blessed in my Father, inherit the kingdom prepared for you for the foundations of the world. So ang katulad ng ipasulod igsoon, ngayon kam, kanang naaras sa to. Unsa mo to? Mga karniro. So katong mga kanding, ha, padong to sa impirno. So gibahin tayo mga tao, nga to sa mga kanding, o nga to sa mga karniro, nga unta igsoon, maparihat ang karniro, unta, no? O, atong uban sa tabang sa Ginoo, nga unta kita maiampo igsoon, nga maapil, tas ihap, nga has mga karniro. Kay pilian na ita sa mga samas kanding o karniro, ang mga karniro na astoong nga bahin, ogang wala naas ang mga kanding naas wala nga bahin unya ang iyang giingnan igsoon katuramang naas to matur pa and it shall the king say unto them in his right hand come ye blessed in my Father inherit the kingdom preferred for you from the foundations of the world. So giandam na daan nga na pa sa sinugdanan sa kalibutan giandam na daan ang gingharian nga gitagana sa langit ng amahan igsoon. So muna yung mga katuyuan sa iyang pagbalik higala. And he will bring to the end the kingdom. So sa katapusan iyang dalon ang maungging harian. Niini nga kalibutan, execute judgment upon the wicked. Amingon ang uban nga wala na ipaghukom. Sao man nato ang basahon nato karon igsoon, no? Kining gitawag nga execute ni ang hukom ngadto sa mga daotan and give the kingdom into the sense forever. O ihatag ang gingharian ngadto sa mga balaan. Pero ang mga wicked, judgment igsoon. Namingo na nga, luwas na tang tanan. Totoo po din tang, luwas na, bisag kung sa buhaton. Bisag kung sa itong kaonon, bisag kung sa inon, basta kay buto, luwas na ta. Tinuod ba ka na? O, muna'y gitawag o deceive nga minsahi. Nga nagdahom in taon tang naluwas. Ha, luwas naman ko, no? Pero unsa di ay, nagtuo po nga, wala'y hukom, luwas na tadaan. Pero unsa o man na ito, nga hukom na may hukom lagi. No? Atong tanawang igsoon nga, naabag kay hukom. O nga tupos mga balaan, ang gingharian nga gitagana sa Dios. Atong tanawang. Daniel chapter 2 verse 44, nagingon din ni igsoon nga 45. In the days of this king, shall God of heaven sit upon the kingdom. It shall never be destroyed, and the kingdom shall not live to other people, but it shall break in pieces to consume all these kingdoms, and it shall stand forever. For as much as thou sowest that the stone shall cut out of the mountain without hands, and that it break the pieces to iron and brass, no? And clay and silver and gold and the great God shall made know in the king and shall compass hereafter for the dreams of the certain of the interpretation thereof. So muna yung nakita igsoon ni Daniel nga sa pag-abot sa Dios nga walay mga gingharian nga walay dili pagalumpagon, no? Kung dili pinaagi sa gingharian nga moagitagana sa Dios, consume all of the kingdom shall stand forever. Siya nga i-consume ang tanang gingharian samas usa ka bato nga sinapsap nga walay kamot nga naga hampag ni nga gikas bukid og kiniming hapak didto sa tiil nga bahin sa matur pa dinhi sa yutang kolonon og puthaw, ha? Gold and silver dito sa ang gold ang ulo magod ang silver sa abaga ni ang tumbaga sa hawak unya ang dinhi sa batiis og tuhod mao ang puthaw unya dito sa tiil mao ang puthaw yutang kolonon. Pero dunay bato nga may hampak ni anang larawan na o ni anang mga gingharian na
ang larawan o ang mongging harian sama pulbos igsoon.

So inga na mahitabo mga higala, no? Nya atong basahon igsoon dugang pud ni Sir gikan sa 374 Joel chapter 2 verse 31, the sun shall burn into darkness and moon into blood and before the great day of the terrible day of the Lord. So mo ni mahitabo, salamat kay Sir. Nga inigabot pud sa Ginoo ang mga usaman. Hadi na mungit, mungit-ngit ang bulan, ang adlaw mungit-pilti ngit-ngita na. No? Unsa ang ano? Ang adlaw wa na di na muhatag kahayag pilti ngit-ngita hasta pung bulan sa manas dugo. Ngunya ingon po sa verse 20 nagingon po na and I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. So mo na hitabo ison ato nang hunahunaon ba? Kalayo sunog smoke pagyod na pagi kalayo ngit-ngit pagyod kayo wa ni adlaw. Labing gubaa kayo ang kalibutan anang panahon na igsoon. Okay, salamat kay Sir sa imong pagpadangat, no? Okay, padayon ta. So, muna yung mga timailhan igsoon, muna ang mga usang na mahitabo igsoon. Nagikan po din sa, ato mabasa po sa Acts chapter 17 verse 31, nagingon, because he had appointed a day in the which he will judge the world. So, tanawa, dun eh, hukom lagi. The word in the righteousness by that man whom had ordained, whereof he that given assurance into all men, in hath raised him from the dead. So mo ni igsoon nga doon nga paghukom na natudlo nga panahon, no? Nga adunay paghukom sa kalibutan sa mga tarong pinaagi sa tao nga kinsa giordinahan, gitugutan ini. Nga doon ay assurance sa tanang mga tao nga nangabanhaw gikan sa mga minatay. So doon nga paghukom niya. 2 Timothy chapter 4 verse 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead and his appearing of his kingdom. So wala nang ipaghukom. Dili kay mingon nga wala na ipaghukom. Sayop kay na mo nga bantay taan ng mga nagdala-dala niya ng mensahe igsoon nga mingon nga wala na ipaghukom. Luwas na tang tanan. Bisan pag-unsa inyong buhaton, bisan pag-unsa kay luwas na ta. Mutuo lang ta kang Kristo nga personal nga manluluwas. Save, always save. Bakak na nga mensahe igsoon. Di yun na tinuod, no? Mga panglinglar na. O, nga ka na, nagatudlo, nga wa na'y kasuguan. Nga, gilansang na kuno sa cross, na unsa naman tao na, no? So, usa may ginanggitahuag nga basihan sa kitang hukom. Naag yun ay balaod, siyempre, no? Unsa may gitawag nga, unsa may paglapas, tungod ba sa sala, nakalapas ta. Tungod sa balaod, nagkat mong nakasala ta. Kaya kung wala pa'y balaod, igsoon, wala'y taong magkasasala, no? Mo na sakto nang iyon nila nga luwas na kay nganuman wa na may balaod ko, no? Na perting sayo pa mo nang mabantay ta na igsoon anang mga bahina kay basig malimbungan ta igsoon na paasa-asa lang dahil nga aluwas na wa na problema. Pero mo nang giingon ni Kristo, palayo kamo katawhan nga ingnon din ta nga pahawa kamo, wala ako kaila kaninyo. Na delikado na ingon dita, kami man to Ginoo, kami man tong nagapa gawa sa mga yawa, pinaagi si bungalan, kami man itong nag-aampo, ha, ingon din tag, pahawa ka mo, mamuhat, dautan, wala ko kaila ka din nyo. Delikado igsoon, no? Munang atong bantayan, ato yung susihon, ang tinuod nga kamaturan, no? Aron nga kita dili malimbungan sa daghang mga nagadalag mensahe nga makapalibog, igala igsoon. So, nga ito lang atong basahon, ang balang kasulatan, kabahin ini, karon din hita, no? Atong di na matapos igsoon. Ugmang adlaw ato ning padayon, the signs of Savior's second coming. Unsa ang iyang mga timailhan? So una, many signs point of the nearest of Christ coming, but we do not know the exact time of the great event. So wala kita igsoon mo puni usa karon nga daghan kay mga tao, mga higala nga nagatuo nga do na nay moabot nga mga panahon, no? Pero klaro kayo nga wala gyud ta kasayod sa exact time. Unsang panahon na mamakak lugar ng Biblia. Ha? Nagtuo lagi mo abot pero nag-sitting of times mapod. Ha? Mingon dayon na karon ng Mayo. Ho, karon na pong 2027, karon na pong 2030 mo abot na si Kristo. So, klaro kay ang balang kasulatan. Gisigutan mahitungod ni ato sa basahon ng Isaiah 24. No, unsay mga signs igsoon? Isaiah 24 verse 4 to 6 nagingon, the earth roomed and feed it away, and the world languished and feed it away, and naughty people of the earth
do languish. The earth also defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the law, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Therefore, had a curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. Therefore, the inhabitants of the earth are burned, and few men live. So, muna igsoon. Sayunan ka na, sunogon, niya gamay lang tao mahibilin. Ang kalibutan, matupa, feed it away. So, feed it away. Mawala yun, no? O niya, tungod sa mga katauhan, no? Ang mga tao nga magkasasala, nga nagapuyo ni ini nga kalibutan, tungod sa ilang pagka manilapason sa mga kasuguan, o niya, gichange nilang mga ordinance, broken the everlasting covenants. Kung sa mga gibroken everlasting, mo ng kabalauran, mo ng adlong igpapahulay, giutro, no? Mo na everlasting, gibroke nila igsoon, mo na usan ni ini, nga, mo na mga sign karon nga itong makita, giutro na. Di madugay igsoon, i-declare yun yung sandilo. O, nanay dungog-dungog karon nga ang US nag-sandilo na. So, mo na igsoon, mo na mga signs nga, the change of ordinances, change sa everlasting covenant, gibroke, matupa, broken the everlasting covenant. So, may sa everlasting covenant igsoon, mo ang kasuguan sa Dios, pero giwala na. Matod pa niya, mo na tinuod na karon mo na mga usang signs igsoon. So, katapusan lang itong basahon, ayata magtapos igsoon. Kanang giingon sa Isaiah, Joel chapter chapter 1:15-20. Alas for the day. For the day of the Lord is at hand. Doon lang yun kayo. Ang adlaw sa Ginoo, as the destruction from Almighty shall it come. Na may destruction, no? Sa Almighty shall it come, and not meet cut off before our eyes. Ye joy and gladness from the house of our God. The seeds of rotten under their clouds of gardeners, and lead desolate the barns are broken down, and the corn of the withered. How do we best roam, and herds of cattle perplexed, because they have no pastures, yet the flock sheep are made desolate. O Lord, O Lord, to thee will I cry, for the fire had devoured all the pastures of the wilderness, and the flame had burned all the trees of the field, and the beasts of the field cry also, and to thee, for the rivers of the water dried off, and the fire had devoured the pastures of the wilderness. So, muna yung hitabo igsoon. Nga mo abot ni ka ng pito kahampak, naanag yun yung mga nangasuba, nga nangahubas, lebang kainit, mga mananap, nagatiyabaw, tungod kay wak na yung makaon. Puro na nangalay igsoon mo nang mahitabo sa ika upat nga hampak igsoon. No, ang kalayo, ang adlaw, samas kalayo mo paig sa mga lumulupyo. So muna yung usang nga mga signs nga mahitabo igsoon nga ato makita nga muabot na ng panahon na. No? Munang ikapitong, munang naas pito kahampak, ikaupat na nga hampak igsoon. Nga muna itimailhan usab nga hapit na gayon niya. Wala pa man, nahitabo na. No? So munang ato yung susihon ang kamaturan pag-ayo higala. Aron nga kita dili gyud malimbungan sa pamaagis kaaway. Hinaut nga nini nga kagabion aduna tay naghang nakuha nga pangapagtulunan nga di ang katuyuan sa Ginoo nga giandam nga luna nga para sa matag usa kanato nga maong langit og unta kita mahimong maandam ni ini kay adunay paghukom nga iyahang itaganas mga dautan og sa mga balaan nga mao ang gingharian nga walay katapusan nga iyang giandam sa matag usa kanato og dunay mga timailhan sa iyang pagabot og mao na ni usa na usab nini. So, nga doon na yung mga timailhan nga itong nasaksihan usab karon na nanay kapatay, nanay gira, nanay kagutom, igsoon. So, dili na yun, dugay ang panahon. Muna nga, ato ning bantayan kining mga pamaagi karon no, sa kalibutan. Nga unta kita maanda mga itong kagulingon, nga di kita mahimong muloy kung dili madasig hinunta kay hapit na ang pagpadayag sa atong buhi nga Dios nga dugay na itong gipabot. Buino, igsoon, wanay yung panahon. Ang iyong pagtapos, mag-ampo kita. Among dalangpanan o silimbaho na mga Diyos, sumli amahan kami na usab, nagapasalamat kanimo ni ining higayon, ni ining kagabion, katapos kami sa amuhang pagtuon, na pinagi sa maong programa sa K5 News FM, sa programang Tinig ng Reformasyon, na pinagi ni ini amahan, nga unta kini mahimong giya, nga magalamdag sa matag-usa kanabo,
nga sa among pagkinabuhi, labi na nini nga kalibutan sa umalabot nga mga kapanahunan nga unta kami amahan maandam ang mga kabataan sakop sa panimalay nga unta kami maghayusa nga among pagtuliha kanimo mahimong mahisintro gayod aron nga kami mahimong takos unya dihas pagpadayag ni Kristo dihas kapanganuran. Kami naglaw mauhan usab nini nga kagabion kanamong tanan nga unta kami o Dios maga ikaw magapanalangin ka na mo, magaproteksyon ka na mo sa mong pagpangatulog, pagpahulay nga hangtod sa kamuntagon, imo kaming padangaton. Kami nagraw mo Diyos, ikaw magatubag ni ining atanan, magpasailuha kami silang nabuhat, kinigisalig, pinagi sa ngalang Jesus. Amen. Buhin ang higala, wala iyong panahon, naging salamat sa inyong pagpaminaw, pinagi sa itong CEO, Dr. Miloy, o sa itong station manager, Sir Noel Cabayan Isin, o sa itong technician sa Pikas Lawag, Engineer Dio, Jan Obregioso sa programang Tinig ng Reformation kini ang iyong igsoon higala. Evangelist Brother Hansel Buhawi Kumingon, dalay ko ng Diyos, maying gabi kanatong

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Namig, idang extend.
2: Extend Food Supplement.

0: with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iGergo. Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold, mas kambante ako. At ang iCare Drops, panlaban sa tuyong mata sa biyahe. iCare Gold at iCare Drops, para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Handusanan sa unod ug panit.
11: Handusanan sa unod ug panit.
12: Talk to Uncle Brown.

89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Hello, hello, hello, hello, Los Edvisa, Yasmin Danau. Ala, kumusta ba ng ito mga pamahon-pahon, mga nanay, mga tatay? Okay pa ba? All right kita. Okay pa ba? Okay pa ba? Okay pa ba? We need to be okay always, even if we're not. Anak yan na ha, magpaka-okay ta sa matag karoon agonya. Kaya mo na gitawag na to, nga kita ragit gihapoy gadalas atong mode na to.

Caraca, chega, chega, chega! Alá, alá, alá, alá, chama que cata o hagar, que pra mim não chata, que programa não são beijos, Let me know kung naminaw mo. Listen po, greetings na mo, waman mo naminaw. Ala ka siya mga kaigsoon ang taga-daagroon na nagapitok-pitok ang mga eyes. Pitok-pitok ang eyes. Kamusta man ka? Nagpitok-pitok man ni mong eyes? Loya ang kolong. Kol! Ay, loya-loya kol. Banat kol, banat, kumbati kol. Pa-shout out ko, idol, Uncle Ricky, Uncle Chris Brown, manihapon ta. Kaoban si Matod Pang Iman Takulod, manihapon kuno ta, kaoban ang iyang bosing, busing, Roddy Django Mediana, Iman Takulod. Alaka, sige, kaon lang dia, Iman Takulod. Kombati kanunay Iman. Og si Richard Gallardo. Walang iwanan, keep up, keep up, keep up, keep up, keep up! Alam ay gabi edya ni mo, keep up, Richard Gallardo, bahalag mga upaw, sige! Upaw na ta, sige, paminaw, keep up, ane, hala, kumbati, child! May gabi isab ni mo, Aldrin Labi Sumunod, nagkapaminaw, nagkalantaw pag yun. Gikan niya sa poblasyon, barangay poblasyon, Tagol 1, Mesa, Mesa Oriental. Kaoban ko noon niya ang iyahang mama nga si Anita Sumunod, ante, may gabi ite. Akin siya pa'y naminaw di habi, pahibaw asyam ko no tag, naminaw baka gwa ka namin, naka-share na baka gwa, galing ka na-share ha? Kawa di ka ting-share sa itong live ha, sige pag-share sa abe, hala ka naka-share na baka ha? Naka-share na baka Audrey Labi Sumunod, o yun man sa mga naga. Richard Gallardo always mo naga-share, bisag dili, suguon mo share mo na. Hala, kumbati larga chad, kumbati kanunay chad. Alas mga nakalanta ni sa taga programa karong gabi na nakata. Naka. Nakapaminaw hala may gabi. Kinsa man be, kinsa man be, kinsa may naminaw be. Be be be be. Gawa galing naminaw. Halaka, halaka, halaka, halaka, sige be. Kinsa pa ka hanapin takang barangay na minaw pahibaw ata. Aminaw na, Loloy Ligtas! Always gina, barangay 17, basta programa ta, hala, kumbate, murag aliwate! Hala, salamat na, Loloy Ligtas, ang hampus ta family, kusog gina niya, key 5 niya po na. Ay, sige, Beshi. Kinsa pa, be, ang mga naminaw niya, be, be, be, be, be, be, be! Naminaw, sab karon, ang kining ni Abang. Si Rodolfo Bado Cortez. Ay, Bado, si Bado man din ni do. Maing gabi, ini mo niya do. Driver ko no Slim Kit kay Arwan 558 ko no ang plate number. Ala Rodolfo Bado, maing gabi edo. Gusta na magkano. Rodolfo Bado Cortez oh. And also kada minaw sa Romer Dagoplo. Hey! Romer Dagoplo, may pagpaminaw, Mer! Ingon man si GM Elorpe! Jim Elorpe, oh, o si Dinsyong Ladaga, o oh, mga Ladaga family! O oh, si Boss Loloy Ladaga, di, o! Diya sa Ants Eatery, halaman gabi, eh! And also, diya siya ito ang Ants Eatery, naminaw po ba na? Wa na! Hindi na tamo greetings, ugwa naminaw. Kinsa itong naminaw, may itong i-greeting. Minaw pa ba? Sige, bebe, bebe. Kapag-comment ko na mo, slide back, kinsa mo naminaw. Ang ayoban family, naminaw pa ba? Gwa na. Si Danilo Dulay kay, isa nga, musukuro ba nagdili i-greeting? Sala, Danilo! Bomba kanunay! Bomba lubot! Wala ka, sige, kinsa pa'y naminaw. Sige, pag-comment lang mo, Facebook live na to, oh. Kung na, kung na, kung kay pang Facebook, og wa kay pang Facebook ya. Wa kay pang internet ya. Relax lang.

0: Halaka, halaka, halaka, halaka, taga barangay, barangay, barangay, konsolasyon be. O, silingan kipay pupoy iburan di o. Linaw na sila bay. Halako! Ay, sa mga taga barangay makabalan. Ay, sa mga ka, di sa may taga kanituan be. Kanituan kalaanan, labi na kang Nick Variation Law atong higala.
1: Ay!
0: Nick Balaon. May gabi eh diha ni mo. And also, ay siya ito ay nga mga kaigsaonan diya sa may barangay Indahag. Always po na sila nagkapamina. Always have na sila naka-DTX 500. Sabi na ang mga taga-barangay makasandeg. Kay naka-D3 bayo na. Maabitaw na ang galik kay ginang kasaghanan. Good move ito ng kukamu diha na amoy mga sakit. Gipang trangkaso, gipang ubo, gipang sipon, kapanakit ang lawas, taas sa gighilanat. Ayaw dyan magkumpiyansa. Nga naman, mahinang tanong niya ka, mayayay ka! Masig viral infection na higala. Ayaw pagtugot nga mahilantaan ka, ma-viral infection ka, ha? Kinahanglan, D3 bio takin. D3 bio, aduna ka na yung medium chain triglycerides. Hagagikan ka na sa extra virgin coconut oil gasagol. Naragahimo siya monoglycerides at monolaurin. Monocaprin and monocaprilin kung i-process ka na sa itong lawan. Ang monolaurin ug ang monoglycerides kauban sa monocaprilin ug monocaprin nga mapida ka epektibo kayo. Pida ka epektibo kay ka natural nga pamaagi sa pagpatay, pagpahunong sa mga microbio virus bacteria. Nanay, tatay, uncle, ante, kinahanglan D3 bio na. On sa pa yung ipaabot? Mag D3 bio na! Wala akong kamo diha, ha? Kinahanglan ta naka D3 bio ta. Ayaw kalimot, nanay tatay! D3 bio, pero kung huyang gali imong immune system, kinahanglan sab ka nga mag onsa man, mighty si. Bayang mighty si!
1: May misumayaw.
0: Makapastrengthens na sa imuhang immune system. Labi na makatagamtam ka kanunay og paghilanat o buksip o kinahanglan mo gini imong idungan D3 bio og ang mighty si. Kay ang mighty si magpalig-on pod na sa imong hinay nga immune system. Muna kanunay ibalik na to kakusgan sa atong immune system ang mighty si o sa alkaline vitamin C nga napamatunan nga epektibo kay sa pagkibaskog sa panglawas, pagpabalik sa immune system o labi na sa atong resistensya, magpakigbatok ni flu, bronchitis, pneumonia o uban pa. Bacteria man o virus, infection kayang labanan kung nakamighty si ka. Mighty si is your best buddy to fight infection. Napalit na ninyo this Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Haanapitan na. Anara na this Clinica di Alternativo sa Agora Marketplace. Kilid lang na sa jeepney terminals Balingasan. Alag ka ba? No, kinsa pa may nag-aminaw dire, si Kahupay TV Vlog. I-shout out doll, Sambag Drive, Barangay Kamamanan. Naminaw may dire, ay Kahupay! Muraman siya kag si Attorney James Judith. Maupay! Maupay di ay, abin akong guan. Iya na kay Kahupay, muna niya ang pangalan. Kahupay! Ay, Kahupay TV Vlog. Vlogger sab siguro ni basta ni vlog. Kung vlogger ka i-follow na lang po ng ako Uncle Chris Brown. Basta na i-vlog. Wa may na i-vlog ako pero vlogger gyapon gamay. Para yan ito next vlog o vlogger gyapon eh. Mura ni mga vlogger wa pa nakaswildo. Hala sa gusto mag-vlogger niya, balag wa pa iswildo. Importante na vlogger ta. Importante vlogger ta. Balag wa pa iswildo. Importante vlogger ta. Muswildo ra ka pohon. Basta di lang ka mo undang. May pagpaminaw niya. Kaya nga Danilo Dulay yung siya. Keep 589.3. Bali ako 8839 man result. Ay, wagi ta na da. 839 kung result mo. Lagi na di ha. Iman takolo din sa dance share ang call. Top 1 pa. Amo na gitawag nga. Grabe ka. Supporter ka yun. Danilo Dulay. Di man itig share si Danilo Dulay. Minawa raman daw. Katawahan daw. Gilaka daw. Agkapiha. Iman agkapiha. Agingkura. May pagbabalik. Alaka sa mga taga-Sambaga, drive barangay kamamanan. Halamay pagpaminaw. Kitsa man ang apelidohan ninyo. Lison po ngayon kung kahupay family. Kahupay family day ka. Mamag ko kaila, basig dili ka kahupay family. Richard Galiano na Medo, kada sila niya sa Barangay Carmen, pospusi sa Bidiribes, Barangay Carmen, Zone 2C. Boto-boto ang K5, ane? K5 News FM, K5. Alaka Tonex Abuela, Tonex Blanc, and also si Dudo Canoy, watching and listening, gikan sa Barangay Lapasan, Dudo Canoy! Gikan sab sa Agora Lapasan kang Ferlin Labis Laguna. Nagpaminaw sila Ferlin Labis Laguna ha. Salamat niya. Call Nicole. Kang Nicole and Ferlin Labis minaw sila. Sige ka na. And also Inday Castillo na minaw watching from Zayas Landfill. Inday Castillo always gina nagpaminaw. Sige. Nag-share na minaw pa. Salamat niya ninyo Inday Castillo. Kinsa paman, kinsa paman, may kinsa paman. Lison sa magbuot-buot tayo. Pag-greetings, greetings. Yan yung guwa mo na minaw. Ay, sa kamerkadohan din sa merkado sa Kugon, be. Naminaw mo din sa Kugon, ha? Kanang naakono di ha, bitaw. Dapit sa ururama. O niya, pagliko. Namun sa mo, pun lang kita kabalog na mi. Kanang siya pilido ng mga tawhana. Ata kabalogot sa pa yung mga apelido ng mga tawhana kay basta kay Krinderia na mga Krinderia diha. And also kang Henry Dayondon sa Patusan des may Kugon Public Market kusog gina yung K5 diha. Henry Dayondon! Always gina sila ga paminaw sa taga programa des agora di puta mapildi diha. Naaga po taga paminaw diha mga driver gani sika na ka K5 na. Salamat mga manong ha! Bahala deg mga sapyot atong lobot sige drive anang sikat. Ang importante diha nagining kamot nang inabuhi ta tinarong. Patas pang kabuhi para sa atong pamilya. Diba ana ra na siya. Ana kay sa mga drivers nato sikat ya. Kombate ka duna. Ala salamat sa inyong waipu as pagpaminaw diha mga drivers ha. Mga driver sa rila, driver's taxi, na ba? Wa man nagka-comment mga driver's taxi yun. Hala, comment mo diyan sa itong Facebook Live, mga drivers. Kung kinsa mong naminaw eh. Pahibawa, sabi ko na tanyo, kinsa mong naminaw. Listen sa doon, wa aday mong naminaw. Hala kami sa mga naminaw din sa taga programa. Maayong kapag paminaw diyan ninyo, tara. Base na lang, hindi ko sila ka, oy, call! Resulta sa takulbe. Sige mag resulta na ito niya. Pero wak pa alas 9. Berita besa resulta na swerte result o resulta ang nipogsit ni Logua nipogsit. Congratulations sa nakadaog kay ang nigawan. Daog ka kaduha. Daog daog. Ang nigawas. 3, 9, 6. Daog ka oh. Daog ka, daog ka. 3, 9, 6. Kaduha, daog daog. Alas dos na ha. Alas dos na sa hapon. Akong giingon 3D Lotto result May 7, 2026. Pag abot sa alas 5 sa hapon niarag resulta. Niarag. Sus, akong gihatag atong niagi 516 studio ba? Ba? 516 studio? Murag dili man to. 516. Sus, ang nigawas. Alas 5 sa hapon ah. 661 man. Ato 516 building hapon. Ah? Mo ni atong gihatag 514. Og 296 to ay what ay ko naghatag og 514 da ito ba 514 onya nga tong gihatag 296 ang nigawa sa alas 2 kay 296 396 man ang ato. 296 man ah! Ay, di kita padaogon. Atong niagi 257. 257 ni gawas ba agit ko largo. Na ako na yung nangakadaog ato. Pero wa man ta. Di ba, wa man ta ng hatag eh, para patayan. Eh, daghan ba yan ang pildis atong gihatagan? As daghang yung pildi, jutay ra ang madaog. Ah, o niya, akin eh, magawas yun eh. Mm. Naagya po ni size ane. Size. Tuguti lang yun ko. Katok ang yata ganina. Katong 5, ah, dili. Mabi, 5. Ay, murag mo na galing ning 5 oh. 537. 537 diyo. Mugawas lagi na kung dili ni mo biyaan. 537, apilin na lang po dai na kay unsa naman ta karon. Ah, Mayo ba yata, di ba? Mayo 5. Ah, 5. Unya. Unsa na ta karong adlaw? Mugawas lagi ni. Igna kog bakakon. Bakakon. Ah. 5, 7. Olalalalalalala. 5, 7, 6 ni ba? 5, 7, 6. Akong ihataga 5, 3, 7 o 5, 7, 6. Mugawas lagi na. Isa ka tuig ni mo tay. Andi gini mo biyaan. Buntag o to hapon. 5, 3, 7 o 5, 7, 6. Siyaro ba siya magkadaog mo anak? Balikon na ko, gihatag na ko na para na may nangayo. Pero di ko maingon tayan ninyo kay basig mapildi lagi mo, ako may pasangin lang ninyo. So mauna nga, mura to kong gihatag ha? Mura na kong gihatag ninyo, basa kay mura gina. Sige. Okay na ba? Okay na ha? Wanay ko anay ha? Wanay nga. Wa man ka nang hatag. Nang hatag ko. Pero wa ako maingon na tay anak ni mo. Henry Dayondon. Ha, salamat sa pagpaminaw. Ha. Ingon man kang Dinsyong Ladaga o kang Remy Paras Rodriguez. Minaw sila niya sa may Kogon na public market. Beh, napo ko na eh. Kaning kusog ko no kang key 5 niya. Kaya asa po lagi na. Na ako no niya sa kaning kananan. Basta maminaw ka Ski 5, always ka na, i-greetings ka na ko. Bisa pag mag-comment lang ka din is live na to, i-greetings man ka na ko. Parehas ane o, si Jean Kabuhakhak, watching while eating. Murag imo kung gihimong sudan. Watching while eating. Baligi imagine ko niyang ako yung sudan, humba. Wala Jean Tags, salamat des pagpaminaw. Taga-ekog numero kem. Moto kong gihatag ato next vlog. Sige ha. Kang Luz Minda Virtuoso. God PM sir, watching from Butuan City. Ala, salamat ni mo diha ma'am. Luz Minda Virtuoso. Minaw siya. Moy, na ako GPM ni mo katong gamit sa pagpanik moy. Agay! Si Ronel Aborquez, na ako nung si GPM gamit sa pagpanik moy. Aka na, maunang extend food supplement. Mauna, extend food supplement moy. Pistingi lang na moy, bista kay kanang imuha, mangita ginaglungag. Ala Maria Isabel! Gabi eh. Maing gabi eh na di ay angkol. Nakatulog ko da. Sa kakapoy gikan meeting kaganina. Sa ka nag-meeting. Basig dito ka sa imong bana. Monang gikapoy ka kay nalubngan ka og mohon. Ala ka Maria Isabel. May pagpaminaw ni mo diya ha. Kabuang shout out idol. Kabuang ramanday ko no. Ingon sa next vlog. Si Antonio Abuhela. May pagpaminaw ni mo diha ton ha. I-follow ko no si Antonix Vlog. Vlogger na de siya oh. Naminaw karon si Marilo. si Nardo, si Dolor, si Bro-Bro, si Dolor. Kauban ramai si Aga-Aga Marilo. Naminaw si Aga-Aga Marilo, Aga-Aga Marilo. Naanapod tay cooler, oh. Kabuhak-hak jintags. Ikaw gisod anak ko lo, wa man gud ko, wa magug kay sumo, ngilad lang. Ato pangutan na karong gabi una be. Ato pangutan na karong gabi una para ninyo tanan kung ikaw papilion asa man ka mas preparable para nimo. Ang daghanog anak o gamay rag anak? Ah, sige ko no be, natay caller sa pikas linya, hello maing gabi eh.
2: Hello, Uncle
0: Frank
2: ba? Good
0: evening. Ni anasan ni. Pinikay mo ni ako pangutanon. Patsada ni pangutanon. Hello, maing gabi eh.
2: Hi, Uncle Chris Brown. Good evening.
0: Maing gabi eh ni mo si Lady M na ya.
2: No, I'm Heidi Runs.
0: Ah, si Heidi Runs ni. ikaw pangutanon ko no, Heidi Runs. Ah, diba, kung ikaw kung atong pangutan na atong ni Aging kuan, nanong mga bit man tong babae o lalaki. O karon ang atong pangutan na, kung ikaw papilion, asa man ka mas mupili?
2: Sa dag...
0: Sige ka igit. Klaruhan niya, ay siya, ay kinirabi na ngaon, mamulawan tayo. O ganing, asa man ka papilion, daghan og anak o gamay rag anak?
2: Oh. Para sa ako, Uncle Chris, kanang gamay rag anak, Uncle Chris, para gamay rato pagkandoon.
0: Namay uban nga kanang, kuan ba kanang, muingon nga, dapat isaray anak. Oh. Para ni mo, asama.
2: Para sa, para sa ako, okay na ang duha, Uncle Chris.
0: Duha rag yun ni mo.
2: Maayo ato ang pag-asiman sa tong anak,
0: og
2: dili po tayo ingon nga magkalisod-lisod.
0: Nalisod namang daan. Nalisod namang daan.
2: Ha?
0: Nalisod namang daan.
2: Ay, dili man maglisod kung magkogilang ang danang asawa.
0: Pero naman po'y uban god nga, kanang, like for example, kanay mga uban ba nga nagmahay, kay duha ra ko no ilang anak unya pag-abot sa panahon, naagani ko'y kailangan na ingon siya nga ako nagmahay gid ko nganong akong papa duha ra mi kabuo kay sa panahon nga nagproblema mi kami rang duha. Kinana ba?
2: Depende ra man sa magkiayon kung pila ilang anak gusto.
0: Ah, depende ra po din sa bana nga palatare.
2: Kanang dagag anak kanang bana nga kugihan.
0: Oh. Pero naman
2: kugihan mo siya magtrabaho, matakilang ginabuhat nga dagan yang anak kay kugihan man siya magtrabaho.
0: Na naman po'y anak ka nang Heidi Runs nga kanang nakanang mga bana ba nga kugihan lang kay daghan lang anak pero kaya-kaya pud baya gamay. Ha? Si Agay. Ayun na pamurag ikaw may nasakitan. Ikaw may nakaagay.
2: Ha? Expression lang.
0: Ay, expression lang. Ah, pero sa imo, duha ra gyud.
2: Duha ra gyud para maayo ato ang pagatiman sa ato ang anak.
0: Oh, og daghan day dili pud nimo ayuhon og atiman.
2: Mukha man gyapon pero mas gustong gamay ra.
0: Ah, so mas preparable kas gamay ra. Duha ra gyud ang imo, duha ra.
2: Duha lang.
0: Oh, unsa man na? Puros bay, puros laki, puros agta. Ha?
2: Lakig
0: bae. Dabig bae do ha.
2: Ay okay na gyapon.
0: Na may uban nga moingon nga ka kinahanglan gid nako nga napud koy laki. Wa na ba?
2: Pero kuan man tanang ga control man mao gyud na do ha. Aba, puro babae or puro lalaki okay ra. Ang banting nga naay anak.
0: Unya dobi og wala day control.
2: Kana
0: din na pud mo imong gusto kay duha ra ka buok pero ang uban gi palaran magig daghan. Oh.
2: Ay palaran sila tungod kay kugihan lagi sila. Ang ipa og trabaho para ipuhi tungod kay ilang ginatuyo nga dagan sila anak.
0: Gituyo day na pat.
2: Oh, gasabot ba yan na?
0: Gasabot ba day? Gasabot ba day na ayaw magkuan? Sabot day na?
2: Dili na mo yung banana nga. Ay, mani ato ang kami atong buhaton, min atong anak, duha, tolo anak.
0: Magsabot din na. Nalagi uban lagi ka na magtiayon. Kadi naman magsabot. Magtanday rin kalit niya. Manguot na yun. Okay, kasagara. Akong mabantayan bitaw. Wa man na sila magsabot. Inig magabi, mutanday raman ang kalit o niya, maghilom-hilom raman ang babae. Ang laki po.
2: Oh, ako, Uncle Craig.
0: Si ikaw?
2: Lagi ko'y palad nga nakaanak ko. Lagi din taong ko nakaanak.
0: O, guy, kaluoy sa taong. Eh, gihatag ba nas Ginoo? Pero sa una, ikaw be, wa magikay pla, wa, nagplano mo sa una nga, makaanak lang ta na.
2: Plano man good. Oh. Plano man good, pero... Okay. Ayabot lang yun ang panahon nga wala gud ni taguti nga naan mo tagaan mo anak anao nga yun.
0: Pilay plano, okay, pilay plano ninyo sa una? Pilay plano ninyo?
2: Nagkasabot ng food ni wala dili maingon nga nagkabulag tungod kay way anak. Oh. Eh, kasabot niya, okay, magkapo naman kami niyoon.
0: Oh, pero pilay plano ninyo sa una nga magkaanak mo?
2: Duha rapod.
0: Pero waman mo nag kanag inig magabi iba, waman mo nagsabot nga as. Magbuhat na tag-anak ha. Huwa may inana. Di ba?
2: Ay, inana man yun na sa magninyo, ano?
0: Oh, mugani, pero wala na lagi sabot-sabot lagi nga. Magbuhat na tag-anak. Di ba?
2: Ah, wala na.
0: Diretso na. Gamba na diretso.
2: Ay, ako, magkuhan ako, di. May shut-up ako kay basag matag oras.
0: Ah, sige. Basta ikaw pa. Mauaw ba yata dili ka mo shout-out? Sige, shout-out na. Sige, larga.
2: Shut-up na ako at mga friends. Sakisay friends. Sakisay friends.

0: Song kang Lucia Gallardo at kang Vernon Nanales, kang Danilo Dolay, ang Jessica Padelcas.
1: Alkanisan, hi everyone, all love at home. Thank you, Uncle Chris Brown. Bye! Nagagsalamat! Ganahan ko na si Dora yung anak. Kaya sige, panguhit ni mo. Mag-family planning ta. Family planning, why family planning planning ne? Larga na, larga! Diba? Na yung mga kasagara ingon anak, mga ginikanan. Mauna nga ang uban, kasagara manggod mo ingon ba nga kani bangong mindset sa tao namang gapoy nag-asinso kinabuhi nga natagaan og maayo nga kaugmaon ang ilang mga anak bisag daghan kaayo kana bitong tag 12 ka buok anak na magay tag 13 kini kay laki lahi puning baig laki. Hello, maing gabi ini mo.
2: Hello sir.
1: Oh, kinsa maga? Hello?
2: Dudong
1: hinay siya nagamay imong imong radyo do kay twik man daw. Aw de pwede ra ka pagpalayo ka gamay ana dong. Palayo gamay dong. Ana dong.
2: Okay. Na na mo'y trabaho.
1: Ha? Unsa di mo gitrabaho di ay?
2: Nagkuan ko.
1: Sana.
2: Nagluto.
1: Ah, nagluto si pagiluto ni mo dong.
2: Ha?
1: Sino yung mong giluto?
2: Sudan.
1: O sila ganyan nga Sudan?
2: Wanda, kanina.
1: Sino?
2: Gitlog ra.
1: Ah, giluto di ba yung gitlog daw? Ha? Sama na? Imong hatlog. Imong hatlog, imong itlog, giluto di ba? Bino ang galing na imo dong. Oh!
2: Nagkuhan ko
1: kami. Ngayon ko tiknet. Ay, sawa. Pagkita mag-ila-ila dong. Dodong man ka. Tag-asa ka dong. Ha? Tag-asa ka ba?
2: Kauswagan.
1: Kauswagan dahi. Ik, wala pa dahi ka maminyo dong?
2: Maminyo naman ko.
1: Unya?
2: Gusto na ko tungagan.
1: Kagana ba ni mo di ay? Kagana ba ni mo? Minyo ka naman ay dugangan pag ini mo. Grabe mo ro ba sa kis Brian Abad ay nga daghan kay gusto. Dumangan lugar nimo?
2: Oh, dumangan ako.
1: Uy, pero na naki asawa?
2: Na, nandiri na minaw.
1: Kahangal-hangal ba nimo nga tao dong oy? Dong, makaingon mo na yung listener na to nung naman ni Gamay Dodong. Naminaw pag inag-asawa niya, pungahita pag tiksmit. Kanag imo harap-harapan ginangaila dong. Dong, kanag imo pagpangilan si imong asawa, gwapo na, kay harap-harapan, gipanungog gini mo. Di maparyas uban bitaw nga, tago-tagoan nga, ha, di gin mahibawaan sa bana o di mahibawaan sa asawa. Kanang imo mangita gyud kag textmet ka naapay imong asawa imong gipadungog.
2: Oh, natin eh na pilit.
1: Ano daw ba kay giluto naman imong itlog? Ha?
2: Ha? Ngayon
1: kana imong itlog ba giluto naman kana nimo?
2: Ay, lain itlog ay.
1: Alay. Itlog na ginas manok lagi, di ba? Kung kanang imong itlog, grabe sa gini mong pagsabot. Itlog ganis manok ba? Kanang, kung sabi na, giboiled egg o giprito?
2: One.
1: Gay. Sa?
2: One naman eh. Ni... Ipoon ba?
1: Kapriton lagi. Oh, niya, minaw yung mga asawa ha. Okay na kasi mga asawa ni mo?
2: Ay, okay naman sa'yo.
1: Grabe ha, gwapo ha. Ganyan. Di ka kabiyaan sa mga asawa bisag na nakailaing tiksmet?
2: Ay, yung tapon,
1: may kusaon
2: na gani, okay
1: na sa'yo. Grabe ha, ganyan. Unsa na yung dagon ni mo, dong?
2: Kwanit, hindi basta-basta nga dagon kay mahalon.
1: Ang nagikan, unsa man ang kwan ha? Unsa man na, basin o kaning ngipo na sa kwan, kaning dragon. Unsa man na?
2: Ngipon
1: ka nila. Limato. Akidlat. Grabe ha po na naman eh. Mode na mong sekreto di. Ay nga, bisan pa og mangita ka og laing babay, ang imong asawa, dili na siya masuko ni mo kung mangita ka laing magpabilin gina siya ni mo. Ha?
2: Oo.
1: Ay, nanagin na ng ipon skidlat di ay? Ha? Dong?
2: Oo.
1: Kuya, wala yan ng ipon skidlat na pa. Imo anak, eh, basig maka-appeal ta na ba? Ha?
2: Ay, nagaan ko.
1: Ah, manani mo nakuha dong.
2: Kuhan. Kahoy.
1: Kidlat makaw niya nos kahoy, basing ngipon nos kahoy.
2: Ito na ipo ba sa sakba?
1: Ah, ngipon sa kidlat. O na, ang kidlat na igo dito sa kahoy mo, nang dito ni mo nakuas kahoy.
2: Oh, mabilin pa ng ipon.
1: Oh, ang epekto lugar ana dong mo, ragi na, pagbabae ragi yun.
2: Ha?
1: Pagbabae ragi epekto ana, unsa man na?
2: Matalan.
1: Daltan sa lugar na. Unsa man na, ang pagtanaw sa babae ana, gwapo lugar kay ka.
2: Ay, supra pa sa guwapo ko.
1: Subantog rin mong asawa. Sige, ngalan na yung mong asawa. Maymay ba?
2: Sheila.
1: Ah, Sheila mo din ah. Katong Maymay, lahi po to.
2: Ah, lahi mo to.
1: Maymay, okay ni si Sheila de. Ang ka ng bago ka ron.
2: Tunindaan.
1: Daanan na naong di ay. Sheila! Daan na maday ko nung ka, Sheila! Delikado na eh. Pero ang gusto ni mo, mangita ka o bago.
2: Oo, oh, ito bago kay... Paan ba? Nami pa kayo.
1: Text meet, imo gusto?
2: Oo. Oh.
1: Ah. Ay sa, mag-commercial siya, tanong. Balik! Magkakatawa, magkunin mo doon eh. Mag-commercial siya, tanong ha. Nama kay asawa karon na minaw niya. Mangita kong babae nga mutawag nga para oh, ay pero dili mo sila ganahan na laging tagluha oh, ipaandar lang ang imong kanang hipon skidlat diha. Ipaandar lang na kay mag-commercial sa ta balik na panawag balik dong kay tagaan ta kag babae dong dong ha standby sa da kay mag-commercial sa ta dong panawag og balik kay tagaan ta kag babae ron. Oh, sige dong ha standby sa dong dong.
2: Oh,
1: oh, stand by lagi. Sige, magpainom-dom sa ta, Engineer Diaz and Abrigoso, please stand by.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: K3 Bio.
6: Naman sa ingalan na ito ba?
7: Ako si Sterlita Ebony. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong ibati karong nga gainom of B3 Bio. Sa una, TVM kaya ko nawong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon karoon sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arang kolesterol mo rin. Amububububuk na.
6: So, ginom na ito?
7: B3 Bio. Sterlita Ebony. Ginlis po lang po.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
9: Be

0: YTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Alenbario.
1: Pila ang imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung saan ang mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamiton, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung saan
2: ang sa'yo nakatapos sa lawas? Dili ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay nini Mighty C.
2: Inatsa akong mga amiga nga pangilangan o vitamin C. So dahilin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: duktong pangkalusugan. Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
2: 66th Palarong Pabansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Handusanan sa unod ug pani.
4: Handusanan sa unod ug pani.
0: Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brown.
5: Ricky Pab Nusa from Cagayan de Oro. And back to the program, Talk to Uncle Brown.
0: Talk to Uncle Brown.
5: Siyempre, kaoba rin yung taong dili guwapo apan attractive kayo. Uncle Chris Brown. Atong ipotos dodong ganina. Kuya, otos dodong ay. Dong. Balik tawag dong. Usgutan na to na imong ngipon sa kidlat. Ibahag ng ipos kidlat ba? Wala to si Dodong na. Hindi naman si Dodong. Wala pa si Dodong. Balik ko dyan tawag dong. Okay siya man. Hello, may gabi.
6: Hello, may gabi. Mr. Chris Brown.
5: Okay siya on man eh.
6: Sinong tabasan
5: ni si Manong sinong tabasan man din eh. Nagkapakapas dughan eh. Kuhan eh. Kinsa to? Nagkapakapas eh. Lady M siguro to. Heidi Rons. Ang ako pangutana, akining kuan ba, asa magka-preparable sa mas daghang anak o sa gamay rag anak?
6: Bot-bot anang duha.
5: Ay, bot-bot anang duha. Bot-bot ratang duha. Sabi na kong bot-bot ratang duha.
6: Naan ang duha.
5: Magdepende na lang. Kung unsa ihatag si Ginoo, maoray imo.
6: O mo na siya.
5: Adi, pero di isa ra imong pili on dili ka nang naan ang duha. Ibutang na tong Ginoo ka.
6: Usara akong pili on.
5: Usara imong pili on.
6: Sa duha akong gusto, pero usara akong pili on sa ang duha.
5: Oh, unsa may imong pili on anang duha?
6: Kanang daghan.
5: Ngano nagkaingon makagwapo gyud ang kaning daghan og anak?
6: Ngano?

0: nghe nào.
1: Cũng nói luôn cái yếu tố.
0: Ờ.
1: Còn thả ông cái này sao đã gần.
0: Cũng lúa càng yếu tố một câu là sẽ là đã gần.
1: Ô đi đi, bằng cái bao cái yếu tố đã gần cái năng lên thì sẽ đã gần cái chuyện
0: này. Ồ, so ang, like for example, lugar, ikaw, na kay kayutaan des bukiran nga bahin, o niya daghan mang kag anak, so daghan makatabang dihani mo.
1: Daghan.
0: Oh, okay siya. Pero kanag-uingon nila nga, kung daghan pong kuno kag anak, maglisod mang kuno kag buhi nila.
1: Nililisod. Nililisod. Kay daghan man tanong nga mga durable, parang kalabihan, luwag kalabihan, nililisod.
0: Oh, di, oh, kanag-uingon sila ba nga? Ah, maglisod ng pagpa-eskwila, maglisod na oga, paghatag og gesustintos anak.
1: Dili maglisod. Kay, dili maglisod. Kay gawas nga gabing lang sa ginikanan ng luwag ngayon, ta, luwag og kalubian.
0: Oh.
1: Yarak ko ang pagpa-eskwila sa mga anak.
0: Oh, so, napoy punto. Napoy punto. Nya ikaduha, sa imong punto pod, magtinabangay o niya, siguro, bibo pod ang pamilya, di ba?
1: Oo, bibo ang pamilya.
0: Okay. Nama po'y uban lagi nga. Like example, mama, papa, siyempre, duha ra sila daan. Makaanak sila og duha katong giingon nga duha ra.
1: Oh.
0: Oh, nya, dobe karon og simba ko. Simba ko mamatay maging taon na ibutang ta namatay ang papa.
1: Oh.
0: Oh. Nya tulo na lang sila sa mama og ang duha ka anak.
1: Mm.
0: Oh, nya kay maglisod pa ang mama, pagtabang ana nya ang anak anay sa magmahay nga suspeita ng kita ra duha kay ang parinti og mga igsuon ba di ba ginani mo ma. Masaligan pod labi na kung kuan ba?
1: Di masangpit, di masangpit.
0: Di masangpit man, masangpit man, pero
1: masangpit, oh.
0: Muingon na ba sila nga, busy gig kayo, na nanginabuhay po ko, pariha rata pobre, mo ana man na, di ba?
1: Gayo, ano mo, kayo ko laman yung magkwarta, mo balibad, bisag na
0: ah. O ba, baka na muingon po ba nga, gaw ka ng pahulama sa ta, or ka ng igsoon, gini mo nga, ka ng pahulama sa ta na igsoon, may ka ng kwarta, 5,000 lang, kay ibayad na to pang gasto, muingon pa po na nga, na ako'y kwarta din, hey, pero naagig po'y ko'y gastohon, ani. Mo ana man na.
1: Ang ako gi-prefer nga, ang ako gi-prefer nga dagan ko, dagan anak.
0: Oh.
1: Kay kanagod sila, panahon nga pamilya, isig pamilya na sila.
0: Oh.
1: Di na sila maglisod, kanan naman sila tagsa-tagsa ng mga income.
0: Oh, sakto. Sa
1: mga trabaho.
0: O niya, napoy uban nga kanang, pagdaghan sila pamilya, napoy mo success gin anak, kay dili man sa tanan igsuon, puro sa langit pobre. Di ba?
1: O pa lang nito lagi, ang luwag, sa akong nakitaan, alay mga yuta, mga millionaire.
0: Mao ba?
1: Sa kukid nun, mga millionaire. Millionaire dito. Mga uban, kata. Ang akong nakitaan sa uban, kasawa yun nilang mag-uuma. Kay talagay ko ng hugaw.
0: Hugaw daw?
1: Pero tanawa sa survey, ang mag-uuma may mga dato kayo.
0: Muna'y pinaka, kuhaan kay, ang mga kwarta, pare sa ato din na siyudad. Gwapo na ba nagsinina pero may kwarta?
1: Wala mo.
0: Ha?
1: Wala mo mga karaban pero mga dato na, mga dato.
0: Mga bitaw ba?
1: Lagi magka-profit nila sa mga eskwila.
0: Oh.
1: Oh, mga dato. Ang dali mga eskwila, alas mga anak sa mga umahan, ay mga nurse na na.
0: Na, daghana na eh, police.
1: Oo, kaugalungan ko na nga research.
0: Daghan na ginbitaw ba? Pero sa imo, mas nindotong daghan taog anak kay aside sa bibo kana mo ingon sila nga
1: ibutan ta lang sa Victoria. Ibutan ta lang napulo kay anak 1:5.
0: 1:5.
1: Kada anak naay ka 5 sa Victoria.
0: Nya daw bi kanang pangutan na daw bi way kayutaan. Mo ana.
1: Ha?
0: Daw bi wala ko noy kayutaan, way umahan ba?
1: Ano mag konsiga mangita sa yuta.
0: Mangita yuta, isulod sako, isulod taro. Ano wala na? Nawala sinong tabasan? Wala, oh, balik tawag. Bumitaw ba? Napoy punto, pero base sa mga pagtuon, mga research, mga nanay, tatay, at auntie, uncle, nga ang kini ko nung daghan anak po ko, no, nay disadvantage o advantage. Kanang daghan anak, nay advantage o disadvantage. Sa kamay pong anak, nay disadvantage o advantages, yapon. Sabi na ni Balikman, hello, balik, oh.
1: Ang advantage aning may daghan anak, tulog kay naanay nakakupot na sila mga kayutaan.
0: Uh-huh.
1: Oh, pero wala kayo talaga, ang disadvantage niya, sandaw gigab, sandaw may anak.
0: Sandaw? Ha? Ano sa mga terminong sandaw ka na mura kag nananggi?
1: Eh, kung daw yun, sa o sa lubi pa, nangyayang tinginit.
0: Nangadagdag na ang putot kay Wana. Wa manubo.
1: Wala ang putot. Kaya ang igadag ang putot, ang igadag ang putot, lahing na.
0: Oh, so na, ang pero ogwa kay kayutaan unsa makaikuan nimo kung ikaw example ako wa magkay kayutaan ako yuta sa kuko og tiil raman kamot og tiil raman naa
1: din sa subok nag maguma din bisag asa na kuko basta log yuta di kina mo lang yuta sa kuko
0: di ako kay bisag wa ko kayutaan pero naman ko yuta sa kuko pero inana
1: gikan mo na sa liog dalik
0: mo na sa liog. Lagi ka sa liog. Kitang lagom ng liog. Kaya nga naman.
1: Kanang yuta ka na sa kuko, gika na sa daliklik. O, daliklik sa tangkugo.
0: Daliklik sa tangkugo, kaya gidiabetes na, nangitom ng tangkugo.
1: Hindi ka man nangala sa bukid kay baga may tubal. Pero, kaya ang kukos ko yung dagang kayuta, kasing kukos kamot kayuta.
0: Diri sa kanisintro kay baga raman ugnaong, wa may baga kubal. Baga naong, sige pa.
1: Sa bukid, magkahugaw-hugaw, pero pagtugmog sa siyad, disinti kayo.
0: Okay, disinti. Daghan kwarta. Dili ba kayo disinti kayo? Pero daghan kwarta. Pero pero ikaw ko, Nobe. Dobe, i-example lang na ito. Dobe, wa ko na'y kayutaan. Wa, dahi, kuwana ka ng ordinaryo ragyod. O sabay maayo ka? Daghan og anak o gamay ra?
1: Dili lagi. Gamay ra. Pero kung ikan siya sa kuan, ikan siya naka-professional siya pa nalitan polis or maestro, pwede niya punta ganun niya na lang. Pwede gamay na. Iya ng option.
0: Ah, depende na niya.
1: Depende na niya.
0: Okay. Depende na niya. Kaya naman po'y uban lagi nga, bahala niya magkalisod-lisod ta, basta daghan na itong anak mo, maana ba? Na po'y uban nga. Parehan ang mga, kanang nagbayot ka, pero rin loon na ng mga laki ka. O, parehan na sila.
1: Pagkatapos na lang sa ako, Mr. Chris Brown.
0: Pero para gini mo, mas maayo tong daghan anak kung na kay kaumahan o wakay kaumahan, wakay kayutaan.
1: Pinabaligin ako na siya.
0: Ay na lang yun pag anak-anak kung daghan kung wakay kayutaan. Ana siya.
1: Ako sa akong sitwasyon karon, Mr. Chris Brown. Yun na lang kung mga anday anak, isag na ako yuta.
0: Nga naman.
1: Wala asawa.
0: O siya pa'y pagkaanak po ni mo, wala mag-asawa.
1: Wala ko mga anday, doon ako'y anak, kaya wala mo ko asawa.
0: Mogan, inaasaman po ni mo ipaagi, alag-alag din sa imong lubot nga wa.
1: Ako rin yung barugan, bisag na ako yuta, pero di na lang kung mga anday nga anak, kaya wala ko'y asawa.
0: No, no, sa naman po na'y usahin nga mo yung nga. Sinong tabasan ka kapakapak unos dughan?
1: Wala na siya kahit. No comments ko, no comments.
0: Ganun mo comments, murag nagaling mo'y alitan na niya.
1: Wala alitan. It's natural.
0: Natural rin ah. Pero nga, malibog man tanong kay sinong tabasan nagkapakapak siya kung dughan? Ha? Ay sa kay imong tingog kay na putol-putol man. Unsa to? Nawala man imong tingog na putol-putol man. Ay sa kay imong signal mura nadaot. Nadaot imong signal gamay. Ha? Wa na gyud. Nadaot gyud imong signal. Nadaot gyud gamay imong signal. Di gyud ako kamasabtan. Ay sa be, ngano man ni ha? Be. Wag yun o. Murag kingkoy imong tingog. Nawala gyud. Ah, imong tingog. Ano? Bulok. Wag yun. Nawala gyud. Ha? Nawala man. Wag ano, nahimong kingkoy yung tingong. Sailo ako, Mr. Sinon, tatabasa na. Nawala man. Napay babae, o siya. Kitsa man eh, Lisa ko noon eh. Hello, Miss Lisa!
2: Hindi, Lisa ni Uncle.
0: Oy, isa, i-plaster sa imong tingong kay Murag. Mapariha ka ito kang Sinon tabasan. Bebe?
2: Okay naman diri sa ako ang monitor ang call.
0: Okay ra di ay. Oh. Kaning ikaw para nimo. Asa may mas maayo? Daghan anak o gamay ra?
2: Ay kanang atola nang ipatas kay magmahay unya ang call.
0: Okay. Okay. Na magmahay di ay.
2: Daghan anak, masuko ang gobyerno ana. Pag mayon tag mas maayo ang mas advantage ang daghan anak, masuko ang gobyerno.
0: Muno masuko ang gobyerno, sila day magbuhi.
2: Okay, mubitan na nga ipakuan nila ang mga kuan. Nang control black contraceptives. I-implementar nila ang contraceptives kay dapat lang tulo ra ka anak.
0: Oh, magbuot na sila nga ikaw may magbuhi.
2: Oh, inaon saan? Inaana man ang ilahang kuan.
0: Wa pa may balaod nga ipatuman nga dapat maura gyud imong anak. Mo pa man.
2: Inaon sad. Oo, mo na kay nga ipag-tells yun, na ipanak yung center.
0: Oh, pero para nimo kay imo dosi magin nakabok imong anak.
2: Ay siyam ra.
0: Asya nawala man tong uban.
2: nakuha gani.
0: Oh, pero ikaw asa may mas maayo? Daghan og anak o gamay ra? Ay, na naapila sa gobyerno. Ikaw sa...
2: Ay, unsaon nga na naman di, daghan ang gidni. Ang among pangandoy kay gamay raman, unsaon ni, daghan man di. Ang lang gidni, dawaton nga, daghan akong anak.
0: Pero unsa man, kumusta man ang kahimtang sa naay daghang anak?
2: Ay, okay naman yapon nga nang dagko sila ang pol.
0: O, di ba, kanaingon nila nga, maglisod ko noong kagbuhi.
2: Ay, sa gagmay pahinoon, lisod yun, pero nagkadagpo na... Okay naman, naka-graduate lang mga senior high. Makapang-apply naman sila ang kumpanya.
0: Sabi na ko, sa gamay pa, naglisod. Pag-abot na ako, nagsamot, nagkalisod.
2: Okay, Roy. Kay mga gwapo. Kaya ako mga anak ang pool, Roy.
0: Huwag dili na'y gwapo. Huwag dili gwapo.
2: Ay, okay naman yan. Ay, na naman ako. Kay naaki anak, maalanganin. Kita nga ginikanan. Maingon, mong kita gwapo. Gwapo man na para nato.
0: Oh, bisag alanganin kayo. Bisag alanganin kay anak. Mayroon yung anak nga, magwapo ko ma. Bisag alanganin kayo. Mayroon nga, okay ra, gwapo ka ikaw. Bisag mura kang naong milo.
2: Oh, inanag yun ang mga ginikanan ang call. Mayroon din nga, gwapo ang anak.
0: Bantog na to akong inahan na to ni Agi. Ningon siya nga, gwapo ko no kay ko. May gani, kay namatay na to kong mama. Ingon.
2: Tinuod na tong giingon gud ni Inday Villamor sa imuha ang call. Tinuod man to.
0: Unsa yung giingon sa ako nga unsa to?
2: Sympathetic eyes.
0: Aha. Dayon.
2: Kanya, mo na to, tong attractive kayo.
0: Basta may sila gapasakay, raman na sila sa ako.
2: Ay, dili, kaya ba si Inday, mubi na siya akong mata og tiil diha. Sa Cagayan, kay dili biya ko lakawan, isti at home biya ko.
0: Mura kang mata og toko, unsa to?
2: Mata og tiil.
0: Ah, mata og tiil, abil akong mata og toko.
2: Mura din, naghubag di eh, mata tiko.
0: Pero, tinood ba kang eh? Basi ko ingunan ng uban nga, pasakay, raman na yung mga kulir eh. Anong...
2: Ay, dili, may mga bakakon ang kol. Kasulatan na.
0: Maulagi ba? So, kanang, ang beautiful eyes, hindi ko noon ako may nagdala lugar.
2: Mo ko na mo. Okay, tinod ito, ingon ni Inday, kay kanang, what magod ang kol, kanang dili ka kanang photogenic ba, pero diha na yun sa tunag yun, attractive yun siya.
0: Sa personal gid lugar, ha? Ang limbarot ng balhibo sa kong tangkogo o sa kong sampot, anay mong giingon ako.
2: Kaya ako pa'y naka-asawa nga, inaanawan akong bana, makabugno, mangha, siguro ko ba?
0: Okay. Kanunay yung lugar ka magsilos, may ganit niya akong asawa, kaya di lugar silosan.
2: May ganit po muna sa taga-media nga, daghan kayo mo tagahama ang kulba, okay ra, nga-seminar sa inyong mga asawa, kaya mga palmara ka ayun yung mga asawa. Seminar po.
0: Ay, simba ko. Mangingilad gid lugar og babairo gid lugar ko og kanang daghan pag igko og diskartehan makauyab gid tingali gid ko ba?
2: O bito, may gali kay faithful ka ang poli.
0: Loyal, faithful, onya.
2: Oh, kay lahi biya to ang loyal, lahi ang faithful, ang loyal nara sa balay pero ang katong faithful bisagula sa balay, faithful gid sa siyang asawa. Lahi biya tong loyal, lahi pang faithful.
0: Mo gani. Bisan pa
2: kay ang loyal kay muli man na, muli. Oh. Mo tungtol nag-uli. Pero kanag yung pitbull, bisag wala di yung asawa, anis yun na siya. Kaya ba ni Sir D yung mga loyal o anis yun? Pero yan.
0: Mo na nga, ang uban gud mo, ingon lang nga, nakagusto, butang-tang na yung makagusto na kumayon siya lag-hi, di ko mo ingon hilo lugar kay, bas yun niya nakagusto lugar na ko na.
2: Ano lo? Namay ka ng friendly hira.
0: Oh. Adi lang tayo mag-assume lugar.
2: Oo, lagi. Dasi makainga na. Dasi magkapakapapun sa tunduban ba? Mora sila
0: kapakapapun. Adi lang tayo mag-assume lugar.
2: Oo, adi lang tayo assuming ka ng balik mo taad to atong topic. Magdaglog anak ko.
0: Oo.
2: Dasi dagan pa di ang manawag.
0: Oo. O, yun siya manay mo? Huwag ka nang dagan anak?
2: Okay na lang. Okay na lang kung anong dagan akong anak kay. Abigod ni Mukol, may istorya ang ginagin.
0: May istorya ang ginagin?
2: Atuwa ang ginagin.
0: May istorya ang ginagin? Istorya ang tanah.
2: May istorya ang ginagin na to. Ako sa una, Kol, wala akong anak niya. Nanakwaan ko, Kol, nga niingon ang katong doktor nga dapat gilaygit ko at kay nakaanak kong tulo niya. Nakwaan man din ko, inig kaupat na.
0: Oho.
2: Na, gabi kay Kontro, ang kamagulangan laki.

0: na sila dito nga area. Aside ana, dili na ito pasagdan na magnatagaw sa mga public place. Kaya under sa atong Rabies Act, that is not allowed nga maglatagaw and liable gid, accountable gid ang ato ang mga pet owners o ilahan ng buhaton. And then, kita po sa City Town, mag-continue ang atong pagpandakop sa mga stray animals para makontrol din ang problema.
1: Kinig si K5 Just Story Pagulong para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Balita sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
3: Ang problema, anak, ma'am, kani naman ang kunon na istagya. Mayroon naman nga, hindi mo na akong ino. Wala naman address sa akong puner. Amo na yung problema, away din silingan. Once kali ang iro, may galang agibuyan na agi-abandonan na yung nastagya. Oo, oh, munang maglisod na dahil, munang gubot na dahil yung mga kaisunan. Anyway, 18 minutos naman nakalabay sa alas 5 buntag. Dinita ka ron, wagi undang ni may galang dinakupa sa mga gapayuhot sa illegal na drugas. At isang adlaw, kagahapon, dito sa Barangay Bonbon, Barangay Bayabas, Barangay Lapasan. Karon may gala. O kagabi eh, dito na sa Bakaigsunan, balik na sa Barangay Kamamanan. Doon ay nadakpan may gala. Dako-dako na bang nakuha, oh. 125 grams sa Cebu. Og mahalin eh, muabot og 850,000 more or less ang halin. Oy, yun na pa, pero pusas. Pusas mga kingsunan. Ato i-check may gala itong beat reporter sa Pinaya. K5 Jonathan Sabadal sa kompleto nito eh. K5 mo!
2: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
4: Nagting kagol na karon sa pasilidad sa Marlica Detention Cell ang saka 32-anyos sa lalaki o mangkini malang puso na sikop sa Maportiba sa Regional Police Drug Enforcement Unit Team 1 dito sa may Palawan na Barangay Kamamanan ng Siyudad sa Cagayan de Oro. Dalawang suspitado nga si alias Alex insa residente ra usab sa Mangdapit naghimo nga bypass operation o sa tibong na nakapalit ang operatiba gikan suspitado gamit ang sa kalibog ka pesos nga mark money. Ato sa pagrekisa nakuha gikan siya ang posisyon ang sling bag ang duha ka dakong sa sis gituhang Cebu o gatulo kagagmayng pakite nga dunay sulod nga gituhang Cebu. Sumala sa kapulisan ang nakumpiska nga droga butimbang sa 135 grams o adunay ibadabana nga market value nga maabot sa 850,000 pesos. Gibot yag sa team leader sa RPDO nga sayon ang pagsikop kang Alec tungod kay giisip kining idlas o mikabat pa o gadulan duha ka bulan ang ihimong surveillance bato kaniya. So nag-isod yun bato pa kay Paiba Martin.
3: O kwarto ni siya, o gisda pa ni siya, mora nighaluan, digyas kayo. Karon dakpan na yung digyas.
4: Yes, Paiba Martin. Pero gumikan lagi sa kaning gilusan gabay ba sa prison sa ngit-ngit kabahin sa mga lugar. Wa na makaikyas pa. Wala na. Alias Alec, gumikan kay
3: pusas na.
4: Nagunitan yun kini kay Paiba Martin. So aso isa dinakwan, iyang giangkon nga igo lamang siya gisugo sa walang panganli na gingon niya busing-busing
3: para
4: maghatod sa maong mga item.
3: Huwag
4: mao ka to kay Piper na nagsilbing trabaho sa maong dinakpan gumikan kay pamatod pa siya ilang trabaho o gisugo-sugo lang matod pa siya ini nga pag hatod sa illegal nga druga. Pero kay Piper rin gumikan sa kining ugot karon paspas nga pagpangdakop sa itong kapulisan ilabi na kagahapong adlawa niabot o dulag 8 milyon pesos nga sabo.
3: Pila edad na rin ni Alex?
4: 32 anyos kita partin.
3: Ah, okay. Ulitaw.
4: 32 anyos. Ulitaw pa.
3: Ah.
4: O di arasada ni mo yung sa mong lugar sa atong punta na sa iyong background.
3: Ah.
4: Matod niya. Napasakaan sa kaso kaniya ito, kasong murder.
3: Ah.
4: Apa na dismiss matod pa kay Pipartin. Gumikan kay walang igong ebidensya.
3: Mm.
4: Nga siya matod pa ang gingong ipatay nga to sa kanang nagpasaka o kaso nga pamilya.
3: Mm-hmm.
4: Nga kaniya kay Pipartin na pankaroon. Wa sa makaikyas kay Papartin kung nakaikyas sa kasong murder pati rin sa kasong paglapas sa Republic Act No. 65 ang Comprehensive Dangerous Drugs of 2002 at bangon sa suspect karong adlaw kay Papartin kay karong adlaw ikatak daw sab kay pasaka nga kaso nato bato kaniya kay Papartin. So katong kagahapon kay Papartin at ang adlaw sunod-sunod nga mga drug bypass operation gikasa sa kapulisan og PDR Region 10 kagahapon sa gabi kay Papartin
3: medyo oras siya og oras dakpan
4: bandang alas 12 Ala kapin di Pemberton.
3: Okay.
4: Kini alas 12 kapin ga

0: natong ang sa Kadlawon. Karong mapanaw nagpa-pretend gi kabutiag nga gidala nang suspect pamangkin gi drug test. Gikuano sa buhog kanang kaning mga ilegal nga druga gidala sa forensic unit, forensic lab aron sa bigay nang qualitative ug quantitative examination. So man ay pinakalatest update sa tanahipos ka balita. Ikan mismo sa tulukasyon hatod kanato sa DTX 500 epektibong tambal batok diabetes. Ini si Kaki 5 Jonathan sa Manila para sa Kampiyon sa Balita Television Publiko Kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Balita, Balita K5 Umaga. Balita K5 sa Umaga.
2: Og bigyo sa buong dawan ng abisyo, presuan ginyo kapahingan. 23 minutos sa manakalabay sa alas 5 sa buntag. Mga taxi drivers daw nga nag-ali diya sa Aurorama, gipangtikitan sa RTA. At i-check ang kompleto detalye kalabot nini K5 Rikim Sunita sa detalye. AK5 mo!
1: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
3: Tungod kay daghan mang kaayo ang gapangreklamo sa ato ang mga RTA enforcers nga matod pa daghan kaayo ang gapahigayon sa pag-illegal nga ali diya mismo sa dalang GR Burha, diya sa dalang sab sa may Aurorama nga bahin, daghang mga taxi drivers ang gipang reklamo tungod kay halos gapatunga naman sa dalan tungod kay diha sila mang giali. Resulta nga ato aga mga rasko team inubanan sa ato ang mga RT enforcers o atong kapulisan ang nagpahigayon sila clearing operation kung diin ubay-ubay ka mga taxi ang in town gipang tikitan sa mga RT enforcers. Grabing hangyo sa mga taxi drivers nga ito sa itong mga RT enforcers nga unta dili na lang tikitan tungod kay nanginabuhi man sila apan matod pas RTA nga kanunay man silang gapang sitahon nga dili mang ali. Resulta nga karong panahon na ubay-ubay ang gipang tikitan. Gani man nagpahimang nausab ang mga RT enforcers ngadto sa mga ipunan liner nga kanunay sab gaali des may kugon nga bahin diha sa dalang GR Burha nga unta dili na sila mag-ali kay susama sa kadaghan ng taxi drivers gipang tikitan. Resulta karong panahon na magatubang sila dito sa City Hall aron nga ilang situlon ang ilahang tagsa-tag sa kamaga ticket. Mga violation diha mismo sa ilahang gipanghimo nga pag-ali. Kratos Hipos, ganitaling itong Kratos DTX 500 Agus K5 Rikim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Balita, Balita K5 Umaga! Balita K5 sa Umaga!
2: Pagdawat daw sa katadloang isip impeachment manager, wala pa madesisyonin ni Senador Kiko Pangilinan. Ato i-check may gala balita nasyonal pinagi sa itong news department K5 na natpasayon. K5 mo!
1: FM Kampiyon, Kampiyon Report.
4: K5 ang Martin gikumpirmar ni Senator Kiko Pangilinan nga wala pa kini makadesisyon kalabot sa pagdawat sa tanyag nga mamahimong Senate Impeachment Hit Manager. Matod ni Senator Pangilinan nga wala pa kini natuki sa ubang senador gusa pa lamang kini kasugyot. Gikarusab sa Senator K5 Martin nga ang mamahimong papel sa Impeachment Manager mao ang pagpabili sa orderliness o kahapsay sa impeachment trial. Kini nga balitatod kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net basayon para sa kampiyon na balita serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Balita, Balita K5 Umaga. Balita K5 sa Umaga.
2: Dedika sa itong network news, lima daw ka mga SK chairman sa Davao gikasuhan. News Department naka standby sa line 1 K5 Kamel Marquez sa kumpletong detalye. AK5 mo.
1: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
5: Attorney Counselor Arnulfo Ricardo Cabling ang chairperson sa Committee on Ethics and Good Governance sa Konseho nga maabot sa lima ka mga sanggunian niyang kabataan kung SK chairperson sa Davao City ang gikasuhan tungod sa giingong misuse of funds o dilyostong paggamit sa pondo kasagagan sa mga nalambigit kay gikan sa ikatulong distrito sa syudad sa Davao. Dugang panikabling nga usa ka SK chairperson ang mikinaog sa posisyon apan dili gihapon kini makalikay sa tubangon ni ining reklamo. Sa pagkakaroon kay K5 Marta, nagpadayon pa ang investigasyon o pagkalap sa mga dugang ebidensya. Din posibleng madugangan pa ang hiyap sa makasuan tungod usab sa susamang aligasyon. Kini nga balita, hatod ka nato sa D3 Bayo ang D3 nga doon ni VCO o ang VCO nga doon ni Vatman D3. Kini si K5 Camilo Marquez para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Karindiyaw Ingong City, K5 News FM.
1: Balita, Balita K5 Umaga! Balita K5 sa Umaga!
2: Dinita may gala sa balita international, Dutch passenger ka namatay sa Hanta virus. Nibisita na sa tulo kanasod. News Department line number 3, K5 Sai Rivera. Sa kompletong detalye, K5 mo!
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
4: Gipadayag sa gobyerno sa Argentina nga ang magtiag nga Dutch nga namatay sa Hanta virus na kabiyahi una sa Chile, Uruguay og ang Argentina sa wala pa kinimi sakay sa MV Honduras. Gikabutyag sa Health Ministry nga wala pa mahibal-an kun asa gyud nila nakuha ang virus. Apan nagpadala na sila og mga eksperto sa Ushuaia aron nga mosusi sa mga ilaga nga posibleng adunay sakit. Kay namdumay nga namatay ang bana sulod sa barko ni atong April 11 samtang namatay usab ang asawa sa ospital sa Johannesburg human migrabi ang gibati o gipagawas gikan sa barko. Kini nga balita atong kanato sa Mighty C ang alkaline vitamin C. Ako si K5 Sai Alivera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro o Hingoog City. K5 News FM.
2: Sa atong pagbalik mga ka-K5 ba, muna ang atong ka-K5 kumustahan. Apaan sari pa maminos tagap diretso na ta? Laos na? Okay, diretso na ta. Di na tamo commercial break. Standby ta may gala sa atong ka-K5 kumustahan ng adlaw ng Biyernes. Mga sukinting paminaw. Mga nagkadaiyang balita gikan sa ato mga igsong simihan. O gikabot sa may gala nga dito daw sa kuan? Dito may gala sa Santiago City. Doon ay 22 ng mga tao na luwas. May gala human kuno nagkabangga ang jeep o SUV. Uy, dito sa Tacloban mga ka-K5, doon ay nakitang love triangle. Ang initial ng investigasyon, yan itong pagpatay may gala sa kay Mrs. Palumpon Lite. Dito sa Palawan mga kaigsunan, doon ay motorsiklo o van gingong nagkabangga. Driver kuno may gala sa motor patay. Standby mo sa mga kumpletong detalye niya na pinagi sa itong ka-K5 kumustahan mga sukintig paminaw. Ang mo banos na sa di madugay ya, nagkutay ng taslinya mga ka-K5. Atong oras alas 5:30 na. Wala tulat lang sa tahaga, gamay lang mga ka-K5. Ang ato sa diring ilabay, katumang successful kayo nga People's Day diha din ubay-ubay ang mga nakapahimulos sa maong programa. Pero doon ato'y report, may galang na-collapse to pormino tong senior citizen, gindala sa hospital. Pero may swerte ko ng mga kaigsunan, nakabsas kinubuhi. Looy sa kayo na mga pobre lagi makantos magyod sa unsa ng mga tabang may gala para sa ilang paghinanon. Mga sukin, tigbuminay na magina. Nana, okay, wapa. Paabotas din niya mga ka-K5, pinagi sa itong ka-K5, kumustahan? Sayo na karoon, no? 5:30 na. Magsugod, gisayo-sayo. Ang itong ka-K5, kumustahan mga sukin, tigbuminaw? So, maulagi na, bisag doon na kay gihambin, unya taas na imong pagidaron, pero wa sa kay i-sustain, may sustainer sa pag inom sa imong maintenance na mangayo gikastabang may galas gobyerno. So mo lagi nang magantos kinsa ka bisag taliwanas kataas sa linya kainit na mao magi na kay kinibang hanay masab Gapon, no? Do na may separate lane gyud ang para sa mga senior citizen, para sa mga buros PWD. O katong uban nga medyo mas ko kayo na, okay na na. Anyway, na natong ka-K5 kumustahan.
6: Let's check the attendance and let's check the signal. Dumako tayo ngayon sa ating pong kasama sa K5.
7: K5 kumustahan.
1: 103.1.
6: Good morning K5 Tagloban, K5 Boximer.
7: Opo, maupay nga aga. Good morning K5 Conrad, dito po sa Tacloban, loud and clear ang signal. Back to you, K5 Conrad.
6: Thank you very big.
1: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
6: At ngayon naman, kay K5 Martin tayo ng K5 Cagayan de Oro. Good morning, K5 Martin.
2: Good morning, K5 News FM Philippines. Dito po, K5 Ninong sa Cagayan de Oro. Walang problemang signal. 5x5, loud and clear. Back to you, Ninong.
6: Thank you very much, K5 Martin.
1: K5 News FM, Palawan, 103.9.
6: At ngayon naman, mula po sa K5 Palawan, sa ating mong K5 station, na manager K5, John Paul. Magandang umaga po, SM. SM, good morning. Wow, naka-mute. Hindi tayo naririnigan ni SM John Paul. K5 SM John Paul. K5 Palawan. Mukhang hindi tayo naririnig, ha? Well, anyway, babalikan natin yung kanyang line, ano? Unahin na muna natin ang mga... Ayan, okay na ba tayo? Once again, K5 John Paul.
8: Good morning, mga K5, sensya na't medyo nilalamig yung signal namin. Buti nakapasok yung video. Kasi kanina, kahit anong pilit, ayaw eh. Kaya sabi ko kay Kagawa, Jower Bundal, eh, wag mong ipilit. Kasi ang isa sa mga moto ko, wag kang mamimilit. Diba, K5 ba, Ogsimer? Pero napakaganda lang signal ninyo kasi bumuhos yung malakas na ulan dito kanina, tumigil at ngayon ay umaambun dyan sa labas. So posibleng naapektuhan, alam niyo naman pag mga ganyan mga biglaan, mga ka-K5. Pero napakaganda ng signal ninyo dito sa amin. Back to you, K5 Santiago.
6: Maraming salamat, K5 SM Chan Paul de Coco ng K5 Palawan. Let's start the ball rolling! Dumako na po tayo kay K5 Ogsimer. Bakit nangyari ang pagpatay sa isang may bahay, K5 Ogsimer?
7: Opo, maraming salamat kay K5 Conrad. Ano? Isang malungkot na balita ang nangyari dito sa Leyte. Kung saan pinagsasaksak ano, ng isang mister na kinilalang si alias Unoy. Ang mismong asawa niya na si alias Pitcher, mga residente ito, residente ng Kanggapak, Barangay Parilla, Palompon, Leyte. Nangyari ito noong nakaraang araw, mga K5, at ayon sa ating mga kapulisan, love triangle, porbida, ang motibo ng pagpatay sa kanyang misis ayon sa testimonya ng anak, no? Anak nitong suspect at biktima na kinilalang si alias Anding, sakay sila, no? Magkasakay sila ng motor ng kanyang nanay nang makasalubong nila itong kanilang ama na umano'y lasing. Oo, at papunta sa bahay ng isang kinilalang si alias Kawing, o Kawing, na itong si Kawing ang pinaniniwalaan na may lihim na relasyon nitong biktima, ang misis nitong suspect. So sinundan sila ng suspect at pilit na kinukuha ang susi ng motorsiklo, mga K5. At sa gitna ng komprontasyon, nang mag-asawa, nagdebate ito, paulit-ulit na yun. May dala pala itong patalim at paulit-ulit na sinaksak nitong mister ang kanyang misis. Mismo sa iba sa harapan ano, ng kanilang anak na nandoon sa nasabing pangyayari. Marinig ito, marinig ang sigawan at kaguluhan. Lumabas itong si Kawing mula sa kanyang bahay at doon nakita ang biktimang sugatan at lumapit ito sa kanya. Arrival nang dalhin ito sa ospital, itong misis, itong biktima. Samantala, sumuko naman kaagad itong mister sa Barangay Cruz, Palompon, Leyte, kung saan na-recover ka K5 ang ginamit nitong kutsilyo sa naturang krimen. So yan po ang ating mga maiinit ano na balita, mga laking balita. Nung nakaraang araw din may dahil lang sa 500 pesos na utang, may sinaksak, patay rin, mga K5. So yan ang ating mga balita dito sa K5 Tacloban. Back to you, K5 Conrad.
6: Maraming salamat, K5 Oximer.
1: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
6: Sa malungkot na kwento mula po dyan sa Tacloban, dito naman tayo sa masama, ang masayang kwento na manggagaling sa Cagayan de Oro sapagkat napakarami ang pumaldo mula po kay K5 Martin. K5 Martin!
2: Yes, KK5 Conrad, paldo na paldo ang mahigit kumulang 4,000 na mga tao dito sa lungsod ng Cagayan de Oro ang nakabenepisyo sa ginawang People's Day sa aming local government unit dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. No, iba't ibang mga serbisyo ang naibigay sa aming mga mahirap na mga residente dito sa lungsod. Kagaya ng medical assistance, nagbigay din ng aming alkalde dito ng mga wheelchairs, no, sa aming mga residente, at of course hindi mawawala yung aros kaldo, ha? Para pag nagpila sila kumain ng aros kaldo. And then birth registration andyan din, city scholarship program andyan din, at may iba pa na pinagbigyan pa ng panahon sa kanilang mga renewal sa kanilang business permit. At ang pinaka maganda dito ay may tag 5 kilos na bigas ang ibinigay ng aming local government unit sa pangunguna ng aming alkalde na si Mayor Rolando Clarix Hoy. But sad to say, mga ka-K5, dahil sa ang dami ng tao, of course, hindi mawawala yung mga senior citizen. May separate lane naman sila. Pero yung isang senior citizen na ka-K5, under dialysis na para siya, no? May nahambi na. And then ang nangyari, dahil sa init ng panahon, na-collapse yung isang senior citizen. Ang pinaka malungkot na balita, ipagdala sa ospital, wala na. Wala nang buhay, mga ka-K5. Iniakaso na naman. Hindi tayo, ang aming local government unit, itong senior citizen na maghingi sana ng assistance, no, sa aming LGU dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito pong People's Day ay programa monthly ito, no, sa, dahil ang aming alkalde, siya talaga ang maghaharap sa mga residente na may hihinging tulong dito sa aming lungsod, no, every first Wednesday of the month, itong programa ng aming LGU dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga ka-K5. So, yan ang magagandang balita namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, Ninong.
6: Thank you very much sa K5, Martin.
1: K5 News FM, Palawan, 103.9.
6: May magandang balita yung dala doon sa may Cagayan de Oro. Medyo sa Palawan ay malungkot din ang nabalita sapagkat merong nasawi sa isang nangyaring aksidente o vehicular accident. Mula po kay K5 Bus Station, ang manager K5 John Paul, paano po ba nangyari?
8: Maraming salamat, mga ka-K5, pero bago yan, baka makalimutan ko na mamaya. Pero nagpapabati kay K5 Martin, sabi niya dito si Sir Richard Gallardo, shout out daw kay K5 Martin Rapanot. Kilala mo ba yun, K5 Martin?
2: Dahil listener natin dito yan sa lungsod ng Cagayan de Oro.
8: Oh. Ayun, nagpapabati siya dito, iba ka talaga, idol.
2: Walang iwanan yan.
8: Pero jumpak ang mga balita natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ano po, mga ka-K5, dahil yun nga, medyo hindi magandang mga pangyayari. Kahapon o nangyari ang insidente na yan, pasado alauna ng madaling araw kahapon, ano, dito sa National Highway, sa unahan lang ng istasyon namin dito sa Barangay San Jose, ang ayon sa report ng pulisya, pauwi na raw yung biktima, 21 years old na lalaki, galing sa inuman at sakay ng kanyang motorsiklo habang tinatahak yung National Highway, ay tila parang mayroon itong nakalimutan doon sa kanyang lugar kung saan sila nag-inuman, kaya biglang nag-U-turn sa National Highway na kung saan hindi naman inaasahan na meron palang paparating na isang pampasaherong van, at doon na raw inararo yung motorsiklo ng biktima na kung saan ay nagtamo ito ng iba't ibang sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na sinasabing naging dahilan kung bakit ito binawian ng buhay. Actually, nadala pa sa ospital yung biktima pero wala rin. Talagang bumigay din, mga ka-K5. At yung driver, hawak na ng ating mga otoridad na nagsabing handa naman daw siyang makipagtulungan sa pamilya dahil hindi naman sinasadya yung nangyaring aksidente na yan, mga kakipay. Samantala, malungkot na balita pa rin, bagamat medyo sabi nila kahit papaano ay nakita na yung pong nawawalang mangingisda sa Barangay Santa Lourdes, kahapon naman ng umaga ay nakita nga dyan sa Old Citramina Port sa Barangay Santa Lourdes yung katawan ng isang mangingisda pero wala na rin buhay. Hindi raw lumayo o natagpuan ito, malapit lang doon sa lugar kung saan sinasabing nalunod at narinig pa bago mangyari ang isang nawala, tuluyang nawala ang biktima ng ilang mga residenteng nakatira doon sa lugar. At sa bayan ng Magsaysay sa Barangay Kukuro, nananawagan ngayon yung mga otoridad dahil apat na mga mangingisda naman yung nawawala hanggang sa ngayon. Matapos na maglayag noong Mayo 6 na mangisda, siyempre, at yung araw-araw nilang kinabubuhay at sana sa gabi ay makauwi na, pero hanggang sa kasalukuyan, po mga kakipaib ay hindi pa rin nakikita. Lulan ng kulay dilaw na bangka yung mga individual na pinangalanan ho ng ating mga otoridad na sina Louis Balungkas, John Mark Balungkas at Benji Malinaw na residente ng Barangay Kukuro sa Magsaysay, Palawan. So sa mga posibleng nakakita sa tatlong mga individual ay agad raw po itong ipaalam sa mga otoridad at dahil lubos na ang pag-aalala ng kanilang mga pamilya. Yan yung mga maiinit at mga talagang nagbabiral na mga usapin dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Santiago.
6: Maraming salamat, K5 SM John Paul Dacoco. Malungkot ang balita mo, ha? Isa ang nangyari o isa ang patay sa nangyaring vehicular accident. Dito naman sa amin sa lalawigan ng Isabela, trending ito nga nangyari diyan sa Naguilian na Isabela, mga ka-K5. Pagmasdan niyo itong ating ipapakita ng video sa inyo, makita ang connection dito sa nangyaring vehicular accident sa may barangay Talungan. Play. Ay, na ayan o. Sa balagay nyo mga ka-K5, sa nakita nyo magbaligtad ng pampaserong jeep na yan, natanggal yung axle. Meron siyang 22 pasahero kasama na yung driver. Ah? At talagang God is good. Himalang nakaligtas ang 22 katao kabilang na ang driver ng isang pampaserong jeep na yan matapos itong tumaob sa kahabaan ng Barangay Talungan nang mabunggo ang huliang bahagi nito ng isang Mitsubishi Adventure. At sa eksklusibong panayam nga ng 100.1 K5 News FM Santiago sa programang El Castigador, kay Police Major Danilo Malab Jr., ang Chief of Police ng PNP, Rene Mercedes, nag-overtake umano ang isang Mitsubishi Adventure na sa sinusundang sasakyan. Ngunit aksidenteng nasalpok ang likurang bahagi ng kasalubong na jeep na biyaheng Ilagan City. So sa lakas ng pagkakabangga sa likod, ayun, tumaob, tanggal yung axle at karamihan sa mga pasahero nito ay estudyante, pawang mga nursing students. Sa lakas nga ng pagkakabangga, galyan nga nangyari, but talagang masasabi natin maging yung nakabangga na driver ng Mitsubishi ay nasa maayos namang kalagayan. Yung mga ibang pasahero niyan ay nakauwi na, yung iba ay nasa iba't ibang paggamutan, particular nga dun sa rural health unit ng nabanggit na bayan na sa pinangyarihan ng insidente. Again, for the 24, all of them are safe. Wala pong nasawi at wala ring nasa critical na condition according to Police Major Danilo Malab Jr. So yan mga ka-K5, ha? Ang ating pong isang trending na balita dito sa lalawigan ng Isabela, hatid sa inyo ng K5 News FM Santiago 100.1. So mga ka-K5, it is really hard to say, but we must have to say goodbye. Unahin na natin si K5 Martin.
8: Ang bilis! Ayaw ba, tayo lang yata yung ayaw ng 3,000, ano? Grabing init sa Puerto Princesa, sa Cuyo kahapon na itala, 42 degrees Celsius. Ang Aburlan, 41. Ang Puerto Princesa at Coron, 40. May bagyo pa. Pero may bagyo, di ba? Papasok daw bukas sa weekend si Kaloy. Pero sobrang init.
6: Buti nga kayo dyan sa Palawan, nakakaranas ng malakas na magbuhos ng ulan dito, tenga. Nega.
8: Grabe, no? Kaya yan yung pabago-bagong palakon. Sabi, kadaming mga nagkakasakit. Kaya dapat lagi silang nakamighty si para lumakas yung immune system nila.
6: SM, tabayan mo na rin ng say goodbye.
8: Ha? 547. 547 pa lang eh.
6: Sige na. Walang pag-abo na.
8: Oo. Tag-udap ba? Alam. Pero siyempre mga ka-K5 natin, maraming salamat po sa inyo, sa mga taga-subaybay natin. Bukas ulit, Friday pa lang bukas, kita tayo sa ating balitang K5. Oh, Saturday na ba? Grabe naman, ang bilis naman. Mga ka-K5. At siyempre mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalamigan ng Palawan, K5 John Paul Dacoco para sa K5 Palawan, siyempre ang tinaguriang lungsod ng buhay na Diyos. Back to you, K5 Santiago.
6: Thank you very much sa K5 SM. Dago naman tayo ngayon kay K5 Martin. K5 Martin, Idol!
2: Yes, sa K5 Ninong, bawas-bawasan mo yung pag-inom ng kape, ha? Dahil na pa, parang nervyoso, maglayo-layo pa. Anyway, salamat po. Galing po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong buntag, kanatentran.
6: Thank you very much, K5 Martin. K5 Oximer, go ahead please.
7: Opo, maraming salamat K5 Conrad, mga K5. At mula po dito sa K5 News FM Tacloban, the City of Hope. Maupay nga aga, happy weekend.
6: Maraming salamat guys sa inyo at see you again on Monday mga ka-K5. So with that mga ka-K5, nagtatapos na naman po ang isang edisyon ng ating...
2: Inyo na bati may galang atong ka-K5 kumustahan, pinagin sa ito may iksong sibyan sa K5 News FM Philippines, mga sukin tigpaminaw. Ay pasensya sa ito mga FB followers, gadi na kumabasa ka inyo mga message uban, kay pangit kayong signal sa internet. No, kapinit-pinit mga kaigsunan, pasinsagi kayo katong mga timingan nga magka-signal nga nindot, more akong mabasa. Sunod na lang siguro. No, happy weekend sa kadungog-dungog tapon, Lunes pon. Alas 4:30 pa ingon sa lasahin sa Teclas Buntag. Sa atong talamanon ang balitang K5 sa umaga. At ang programa ay galat at grato sa The Power Trio ng produkto ni Dr. Amin Oy, Mindot Krip ang Alcontra, na itong tagas ang mga blood sugar, blood pressure o tagas o mga cholesterol. Ang atong The Power Trio, DTX 500, inabagan sa D3 Bio o Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Sa ganun na lang sab, sa itong iksong sibihan ang 90.5 Energy FM Hingog City, sa ilang station manager, K5 Kabayan, Noel Isen, Dere Satos Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM CDO. Lagi sa itong station manager K5 na Taniel Sarmiento. Sa itong executive officer, Dr. Amin Uy. O sa itong technical department, pinagi ni K5 Erwin Cueva. Kini lang inyo ubos galagad sa kanginan, ka K5 Martin Rapanot. Mayingon na lamang. Salamat sa iyong pagpaminaw o para sa balitang... O para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May butang sa tran.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: D3 Bio!
12: Maman sa ingalan na ito, ma?
13: Ko si Sterlita Ebony. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong libati karong nga gainom o D3 Bio. Sa una, kibim kayo kong nawong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon karoon sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol mo rin. Amo bububuk na.
12: So, ginom na ito?
13: D3 Bio. Sterlita Ebony. Ginlis po lang po.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Kapalit sa mga butika.
11: DJX 500.
15: Kung sa itong kumplito ngalan?
16: Bin Kabutsaw.
15: Pilay mong edad?
16: 64.
15: Taga-asa ka, sir?
16: Taga-asa, Manuno.
15: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga program? doktor?
14: DTX 500 of MITC.
15: Sir, ano to naka wala na kagpalit ani nga produkto ha?
14: Kung na matikdan na ning kuan produkto ha. Mura og medyo na. Mayo akong lawas.
15: Hmm. Kaniyan to wa pa ka nagamit unsa di mo nga baltian?
14: Mura daghan kay kung gubatiun. Mura og dili kay ko ka lato tugod ning akong mga batik nako.
15: Karon nga nagamit ka?
14: Oo. Medyo nga mura og naskil na gyud ko.
15: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit pud sila dream agahat sila?
14: Kung gihanyo ang naga yan adunay mga balatian ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay epektibo kayo.
15: Salamat kitay.
11: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MITC ang alkaline nga vitamin C.
16: Pitru Vino Junior. Kalita ng sibog yung kukuro na sa kabalan. 62. May PC o kining Vitribio.
15: Power Trio.
16: O Power Trio. Natural ang isa kita tiguan. Walang kit. Walang 2-hot o 1-hot. Ngayong para po na medyo banta sa atong immunisis yung may PC kay medyo atong na okay na sa atong vitamin sa bang medyo alibyo gamay. Pero ito, masin, mong ginong kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
15: So, padayon na ka magamitan eh?
16: Padayon, nandito sa. So, pag ako po sa kulti, mindas buhit na kita. Mag-power tree yung ta, kay power tree yung morga na liyata ng kung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may TC, o D3 Bio. Muna kung mag-intin mo.
15: Salamat, kita nga.
11: MITC ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. MITC ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata. Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: Sa umaga,
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Wala ba'y ganahan makikistorya nimo
3: tungod sa imong bad breath?
2: Mag-Clinicas 4Biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
3: Clinicas 4Biotic,
2: ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
3: Yahindungdan sa tooth decay
2: o bad breath.
3: Clinicas 4Biotic.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa tud kanato sa D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO ug ang VCO nga adunay vitamin D3. Isibo ang inyong mga orasan, alas 6:01.
2: Mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: Ug karon sa ulohan sa mga balita. Sa balitang lokal, gagubas operasyon nga gipahigayon sa PDEA 10 Intelligence Driven. City Veterinary Office nagpasabot ang rason sa pagdagsa sa mga laaw nga iro sa Agora Market. Samtang CBO, mas gitutukan ang seguridad sa mga livestock batok sa kainit sa panahon. PDEA 10 na nawagan sa publiko nga i-report sa ilang buhatan kung dunay mga taong nalambigit sa illegal nga droga. Balik prisuhan ang 43 anyos nga lalaki human na mibalik sa bisyo sa pagpamaligyang illegal nga droga. Sa balitang regional, 24 million pesos sa naapod-apod sa kapig 4,000 katupad beneficiary sa Aklan. Iloilo City Police Office gikumpirmar nga adunay source sa sulod sa BJMP ang mga suspect nga ilang nadakpan sa mga drug bust operation. Sa balitang national, VP Sara gilimod ang aligasyon nga gilabayan niya og laptop ang iyang illegal team nga si Attorney Poa. Pagpangita sa mga suspect og utok sa pagpatay sa negosyanteng si Perry Mariano, gipahugtan sa PNP. Sa balitang international, decommission nga barko na unload human maigo sa surface to ship missile sa Japan. Sa balitang sports, Alex Yala midaog sa Italian Open. Sa balitang showbiz, fans ni Dagsa sa National Palace human sa pagbisita sa BTS sa Mexico. Sa balitang kakaiba, pinakaunang literary papyrus sa mummification na diskubrehan sa Egypt. Mga ka K5 adlaw karong Biyernes, Mayo 8 tuig 2026, inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro, pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 FM Ako si K5K Buscaino ug mabati usab all over the world. Pinaagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3 ug karon sa detalye sa mga balita natud kanato sa D3 Bio the Superfood Supplement.
2: Balitang lokal.
3: Gipahayag ni PDEA Provincial Officer Agent Expedito Cardona Jr. nga ang ginapahigayon nila nga drug bust operation usa ka intelligence driven. Dugang pa niya padayon ng ilang masusing surveillance sa mga lugar nga gituang adunay kalihukan sa ilegal nga mga droga aron masiguro ang epektibong operasyon. Atong paminawon si Expedito Cardona Jr., PDEA Provincial Officer Agent.
0: Yes sir, ang atong ginakandak atong operasyon is intelligence driven. So ginakandakan gina to mga sinsing surveillance and atong gipaningkamutan labi na kanang mga drug deal kay dili gina siya nga outright diretso to kay napay gina kay tabo nga negosiasyon. Tungod kay ang mga drug personality gabi ritay po na sila kung operatiba ba ang ilang katransak and muna pasalamaton mi kanunay nga labi na si Sir Jonathan sa kita yung detail nga nipuyo karunay panahon sa mga kagabinon di bukadlaw nga nagsagatid na ato mga drug operation. But fortunately, kagahapon, pagbibuyo ginamayo nga panahon sa nato, nagpositibo ta. Atong ikandak na series sa Pantay Pagkabarisyon.
3: Samtang nagpasalamat si Cardona sa K5 News of M sa panahon niya suporta sa pagpalapad sa impormasyon kalabot sa ilang kampanya batok illegal drugs. Dugang balitang lokal, gipahibalo sa City Veterinary Office ang rason sa pagdagsa sa mga laaw nga iro sa Agura. Mato ni Dr. Helen Antakandong, usa sa mahinungdan ang kanunay nga pagbahog sa pipila katao sa merkado. Gipasabot usab niya nga dili daotan ang pagbahog sa mga hayop apan kinahanglan kining buhaton uban sa responsableng pag-atiman sama sa paghatag og kapuy-an og limpyo nga tubig. Atong paminawon si Dr. Takandong.
1: Sa Agora Market K5 Justo ni kagahapong adlawa, nagiginabi ko sa atong barangay biosecurity officer sa barangay Lapasan kay sila man kita atong partner in terms sa ato ang rabies control and prevention program, no? According to her, usa daw daghan og mga iro diha sa Agora Market. Tungod kay naay gapang gahatag ga feeding o sa stray dog tagagabi gyud na consistent. So mo na ang rason nga gaana gyud dinha ang mga stray dogs kaning mga stray dogs magud nato katagangan
3: ang nail mga City Veterinary Office mas gitutukan ang seguridad sa livestock batok sa kainit sa panahon. Sa detalye K5 Gistoni Pagulong AK5 mo.
4: Mga livestock sa mga mag-uuma sa Cagayan de Oro mas gitutukan pa karon sa City Veterinary Office batok sa kainit sa panahon.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mahali sa mga butika.
4: Nagpadayon ang City Veterinary Office sa Cagayan de Oro sa pagpanalipod sa mga livestock batok sa grabing kainit sa panahon. Matod ni City Veterinarian Officer Dr. Helen Ann Takandong, maghimo sila og caravan sunod simana aron tudluan ang mga mag-uma sa ustong pagatiman sa mga mananap panahon sa tingit og sa importansya sa livestock insurance aron adunay tabang pinansyal kung adunay mamatay nga mga mananap tungod sa kainit sa panahon. Padayon ang City Veterinary Office sa ilang paningkamot aron masiguro ang kahimsog sa mga binuhing mananap dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Gipay magnuan sa City Veterinary Office ang mga pet owner nga mahimong responsable sa ilang binuhing iro aron malikayan ang peligro sa publiko ilabi na sa mga pampublikong lugar dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Matod ni City Veterinarian Officer Dr. Helen Antakandong, tolo bagon sa tagiya ang gasto kung ang ilang iro makapaak og makadisgrasya og tao. Naghatag usab og giya ang buhatan sa ustong pagatiman sa iro sama sa pagpabakuna, paghatag og limpyo nga tubig og pagkaon og maayong puy-an aron malikayan usab ang pagdaggan sa mga iro nga naglatagaw ning syudad sa Cagayan de Oro.
1: Ang akong yung balik-balik nga panawagan nga dapat maging responsible pet owners ita aside sa pagpabakuna sa atong iro against sa rabies. So kinahanglan nga atong atimanon ang atong iro, atong pakanon kay kung dili sakto or dili enough ang pagkaon, mangita gyud na sila pamaagi ah, sila makakaon. So muna mangita sa reg area nga adunay pagkaon especially kay naay gabahok. So mubalik na sila dito nga area. Aside ana dili na to pasagdan na maglatagaw sa mga public place kay under sa atong Rabies Act That is not allowed nga maglatagaw and liable gid, accountable gid ang ato ang mga pet owners o ilahan ng buhaton. And then, kita po sa City Town, mag-continue ang atong pagpandakop sa mga stray animals para makontrol din ang problema.
4: Kini si K5 Gestoni Pangulong para sa Kampyo na Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
3: Pedayatan na nawagan sa publiko nga i-report sa ilang opisina kung dunay mga taong nalambigit sa illegal drugs. Sa detalye, K5 Rekim Sulita, AK5 Mo.
6: Doon na ba kay kaila nga adik? Doon na ba kay membro sa pamilya nga adik? Doon na ba kay silingan nga adik? Nga halos gapamaligya na sa butang, halos gapangawat na, gapamaligya sa illegal nga droga. Pwede na nimong isumbong sa buhatan sa PDEA. Kay ang PDEA Region 10 naglusad sa programang Isumbong Mo sa PDEA aron kini maaksyonan, matagan sa saktong intervention.
7: Extend Food Supplement for Men, mabibili extended nationwide.
8: Nanawagan ang Philippine Drug Enforcement Agency sa publiko nga dili magpabiling hilom kung adunay mahibaluan nga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga drugas ilang komunidad. Giauhag ang katawhan nga dili itago ang impormasyon kung dili ipaabot dayon sa mga otoridad aron nga dali kining maaksyonan. Gipasabot sa Philippine Drug Enforcement Agency ang matag sumbong sa publiko nga dakong tabang sa ilahang kampanya batok illegal nga droga ug makaluwas kini sa daghang kinabuhi. Gipanawagan usab ang mga residente nga mamahimong kabahin sa pagpanalipod sa komunidad, pinaagi sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan ngadto sa PDEA, pinaagi sa ilahang hotline o sa ilang opisina.
6: Ako si K5 Rekim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
3: Balikpisuhan ang 43 anyos nga lalaki human na subling na maliyang iligal nga droga. Sa detalye, K5 Jonathan sa Banal, AK5 Mo.
9: 43 anyos nga lalaking kanhing binilanggo subling na maligya sa iligal nga droga na sikop sa gilusag na drug bypass operation sa Police Station 1, Divisoria.
10: Relax sa mahulay una, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: Balik prisuhan ang 43 anyos na lalaki humang kinimadakpan sa ikasang drug bypass operation sa motoridad sa barangay City ng siyudad sa Cagayan de Oro. Kilang suspect nga si Mark Anthony, residente sa barangay Bakbalan ng siyudad, nadakpan ang suspect humang siya malampusong napalitan sa pusher buyer o gituang illegal na droga gamit ang 500 pesos kabay bus money. Ato sa gihimong body search na kuha ikasang posisyon ni Mark Anthony ang upat ka sasik ituang shabu. Ato sa gihimong body search na kuha ikasang posisyon ni Mark Anthony ang upat ka pakiting ituang shabu nga mutimbang 70 gramos umubalor sa dulag 150,000 pesos. Sa pagkakaroon na ang dinakpan nagtingkagol sa Marlica Detention Facility samtang gianda magkasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa naskutang dinakpan.
11: Kini si K5 Jonathan sa Banal para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko Kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ay ito na po yung 3K5 News FM.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa DTX 500, siguradong makapaubos sa bad cholesterol o blood sugar level.
12: Balitang Regional. Balitang Regional.
3: Sa K5 News FM Kalibo, 24 million pesos na apod-apod sa kapig 4,000 katupad beneficiary sa Aklan. Sa detalye, K5 Leonard Viray, AK5 Mo.
13: Umabot sa 24.8 million pesos ang naipamahagi ng Department of Labor and Employment or DOLE Aklan para sa 4,470 na benepisyaryo ng TUPAR program sa lalawigan mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ayon kay DOLE Aklan Provincial Head Engineer Michael Hison, hiwalay pa rito ang mahigit 17 million pesos na ipinamahagi sa 2,780 na benepisyaryo noong May 1 kasabay ng Labor Day. Sinabi ni Hison na dumaan sa profiling, verification at validation ang mga aplikante, katuwang ang mga LGUs at barangay, upang matiyak na kwalipikado ang mga benepisyaryo. Binigyang diin din ito na nagsasagawa sila ng orientation bago ang implementasyon ng nasabing program at mahigpit na ipinagbabawal ang anumang panghihingi o pakikihati sa ayudang ng mga benepisyaryo. Hinimok naman ng DOLE Aklan ang publiko na direktang makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa mga katanungan at reklamo kaugnay sa TUPAD program. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: sa K5 News FM Iloilo, Iloilo City Police Office Gico Permar, nga adunay source sa sulod sa Bay GMP ang mga suspect na ilang nadakpan sa mga drug bust operation. Sa detalye, K5 Karen Badilla ay K5 mo.
14: Kinumpirma ni Iloilo City Police Office o ICPO Director Colonel Wilbert Parilla na ang mga suspect na kanilang naaaresto sa drug buy bust operations ay may koneksyon sa mga bilanggo sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Parilla, nilinaw nito na walang umanong supply ng shabu sa loob mismo ng BJMP, ngunit may mga tao umano sa loob ng kulungan na nagsisilbing source o nagbibigay ng utos gamit ang cellphone sa mga taong nasa labas kung saan at kanino dadalhin ang illegal na droga na kanilang ipinapakalat. Ayon kay Parilla, inatasan na niya ang hepe ng kanilang intelligence unit na makipag-ugnayan sa BJMP upang maipaalam ang naturang sitwasyon at makagawa ng hakbang ang nasabing opisina at mapigilan ang pagkalat ng illegal na droga sa Iloilo City. Samantala, matatandaan na ilang operasyon na ng ICPO ang isinasagawa kung saan karamihan sa mga naarestong suspect ay nagsasabi na ang kanilang source ay kasalukuyang nakakulong sa nasabing pasilidad.
15: After we have conducted investigation, we found out na we have connections doon sa mga personnel sa ano sa or yung mga naka-detain sa BJMP.
14: Nag-uulat para sa K5 Network News, ito si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
3: Oras, alasays, disisays, hatod ka nato sa D3 Bio alang sa pakigbatok sa bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites, and viruses.
12: Balitang National!
16: Balitang National!
3: Gilimod ni VP Sara Duterte ang nikatap nga balita nga iyang gilabayan og laptop ang usa sa iyang legal team nga si Attorney Michael Poa. Matod sa Vice Presidente, wala pagayod siya makapasakit og kauban sa trabaho o gipahayag nga dili siya kahibalo mo gamit og laptop. Sa detalye, atong paminawon ang pahayag ni VP Sara Duterte.
17: Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una,

0: fingerprints samtang panayong gitumbok ang identity sa mastermind sa pagpamanig atong paminaw si Nartates Jr.
1: Ang ating mga investigator regarding relative to the shooting to death of Perry Mariano and his driver, still our investigators are hot on the tracks on the identity, particularly yung mastermind. But as to
0: kini nga balita hatod kanato sa DTX Coffee Mix, nakakapikanan nakadetox ka pa.
2: Balita International. International.
0: Naunod ang decommission nga barko sa Philippine Navy nga BRP Quezon human maigo sa surface to ship missile sa Japan sa gimugnang maritime strike ni atong Mayo 6. Gigamit ang barko isip target sa live fire exercise diin gipabutan kini gamit ang Type 88 surface to ship missile sa Japan. Sa report nga gibutang ang target vessel sa kapig 75 kilometers sa gikan sa baybayon sa Poway Sand Dune sa Ilocos Norte. Makita nga human maigo sa missile, hinay-hinay nga naunod ang barko. Kini nga balita hatod kanato sa Deo Fresh Roll-On para sa hamis, humot ug puti nga kilikili.
2: Balitang sports.
0: Midaog ang Filipina tennis sensation nga si Alex Yala batok ang Magdalena French sa Italian Open sa Roma ni atong Mayo 6. Natapos ang dula sa tulo ka set nga dunay score nga 6-0, 3-6 ug 6-4 pabor kang Yala. Sunod nga makaatbang sa Filipina tennis star si Wang Sinyu sa round of 6 tournament. Samtang sa doubles category, makauban ni Yala si Hailey Baptiste. Kini nga balita hatod kanato sa Extend Food Supplement, usa ka natural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si Manoy.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: So watch me. Usa kawan kun nanidagsa ang libuan ka fans sa National Palace suman sa pagbisita sa global K-pop sensation nga BTS kauban si Claudia Sheinbaum Pardo sa Mexico. Matud sa mga report, ang kalihukan ay tabo sa wala pa ang gikatakdang tulo ka gabi nga concert sa grupo sa nasod nga nagdani og dakong attention gikan sa mga lokal ug international fans. Kini nga balita tud kanato sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: Balita Extra Special.
3: Balita Extra Special.
0: Usa ka 1,600-year-old nga mommy ang napalgan sa Egypt na dunay nakasabit nga literary text sa gikan sa Horner's Iliad sa abdomen. Matud sa mga archaeologists, kini ang pinakaunang higayon sa usa ka literary papyrus ang gigamit sa mummification process. Gipabot usab sa mga eksperto nga posibleng kabahin kini sa ritual o signature sa embalmer apan pabiling tanghaga ang saktong gigamit ni ini. Ako sa niya, shoutout ang atong mga tigpaminaw karuno. Ilabi na sa naglatang sa itong Facebook Live, ang emote icons, matod pa niya. Salamat Diyos, sa Diyos, kay Vernes na K5 shoutout. Nagtanaw sa Uzami City, kang K5 Joy, kang emote icons, matod pa niya. Bangtan Arme, kang K5 Richard Gallardo. Good morning, watching from Carmen Zone 2C. Shoutout sa mga staff sa K5 News FM Philippines. God bless you all, Country San Wyatt Gulay. Matod pa niya, maayong butang ka K5K o sa tanan, nga dili ato mag-grade. Good morning, o amping kanunay. Inyong nabati ang kinatibukang detalye sa DTX 500 Morning Newscast Subli, adlaw karong Biyernes, Mayo 8, tuig 2026. Ako inyong tigbalita K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM. It's in the market.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pinoy Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Pinoy Bio, Bitex. Taas ang dugo bitao, taas ang sugar.
4: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na magamit si Dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, high blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Kapalit sa mga butika! D3!

0: Variety C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ngayon sa itong kumplitong halan,
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Ngayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty Z, Vitribio o GTX 500.
1: Kani aduwa ka nagamit unsa may mong balatian niya karon nagamit na ka sa may resulta.
2: Kanang kuana ligo na.
1: E kani aduwa unsa man imong mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom on ako samad. Na minus na sad siya. Yung kuan samad.
1: So kani karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500
2: o Vitribio ang kuan akong daghan gid
1: gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mang's Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mang's Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Excel Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend

0: Pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold.
5: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Philippine Standard Time, alas 6:22.
10: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
11: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.

0: de los pueblos.
1: La banda
0: de los pueblos.
1: May gala may buntag yung tanan. Welcome na sa Divisa Foro de los Pueblos. It's out to na kira may gala sa Mayo Tay Dismid by the Size. At na kira may gala ng Biyernes. Kada po sa adal na sad sa simana. And unya na sad may isonting lag-lag. Ating relax-relax. Ngayon sa mga trabahanting away trabaho sa adal nga Sabado. Mamagin na andan mga ison. Sa adal na ganing nga Biyernes. Ting pahulay, ting relax, ting unwind. Natural gina may gala. O adun na gintay katungod sa mga ison nga mag-unwind. Uman sa tibok simana dito. Nga kumpati sa trabaho.
0: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
1: Libertas de Sunday, anima demokrates, ang kagawasan sa pagpareg mong espiritu sa demokrasya.
0: De los Pueblos.
1: Welcome na saad mga kaigsunan. Welcome mga ka-K5. Welcome mga taga-Kagandorog at mga kasigbit nga lugar. Labi na sa katibukan nga Misamis Oriental. Na sa may galas may pilang kapulsyon sa may zon. Nga maabot sa itong Sibia de sa Bukinun area. Misog, Lanao. And even mga zon de sa may Camiguin Island. Good morning yung tanan and welcome, welcome, welcome, welcome. Foro de los Pueblos, alas 6 imidyan to das loibita. Sa sayong kabuntagon may gala. Para sa paghahukad sa mga informasyon. Pagatod kaninyos mga balita nga dapat yung masayaran. Nga panghitabo samtang kita na nga tulog. Mga panghitabo nga dunay kalambigitan ang lungsod. Ito ng pag-asawahan may gala. Dali lang yapon sa inyong programa ang Foros de los Pueblos.
2: K-5 na Van Tarmento.
1: Oyog po mga igala. Inyong alagad sa kanginan. K-5 na Van Tarmento.
0: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
1: Pasensya ka, Mike. Apo, Mike. Son, kamidyo. Michael Bolton na itong tingaw. Pero okay na Michael Bolton, Mike. May na lang na Michael Bolton. Kaysa wag yun, mga ison. By the way, live. Yapon na, Mike. Sa itong fanpage. Sa K5 News FM Studio Digital. 89.3. Sublion ko, mga ison. K5 News FM Studio Digital.
0: 89.3.
1: Pag-share, likes, and follow na lang. Para ubay-ubay sa damang ay galang mag-uban rin sa Foro de los Pueblos at the same time sa may gala, ubay-ubay tang masayod sa mga isyo nga doon ay kalambigitan ang katilingban. Huwag makat-on mga igala sa dapat na itong makatunan na naglimin o sa mga igala ng mga kaibalo sa mga isyos nga itong pag-aisgutan rin sa Foro de los Pueblos. By the way, ang katibukan po sa Public Affairs Department sa K5 News FM Kagayan de Oro. Ready na saan may galang servisyo kaninyo. Kaya nagliwot sorry na sa mga nagkaraiya o sabi ng mga lugar. Huwag ipampiparar na may gala mga investigation at mga follow-up reports nila, mga follow-up interviews. Nga doon mga tinugdan may gala sa mga isgutan ng pampubliko. Nga ito itakol may gala sa Foro de los Pueblos. Ready-ready na mintalan. Come on, ready-ready na mo. Come on, ang inyong angay buhaton naging mga igala kundi na maminaw lang. At the same time dito panikaisikay na para sa iyong pamahaw. Pamahaw before maadto sa iyong trabaho.
0: Foro de los Pueblos.
1: Mga pinaka-importante.
0: Foro de los Pueblos.
1: Mga nag-iingol na ganito mga igalang kaon sa itong oras. Araw dili mapahadaw na lawas kay matupa lawas ang pingan. Kay usay ang lawas na ito may gala atong pahimuslan. Di pahimuslan sa mao para makita may galang magkagaon usab ang pamilya. Mga pinaka-importante mga ison. So again, welcome. There is a Foro de los Pueblos. Onya paki-share, likes and follow again ang mga igala. Sa atong nga programa. Onya pwede saan mo padayag ya kung aduna mo'y gustong ipadayag. Aduna mo'y gustong i-share. Aduna mo'y mga ideas na mga igala. Na gusto ninyo nga masayran o i-share nga doon sa katilingban. Iagi lang sa atong fanpage. Dito sa original good mga igala. I mean, ganabang dito yun sa main mga igala nga page. Nga mo i-broadcast. Ayaw dito mga igala sa ato nga mga gipang share. Kaya di na kumabasa, kaya naka-open ni mga igala. Kantog yung main page dun niya. Ang K5 News FM Studio Digital 89.3. O, di lang ipadayag, di lang i-share ang inyong mga mensahe dito mga ison. So, diyon ko, ipadayag na kaya kamuntanan mga igala. Ano na may katungod sa magpadayag? Matod pa lagi sa English mga ison. Freedom of expression. Basta lang within limitation. Sa malingkon ko, huwag maging mga igala, absolute freedom. Kay every freedom we have, mga igala. Doon na ginay kalukip dito mga ison ng mga responsibilidad. Matod palagi maigala. A great freedom comes a great responsibility by Eleanor Roosevelt. Dili by Spider-Man. Nahipot ang iya mga igala. Will power man to pero hindi magiging si Spider-Man po ng original at maigala sa mga idea. Ang French writer nga si Voltaire, may original nga nabang ni-invoke na nga maong idea. Kaya nga great power comes a great responsibility. Pero nisikat na tungod ni Spider-Man. O si Voltaire gay original na. Sige, standby! Di na to lang anon, may gala nga to na yung mga headlines. Resa to sa balita lokal, mga igala. At ang ininyong mga isoon, gamitan kayo. At aga na itong pagtaka, Dresa to Maraguban. Yan ang isgutanan, may gala, may tungod sa iro-iro. Yan sa may agura, may gala, dagang iro-iro, diya matumpang dapita. Kaya dito nakakita yun mga igsoon o nasagsiyan ni Kakifad Justo ni Pagulong ang mga iro-iro diyan dapita. Titinoda. Literal nga iro-iro, dili ka itong iro-iro nga lain. Tama ko nga iro-iro. Itong yung iro-iro, mga igala. Nga iro, yun mga igsoon. Ah, di na lang di iro-iro. Okay. Kung iro-iro, mga igala, di mo na tinuod nga iro. Iro lang, iro. O, di sa mga gura, daghan ko na kayong mga iro, mga igala. Mga ni mga iro, nga di mamagot. Ah, iro nga di mamagot. Kilom kayo. Tinuod ka. O. Kaya kung naibawan, mga igala, basta iro mo, pagot yun ang iro. Na daw iro, mga igala, nga di yun mo pagot. O. Kung sa maday, tingog sa iro nga di mo pagot. Kung sa maday. Ah, di ba na iro na nga? Di ba ito iro? Kung na, inana, iro-iro na, dili na iro. Kanang inana, kaning inani nga tingog mga igala. Kano ba ka na? Ah, iro-iro na siya mga igsoon, di na iro. Ang atong isgutan din mga igala, kaning reglamo, na nagkadaghan nga iro, matod pa mga igala, diya sa may Agura area. O dili lang mga iro di asagura ang nakita dito mga igsoon na nagkadagan kundi nilis laki po sa pipila ka mga dapit barangays di sa itong syudad. Mawalagi nagingo may gala bang ang bottom line yun din yung mga problema ang mga tag-iya. Pinag yun na mga igsoon ang giingontang pinaka-vital ang mga tag-iya. Kahit kung unsa man galing mga igsoon kahasol nga gyatag sa mga iro di sa itong pampublikong mga lugar ang mga tag-iya ang sadaan nini. Tungod kay dili sila responsible pet owners. Gagamang kahasol ni mga igala. Una, mga mild nga mga problema sa iro. Kaya nabang bisag-asalan ni magugaw-ugaw ni sila. Mga naging on, may igala nga may rabatan na ating limpyo dito mga iso, mga tagiya dito. Ang mga limpyo nini. Kaya nga itong mga trabahante yung taon, mga igala, sa mga pampubliko nga mga lugar. Ikadua ang pinaka-worst mga igsoon. Kadelikado nining mga iro, mga igala. Nga mapaakan ka, magkarabis ka. Kaya kasagaran naman mga iro nga lao, mga igala. Kaya ba nga way mga tag-iya halos. Na ay tag-iya man ginawa na lang na ati ba na. Kaya naka-kuan diyan, naka-doubt. Na gunay mga tag-iya, walang na ati ba na mga igsoon. So mauna. Kana ba nga magkarabis ka kay na ubang iro dito mo agi ka gukuron ka makadagan ninong ka mahigala imbis kay wagani ka nagjaging-jaging kay kapo magjaging-jaging kadagan na inong ka kadaging ka pamuda ning mga iro manay nagabait og lain pa nga worst scenario mga igsoon nga epekto nini nga mang daghang iro das kadalanan disgrasya anagan na gidin tayo na disgrasya tukod sa mga iro likado ra man kay bagnos gani ka agoy ka sa samad ka magka physical injuries ang uban gani to may gala kutuan pas kinabuhi tungod lang sa iroga disgrasya disgrasya imong kinabuhi lain sad tong madisgrasya tungod sa iro-iro disgrasya ang relasyon man ato lain sad to siya so kanang iro gid may gala disgrasya gid literal ang imo ditong kagalingon makadas magkakay kuya ro man sila kay muatras abantinis dalan mga igala. Muna nga kung nagmotor ka, may lang nag four wheels ka, di magkamaunsa. Kung motor ka dito, simplang yung ka mga ison. Madumbol ni mong iro dito may gala, tumbling yung ka. May glitulapid ka, kaya di ka maunsa, tindungo ka pong, tumbling ka. Di ba ka, kaliwat ka dito ni Bruce Lee, ni Jackie Chan dito, ni Jet Li. Kali baga, kaliwat mo dito Chinese nga. Murag ninja ba, manglutaw lang. Lagi Pinoy man ta. Kariring gita kanunay. Ligid-ligid gita may gala pag makaligay sa giro. Nya sa mot nang napag yung kay Rambol dito sinaw. Ang sinaw, agoy ka mga igala magasgasan. Sabi to, kumigo sa una mga igala nga, nadasmag sa iro ha. Pero tinggang duulan niya ay. Eh, bago man kuha dito yung motosiklo, mga igalawa pa yung sa kasibana na bagnos na sa dalan. Paita niya, bago pa niya itong motor. Pero ako, di magpublima na mga igala. Bala pag magasgas ang motor, basta kaya ang rambol na paa, di magasgas. Mano, pinaka-importante. Pero mo lagi, usahin, inundan niya ng mga gasgas, mga igala. Motor man o rambol. Irog yun na, mga igson. Sige, standby mo kay Dresa itong Balaguban. Ato nang hatagad pagtagad at report niya na may gala si Kaki Vibe Jazz Sunny Pagulo. Nga later on mga gala. Ato po niya mga igsoon nga hinabiyon ng kapitan diya sa may barangay Lapasan kay sa area sa Agura. Yaman nga area. Para mga igsoon nga mapangutan na ito. Gado na naman mga aksyon. Kinigmulos pipila mga gala ka mga residente at negosyante diya sa may Agura area. So standby mo na mga igsoon. Kaya nakatagda na ito may galang mahinabiyon niya. Ang kapitan di mga igala sa may Barangay Lapasan.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los
2: Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Samtadugang pa mga igala sa itong atag at pagtagad. Resto ng Paraguban sa Foro de los Pueblos. Sa Balitang Nasyonal o sa mga ison. Kaya balaod noon mga igala nga maghatag o 5,000 pesos. 5K. Dili mga igala nga lima ka mga K buskay no. 5K, 5,000. Lima, oh, lima na ba hinoon mga igala na. 5,000 pesos. Matod pa mga igala, ihatag nga to sa mga graduates. Para makaabag kanila mga igala sa mga pagpang-apply. Muna ang ginuso, karo mga igala nga balaod noon sa Senado sa Kongreso. Ano na yung version sa nini ang Kongreso? Na malipay tani mga igala kaya ako bisag inyo kung pagutan noon mga igala o yun man ko mga igson na mahatagan dito mga igala ayuda gyud kining ato sa mga estudyantian nga bago lang nang graduar kay in the first place dito mga igala labi nang mga first timer pag pang-apply manginanglan gyud ay na mga igalag mga requisitos police clearance NBI clearance daga mga clearance pangayuan mga igala labi na dito madawat na ka pangayuan na kag mga requirements pero ting gastusa. Halos 3,000 mga igala, napay medical, etc. So sa'yo mga igson dito, maglisod o soot sa tabaho. Ito mga first graduate, may lang dito mga igalag na agyo dito mga kasandigan ba? Kautangan dito mga igala. Pero kung huwag kautangan, maglisod. Muna ang purpose mga igala nining balaonon. Purpose mga igala nining sugyot balaonon. Nga hatagan ng ato mga first graduate, dog 5,000 pesos. Pero doon na po ni Kalukit may galang nga mga ingontang kontrobersiya o mga pangutan na sa katilingban. Kaya matod pa nila mga igsoon, kinibang nga maong balaod noon kung mapasara doon na ba'y retroactive effect. Kung sa manang retroactive effect may galang kinabang. Karoon gipasara mong balaod pero doon na kiniipikto ngagto sa mga susama gihapon related nga mga instansya sa nangagina. Remember nga ang ato mga balaod mga igala. Walay mga retroactive effect na siya. Mo na nga, kung ang sala nimo, nahimo karong krimen mga igala. O di ba kanang imong gibuhat mga igsoon karon na way balaod mga igala. Na nagpunish na. Onya gipasar na mga igala pagkaugma. Na anay balaod nagpunish na. Di ka mapanishan mga igala kay way retroactive effect unless favorable sa accused. So wag ina retro. Pero kanila hay mani mga igala di mani kriminal. Although automatic wagi na retro gapon pero andis dito na ay i-emphasize sa provision nga doon ay retroactive effect ang mao sa mga igala. Nga balaon. E favorable man sa ni mga igala nga doon sa magraduado. O ni graduar nga mga kaisusyantian. Kaya hindi ka mo reklamo nini ang last year nga ni graduate mga igala. O karon nga tuiga ni graduar kay wapo man na patuman. O no, mga igson, next year pa rin. Mapasar mga igala, di next year pa ang makabil. O saon na lang ang mga nang graduar karong tuiga mga igson. Nga wa pag gihapon nagkatrabaho, abagan ba ka ni gihapon mga igala? Apil ba sumong balaod? Ang pinakimportante ang budget mga igsog, kayang-kaya ba? Kaya ang pinakaminos, mga igala, nga mugraduar taga 2 ages Pilipinas, pinakaminos sa 600,000 sa college na. O yan kaling senior high mga igsog, matod pa mo, apply mo po ni trabaho, inigraduaran eh, kaya mga manig ipasalig kanila, kaya inighuman nila dito, kaya senior high, magkatrabaho na sila. So, on sa mansan, apilan po ni, kaya naapon ni sila sa 500,000 to 600,000. Millions ni sila kabog, mga igala. I-times niyo sa 5,000 pesos. Igo pa ka sa itong budget, mga igsoon. Nga, litsi-litsi naman ito budget. So, ay doon na lagi, mga igala, mga nindot kayo ng mga plano apan na mapugnan na sa realidad tungod kay di kaya. Na ako laging giingon, mga igsoon. Kaya ganing pension mga igala sa mga retired pensioners sa men in uniform. O ano man ganin, nahatag pa mga igala. Trilyones po ng ilang kwa unon. Ngantos gobyerno. Ngantos ka ron. O pagyapo nahatag mga igala kay mas dako pa ng dawaton nun sa mga men in uniforms ng mga retired. Kaysa dito mga igala. Sa giingon ta mga igsoon nga budgets Pilipinas. O? Mauna siya, minin your form, ganang ilang benepisyo sa Armed Forces of the Philippines. Mapagyapo na. Ewa na lagi igong budget mga igala. Yeah, dugang na po na ng budget. Pulto gwapo lagi mga igala. Ang intensyon, but managingon nga basin o gampipila ka hugpong lang mga igala nini. Ang makabenepisyo nga ang tibuok ditong katawan sa Pilipinas magkagidlay na. Tungod mga igala kay nai possibility nga wala tayo budget. Wanay infra, di na makatabang nga ito sa katilingban, may gala kay wanay ikayuda. Labi na sa mga medical nga aspito. Ang pinaka-worst dito mga igsoon, pasakaan na po ng buwis, kaya di na makaya, magamba, bankrupt o niya, may galang gobyerno. Di dako na po tagbuwisan, hinoon na rin. Kaya every government na ba, o sa, doon na ba'y pagsakas buwisan? Panahon po ni President Duterte, mamala, natuman ang train law. Although sa train law, naka-benefits na may gala. Nakabinipisyo na ng mga igsoon ang mga minimum wage earner nga nag-income lang itong 20 mil kapin. Hindi po kabot 20 mil kapin. Exempted mo na. Pag 21 nagkapataas, mga igala, nanay po siya na 15% sa train law. So, standby. At huwag po ng gailag pagtaga dito sa itong paraguban sa Foro de los Pueblos. Dugan sa itong mga balita, mga igala, sa itong mga isyong pangkatilingban. Sa issue number 1, at ang ininyong mga igala, kaya doon na po ipagpanubay nini si Kaki-5, hindi kagawad mga igala, Kaki-5. Malibong na niya kung ba karon na Kaki-5 Jonathan, morong kagagawad naman kung matawag. Si Kaki-5 Jonathan Sabanal, ito nilang taon mga igala. Ay doon ay mulo o reklamos pipila ka mga residente dos Cagayan de Oro. Mano itong ipag-verify mga igsog, tinuod ba o dili? Ay doon naman ipipila nga kanabang nagreklamo. Hindi man daw kuwaon dito ilang basura, di sila mutunol dito mga igalag sinsiyo. Kuyosa daw. Trato lang lantaw ni muna itong ipa-imbestigahan ni Kiki-5 Jonathan Sabanal para maklaro dito mga igalag. Eh, basig na misinterpret lang. Basig wakwa, kaya wag si Grigit dito mga igsoon. Kaya mo mo na ipangutan na nabay tayo segregation dito sa itong syudan. Nabay segregation nung mga sigurubod. Sagol-sagol. Kaya sa ubang lugar, mga igala, even gani dito sa kong gigikanan, mga igsoon, labi nag-tingdugo, mga igala, is dito kayo. Hindi tinuna. Basta di segregate ang basura, di nagkuhaon yung basura. So, sige na ni nahitabo, mga igsoon, basta nag-stricto na. Walang wakwa, na-misinterpret lang. Pero kung wag yun dito, mga igala, segregation na to, wag yun kuha dito, kaya di mo tunol dito, 20 pounds, ay, pila ba yun? Pila tunol ni mo? So, kung man po, dara ka na bang abag-abag sa ilaw, wala may problema, pero voluntary nature. Pag di ka nika tunol dito, kuha, kaya pong basura. Kailangan imala pa, minahon, mga igala nga di kuha, kaya wala may tunol, 20 pesos daw na. Prato na lang down, mga igala, to be fair, nagto sa itong mga basurero din sa itong syudad. Para dito mga igsoon nga, maklaro ang tanan. Kaya basin lagi sa itong lanta dito mga igala, basin unya huwag misinterpretation lang. miscommunication lang ang mo. So standby mo na ni Kakifay ba Jonathan Sabanan. Samtang sa itong issue number 2. Ya mga senior o mga PWD ko na may gala, gilimitahan mga Exxon sa pagsagay ngadto sa itong mga public utility vehicles. Particularmente may gala sa itong mga buses. So di amatod pa pipilag ka mga senior citizens ng PWD. May alman ni mga Exxon tungod kay Roman sila yung ang gilimitahan. Yun mga igalang nga di naging sila kasakay. Kasakay gabong sila. Pero kung ka na bang sa taga-sakyanan, lima lang ang ilimit nga musakay nila mga igala. Kumula pa sa gani dito mga Exxon, matod pa. Pahuwato na po sa lain dito nga bus. O di ba ka mga igala, public utility vehicle. Now, daga nag-tigkag ang dalunggan ni mga igala. Tungod kay dagan sila pangutana. Sa una dito nga pagiginabi sa LT5, wa may inani nga palisiya. Mabito nga karubudaga mga igala. Ato na i-verify kung ano na bagay palisiya o memorandum ka ng LTFRB. Paragi ni Director Aljubindeo nga maglimit taga public utility vehicle o taglima lang ka PWD o senior nga magkasakay nini. Sa may basis sa legality nini mga igala. Tungod na kayo mga Exxon, kaya kung lantaho ni mo, tataw, klaro man diya mga igala, sa Senior Citizens Act ng Republic Act 9994 and even po mga igala sa Republic Act 7277 nagyamindahan mga igala sa RE 9442 o 10754 ang itawag dito Magna Carta for Persons with Disability. Kaya na sila, mga 20% discount, makasakay nga ito sa mga pampubliko nga mga sakyanan. Huwag bisa kung saan, huwag basa-basa sa mga balaod, mga igala, huwag mong ginakabutang dito nga limitahan lang ni mga Exxon. So, standby, kaya ito sa mga balot sa mga importante, pahinom-dom, balik lang ta.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3Bio Health News!
6: Hinobeba Egebera, 81, Santa Filipina, parang may pisid, D3Bio, parang kuang, PX500. Maayong man ako na matikday, kaya mo rin araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, hindi ka kuang, kaya daghan, kaya dili ka pagkao. Oy, kamo na ninaw karon. Mag-awat siya mo sana sa una, sa wala pa po nakasunod din sa ayang tinatibo. Dagahan, kahit ang mga sakit, pero pag bagay siya na ako din sa ayang tinatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
7: Salamat, Kenai!
8: DJX 500,
9: mabilis sa mga butika.
8: D3 Bio,
9: mabibilis sa mga butika.
10: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Digid pagkalimtan na Tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory, D3 Bio. Kaya kanin D3 Bio, para ni siya sa healthy, maayong memory. Good for the brain ni siya. Muli unique kay nga herbal for the brain. Magkaidad ta, magkamalipaton ta mga higala. Bungaw-bungaw na ta. Dalita makalimot higala. Ang handlok ana kung magka-Alzheimer's na. Unang kung may edad-edad na, dapat mangita gyutag supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon ha. Pili duha sa buntag, duha sa gabi. Cholesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan, ang ulcer, pagpaminhot, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing. Kanto may mga heart aches, dira. Oh, kanang imo ang kasing-kasing, baka nun ay masulumon bitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, mas stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahanglan nag D3 Bio ang imong kasing-kasing, ang pingi ang kurason, ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw ha mga mamis, mga daddies, ato mga very sensitive kaayo dira. Na mag-iingana gyud, no? Di magginamalikayan. Pag supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio kada adlaw. Paggalami mga higalas adlaw kung nakakape, no? Pag mata sa buntag nakakape ka, kung ba naghandom nga mo inom og kape, ah, sige, ilisi na imong kape aron nga dili ka maproblema, aron dili ta maproblema, aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee Max. Ang kape mga higala nga ga-stimulate sa atong lawas aron ma-take it mga higala into process ang detoxification. Ang autophagy process, ang capacity sa lawas to heal itself. Ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw, toxin, o mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang atong mga clinical products, sa tanan nato nga man naka-tune in ng atong tulumanon, ipagalimtan. Ang atong mga clinical products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
11: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa Bulwa. Akong gipalit gisuwayan kaning D3 Bio, DTX. Ang di pamati sa wala pa kung nag-detect, ang nag-detect ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, na sige na kupalit karon. Magani, ipugtuyo din eh, para magpasapalit lang
12: dito. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
13: D3 Bio, health news.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Foro de los Pueblos.
1: Padenta may gala dres atong mataguban sa Foro de los Pueblos. Sa oras maigsoon na la 7-1 na sa Kabuntagon. Pamahaw na kay Tim Pamahaw na. Niyaisan mo kalimot mga igsoon siguro ha. Nga naka-extend food supplement sa dang atong mga kalalakinan. Extend food supplement for men. Atong kasantigan. Aga mao ni mga higala ang mabag ka na to para mabuhat na to ang tanan na ito mga responsibilidad. Di lamang isip padre di pamilya, apan isip usap mga higala, bana. Pag mingwit ang bana, para gina sa asawa mga higala, kay bana man. Kay kung para sa anak, amahan. O, oh, di ba? Pag ang amahan gani mga higala, para po na sa anak na termino, amahan. Pero pag bana para sa asawa. So di lang ta amahan, di lang ta padre di pamilya, but remember, bana sad ta. So kay bana man ta natay responsibilidad sa atong mga asawa og part sa atong responsibilidad di lang pagtunol sa kwarta mahigala kundi usab pagtunol og kadipay kana bang ato sad nga libaton ato asawa libaton time to time matud pa kinahanglan sa didto mga higala nga malibat-libat atong asawa na okay so sa inyong asawa di na malibat-libat mga higala goy ka sa putuna. Para malibat-libat sa ninyo yung mga asawa dito, Mike Son. Ano bang murabag mapusis dito? Kinahanglan nga naka-extend food supplement for men ka. Sigurado gina, Mike Gala. Satisfied na satisfied si Mrs. Mike Son. Hindi mo nabastos, Mike Gala. Realidad ka na. Nga responsibilidad nato na. Ang paghatag kalipay o ka na bang gitawag dito, Mike Gala, nga labing-labing sa kama nga ni Mrs. Part mangani na, Mike Gala, sa itong family code. Kanang ana-ana. Ako bitaw nga kanang walay anaana nga pamilya, Maigala. Labi na gitago ni mo, Maigson. Consignment. Kanabanggil. Hilom ni mo, giilad ni mo nga nakadiferensya ng anaana. Grounds for annulment mong ganina. Kaya girecognize ka nga part nga responsibility sa mga bana ang pag-ana-ana nga to sa iyang asawa. Vice versa. Vice versa. Mga asawa, anasan. Kung mga asawa dito nga, wana, di na punkahatag kalipay sa mga wana. Kinanglasan mag-extend food supplement for men kay atag po nika kalipay ninyo. Kanabang nga padasig sa ninyo nga malipay po ng bana. E base kong niya gapila na katuwi dito, sige na lang mo kanta ditong respirator. Uga na! Ugang uga ka na nga! Ayaw na! Ayaw pa uga! Pwede sana extend food supplement for men. Pero maggamit ka na may gala sa kababayanan. Ay, kinim mo ha? Extend food supplement for men.
15: Foro de los Pueblos.
1: Eh, standby mo mga Ikson, gumikan kay. O naahon dahil na ito, mga Igala, si... by the way, ang atong pulso galon. Gabahin ni mga Igala sa... pagbuhi o iro. Gabahin ni sa pagbuhi o iro, mga Igala. Tungod lagi sa giingontang nagkadaghan ni sila, mga Igala. Sa una, ang daghan despalibot mga manglunggay, pandi sa Luigi's. Lami kayo sa nol. Mamanay daghan kayo sa palibot. Karon, nakigsabay na po ng iro nila, mga higala. Daghan sa iro. Pero sa una, mga higala, tinood man sana. Daghan man gini mga igso. Aning giingon talaga dito nga mga sana malunggay, pandi sa Luigi's. Lami kayo sa nol. Di ba? Oh, bayan na ni-click na tungod ana kay di man na ni-click sa ingon taga pandisal para mauhaura man tanan pandisal pero ni-click na tungod ana mga igala nga marketing strategy nga layo pa ka dito makadungog na guy do ana ang sa naol oh. Parang sa naol. Usahay mga igala kini bitaw negosyo ka Kipay Berwin. Di na magbase lang dito mga igala sa giingon ta nga imong produkto. Magbase sa naog how you promote your product. Okay, mao man mga igala. Mao na giingon sa kompetisyon mga igso sa negosyo. Dili lang ang produkto ang paninduton, paligunon, kundili mga igala, ang promotion. O, kay diya sa promotion, mga igala, mauna makalamang ka sa imong competitor pag sakto ang imong promotion. Speaking about promotion, mga igala, deo, kung nga naamoy mga produkto diya nga gusto ninyo nga manon, gusto ninyo nga ma-endorse, gusto ninyo nga ma-abot nga dito sa dapat padulungan nga mga individual, K5 News FM. O, istoryahon na nato na. Istorya lang ta. Kaya nag-isgot mo tag-endorsement o kanabang itawag tag promotion. Ato laging gingon, mga igala, kay abot matatoy noon, mga igala, ang malunggay pandisal. Marketing strategy. Daghan dito na sila sa una. Pero karon mga igala, nisabay lang yun mga iro ng ato kanila. Perting daghan na mga iro, mga ison. So therefore, ang atong pangutana, karon mga igala, tungod kayo na maayag mga pagani ang City Vet. Ang City Veterinary Office na ito, mga igala, sa nagbayas ka ganyan, no? Nga kinahanglan dito mga igala nga monitoron sa mga tagiyas iro ang ilang mga iro. As possible gani ilang mga iro, diyan alas yung tugkaran, kaya inyo raman ang iro. Kaya na may uban dito mga igala nga ilang iro, dito gipabuhi na silingan. Pero unya na sa itong proper good mga igala nga presentasyon niya na, unya na mga alas 8 kaya para po largo-largo dito mga igala sa itong mga interviews kay para office hours. Kaya na bang maingon ito, professional yung dating kay office hours yung interview, ano? Eh, na may uban dito mga higala nga nagkataroy pa, lisod man po katong pukahon kaya interview na ito, nga nagtaroy pa niya. I mean, nagtaroy pa bang muskitiro, ang lansang, mapanatangtang, sa, tuwag pa man. Atong igogin sa office hour, tawagin na yung rason mga higala nga wala sa office, nga office hour na, nga gani. So, kanya na lang alas 8. Bia, pulso na ito karoon nga budaga mga higson. Kung sabay inyong reaksyon ganin eh. Ang ngayon na bang istriktuhon ang ingon itong pagbuhis mga iro? Kinanglan mga igalang doon na ba yung mga aksyon dito mga igalang itong local government units para sa paglatagaw sa mga iro doon sa itong syurad. No, pero ang pinaka-importante naging bottom line na mga igala ang ganag yun mga isong pag-seminar. Kaya ba mo siguro mga igala ni mga tagiya? Gahit lang yung ulo siguro mga isong. Tagay mag-gahit ulo sa ba? Di actually, dagan yung gahit ulo sa... Nga wala na po yung common sense ba? Dagan na po wala yung common sense. Kay bao gani may galang nga maglisod na gani boys ka ugalingon magboy paglaing ero mga isa. No man ay nagkapait na to sa mga Pinoy mga igala kay bisag di na la to kay hala dugang-dugang pa. Pare alago na mga igson nga kanabang lisod na gani ka magboy sa mong asawa nag-anag pagkag napo ka mo. Tungod na kay man sa China dito nga limitado mga igala ang pag-anag na to. But common sense. Imo na nagkaugalingon dito mga igala imong sabton kaya ba nimo nang buyon. Kay ganang pag-anak mga igala di man na para lang dito lami-lami na. Una-una ang gabi mo responsibilidad niya. Kinanglan ni muna sila bistiyan, kinanglan pa eskulahon, pagkanon, etc. Hatagag maing Pinoyanan, inanang responsibilidad sa ginikanan, ganito sila mga anak. Dili po na vice versa, may responsibilidad ang anak sa ginikanan, pero sa kultura na to, sa imubalos yun sa ginikanan. But always yun na mga igala, nga ang ginikanan na responsibilidad, mandated by law, ganito sa mga anak. Pero sa may nangahitabos, Pilipinas, mga igala, sige mag-anak-anak, yan ang mga anak sa dito, mura pong iro, pasagdan na po dito. Nagkamot po dito. Mabita mga igala, nga daghan po mga kabataan dito nga, maglakaw-lakaw ka dito, nagkaon ka mo, pagkaon yun, nanay-nanguhit dito, ako na nabi. Pero maluoy niya sa tao, sahay na lang mga igala, kung natin kwartas, o pagpalit lang dito, ayaw na nga, ako man yung pagkaon. Palit na lang dito, pan mo. Puro maulagi na mga igala, bottom line, mura po nag-iroba nga. Abuhian lang na diya sa gay, tayo dito, paningkamot na mo, bahala ka sa bumusab-sab. Ang kanding. Actually, responsable ta. No? Kita mga Pinoy, di naman nung tandaan mga igala, pero kadaghanan na to, responsable. Nga na magkaingon kung responsable ta, nawa mo lang, nagpabilin bitaw ta mga igala nga pobres Pilipinas. Kaya usay mga responsable ta. Not because mga igsoon nga di tamang lihog, di tamang rabaho, but because di ta dito mo gamit sa atong common sense, asa kutob ang atong limitasyon para sa pagbuig pamilya mga igala. But pasabot dito mga, kung di pa kaya, ayaw lang, di lang sa tamaganak. O di ba ka, isa lang atong anak, kung makaya, isa lang. Kay, di ba ka magka-hubo-hubo mga igala. Okay na mag-hubo-hubo ka, pagbuhat sa bata, pero kung naanang bata ay nag-hubo-hubo. Pagbuhat sa bata. Mama na nakapait dito mga igsoon, bitawagin na to. Nga, balik taon sa koneksyon na ng bata nga doon sa iro. Nga pasumbingay na mga igala. Mga ihimplo na ba para ato masabtan og sakto kining ato mga diskusyon. Sama ra sa lagi na may gras pagbuigiro. Kay bao nakadaan dito mga igala nga wakay katunol na wakay kapakaon. Lisod man lang iro may gala og imo lang na dito nga. Tanaw-tanaon dito hapo-hapohon na nga igala nga dinin mo na pagkanon. Urig mabuang na may gala mahimo nang iyong buang. Uy kaon-kaon. Mamahitilo na may gala. Di igresyasya tas rabis ni. So mo lagi na giingon dito mga igson. Be responsible pet owners. So tungod yan ang mga igalang diskusyon doon sa Forward Los Pobdos. Muna nga itong pangutana. Ang ayala mga istrikton. Ang pagbuhi mga igalang sa iro. Para dito mga igalang huwag latagaw ng iro. Kung naamay latagaw ng iro mga igso. Ganto na mga iro-iro. Ang po'y mga iro-iro nga maglatagaw. Kaya mangita man po'y sibo mga igalang. Mangita man po dito o glaing iro-iro sa. Okay na no. Ilan na ng problema. Basta nila na mga iro nga literal yun nga iro. Kaya mapahita na mga igalang. Binagwa din na yung mga taon niya. Kasi manggukod na nagkalit nga, hinay naman ang mudagan kay di ganit halos mo jogging, magbaktas-baktas lang nga, pagukod na yun ang hero. Walang ginay nagkapait mga igala. So, muna, angayan ba? Muna itong pulso karon. Angayan ba nga islik doon ang pagbuhi sa hero? Although ang hero mga igala is man's best friend, matod pa. Ako, I believe, no? Ako nagtuusag ko na yan, mga igala, ang panulihon nga. Ang iro mga igala ato ginang best friend. Usahay mga igson labi na og kanang wag kay partners kinabuhi, wag kay kaabags kinabuhi, wag kay kauban dito sa kinabuhi. Usahay iro na lang tiyagaan, man ning iro kay mo tilap-tilap man sa ni. Di ba ka key five rin, abitaw kay kaila sa ona, ma'am, pangutanon dito, ikadagan ba sa imong iro, ma'am? Ay, gipadagan ako ning ano man. Ay, ma'am, man ning iro kay mo tilap-tilap yung pari, wa na ma'am. Wala yung ginaghan ang iro. Lagi na magamit yun ang iro sa ay mag-ila, di lang pagbantay, kundi lima ison, pero mag-tilap-tilap doon. Ako, apo ko kasabot nga nung may gamitan ng tilap-tilap sa iro. Diba, wala? Kaya ito ka rin, bisag ako i-research din ni ay mag-ila, may katubag niya dito, nga nung magamit sa tilap-tilap ang iro. Ano, diba, no? Basta kayo maanay, nadungog na ako ato kung gi-istorya nga kumari na ako sa una. Matamang ko nung laging iro, inig-abot yun, nagbuo na din siya, nga tilap-tilapan din si iro, ang yung bana ko nung inig-abot, tuman! Nagka-extend! Mo, lagi na nga para mura kang iro po dito mga higala, pag-extend, lagi para makatilap-tilap ka! Kumuna, gingon lagi dito, Michael, ang suman. Ang nga ba, istrikto ko dito, Michael, ang pagbuisiro. Pero, lison mo po ni ipatuman, kay bawa na tala, naraman ang iro. Pero, walang problema, Michael, kung iro, di mo gawa sa ilang balay, di naras balay, di wala problema. Na may uban ditong iro, mga igala, nga hayahay, pagani na to, kay naiubang iro, aircon pa, no? Ay, mura bagihin mo nila, ang saan, itawag, poor babies, no? Di ba? O saan, tawag, kaya? At yung mga igala, ganaan mo, kung iro. Actually, mga igala, mga puppies, na binagalang gagmay, mga igala, ganaan, yung gawin, ana. Ang ako lang mga Exxon is I want to become a kwan yun mga igala, an engineer someday. Dili. Kay. Gusto lang ko mga igala nga mahimo dito mga Exxon nga responsible pet owners. O niya karon mga igala biyang. Nakay kapakaon na kakifay na tan. Mamagin mga pangutan na mga igala magbuhi kagiro. Nakay kapakaon kakifay na tan. Siguro na ah. O, kaya pwede mo tayo mangutang diyan ni Sir Luloy. Pwede mo tayo ni Sir Luloy mga sunaan. O. Mutanta, mapagkaon na dahil na itong mga igala. O, mangutanta dito ang mamsyanag mga sudan. Ayaw! Ah, pwede na! O, check! Okay, pwede ta. Matiman ba ni mong imong iro? Tibok adlaw, kana mo'y kusinabli na. Masani mo pagatiman sa iro nga busy na gani ka halos mahurot na imong oras gani sa imong trabaho, may iro ba? Ayaw! Wala na! Ang naman na ang panahon sa ding imong iro dito. Kinsa mo pa kaon na nangyiliga unto. Lisa mo pagbuhi ka giro nga dito imong partner na po imong ba... Ati manon ana nga daghan mo pa gibuhat na pay bata gi ati man pagiro mga igala. Kasul na kayo. Manglaba pa dito mga igsoon dito nya magluto pa dito mga igala o may katawang. O so ekis na sa ko mga igala magdili pwede dugang na tug trabaho ni mga igala sa atong misis. May nilanggam langgam kay okay lang ang mga. May binuhi tug langgam po mga igala. Okay kay tug misis mga igsoon ganahan to siyag bird. Kaya siya yun. Pero itong iyang bird dito, kuhaan dito ka ng girescue na itong bird, huwag ito giyon sa ito, kikuha kay itong mga nahagbong man niya, ang zone gila ito, gikaon man gani sa iring, mo itong iyan na lang gi-adapt kay Luoy man, o karoon, nabuhi na gina ang bird. O, manang usahay gani mahigala, di na maati man ang lain bird, kaya ito ay bird mga igsoon, ang lain. So sige na lang, kaya naman ang mga higala. O. Bahala na ga, masakin na makuha na lang, masigunda na lang mga igala, pagatiman ang laing bird mga iso. Maka na lang ha. O balik talaga na ningiro mga igala. So man na, naikis man to dito. So nana ko iikis sa, oh, awa. Okay, wala gigi panahon saan mga iso para maatiman. So, di na lang yun sa kumag-iro. Kaya bisan pag ganahan talaga mga igala, but if di ni mo mabuhat ang imong responsibilidad, ngad to mga igala sa pagbuhi isong hayop. Oh, pagbuhi na ng iro. Eh, pagbuhi, kay matag naman ang igala o ga, di lang para sa imo nga kasol, kundi haso sa nas iro. Kay kung makaistorya pa ng iro, mano, no, buhi-buhi, maganda kunin magkunin mo pagkanon, dito masilingan, no? Pagkapoy mas iro nga mga ikaw pa dito sa basura silingan dito, mangguba-guba pa dito kay, para magkakaon. O naging ko, may galang akong, di kaya, di nalang magbuhi o giro. So inaana lang kung tanah, be responsible pet owners. Kay, hassle ba yan eh, di lang ikaw mahassle. Pati ang silingan ni mo dito lain tao mahasol sa may gala. Tanawag ko ng mga iro nga nasa kadalanan dito may son, yan igabaktas ni mo, mahadlo ka dito, mula pos ba ko, basig irong buwang na ni, mapakanta ni. Mag-drive ka dito motosiklong, yan dito sunahan na na iro nga nag-standby, agoy, basi mo tabok ni Kalin, tama, tariring na po dahan eh. Mabula. So, thank you all brothers mga igala. Tayo pagkay mo rag, namin ni Soja kung dalunggan mga iso. Thank you, brothers, mga igala, no? Thank you, brothers. Nanon na may is dito. Thank you! Of others. Ana, may is. Anto mo eh. So, kinanglan lang dito, mag-unaw na. Para po sa uban, di lang atong kaugalingon. So, kay dili man usahay lagi, mga igala. Sometimes, naman yung mga tao nga, di gimada, mga igsoga, tinarong nga istorya. Dali kay, kuan lagi, kanang part na gis gitawag nga, functional illiterate. Ng functional electric. 18 million ba nga kuan sa PSA nga ilang gi-survey nga nalagi kay balo pero di kabaw mo gamit si kay balo. Di kaya po walay wisdom for short mga higala. Walay wisdom. Because wisdom and knowledge is a different thing mga higala. Na tayo mga knowledge pero what ay wisdom? Manang usahay mga higala functional illiterate ang tawag niya na matod pa sa PSA. So, namang mga tao sa dyan, mga galang, functional literate, misang kibalogin sila yun ni mga igsoon, pero tungod yung wisdom, di masayo dito mga igala, dili ka ba sa ibang sa kanabang makasol ba ni, o dili, sakto pa ba ni, o dili, dili magka-identify na, muna mga galang, need yun mga igsoon nga giyahan sila, need yun sa mga igsoon nga ipaybalog kanila, nga sayup kini nga mga binuhatan, through mga balaod ug ordinansa. Maunay role mga igala sa

0: course, remember, Vox Populi Vox, the voice of the people is the voice of God. Therefore, mga igala, kinahanglan mabati ang inyong mga tingog.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa ipadayag na ninyo, namatay text line, nasa ta mga igala diri, kinibang chat line, sa ato mga igala nga K5 News FM, CDO Digital 89.3. Pwede niyo ninyo di ipadayag mga igala. Pero this time mga isan, may standby kaya di po importante kayo ninyo masairan diri. Para ni Skymsong sa paglabasan. By the way, mo ni ang atong globe line, ha? 0916-395-9196. Ang smart 0946-808-8661. Yan lang, ipadayag sa ninyo mga misoy. By the way, mga igala, ikalimot mag-Mighty C, the alkaline vitamin C na sa da. Hayop ka ba, mga igala nga? Sobra 80 karuok, mga ison, ang mga sakit-sakit nga ang cause ni may gala mo ang gitawag ito ga immune diseases nga makaapekto sa atong lawas ng mga sakit mga igala. O ang lima kapinakakumon ni mga igsoon nga sakit sa immune system, immune diseases, kanang rheumatoid mga igala, rheumatoid mga igsoon, arthritis, kanang pinagkausagi na mga igala ng rheumatoid arthritis, thyroid diseases, may gala, lupus, psoriatic arthritis, etc. May gala. Autoimmune na siya. Mga naigingon, mga igala, nga, ang imo bang immune system o sayo ang nag-function o sakto? Nag-malfunction ba? Nag-malfunction? Kung kuhan pa na siya, kanang iyang memory o sa tawag, ganina, kanang iyang motherboard, wala na nag-function og sakto. Nang usahay dito mga igala, imong computer nagbambaong lang, mupaong lang kalit, nga bisag wala hilabte, wala gipaong, ipaong lang, muon lang kalit, kay guba ang motherboard, kaya nabang wala nag-function. Di ko siya totally guba, pero wala nag-function sakto. Time to time, ado na ba pagka-differensya na? So inana mga igala, ang kanagitawag autoimmune diseases. Kaya usa ka common lagi na na, kanunay nato masinatian mga igala, kanang rheumatoid. Rheumatic arthritis, my God. Rheumatoid arthritis. Usahay bitaw mga igsoon. Nagtuo ta dito mga igala nga pag ang atong naibawaan mangod dito mga igsoon pag rheuma o kanabang arthritis. Nasa ang atong uric acid dili. Ay klase-klase ng arthritis. Namang gani gitawag dito osto arthritis, my God. Kanabang wear and tear. Kanabang tungod sa imong pangidaruna, nagkahilis ang imong cartilage, kaya na may mga busing-busing sa imong ma-joint. Wala nga usay, gamay mga liok-liok, may gala, tungod kay bone to bone na dito, may gala. Kung sasakyanan pa, metal to metal, nagkawanay busing, amo nang magsakit, mga igala, ostro na. Ang gout sa mga isaw, mga inyong gitawag nga uric acid. Mga na siya gout. Taas imong uric acid, mga igala. Wala nang hubag dito, mga isaw, ang imong mga joints. The painful, the most painful, mga igala, nga arthritis, ang gout. Gani pong rheumatoid, mga igala. Arthritis cause of rheumatoid. Dinipariyagin kayo mga igala sa gintang gout. Pero mga igsoon, pulong sa nang sakit ni kainanay man eh ang rheumatoid. Sumuha na siya mga igala. Tungod na sa atong autoimmune disease mga igala. Overactive kayo ang imo ditong immune system. Magpatagalag tira dito. Bisan ugalay foreign elements kinsul sa was. Iya i-considera itong naa. Walang atakihon dito. Mong hubag mga igalam. Sakit. Imong mga joints dito mga ison. O say, magsabay raman ni. Ang gout, dili magsabay. Isa-isa rin na siya. Pero kaning rheumatoid ang magsabay ni. Na yung mga instansya ni nga magsabay ang kamot o gantiin. Tuhod o gantiin, etc. So mauna mga igala. Ang mighty C, the alkaline vitamin C, mukurik niya na mga igala sa immune system. Kaya pang immune system ang gini siya. Mo trabaho na may gala, mo giyang ato sa immune system para mahimsog o balik. O mo function o sakto ang ato immune system. Di na niya siya magpatakag-atake dito may gala. So kung di siya magpatakag-atake, malikay ka na nang iingonta ang mga arthritis. O mga gitawag dito may galang thyroid diseases. Kumano yung pinakimportante dito? Inana makatabang ang mighty C, the alkaline vitamin C, ngadto sa atong immune system. May atong paminaon, kaya di agay mga testimonya may gala sa naggamit sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Niba pa pulang.

0: 75.
1: Taga-asa ka na eh.
0: Kanang diha ra sa kwan.
1: Para gilapasan. Unsa mga produkto ipalit nimo sa klinika dito?
0: Kani yung multi
1: yung kwan. Mighty sea o
0: kanang di ko pa katulog.
1: Sa diha nakagamit na ka mga produkto sa klinika di alternatibo?
0: Maayo naman.
1: Unsa may mga kastorya sa produkto?
0: May mga gamit? Maayo man. Kanang magkatulog na ko. May na akong kaon.
1: Salamat, Nay.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!
3: So, Mighty C, ayaw kalimot, may gala Mighty C, the alkaline vitamin C. Para sa himsog nga panglawas, ligon og himsog nga immune system. Alas 7.24 na may gala sa Kabuntagon. Be standby kaysa itong magbalik may gala. Ato na yung daligatan si Kaki 5K. Para nini mga igsoon, naging nabaniog dito. Na limitasyon mga gala nga dito sa mga senior citizen o PWD. Musakay sa gingunta ng mga pampubliko ng mga sakyanan. At pasabot dito kung nanay lima nakasakay ni ini nga maong ang pampubliko nga sakyanan, di na siya, di na masakyan paglaing PWD dito mga igala. O senior citizens, dito na po sa PICAS. Kung ang PICAS ito mo, larga mga igala, 2 hours before pa, dito ang paabot, tapos siya 2 hours mga igala. Ana na siya. Kaya siguro, gilantaw nila dito ang capacity mga igala, namang ko dito, di ba designated ng mga lingkuranan para PWDs. Sabot pasabot dito mga igala, pag na lingkuran na to, katong uban, di na ito palingkura sa dahing PWDs. Ambot lang, huwag asa dapit nga provision na dapitan, no? Dapit ito, ipangutan na nasa LTFRB, mga igala, kay... Bisag-asa mga nalang taon, mga igsoon, sa provision sa Magna Carta for PWDs o sa mga senior citizens act, mga igala. There's no such things, mga igala, nga nai na. Although, ang IRR, mga igala, pwede man na ma-outro na ay ma-implement dito sa IRR. Pero dili man ni maugod mga igalang intent. Kaya intent ani, basta kayo magkasakay silang amoni na i-discount. Huwag man gingon nga limitahan. Nga klaro man yung kayo nga huwag ilimitahan mga igalang. I-express man yun nga pwede sila masakay with discount yun mga igsoon. Masakay na i-discount. Huwag man gingon nga na i-discount. Unya, pinanglan nga sunod na po din na, etc. Nga wala man. Always remember, expression Yunus S. Exclusion Alturos. The expression of one thing is the exclusion of another. Ang pag-mention di as balaod, may gala sa mga specific na dapat tumanon, mauna na siya nagpa-exclude at nung walang isgutas balaod. Ganong apilo ang maginawa isgutas balaod? Mauna yung prinsipyo, may gala. Expression yun as exclusion alteros. So why? Mo naging naging why? Belial. Ayaw niya. Sa atong pagbalik, kaya ito sa panuksan, mga importanteng pahinom-dom.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: Clinica Sporbiotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mang Sporbiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mang Clinica Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend. Food supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow. Ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCareGo.
5: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
4: iCareGo. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
9: 66th Palarumba Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.

0: Madaling tamay kala dresa ng Baraguban sa Foro de los Pueblos at oras maigso na lang siya ito 23 na sa Kamuntagone. Inyo gyapang ikaw ba may gala ka K5 na Tan Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos.
0: Matod pa ni Sir Imot Dres, salamat sa Ginoo kay Biyernes na kay K5 na Tan. Shout out nagtanaw gikan sa Osamis City. Nagwi ako nag-share. Salamat kayo Sir Imot. Good morning kayong tanan diyan sa may Osamis City. Na naglantaw sa may gala diyan sa Foro Dios Pueblos. Maing butag ka K5 na Tan gikan ni Sir Tristan. Bulay, good morning gini mo Sir. Salamat sa atin. Sir Richard Gallardo, good morning Sir. Ito pa din may galang delikado na isang nuts kung dili mo paghot. Ah, di na nairo, pero di mo paghot. Na ganing matinga kang na ay manuktok sa inyong balay niya. Lanto ni mo, walay tao niya. Pagtanaw ni mo sunahan na iro niya, inigsirado na po ni mo na dayo ikon. Iro na! Niya, maingon. Aw! Aw! Ah, iro. Iro na. Pero ka na ganing hinay nga. Ka na bang kung siya tawag na? Ka na bang pinaghutan? Ka na bang aw! Aw! Malagay din na. Oh, ay kumpiyansa ka na. Kasi nagpa-iro-iro na lantawa na sa kilid-kilid. Basig na iplano mo sa inyong balay na. Ay kumpiyansa. Sa hinay ganing nga pinaghutan mga igala. Ganang pa-cute-cute nga pinaghutan. Di yun na iro mga iso. Atun pa din may gala shoutout nga doon kang Saysay Neri Mano. Matun pa ni Sir Janro. O salamat gikan may galas binititan. O binitinan de mga gala na rambol man. Binitinan Balingasag Misalis Oriental. O good morning ganyan talan diyan. Pili nato lang anon may gala diya dayon. Libog naman akong samputa sa iplastara ni may gala ni Gula. Tindog siguro magtindog na lang. Ano yan na lang kumutindog. Piyato sa nga Dalikatan may gala. Kining gingon mga isong report ni Kaki5K. May tungod lang yung may gala. O ingon ta mga Kaki5 sa paglimit na ngadto sa mga senior citizens o mga PWD, kanang persons with disability may gala. Ngadto sa magsakay sa mga pampasarong sakyanan. Dili buot pa sa mga digil sila kasakay. Limit lang by sakyanan. Lima lang daw mga isoon dito ang magkasakay. So buot pa sa buot, kung naamo dito, pito mo kabog PWD o senior citizen na mo sakay nini nga maong mulargahay. Bisa pag nailugar siguro dito, amutang halang taon na ito na eh. Bisa napailugar dito siguro may gala, di nagkapasakyon. Muban ay buot pa sa buot. Nga bisa pag nailugar dito tulo, di na kaya na lima nakasakay dito. Bisa pag bakandri pa, di nagkakasakay. Muban ay buot pa sa buot na ini karon na nga kanabang impormasyon nga dawa dito sa K5 News FM. Kaya nyo, basig na misinterpret po sa uban mga gala. Ang gamang pamayag, be. Atong klaro ho ni, para maklaro ang tanan, diya si K5K alang sa report may tungod nini mga higala. Paminaw na ito ni mga igson. Kaya diya, atong niaging adlaw na interview nini mga higala na hinabi ni K5K ang presidente sa transport group mga higala. Kaya may tungod naging mga igson nini nga maong patakaran. No, doon na siya pag hinabi nini. Oga, matod palagi dito mga higalang dunay pagpatuman sa maong patakaran. Paglimit nga dito sa matag sakyanan sa mga PWDs o mga senior citizens. Muna siya ang giingon ta mga higalang presidente sa Pontrasco. Pontrasco, General Manager, matod pa mga higala. Di presidente ko di mga higala, General Manager. Sa ato ni Claro, mga higala, kung tinood ba gini, doon ay paglimit na. At least ito, kung doon ang maging legal basis mga isa, hindi makabantay na dito ang mga senior citizens ng PWDs. Yan kung kaning isagasagyanan dito, pampubliko, nanay lima nakasakay dito mga higala, di na sila pwede musagay. Ato na lang down, kaya mga isa, may tungod din may galang pagiginabi ni Kaki5K ni Ma'am Losmenda Escobidal. Escobidal. Rather may son. Ang Northern Mindanao Federation of Transport Service Cooperatives. President o General Manager. President yun lagisan mga higala. O General Manager mga higala. Ano yan, nainabi dito mga iso ni K5, Kay Buscaino. Kaysa ito lagi ingon, may gala, pipilain taon kay mga senior citizens. Aga mga PWDs, medyo wanahimuot sa maong patakaran. Na although, amo po mahimo atong transport group, maog yun patakaran sa LTFRB, pero ato man ikonfirma, nga ito sa LTFRB mga iso, kung ado na bagin mga igalay kamanduan nga limitahan na lang nila pagsakay. No, kay ato ba, basta so may rason sad, no? Usa na diya mga igalay nga atong siren, usa may rason mga iso, nga dili na siya pasakyan kung lima lang. But masabot ba, para nga ang discount ba gi almahan na? O, oh, di ba ka mga igala kung daghan ng PWD sa senior nga mo sakay, ba sinog maguba ba sa kanan o sabay mag-irason na every time nga doon ay decision making mga igala, doon na ba'y pagpatuman sa mga ngutong patagalan, doon na ginay mga rasones nga naglimin ini. So muna itong siren, di atong dalikitaan si Kaki5K para ito ni nga inay-inayon mga igala pagsabot ang dapat na itong sabdon. Kaki5K, ikifay mo
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
2: Kaya kisma na tano anahita ko na sa usa sa kinaadalan sa mga moderno nga bus sa humalagya doon ay reklamo po na itong gawat na matod pa sa usa ka unit sa PUB ng mga moderno nga bus lima lang matod pa ang ilang ginatugot niya makasakay ng senior citizen. So kung man siya ni Mokki, pag natin, kung halugan niya abot ang senior citizen, hindi na matunta ka na ipasakay, magulat na pag uglaing bus sa ipag natin. So ang specific mga natong lugar, kining pa malanang sitio sa Opel. Kumauna ako kung dito nagsang train, kung niya nag-inabit ko kita, sa loob ko lugar nga kining kooperatiba sa Malincon Transco, kung hindi mo ko sila ipatuman ng anik ng ipag natin, kung matod, kaming atong nainabi na si Holder in Mindanao Federation of Transport Service Cooperative President o Gapon Transport General Manager Luzminida Hospital na kaniyad to, gipatawag sa hawalan sa Konseyo K5 Natan. Kaya doon na lagi mga reklamo, pero katong reklamo K5 Natan about police mga PWD na matod pa, lima na gid mo ang itugot PWD yung senior citizen, mawag na ginayin ang itugot na makasakay sa WV K5 Natan. Ilabi na sa ilang matutang area, nadagan kayo mga PWD. So, ato paminahon ko ron ang pahayag ni Northern Mindanao Federation of Transport Service Cooperative President, Open Transport General Manager, Ms. Miminda Isubiral.
3: Actually, ma'am, doon na kita siya limit. Gani man, ato naghusay niyo dito kay lamang isa diri nga nanimbo dito sa amo sa LGO like PWD, no? So, ang di-allowed na, ang di-allocated na sa ilang seat para sa usaka sa kiragis, duharag yun. Pero kami sa Pontransco, lima ang among di-allocate na senior citizens PWD and pregnant women. So, as per LTFRB MC, at naghising at naghusay nyo dito sa City Council, dito bag ang LTFRB nga duhara, gito ilang di-allow nga makasakay, ang nasa ilang MC kibali duhara. So, depende sa usaka transportation co-op or corporate co-op or corporation kung sila ilang ipasakay. But actually, doon na siya require niya duha, at least duha. Sila ang LTFRB mismo nito mag-ana during our session with the City Council. Doon ay
0: Cutting out man, ka K5K.
2: Okay, K5K na po tayo may nabi sa doon sa luha, sa ilap mo dahil na mapun pa. Dahil na yung misa K5K na tayo, yung lahang, walang limit pa. Ato pa minang doon, good morning, like pa sa K5 yung sa kanyang K5 na to. Anchor, si K5 na tansar niyan to. Pero yung imong kumpleto nga pangalan ng visit Facebook.
4: Yeah?
2: Imong pangalan ng imong visit Facebook po. Imong position sa dito.
4: Doctor.
2: Imong pangalan, sir, si? Ichi.
4: Ichi. Ichi.
2: Ichi. Pagkido.
4: Salakad.
2: Okay. Okay. Sir, sa inyo, sir, nagalimit ba mo upiling nga makasakay nga senior citizen? Example, lima na kabog senior citizen. Basta unay mabot kay ikaunong. Ipasakay, babaling nyo na ikaunong o magulat siya o ngayon nga unit.
4: Wala na mag-limit. At aga na muna siya o mayroong lingkuranan. Okay. Okay.
2: Pero lucky ba sir nga uban nga mga kooperatiba pa nagpatuman na limitahan nila makasakay.
4: Wala po ko pala sa mga kooperatiba. Hindi na mo wala kay mga pagpabili ng pagsakay ng sige sa kusin. Pagpasakay niyo, sakahan mo na po ng mayroon ng kutama.
2: Pero kung puno ulit sir, mahulat na gitong sinisipin sa laing nga unit.
4: Oo, wala nang larga na po.
2: Okay, at isa karo. Sir, usay gani yung mga ruta sir?
4: From Laguminan to Libertad, Alubis, Soltano to Libertad.
2: Pero basta kay Atis Caro sa inyo, wala mo nagpatuman, anak. Okay, thank you. Sumisay mong pangalan, gani sir, si Sir Tichy. Thank you, Sir Tichy. No. So Atis Caro, kay 5 na taan, nga din sa nangyay niya, kini nga mga moderno na bus, sumipiyubi, kapatuman, ani nga maglimita, kay 5 na taan, no.
0: Sabot, ani, kaki 5K, isa, dili gini palisiya sa LTFR, bibata policy of a transport group, moment siguri dagan, ani. Kay di man tanan mga transport group day ang ingon tanga naglimit sa musakay nga PWD and senior citizens ngadto sa matag bus.
2: Yes, kipay niya tanu ato mampundi pangutana ang ikaw sino kung ilakot na ilang sekretary kung buta ba ay atong ordinansa dari sa sudad nga naghatag lugar pa ng bus na limitahan na mag ang makasakay niya senior citizen kada PUV K5 natan. Tumatok pa niya si County Mayor R. Sacedo ang chairman lugar sa kining public utility. Tumatok pa, wala niya ordinansa anak K5 natan.
0: Oo, kaya practically, common sense mga siya, nga wak man nagibawa sa national law, nga ano magbuhat ka dili sa local, in which ang national law is over sa local nga mga ordinance. Labaw magin ang national law. Wala magani ang LTFRB. Kung wala IRR sa LTFRB nga magalimit niya na, kaya kanang gingon magun nga, duha ka senior citizen, duha ka mga PWDs amusakay. Kung man, naka naman priority ba nga lingkuranan, but not necessarily nga mo interpret ka nga, duharay mong pasakyon. Nag-interpret ka sa wrong interpretation, yan ha?
2: Muna ako karoon sa dag-ipag natan sa FFRP kung usap nag-ibig kay matagpa wala man po niya kining balakog lugar nga nagtugot lugar nga dapat sa isa
0: for now ha, for now kaki 5 kay Buscay no karon di naman lisod mag search og mga IRA mga kumirong memorandum kanang mga policy sa mga implementing agencies di na lisod pangitaon karon tawag sa moderno nga panahon di ba one click lang makita na nimo. Bisag sa nga website atong gipamutam atong gipanglantaw mga government sites nga posibleng adunay relation ni even local governments natong mga units. Wa man tay nakita oray nga IRR implementing rules and regulation nga nag-implement nga lima ragin pasakyon sunod na din pasakyon. No, because it is considered as a discrimination o matod palagi nga kaninga mga patagalan is refusal no kanabang kung sa LTFRB pa violation na, refusal ngadto sa pasayro nga musakay and dili na mao ang gikantar diha sa imong pangkisa because imong pangkisa tungod kay public utility vehicle ka mupasakay yung ngadto sa dapat pasakyon unless ito kanang musakay dito kuha na yun kanabang maoy na yung gayo kay imo magpong ipatuman ang peace and order desur po sa imong sakyanan.
2: Yes, sa K5 ba na tan? Kaya ang itabo magunani, katong sa puntans ko, na inagreklamo, amo itong ipatawang sinadad to, niya ang director pa magunato K5 na tan, katong si LTFRB Regional, si Tani Regional Director, Abo Sabin Matua sa LTFRB. So, patamasayon, kung sa puni lang nasaputan ato, nga nung inana sa K5 na tan, basta kay Supar.
0: Ay, you know, with your respect na to ni former director no, sa LTFRB. Ang LTFRB sa dili pwede magbuhat og ilang kaugalingong balaod. Di mas only implement og unsa gikanta sa balaod. Kung gusto man dai nang inana limit, din go to the legislative department, make a law para mapatuman. Dili pwede dili sila legislative body ang LTFRB.
2: Yes, kaya pag natanong sa mao na ang atong para gitugar ma sabtang tugar sa atong katawan na kitlausab sa kunig mga pinubig kay atong gipanikamutan ko na mahinabi yun ang director sa DFRB na si Joseph Bendejo kay sa atong magung ulay na pagtawag ka niya na ako sa salain na kita kay pag natan. So, muna atong at ang atalang puta sa atong mga K5 at alam ko sabi niya matod pa paghihita sa pasakay nga senior citizen o din ba ka PWD sa mata nga unit sa PUB. So at least na klaro sa pagdalikit ato dire sa dalang kuranis ka naman po yung mga alihanan sa kumik mga moderno nga bus nga dahil lahi dahil sila kipag natanong sa Dunsal matapos atong nainabi nga dispatcher wala sila ilimit kung pila ka senior citizen kipag natanong pero kung puno na katong senior nga naulahi, maghulat gito sa uga, lai nga unit ang K5 ba?
0: Oh, kala, masabot yun na nato. Kung puno na yun siya ka K5 ba? Okay. Lain man po unfair man po dyan tos nakasakay na o niya panaugon, no? So, it's okay. Kaya bang balibaran kay puno na. Pero dili puno, pero naanay nagsakay, duha, lima dito ka mga PWDs o senior citizen. Nga di na pasakyon, bisag hawan pa ng sakyanan. Dili ginamayo, no? Sa ato laging gingon, doon is tantamount. Sa giingon ta dintong kanabang refusal and discrimination and that is violation sa atong Senior Citizens Act o Magna Carta for PWD. Sa ato laging giingon na bisa maman og posible no? Posible naman po kayo man ato ni na-clarify yun. Yawa naman sa former LTFRB Regional Director. Bisan pa huwag niya miingon ta nga na ay kamanduan tong former director. But kita na lang no common sense sa mga operators. Di man mo ang gikantar. Wala man naghisgot yo diana ang Senior Citizens Act, ang PWD Act. Wa man naghisgot anang inana no. Although na lagi tay IRR nga sila mo patuman, but the implementing rules and regulation dili dapat musukwahi ngadto sa intent sa main balaod. Dili man ka pwede mo usab, di ka pwede mo usab. Implementing agency ka lang. Dili ka legislative department nga magbuhat kag imong kaugalingong interpretation sa balaod nga imong gipatuman. Maunay klaro. Expressio unus es exclusio alteros. The expression of one thing is the exclusion of another. Wala gisgutan sa balaod nga limitahan sila pesakay nga sakyanan nga public utility vehicle. Therefore, dili ni mo include kay kung unsay wagi apil sa balaod. Meaning excluded yun na siya K5K.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Okay, asa naman kaki? Ano wala na, asa ito bakit napukol na si K5K mga igala. Okay, atong balikan si K5K mga Exxon. Hello? Okay? Naba ko diha. Ah, nakabalik na. Okay, sige, padayon.
2: Gumuna po nga po informasyon na kay Pagdatato sa ato nga pag-apakasan ko din sa lihunan sa mga PDA. Sirado po magkuni kay Pagdatato. So, ang makasunod lang wala mang din ito nga inyado po sa mall o kini po nga mga personay po sa Pastar K5 Natal. So far, at least naklaro nga nailahin hindi ay patuman sa matag pero diba sa PDA. Dari da kita. Kini na balita sa GPS sa barong usa ka herbal food supplement na makatabang aron normal ang effect. Ang super blood pressure 100% usab. Nga makadetoxify sa imong panglawas kini mapalit sa klinika di alternatibo sa Market City na Sagura Police Station. Kini, K5K, Bukaino, para sa kapinabalita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

0: Ya kan selamat kaki 5K. Assalamualaikum to my gala is isa tantamang to. Refusal and discrimination. Pag-imo ng ilimit, mahigala. Always remember, mga Ikson, nga doon ay prinsipyo, yung kanunay may galang ipatuman ang atong Korte Suprema regarding may galas mga balaod. Kala bang itawag dito statutory rights cannot be restrict matod pa by any other government agencies or operators. Maugin ang patakaran o prinsipyo may galang ipatuman sa jurisprudence sa Korte Suprema. Sa Senior Citizens Act dito mga Ikson, o sa gingkontang PWD Act, o ang RA 7277 dito mga igala, ang RA 994 sa Senior Citizens Act, gingkontang ubad pa mga igala ng mga balao din eh, nga nagatunhay mga igala, wagi nagkabutang dito mga Ikson, laging limitahan. Walay nagkabutang dito, although possibly na ay misinterpretation ni mga igala. But matod pa mga Ikson, gani dito sa kanibang Korte Suprema, may tungod din mga katungod nga nakalatid mga igala sa ato mga balaod nga gipatuman sa Pilipinas. Nga bisan pag ang mga administrative bodies, matod pa mga igala, dili maka-issue mga rules and regulation, policy mga igala, nga mag-restrict sa mga individual, sa katungod sa individual, nga wa nakalatid sa balaod. Ilayo na siya may gala in relation na sa prinsipyong expressio unus es expressio arteros. Dili pwede mga higala mo patuman ka o sa kabutang labi na mag-restrict ka sa katungaw sa tao mga higala pagsakay sa pampubliko mga sakyanan, because in general rule tanan mga higala nga mga tao nga mo sakay mga isun sa pampubliko mga sakyanan based sa ilang pangkisa based sa balaod di guna ni mo balibaran. So nan kung imo nang i-restrict may gala tungod sa iyang pagka PWD o sa iyang pagka senior citizens, this is tantamount to discrimination and that is a violation sa Senior Citizens Act o Magna Carta for PWD. Nagkaintindihan ba tayo? Kung hindi tayo nagkaintindihan, magtagalog na lang ako. Magin na may gala ang prinsipyo sa Korte Suprema. Even mga higala like LTFRB, dili makamugna dito policy nga wala gilatid mga higala sa balaod mga Ikson. In the first place, dili man mga higala legislative body in, kanabang gitawag na to dito mga higala nga pang nationwide ang LTFRB. Although doon ay makamugna sila dito mga palisiya, but their policy must in line with the national law. No more, no less. Di pwede mo lapas sa national law. Wa sila gahom niya pag-usab. It's only Congress. Pwede maaminda niya na pwede mo usab sa mga provision sa balaod. At mabalikan may gala. Ito sa panunod sa may importante pahinomdong.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: TTX 500 Health Alert! TTX 500.
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyu ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
3: TTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Anyway, let's talk about mahitungod mga higala. Aning kakulangon sa kadaghanon sa lugo nato. Kinahanglan nga ante enough nga red blood cells na awas. Kay kung magulang ko tag lugo, galos tag oxygen. Kay ang gadala sa oxygen nga ginaginhawa ang lugo. Kung magulang ang lugo, hinay pod ang transportation sa oxygen. Pwede ta mga higala nga maka-experience aning kanunay kakapoy sa lawas. Gapanglospad ta mga higala. Pero ang mga buntis, naagi na sila yung panahon nga gakulang silang lugo. Mabitaon ay mga vitamina para sa buntis nung no, ginapainom mo og vitamina para nga na ay maayong nga production sa lugo. Ngunay ginahatag kay doble naman mo o ang imong bata kinahanglan naman po na og kanang supply sa lugo. Manaw normally sa buntis kinahanglan gid silang mga supplements nga magkapa tabang sa additional production sa red blood cell. Kung magkaidratag sa isinta pataas, most common nga gakulang tag dugo. So kung naatay nga ning mga problema, pwede ta nga magpakonsulta. Pasi na atay anemia. Ang anemia, muna isa pinakakumon nga kondisyon. Diin ang ato ang pulang nga dugo o red blood cells sa lawas. Nakulang. O sa gikaingon ko na, muna isa gakeri sa tong oxygen sa tibok na tong lawas. Ginatawag na silang mga iron deficiency anemia. Na ay duha ka mga rason. Primary nga hilunglan. Pagkakulang sa red blood cells na to, unang-una, gakulang ta sa nutrisyon. Kulang lagi. Gakaon ta pero walay nutrisyon. Foodless ang tawag na. Foodless food. Gakaon lagi ta everyday, 3 times a day. Pero gakulang nutrisyon, aron nga makahimo og enough nga red blood cells ang lawas. Kulang tag-iron. Guban pa nga mga vitamina, B12. Kung magkulang ta, walay enough. Warabag construction. Usaon mo paghimo og building. Kung magkulang kag simento, kung magkulang ka og kanang hollow blocks. Unsaon paghimo sa lawas og enough nga red blood cells? Kagakulang kag iron, kagkurang kag B12. Sa mura na, substandard mga higala ang lawas na kinahanglan gyud og nutrition.
3: GTX 500.
6: Number 1, muna'y rason. Ngano magka problema ta sa anemia. Ikaluha is kanang na ay abnormal nga bleeding. Internal bleeding sa lawas. May mga sakit nga gakos og bleeding. Like myoma, pag dako na kaayong myoma, pag bleeding gina nang uban magrigla, grabe kusog ka ing rigla. Kanto may mga ulcer. Muna'y problema sa mga Pilipino eh. According sa UST, FNRI, 7th National Nutrition Survey ni antong 2008 mga higala, ang iron deficiency anemia maka-apekto sa 4 ka tawo sa 10 ka mga buntis sa Pilipinas. So, out of 10 pregnant, naay 4 ang possible magka-problema sa iron deficiency. Para sa mga bata, mga 6 ka bulan, ngadto sa 1 ka tuig, naa sa 56% ang may anemia. Ningala mo nga inyo mga bata, dali kaayo nga magkakuan, maglagom-lagom, ano magi? May mga lagom-lagom sa panit, usa na sa mga initial nga sinyalis. Anyways, makurik manas. Basta matagaan og enough nga nutrition ang bata. Gusto na ko i-open. Kanamitang supplementation, kala pag inom na itong DTX 500, pag inom na itong D3 Bio, the same rana mga higala sa principle nga pag inom og vitamins.
3: DTX 500!
6: Supplementation, rama na. Vitamins, mga higala, isa supplementation. The same rana sila effect. So, mulang kita ga-encourage sa gamit og DTX 500.
5: Mayroon so pa ulit, ma'am, 40 seconds.
7: Nang unsa ni ginagamit ng mga products sir ni Doc Ramiro
5: sir ano mga pare niya ang palit karon
7: DTX 500 so unsa may nakahatag og kaayuhan sa imo sa DTX 500
5: mutatawag ma'am mo ka ayo gyud nang lang ako diri
7: so wala pa ka nagamit ana sir unsa dimong gibati
5: sa mga ngaw yang paa mga siya wala mo sulit ang isim di pwede ko koy subscribe nga akong gulitan kay matumba mo ko ma'am magadala gyud ko ba niya sa hukod ba
7: so karon sir nga nakagamit ka ana sir. So may na-feeling parang sa...
5: Kalo hindi mo, ano yung pagkakang namakanag yung kagawa natin sa...
7: So, ano sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, ana, sir?
5: Sa wala pa nakaibalo, hindi rin lang yun mo sa klinika. Hindi makapanggan yung mga palatiran.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika! DTX 500! Health Alert! Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko! K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Adain tamay kala desa to maraguban sa Foro de los Pueblos at oras maigsoon alas 8:00 na oras sa doon kaninyo sa DTX Coffee Mix. Pag-coffee na mo may gala sa DTX Coffee Mix. Di lang dito may gala, mahimong alerto ang atong adlaw, alerto ang atong utok maigsoon sa atong mga pagabuhaton kanong adlaw. Kundi li may gala limpyo sad ang atong kalawasan. Kay coffee na, detox pa, mo na may gala ang DTX Coffee Mix. So mag-DTX Coffee Mix na. Ito na ang sana ito may gala ni mga minsay sa itong mga suking tigpaminaw. Standby sa mga maigson. ako na to maigala balikan na to mga isgutanan. Amot mao sa mo ipaglantaw ninyo maigala, be padayag sana ninyo. Okay ra ba na sa inyo san maigala nga limitado ang pagsakay sa ato nga senior citizens og PWD ngadto maigala sa matag biyahe sa mga pampubliko nga sagyanan. Possibly on mga ison, I believe it. Based maigala sa circumstance nga gipresent kanina ni Kaki 5K. Dili gini mga palisiya maigala sa LTFRB in nationwide yung mga igalang interpretation sa ilang IRR. Kung naitabo man ay sa kanhi maigala, but I believe di siguro na misinterpret na siguro po to. Kasi kang gingontang sige pag kinanglan ay limit niya tagduha lang yun ang PWD di ang lingkuranan niyo igahin. Not necessarily nga maurog yun igahin para sa ila, di napasak yun kung naan ay nakasakayan ha. Posible nga doon ay miscommunication na bahina. Nagbutang lang sila di may gala o lingkuranan nga specific yun para sa senior citizens of PWD. Kaya bang dool yun sa mga pultahan? Kaya nga dilig na para lingkuranan sa mga normal nga sama na itong mga igala. Unless dito mga igsoon nga di na mapuslan na sa manoy ninyo kay PWD na suna. Pwede na mo muling ko dito. Sigsitahon mo dito nga nga nung lingkod magkariya nga huwag magay tatsa. PWD, PWD ini. Nga naman, di na mo gahi ini, mo na nga PWD na. Ay, lagi na mo. Eh, pwede dito mga igala nga makonsidera siguro na nga persons with disability kay disability na mo tira mga ison. Wala na capacity dito mga igala nga maka anana. Oh, ambot lang, huwag part ba na sa PWD. Pero matod pa lagi maigala nga masaka doon nalang misinterpretation. Sipiat maigala, communication problem lang. Walang nasabot. Okay, kung lantaon lagi nimo dito maigala, waman. Waman igipatuman sa uban po ng mga transport group. Therefore maigala, this is not a policy per se. Eh kung policy pa ni silang tanan ni follow-an eh. Kung policy pa ni maigala din silang tanan dito maigsoon, nagatuman ini. Because kung waka nagtuman ini maigala din, that is a violation of your franchise. Violation na sa iyong franchise kaya pali